tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona di strategy tseno. O a sheba hore na PC e shebile hore oh hangata batho ba Kreste ka streke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ah, ere re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fitlhela ka 4. Ke tsona di-strategy.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitho nka bua ka bujane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yelwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

aka muri man 92.8 muri ke la hantla 104.3 yage nantwa

wena e renga ha o hlapa madiba o ya nyolo bane ha o ka te wa o ka tsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya re ke te ke le boejwa lo makana modimo wa ka ya ntsengang adimile phetsimelo yona entsenye tswa jwa lo dinkontsaka yena ya ntsengang adimile o re ke nne ke solo phanya mautu wa ka Ori mampa ya ka ya libika kae na tla ke woli ya mohau ile nyona isopa aka e foke ye ka sitona le go yo rotisetsa hantle ka go di ofisi tso hletsetsa maisanga ena tsebeletso o te wa di modimo o ya a se mautu ka ro ba sebeletsi bo hle ka ofela ba hantatai ka go tlolwa ke le boe ke lona gaitsedi ya motho laela e mapone Yankee nga monnate ngwana wa batho tlo ho renga tsa letsa bo borubung. O nyolela hantle ho renga tsa bo le shumele metso e medi ka lena no le monnate le bititseng a fela the roots. Ya hanta ta e feela. O kopana le wena ho renga yenu ya le shumele metso e medi. O tewela hantle ho renga ena ya boraro. A tewa ha monnate le bo DJ ya pioneer. O ri maphisi ya fama. Ya le khotala gasola hanta ta efe e ao sebeditse gaitsedi yaka tswa ha u ile o phumola ya le hotlo ho mathe gona ho tlo ho renga ena ya borraro o le ba hantle ho renga ya botshelela ha isetse ka metso e mehlano mo ke ka usiya jwa lo matsonga ena mushimano wa ka bana mushimano wa letebele ke bua jwa lo ka hlale fo wa hamtutse Laboraro, let us in the laboraro kilalamashime amaberika metsu emeraro kuri yona kia borrubonga. Selamagesa ketese peri mashime amaberika metsu etsileting. Onetere kusu metse hantori mamatati ya makholo atsileting. Mashume, makholo amaberi, mashume atsileting metsu etsileting. Manna sabata din tabo, sabata din pshat. Ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha I corner with an edu tabots in one arm. They get your machine a manic amid in a fan. When also tattoos over Silamoses at the Sefe, Capasu Samazi Huntleman. Here Capasu Shaki. Two years at the end, I get to the Pedi machine, my very gamut, 2028. Esa le ke fikile hanta dai ke shunela phisi ya fama ena no nemona tele bititswe nga fela selimela morning drive show le mo ifo ona ke wa bana ba gwae o ya tsiba go thapelo ke lelomolo ona metsotso nyana e rubedi ka mora ho rra ya gona ya borraro ra go fika metsotso nyana le show metsotso lo soka mino o monnate mino wa difira metsotso nyama shume ya mararo tsebeletso ke ba ha o morena Orenga ya rona ya bona thapelo ke ya mohau. Letsinya meraro ka mora ho rra gona bona. Aya bitswa mabitso abahala le di mogahlelo ke wa pele ka sitena lo wa bobedi. Mangkhang se kotsi. Di tsibiso tse akaretsanga tsa mo if. Letsinya mashume ya mararo. Ke la borraro letsatsinne. Re pepesa se sotho re se bea fashion. E ka ba ka mochiko. Eka baka mino, eka baka puo, eka baka moaparo.

haiba haleyo ere ke tleketse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang rabitsa huena rabo sa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi mesonga ya letsatsi ntate rabitsa huena mabitsonga a mararo mabitsonga a halalelang gatla huena ntate re ina misitse di fahlotsa gona re tshaba ho ka tadimanya di fahlotsa gona le se fahlosa hao ho bane ha hona le ya le mmung ya ka phemanga bo hale bo katlanga bo molibile wena alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi dula malemeng a gona ntate etle ke retse re tlang o di bua ka maleme a gona etle ke betse haisang etle se ke betse heletsang ho bane bo itse mo maswabi ya lenteng kete ke jale tkhotso mo batho ba nyahameng dipelo kete ke fane ka kgothatso wena rabo sa feeling alpha lo meka qalo le qetello wena tshabisa letsatsi ke yena radio ntate ye o itseng e tla ba molomo wa hao go kena ka go metse le metsana dikgotlo le dikgotlwana dikou go anetsa boholo ba hao ntate tiisa tshepetsa teng bo kamedi ba teng a senatla sa lehodimo ba sebeletsi ba ena tshebeletso senatla sa lehodimo bana ba kgwale ke bana banna le basadi ba ileng ba itlama gore ka nako ena e tla ba ba tswile go tlotlisa senatla sa lehodimo di-submarine tsa rona ntate bana botlhe ka go fela ba gantatae ba etse ka gore le ka gore tlasa le mabitso a mararo la ntate le la mora le la moya o halalelang ga o dumela ngwaneso e re amen.

0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen.

0: Amen.
1: Amen. Mupemeka kodi.
0: Amen.
2: Amen. Morena ngwana.

0: riete, arriete, arriete.
1: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Okay. Amen.
2: Amen. That is about my

o morate o be o mosebeletse ka mehla le mehla ke hlola ke bua ke re ha fela o sa tsebe ditaba tse ka hare ho buka ye ntsho e molomo o mofubedu o sa ka tuetsa thato ya ditaba tsa buka eno thokolosi e ka o gama o ntse o e samme morateng le mosebeletseng thokolosi e ka o gama o ntse o rwetse go sagi ha fela o sa tsebe ditaba tsa go sagi eno thokolosi e ka o gama o ntse o e gwetse wa tsaba o dumelana le nna gore thokolosi e ka o gama o ntse o samme bebele o ntse o samme Jesu ngwana pagakwe ya o gama thokolosi ha fela o sa tsebe ditaba tse ka hare ho buka yeno ye o e samme ha fela o sa tsebe ditaba a go sa rieno ye o e rwetse morateng le mosebeletseng ntho tsena o se ka ba dietsa ka fashion ho bana o bona fela ga ho tlatlapetse le nna ke se ke tlatlapela a ho nkuwa bebele ka pa ha o gwa jalwa e ho nkuwa bebele be bua di khomo le nna ke se ke ke ya enka a o shame a o shame ke thole be se go sheba ke re awai tsebeletso ke monate e bitsitsweng a re ba ha o morena yo matla a yona tsebeletso ena a kollanga pesaleminga ya Davida e hlahanga bukeng ya dipesaleme ilenga bukeng ya bone ya dipesa le metseo tsa Davida. Pesa le mele ya lekgolo temana. E le ya bone. Le tsebe. Hobane Jehova ke modimo. Ke yena ya re entseng. Re ba hae. Re setšhaba sa hae. Re mohlapi o aloswang ke yena. Mosebeletse tsebeletso ke monate e bitsitsweng a re ba ha o morena nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956 e ka sitana le Facebook page PCFM Lesotho le naneo selimela WhatsApp number ya gona kwa no PCFM 6200 9956 morateng le mosebeletseng yena tshebeletso ho tswa ho wena ho re na modimo o re o tle o mo rorise ka pa o tle o mo lebuwe e ka ba ke ka temana e ka ba ke ka pesaleme e ka ba ke ka mantsoe ya thapelo e ka ba ke ka mmina thoko ho tswa ho wena ho re na modimo o itse o tle o mo rorise ka pa o tle o mo lebuwe Joang, ube ile Joang, pelo nyahao.

0: bahaw morena.
1: Bahaw morena.
0: Ngwaneso.
1: Umpale makana Jesu o ba o khitsang. O nne le bana ba se se re phisa. Bahaw morena.
0: Re bahaw morena.
1: O ba ma fahla ma suka ka tla.
0: Morena mo di mo matsiriso le khanyala khotsa ba ba lele ba ntlo ya ha nkgomo.
1: Re le wena kwena.
0: Amen. Tsamai.

0: Morena. Murimo ntate ya mohau. Ha ke tsamaya le etong. O tle o nketse ya utlwang thato ya hao. Le mathabo gauta a lepeka ha ntate molo masimo. Ba ha o morena.
1: Ba ha o morena.
0: Ntate tshokolo.
1: Mosari bona moga wa ha o jeo. Moga bona ma o jeo. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ntate tshokolo mo hai.
1: A tsusane ntate.
0: Amen ntate waka. Ba ha o morena se fapanonga wa pholosa le shodu le shwa le wena o ho Jesu nthuise le nna nemma mopere ramabitsa wa le kauta re ba ha o morena
2: re ba ha o mogana wa Jesu
0: salis
2: le fatseng e khutiso ya tane go sa empa o madimabe mo se khutiso e hlahang ka yena.
0: Ba ha o morena salis
2: amene ka tola
0: morena muri ba matsiriso le khanyalo go tswa ba balele ba ntlo ya ho ntate
2: ka ho tsana bene ho go jira ntate wa
0: amene ngwanis
2: amene ka tola
0: ba ha o morena ke na le modisa ke tlabe ke hlokanga ke ya ipitsanga Jehova re ba ha o morena morena adoro ofisi nye kholo ha ntate molo motsheneng re ba ha o morena
3: ntate bonyana ya modimo e tsandi bitsare fase o ha u hele bonyana ya modimo e tsandi bitsare fase o re se khotso ba ha u morena
0: ba ha u morena benji
3: a se di amorena ntate
0: amen ehlongwaniso ba ha u morena Morena ke modisa waka Morena sthabi ale ya ha ntate molo mama reu re ba ha o morena
4: ba ha o morena
0: me mama mope
4: le selle mo tsa ma le selle mo tsa ma a ke tsa ma ke le mo mpa ke tsa ma le morena Jesu wa ha o mogana ntate
0: re ba ha o morena me mmamope go mariwa le ka ode
4: a tsama ntate
0: morena mo di mama tsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha mme
4: ya le bo ha ntate le wena go
0: bejwa amen ngwanis
4: amen yo

0: baha o morena
1: ba baha o morena
0: maneso
1: anti ye se o lampona ha ke la jalo anti sa ka go nna o fela matswalo ba baha o morena
0: re baha o morena mechicha
1: ha me na ka tsala
0: morena muri mo matsiriso la khanya le go tswa ba balle le bantlo ha mme wa ka
1: ha o tsama tsala rena mo go
0: amen innes Fifilona le tlabateng na nka tsielwa nka tsiheleha ana nka belaela king ke le bile hai mesabi ale masepudi e ba ha o morena
2: e ba ha o morena wa
0: nes memma rorisang
2: ke tla tsoga ke ya go ntate ke re ntate ntshwarele ke seketse legodimo le wena mme a ke sa tshwanela go bitsa ngwana wa gago go riano ngwana ya letlaso re ba ga o morena
0: re ba ga o morena memmarorisanga mokatse
2: mathoto ngwane
0: amen nneso re ba ga o morena o teka tafole pontsheng ya diratsaka Nemma khotso khwele a le kwala ho abata. Wena o tlebitse kwala bata. Re ba ho morena.
3: Ba ha o morena.
0: Ngwanes.
3: Ke se ntse le tsone. Ke bitsa wena morena. O mo mela thato ya ke mo nku. A o se o se di amerini.
0: Amen nnes.
3: Amen nnes.
0: Re ba ho morena. O tle ho tumise wena fela. Ba profeta le dingaka ba tsebe o teng hobane ke wena ya re neileng ya bophelo le dintho tsohle ntate ntlhane a le hantate moloteko re ba ha o morena
4: re ba ha o morena
0: o hlatsisitseng tsa ona
4: morena ditshitso tsa hao ha ke di hopola ke re o mosa o mohau o ntsamaisitse hantle
0: re ba ha o morena o hlatsisitseng tsa ona ka sehlo
4: e ka khona o phele
0: amen nneso

0: bapa le nna Jesu me alis magomo a le lengkotu re ba ho morena
1: se ba ho morena
0: morena masisi
1: modimo a go utse selo sa ka sa masisi a pelo o sireletse bophelo sa ka ha se ga tshwenyose o mpate ho le mogato wa baitsang bobe go le sehlopha sa ba sebetsang mogopo re ba ga morena
0: re ba ga morena morena masisi
1: ka pontshongwa meso
0: amen nnake re ba ga morena bua morena mohlanka wa gago o mametse o na le mantswe a bophelo bo sa feleng coach ga le maka le mahlaga a le maseru east re ba gao morena sa gomo re ba gao morena sa gomo mo kereke Thank you, Nake. Hey, Yana Pula. Reba hao morena. Leta tseba nnete mennete etlale lokolla reba hao morena. Memma pa ki mohale ale tajani.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena le fatse la ka
0: le fatse
1: e le tsa nyile mona ga kolo ngwane e supuda yana
0: ntate
1: e Mateu 12 semana ke le 14 ya ba ba farisi ba re ga ho mo bolaya 15 mo ire ya ba o ba wa tlokomela a tloa sebakeng seno mme a na itswelela pele ka bophelo ba go a fodise batho ke a leboa lefatshe laka amen
0: re ba gao morena lefatshe laka o sentse o kene kwano lapeng ela kgotso go amoetse lefatshe la go re ba gao morena se ka fetoga motlhorisi wa kgotso ya gago amohela tsela yeo dintho di dutsinya ka teng go tloloka mohlang holokanga modimo o ya tseba Baskom Maswabi e dutse gantle kwading ga ntatemolo tsa utse pela in grace. Aha o morena motse motsenga o ruhluluhetsenga re se re bona pejana le hamaranyana a salitenge o se o hlaile wa ganya ke ba ha o morena a o stili ka khubitswana ba ha o morena jalo ka khama e labalabela metsi a molatswana re ba ha o morena a o botithabanga marake a le marseilles Facebook re ba ha o morena o re ha o hele kriste o re fe kgotso mme matiisetso a le maputso re ba ha o morena ke tla busetsanga ho jehova gobane melemo yotlhe ya gae e go nna mona ausi nthabeleng a phohlo ausi nthabiseng phohlo ba ha o morena o se ke wa mo bolaya gobane go sane o tla mo hloka a o tim mopedi falakane a le tiatianeng

0: re ba ha o morena re ba ha o morena o nthute thato ya ha o morena sisti a le lefatsheng a le hole ya domsisi ba ha o morena ke sikilwe ke Jesu ke ritse ho yena mma mo ipone morena mma mo ipone mo eketse a le phumulunga ha ntate molotikwe Facebook re ba ha o morena re ba ha o morena
1: ba ha o morena ngwane
0: go poti
1: ke ho sa mo dinga go na ke tshe tshila ka wena ka nngwe ha le nngwe ha o tsagelo sa go ba ha o morena
0: ba ha o morena ang go phuthi
1: go re phuthi ka mathu
0: amen e hleng khono waka

0: Baha o Morena.
1: Ke Baha o Morena.
0: Morena wa Masisi.
1: Morena o ga gabela ka diketso tse hlollang tsa toka. Wena mopholisi wa rona. Wena o le ditlhopho ya bohle. O isa ditshebetsong tsa lefatshe le dihlekehlekeng tse holo. Ka matla a hao, o re hlolela ka dinako tsohle. Ke Baha o Morena.
0: Re Baha o Morena, Morena wa Masisi.
1: Ka pontsho ngwaneso.
0: Amen, Morena wa ka.

0: Bahao Morena.
1: Bahao Morena.
0: Mama mope
1: ya rena nka ho sa seleng mahodimo le lefatshe a re se le tsohono khotse tawo le bophelo ke ba ha o morena ntate
0: ba ha o morena morena a mema mope go mare
1: khata mantate
0: mo kana modimo wa matshiriso la khanya la khotswa ba ba lele ba ntlo ya ha o
1: ya le bo hantate le ho yena go betwa
0: amen e ngwaneso
1: amen e go
0: ba ha o morena Ruri le tsonolo le mahaudi ntse di ntatela ka ditshwitso hletsa ho phela hwa ka nemma re ne ile khotle ale ya ntate molo nnele

0: jwale o lwane ntwa e senya hao o tlo bona ntwa yenu ha we lwana ka tsela e fosaitseng ba bang ba ile ba ba di lwana ntwa tse sentsa bona ba ka mane ka ntlunga ya tlhabollo ya batshwaruwa e re motho emong ha go a sheba a go a tseba ntwa yena go ja hanga ba ka etsa tjena tseba hobane fela o ile wa lwana ntwa yenu ka bo wena wa gantsha matla a hao ke ka hona o leng ntlwana tshwana ba bang ba lwana dintwa tse sentsa bona ba qeteletse ebile ba le kratshenya tsa batho e re ha o le tjena o bone motho a se a le dilakaneng ya tse tshweu a e ja ka mathombo e re ha ipotsa a re hoja ha nka ba ka etsa tjena nka be ke se mona fa modimo sebaka a sebetse ntwa yenu a se ntwa ya hao fa modimo sebaka a sebetse ntwa yeo a se ya hao fa modimo sebaka a sebetse ngwanaka mphepelo ya hao mahlo a hao a tle a gahlwe ke tsela tsaka a o selehata a le magalaneng ba ho morena morena mpontse ditsela tsa ha o nthute mehlala ya ha o ntsa maise nnetenga ya ha o ntate le hloka a le qeme a ntate molopita morena ba ha o morena le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona ntate ntlhane a le ha ntate molotiko ba hao morena morena tlo
1: odimo o bua le rona ka tsatsi fapane ba mo khwa di tsi ka mo khwa mahlomola ba mo khwa ba di go
0: Ivan mo phamisi

0: ntate Maluna o thongwele ka gore go tlotlelele tsa lefatshe ga golo ka go lefatshe la Lesotho ga golo ka go lefatshe la lo le bitsang motho Jehova Maluna ga ka gona Jesu Kristo o pano le matshiso malala ke dibele gona botlhe tshegetse mogana Jesu Kristo a tle a tlewa ka kereke ka bophaga ba lefatshe amen
1: amen go a fahla
0: amen ga tlwa
1: morena modimo wa matshediso o lekganyalo kgotso a o etsetse kao go lekao gore wa tseba go botlhokwa mo le mongwe wa moifo wana ba kgwale ka sitenalo ba sotho ka kakaretso o yes amen tshebeletso ya re ba gao morena letsatsing lena la laboraro e fela gona mona morena modimo wa matshediso o lekganyalo kgotso a leetse kao go leka gore ke boela re kopane le wena letsatsing ela hosane gorenya e tshwanang radio nga e tshwanang

Tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yore fumananga bukinga ya tsenolo. Haolo ke mashume amabedi, temana ke le shume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo. Bantu dielwa sibupinga samon. Aya bitswa mabitso a bahalaledi.

ke bopaki ba go isetse fela matsatsi yane a mashume a robong metso yona e robong ha e ba house etseletho kana kwena ya selemo a so tabots soap etso soap akhi eke yona ke ya mashume a mane ka metso e mehlano ha thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mashume a mabedi ka metso e robedi ya retse ditseng ya thapelo jolo ka ha e le senotlolo sa lehodimo thapelo bulebule bula

0: utlwa hee, wa utlwa hee. Ke tla iphumana ke ikentse jwang. Re pepe sa Sesotho. Re se beya fashioneng. Ntate Modise. Ntate Modise. Mothei wa ANC. Yona ena ya Afrika Borwa mona. Ke hopola ha o tsamaya ka lemo seno no ne sa le lemo ntsane tsa bo sekete makgolo a robong ka bo mashome a robedi ho nyolosa le ho theoha mono selemong sa bo sekete makgolo a robong mashome a robedi 1980 ho nyolosa le ho theosa mono ke tseba hantle hore ke ne ke sa phela ka mona ka NTTC mehleng eno ne sa bitswa NTTC e sengana jwale ha e se bitswa jwalo LCEG Lesotho College of Education mehleng eno ona ka e tseba hantle e ne bitswa jwalo NTTC National Training Teachers College mehleng eo ya teng jwale ha ke phela ka mona ka NTTC letamo le ne le le teng le neng le bitswa jwalo la gobete letamo ke lena la gobete baai ba ka mono ka bo ka mohala ditwe ka mono ba tla epa ka taba ena letamo ke leo le neng le bitswa gobete mo ntate haufi le letamo leo le bitswang gobete moepanyana kuono ke sekolo sa loiki ke sena ka nkena o sekolo seo sa loiki legako ke leno le lesweu moo ono ho dula jwalo ma revege ke tsaba hantle ho ene le ma revege mmono ho thwe ke ma revege batho ba ne ba o ba le ya kwana na henyane Afrika Borwa ba fika le Sotho le ba fa tshireletso le ba kwalla hona mong le montjona tseo tsa bo 1980 ke sa phela ka mona ka NTTC ga mo ye ye mona mahala ditwe ne so bi tjena a mahala ditwe ne so bi tjena wena o bona ke
1: ba ka tsho ngwanisa
0: o monna te mrena tlou
1: ha o tsena nna
0: na ke
1: ba ngwa tsa ka ila ne na tsiba hey
0: ka wa tla maqaqa ida ne
1: bana ba o hane ga ba wa tla nyeo
0: msabalas
1: e ba tla msabalas
0: ba tla msabalas
1: a suka lapha
0: bona na we bona na we ka thaba ka ukwa mnati gore ke a tseba go nka go khwethenya wena ke a tseba he nka go khwethenya wa hopola mehleng ya lona ho sa le monate no nyana di sa le pedi fela no nyana di sa le pedi le bo uisibane ba sala ba pedi fela ile ya thewa nka qwa dinga mona le ya nyolwa mona 6.0 mo bo uisibano le bo abutibane ba sala ba pedi fela ele yana ya nganyolona ka qwa dinga mona a nyolwa le ka mono ka 6.0 ka mono ba fika ba kopana mona mo eseng ele motimposo mona mo wena go nki motimposo ke mo wile ngwa kopana buti ya lenga thewa ka qwa dinga le ya nyolwa mono ha molo mo wa mphi mono mona bo bontata go ne ba nemba fella ona teng tibela yala ba fika ba kopana mona mo thinke mo seng le ke motimposo gone mehleng eno ne ke ibitsa ka go ke meeting post ke mogona ka pa ke nqena batho ba bangata ba tlage dibopeo tsa bana ba motimposo di tshwana le dibopeo tsa bana ba qwadi ke nnete e tlile go bane masalla gone ke ya nwa motimposo mo baholo ba bona motimposo mo ba qwadi mmane ba ne ba theo qwadi ba fika ba kopana le motimposo mo ba kopana le bana ba nyolang 6.0 bona motimposo mo he he bana ba motimposo ba tshwana le bana ba qwadi ke a uetsa hena ba tena ba tshwana o bane e ga ke pepe se se so thwe ke se be fashioning o monnati bila o ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ke tabo fela ya sa thabanyena o bo sotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party mayena bonnete o ya loya
2: ke ho a marume ke phaphata khotso ke ho a marume ke phaphata khotso PC dumela hle mo gana thapelo budane se bo ri tuya sa ka kwa ringe ya urumedisa ke ntse ke go urumedisa bana ba basotho bo ho urumedisa ke motho a se khutlong kwana wa thabana machache nje ke be ka ba ka hlolwa ke hlotse ka bona dithabatsa ya sudi thabatsa di bona ka pelo ke le masi go meja metala na ke bona popa nyane wa tseba go rimo go yana go yemela go wa go yemela le swe u yeme kolo ba ga ntwa yeme tse thunya di tshape tlase puri ye hlabana ya ga sa pata ngwana motho mo nyile shano e sa hlabile lo montsha batho ba le shano ba motswa ka hamama ba fatsitse le kopo kopo go poma le tibale tshanye genye ge tlase popa yemela popa nyana thabatsa di bona ka pele di thabatsa di pele magalo a mang Halo la popa ke tswile ka lona ke tswile ka thabana di mmela ke tlo ha eso kwala ke ga go mmela tsela ke wa manya ke re ya tole fela ke le chanyetse e bile ke tlo ha eso kwala ntate ya nkomela jwa luka ngwana nyana a senyetseng lapeng phatlane ya phatla se phatla ka dikira tsa di motori wa di khomotsa matebeleng se di ya di ya se ka nkhata ke itholetse le se nna le botsa ke ba tlang ke ba tla kokola phoko e ke dinya go bala na heng le mphela ona ke fitla ke le ya paga ke ata ke hlwelle ka rumo thaba tsa popa nna mo tlang ke fule mona ke le ke ba tla ke patela ha eso matla ke le tla ke le le tshola bo se itshola ina mantho ya pata tlo ka dinokeng le go tla se kurele tswege pore le tswege magumo a ntwa pore di mapemela tsitsi ya pula le ke jebela ba la tlhola le khala ke pitsi ya la hanta mo ke tlola ka ma senentwing ke tlaetse mo sefo ga ma watleng kona le ba hlamantseng ba mpotsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khala mo hlangkineng ke le mo jine ke botso ke thope ya mpotsa le bitswa ke mang mokola je tsaya hanyana pele ke mo aga ba jike ke nna ntate re sibiri khutlwa se ya go ba sa ka ha mama matsela go go go di mela mbato ba ha isole ba tlamba nna ke le ba tlise ha ba le ba tla gafa potal le kwano o ja thaba tsena nne di ba tola nka be ke ba totse pulana se phakwa ke di bona ha bo mme kwana di gori Sori se ne se ntse ka di ba ka sa fofa ka yana sa la ba o di montho ene nka ba nyi di gori ke o ka khutlela ha eso mahlakeng
3: ma ke di ya tswana le go ya botshabe ho ba hlankana le go kirena le dumela dumela tlola kolola tlola ma thebe o di mo bana ke di ya tswana le dumela ba ba hlankana ba ga ke eme tshung tshele te ke eme di fale ke bona o bua di baka ya ke tla bona ma deli ke bona mama e bana pujeng ke bona di baka tsa ma ka o teng ke bona tla se mo metsi ya go yang ka lenala ka pele pele ke bona ma deli ba nna ke khutla ka pele ke ga mathu ya bo di ya go dumela ke khutla ka pele ke re mogana le duma dumela tla di ya ma mme mogana ba nna ka pele ke se ke tla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kogotlo ka o di ma sa hlaba anna ma thebe ke ena ye me pushu ye me wa me wa hanetse go thiba ka pena o thiba ka mana o thiba ma bu ba tla ka phala di sa batho kolo ke ne hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka ba ka o phagiya mo kogotlo ba nna e o dumela tlase anna tsa kholo matamong kwana tlase mo go tabo tlase tlase mo metsi a fang ka lenala ka pele di notsi se di tloa mo di ntse mo ria tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fika tsa tlola budi matau ta fika tsa kwela matshoseng e tsa di fika te bang a go ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha go bala o letse a bo hlobaela bogoko ba nna ngwana mo gana ha go bala a pele pele ba nna di notsi se fika di tlola photlwana o di mo tsa fika ha makopela thabeng a tsela mo tuba tsana ba nna ga di tabo tsa fika tsa pa go di tsa fela a ka le fidi ha ma ho di fidi le tsone le tona di feta fela le marumi eng kwana ha di a pota di se bile di usitse ka sheba motse bua thuteng ya dikgang di notsi ke tsena di lepelela ka fika tsa tola boloing bo bogolo a tola le motseng itse ya di fika mogija sekote ba oki ba phasapasa ba utlwa dinotsi ba nna tsa ba otlaga makala jaaka tla utlwa dithoko di duma banna di duma matsieng di duma dithaba bosibu pulana ka go kgetha dibaka mafafatsane ana e kentse mehudi a fafaditse tebang a fafaditse matsieng ga di ke mohlangwane motona go sane diela bo gago le ena ntle le wa madi a ba ka oteng anna halala la dithuta tse go biri kitsena di yeme dithuta di yeme ka masapo a batho mafeteng ke na yeme ba ntiko pa ne ntse leng re bona ha ba tlhipisana makaota ba gatana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntse moya o mo sehla ke go lwantsha dibata ke na eng ka tsohle ba nna fang go ikwana nna ke se kile ka tsela ba hlankana ba hatisa dipasa nna ke tsetse patlama ka tsela hampe ba hlankana tsa tsi lodi kela bana itse a ke khutla ba mphala di tsama buku ka tla ka makala ya ke tla fika mo se di thuteng ya ke tla fumana kha ka di fedile motseng se tsetse pedi tsa go gabisana ha itse a ke fika ma account kokong bana ke bua ka tla ka teng dikokong ga fumana ba hlankana fedidi o fedidi le masiumana wa go kata pina mo thampile mpina makaota kopana ne beleng tswe le ntle le bona le tlhola mathata e le le bantwe a thoma ka o temba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi ba lwantsha tlala hala la khaola ya ya
0: ke ke be ka re ya khaola ya ya nkampa ka re ya o khutle ya mmala ge matedi le bana ha enye bolekwe ka o fela ke mohlangana wa pakeng tsa malea le ya le ha qaba ha se o nyane ke motseng ya perekise ke tseng ya tamagaleng ke dutse gantle odima gotlho mo le bontate pikapo ga e tla ke itiela ka kgotlhong ke maobanyana mona mo terata mo e neng ga ke ka kobo ga ke tla tsamaya jwale le ka ostyle se nne le mpotsa gore na ke gaile kae dimmesela ga dinyata ga e soma ka o teng empa ka bodulo o tlompatlela ka ona ka mona ka kwading ya ke ga sodi mo teng a ke busiwang a jwale ke mokana thogiso ena ke wa mošošo mošošo ke wa sodi sodi yo ena ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsoso tla sa ditlho le ntshotsho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso e leng a mokana ya re buisang ka kwading ga e le mokana kgwabane theko ena ke mokana wa thaba motlotleditsie la boraro ke le bofe la gona basotho ke bogutshwanyana ba dipodi mashoto se nne le mpotsa ke haile kae dimmesela ga dinyata ga e soma ka oteng go ja wa hlaba wena hlaba hlaba hlaba

0: Amene, amene. Ba itse nyele nyele ba ile kae? Ha ba ya kirekeng a ho ya bua ka tsa kireke, ba ile kirekeng a ho ya bua ka tsa lebollo. Tshaba se sa tsebeng mo se tswang teng. Se ke ke be sa tseba mo se le bangateng le gale. Ho ja wa hlaba wena. Hlaba, hlaba.
1: Ya bua ka tsa sa ho ile ho nna no ha ba ha ba ha me mala go go to go di ja ka kung ma tshetse ba le. Ke fatla go ba dipala ke ngala tsela khathatso ya diafi ga ke khina mo khathatsa ding kwa dantse a magomo sa se khumbong kwa kwa tlo go beta je tsa ka ke mphatala tsane ka pa makolo ya selemela makana phela o tanna go cha foka mampo tse ke o tshenya a phatse ke tshabo tsho bua cha cha ke tshubu tshubu ka pa changa ne khono ke ba tla ha elo jo go tsam tsitsa a dinga e Get a jira le le to.

Yeah, they're too loud.

Where is your one?

ke eng lebollo? E le gore ga o sa tsebe ka lona jena, e tlile ke nnete gore mogana moshweshwe le mogana moletsane ba ile ba le fedisa. Ga o sa tsebe ka lona je, ke nnete gore mogana moshweshwe le mogana moletsane ba ile ba le fedisa. Ke eng lebollo? Re pepesa Sesotho ge se beya fashion-e. How? Basotho. Empa he. How kwae kome? How kwae kome? Yona ntho yena ye le sa itsebeng. E bitswang lebollo. Mogana moshoshwe le mogana moletsane ba ile ba e fedisa yona ntho ye o sa etsebeng e bitswang lebollo. Mogana moshoshwe le mogana moletsane ba ile ba e fedisa. Ho thwe ka selemo sa 1853 morena moshoshwe o ile a futuhela batlokwa ba sekonyela mane jwala boholo kgoro e betlwa. Ntwa yena ile ya bitswa ntwa ya montsha. Ntwa yena ile ya bitswa ya montsha ha ho qhalwa sekonyela. Nakong eo ho neng ho itukisetsa ntwa yena, ho bolelwa hore mogana moshweshwe o ile a batla ngaka ya letebele ya mo eletsa. Ngaka yeo ile a eletsa moshweshwe hore a thele botho le letjha leo a tlang ho futuela batlokwa ka lona. Le botho leo le ile la eba la maqai fela. Ke moo bara ba moshweshwe ba babedi ba ileng ba kgetha ho se bolle. E le ho phethisa ditaelo tsa ngaka, bona ke selebalo le majaha. Yeo ena a bileng a ipitsa leshoboro. Ke ha batho ba sa bollang ba tla tsebahala ka hore ke mashoboro. E leng lentswe la Setswana le bolelang maqai. Ka morao ho ntwa eo, mogana moshweshwe ya ba ha sa bolotsa bara ba hae ho hang. Moshweshwe o ile a ile a bolla ka selemo sa 1804 mane Leribe a ba a fuwa lebitso la letlama. A bolela sebakeng se bitswang Melawaneng. Mo ho seng ho bitswa Malawaneng ka jeno. O ile a bolela sebakeng se bitswang Melawaneng. Mo ho seng ho bitswa Malawaneng ka jeno. Taba yena e supa hore mohla morena moshweshwe a bolokwang ka selemo sa 1870 morena moletsane wa Bataung o ile a phatlalatsa ha ena e se e le Abraham Moletsane ka mora ho inehela kerekeng. Yaba o hlala basadi ba hae ba neng ba feta 30 ka nako eo a sala ka mosadi a le mong fela. Wa o fela ya neng a bitswa Mmamai.
a re lebitso la hae ke mmamai e seng e se ile yeo lebitso la hae ile mmamai yeo e seng ile Sara ho feta mo ya ba morana moletsane o re lapeng la hae ha o sa tla bolotswa ho hang tsena tsohle a re ke ka taelo le tumelo encha ya se Kriste yeo a seng e se e le setho sa yona moletsane o ne a ile a bolla ka selemo sa 1980 ka metso e meraro a bolela matlwantlwang mona mo se e le Steynsterus Afrika Borwa moo ke mo ileng a fua lebitso la sephaka ka ha barwa ba ne ba mo fe nama ya sephaka a sa fokola. Ke ha morena moshweshwe le morena moletsane ba tla fedisa lebollo. Maoba mona ka ntlunga ya mahosana. Maoba mona ka ntlunga ya mahosana. Morena wa sehloho wa mmamati. Wila bulela ka mokgo a tshwenyeileng ka teng. Ke taba tsa lebollo. Wila bulela ka mo a tshwenyeileng ka teng. Ke ditaba tsa lebollo. Mena ha fana ka mantswe ya hae kapa ha fana ka puo ya hae wida e be ya ka tsela le mokgwa o tjena ha bua ka o tshwenyea hwa hae ka taba tsena tsa lebollo lona lena leo le ikgethetseng hore e be le gale le tsebe le tla fela ha fela o sa le tsebe le tla fela tshaba se sa tsebe mo setswang teng se ke ke be sa tseba mo se le banteng le gale mogana wa sehloa wa mmamathe ga ba shiane masopa o re lebollo le motenne ibila le ya gopisa ka hare ho tikoloho ya hae mo ileng a morena wa diudi a bua ntlong ya mahosana letsatsing la maobane wi masopa o itse bembaka hona le ntho e ntenang lebollo bembaka selemo se fitileng ke bile ka kwala lebollo ha masopa hobane ke bona hore ho tsuwe tseleng motho e mong le e mong o iketsetsa ntho yeo a e ratang nakong eo ke ntseng a ke kwetse lebollo ke ile ka dula fatshe le batho bana ba ba bolle ka re ha ke duleng fatshe re ke re itlhatlhobeng re etse tokomane e tla re tsamaisa nakong eo re bulang lebollo ke ile ka tshepisa hore ke tla bula mme ke fetse ke butse he mohlomphei ha ho ntho e kupisang jolo ka lebollo la matsatsi ana molao wa rona wa legothodi o beile lebollo pusong kapa tlasa taolo ya marena a sehloho ka ha ka molao wa legothodi ho ngotswe ka ho totobala hore ha wa lokeleha ho bolotswa bana ba dilemo di leshemele metso e robedi ho ya tlase
ho loketse ho bolotswa bana ba di le mo di le shemele metso e robedi ho ya hodimo. Hona jwale bothata bo teng, he bana ba bolotswa, bana ba bolotswa ba le di le mo di le shemele metso e mene, le shemele metso e mehlano, le shemele metso e tsheletseng. Hona jwale e ka re Basotho ba ya bakisa, e ka re ba bolaya moetlo ona wa bona. Ha ke so e bone ntho e tjena. Ha ke bula lebollo, ke ile ka etsa foromo ya hore ya bolotsanga a itlame hore o tla phetha sena. Seo a se entseng, empa e ka re ke ne ke iketsetsa fela. Tjhe, ke sentse ke lisa sephadi. E ka re marena a ka kopana kaofela ra etsa ntho e tshwanang. Hobane kamane ka matshegeng le leribe bana ba bolotswa, a re bana ba ya bolotswa, o rialo morena wa diwodi. Ha o sa le tsebe jolo ka ha o sa nkaraba, le tla fela. Tshaba se sa tsebeng moo se tswang teng, se kekebe sa tseba moo se lebanga teng ya lekgale. Ha o sa tsebe, jolo ka ha o sa nkaraba tjena ha ke o botsa hore na ke eng, le tla fela. O tla mpotsa, le tla fela. Ba itse nyele-nyele ba ile kae? Wa tsaba ne ba sa kirekeng ho ya bua ka tsa kireke. Bana ba ile kirekeng ho ya bua ka tsa lebollo. Ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabanyena o bo sotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mma yena o ya loya. Ha ke motshonoko. Ha ke motshonoko. Ke phatsitse kgale.

0: ke ka mogo a dibeileng ka teng mogana wa matshegeng o teneile ke lebollo ga go wa sheba mogaong ona bonnete le ka tshebo ya gago ya matlho o ya bona go go se go bolla bana ba banyenyane e re ga ba tswa gona bono lebollong mona mo o sa tsebeng ba fitlhe ba etse diketso tseo ba sa di lawang ga ba fitlha ka ntle ka mona go se go bolla bana ba banyenyane e re ga o bolotse bana ba banyenyane ga ba tswa mono mo o sa tsebeng ba fitlhe ba etse diketso tseo ba sa di rupelwang mo ba tswang gona tsa moo ba tswang gona teng mono mo o sa tsebeng ga o sa tsebe go na lebollo ke eng le tla fela ke ile ka huetsa go selemong sane sa 1850 mamang mogana moshweshwe le mogana le moletsane ba sa ile ba le fedisa mogana wa matshegeng ke enwa o o teneile ke lebollo le tla fela le tla fela tshaba se sa tsebe mo Setswaneng teng seke ke be sa tseba mo se le bangateng le gale go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bosetse ba fela gore e ba ga bo papa ke party e ba mma yena bonnete o ya loya e me raro metsotso re qeta o ne ya mokokotlo hora yona ke ya bohlano go di ba PCFM ya le khotla la gasola ha ntatae o thewa hantle avane lesotho hotel and casino ntumelle ke potele le mona ga se me fela hore na ti tsa di papadi ho re na e bina di tshwere eng mafelong a veke yona ena banna yo sentse e bona fela ra le yona e sentse le ya dipula empa he re tla boka ha di o ruile di gotlile di anyisitse bonnete e be se ke re tswantswang ka re e tlokwana
1: ke ke sa ke re tjantjwan le yena mabolala sonke ka hey go kwa go go mona
2: selemela sports updates
0: har ke re shebe fela hore na tsena tsa bo emo ba lo a tsena tsa dipapadi bonnete na di emijwanga mafelong a veke yona ena yo re tlang a re e lebile na di ka gagathana jwang kapa di tsamaile jwang bonnete ga re sheba jalo sephetho sa dipapadi tsa maobane reka ga mathagang ka bjalo tsena tsa COSAFA under 20 AFCON qualifiers Mozambique e mmutsi jalo Mauritius ka dintlha tse hlano ho noto Seychelles ya mmula jalo Namibia kapa Namibia ya mmula jalo Seychelles ka dintlha tse tharo ho noto ha re mathaga ke lebe ka mane ka Algeria Biscar yang kana bualo le sawara ke motenga ditswilenga ka labalenga ele noto ho noto ya ga ka matheka lebelo le potlakileng galebe ka Europe ka mane Women's Champions League motenga Bayern Munich ile yang kana bualo le Manchester City tsatswa ka lebaleng e le noto ho noto Inter yang kana bualo le hakken yaba inter eba inwe yaba hakken eba noto arsenal yang kanagwalo le coach yaba arsenal eba inwe coach yaba noto juventus yang kanagwalo le benfica yaba benfica efeta gwalo juventus kadin khatse pedi kon khaile real madrid yang kanagwalo le psg tsatswa ka lebalinga ele nwe ho nwe setlopa ka seng ke dipetho tsa dipapadi tsa letsatsi la maobane a ka iphumana re ikentse jwa hobane ha ona letho leo re tla iphumana re ikentse lona hore ma PC FM ya le kgotlala gasola hantatai ho theoa hantle avane lesotho hotel and casino.

a ka ntse re sheba kwano

tsona tseno tsa Afcone. Naija e tla nkana bjalo he le naga ya Lesotho ka di 25. Naija, Niger, Naija, Niger e tla nkana bjalo le naga ya Lesotho ka di 25. Horenga ya boraro me ya ke se ba di 25 e tla bile la bohlano mane e tla bile la bohlano mane ke ntse ke di ya bualo ka lebelo le potlakileng haholo re di se ba fela hore na di ntse di ya jwang ha ho le jwang hona mona dipapadi mmo hona mona dipapadi re ntse re di ya ka mahlobo a lo re di sheba hore na skipper kare ke nne ko bulela nomorong tsa mahala plus 2665 9956 le 2121 9956 re nne re lome rona le wena re nne re lome rona le wena ha o di ya ka mahlojwalo o sheba ka ntle ka mona mo o kileng ngwana teng mona mo o kileng ngwana teng hoteleng ya yena ye o kileng ngwana teng ho tletse dithuthuthu ka ntle ka mo ho tletse jwalo dithuthuthu ka ntle ka mo ha nka la ke go tletse dithuthuthu Mosotho tla hopola hore ka gona ha ena Lesotho selemo le selemo naha ya Lesotho ka roof of Africa e tshaga jwalo mojawane wa dithuthuthu roof of Africa mme wa tseba gore roof of Africa e matha jwalo he pula e nele o sentse o bona fela ka mokgwa pula ena e nang ka teng jwale itse ke kena mona o seng ka baka a tshoka ga banna e fela pula ena e tlile go hang a e fela pula ena e ne ke be a tloela roof of Africa ke bana ba tenya ba tletse mona ntate hoteleng mona a di se di le teng ba sentse ba kena bjalo ka mekgatlhelo ya bona ka o fapakana gwa bona mme lebelo leno ge sentse re le bona gore a mafelo a veke yona ena go tla bo go phethesela hua o di mole tlase ke ka mogo di ntsenga di etsa hala kati ho monate ibile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo sotse ba fela gore e ba gabo papa ke phate e ba mma yena bonnete o ya lona.

dikakapa titi ho hla ka mane ka thabatseka ka mane ke tla iphumana ke ikentse buang go bana ona le leng ka ba ka iphumana ke ikentse lona wa di mapisi ya FM.

0: Re shebe hantle nako ya gao e nepagetseng a ntle metsotso ke yane 20 ka motse o le monga. Ntumelele ke mmathe ka lebelo le e potlakileng. Ke fetele ka maana ka Lesotho Meteorological Services. Re ile o sheba fela tsa boemo ba legodimo gore na bo lepilwe jwang bakeng sa letsheare lena. Le e ntsweng a jalo ke morena godima PCFM yela go tlala kgaso la hantatae. Titipo tek!
1: Selemela weather forecast.
0: A re sebe fela tsa boemo ba legodimo go na di dipilwe jwang bakeng sa letsheare lena le e ntsweng a jalo ke morena. Tlhokomediso. Monyetla wa pula o eketseile haholo ka jeno ha o bapiswa le wa maobane. O be o tla nyoloha hape motsheare. Ho na le maru a kwaetseng. Pula e tla ba le diaduma thapama dibakeng tse ngata. Moya le serame se bobebe ka maloting. Ha re sheba motjheso ka kakaretso ho senga tje e tla ba 11 degrees Celsius o mathele jwalo ho 13 degrees Celsius. Ha motsheare mane motjheso e tla ba 20 degrees Celsius. Athinyane bosibu motjheso e tla ba 9 degrees Celsius o mathele jwalo ho 10 degrees Celsius. Monyetla wa pula dinoko di 50 ho isa 60 ka kakaretso. Athinyane 2 feelwane 3 a dimilimitara tsa pula ke yona he ye e itekanetseng ha moya wona o tla mathabalo ka di kilometara tse 6 ho isa dikilometara nga tse 12 ka hora ho seng. Athinyane motsheare mane o ka nna wa lebellwa ho mathabalo ka bo dikilometara tse 14 ka hora. Mongobo o lebeletswe nge e tla ba 90% ya dipercente ho tloha ho renga ya 12 ka kgitla ho isa ho reng ena ya bone. Athinyane 44 a dipercente ho isa 55 a dipercente e tla ba motsheare mane. A ke sheba dibakeng tse ka mona ka borwa e leng mafeteng a mohale suku ka sitela le kuting monyetla wa pula ka mona ke dinoko tse 40 ho senga hona hona le maru motsheare maru a tlabe a dikane mme a tsamaya jwalo le pula. Athinyane ka mona ka leboya e leng a bothabothele ribe ka setana le berea monyetla wa pula ke dinoko tse 45% athinyane bothabothe tenya e tla ba dinoko tse 20 ho senga hona hona le maru a kwaetseng motsheare maru a mangata a tla lebellwa e ka sitana le pula ya diaduma. A re sheba dibakeng tse ka mona ka dithabeng. Ge ka ga bua jwalo ka thaba tse ka mogotlong e ka sitana le qasha snack. E lebeletswe jwalo ka pula ya dinoko tse 75% motsheare. Pula e ka bang 5 feelwane 8 a di millimeter ke yona e lebeletsweng ho ya bata ka malotinga ho seng ho ena le monyetla wa serame bosiumane a thinyana a re se bakwano maseru kerebeletsoge etle e eme bualo mashumeng a mane a metso e mmedi ho isa mashumeng a mahlano a diperesente pula e tsamaya bualo le diaduma tse qadikaneng a ke re shebe fela ho sane hore na ho sane teng o ka wa lebellang o ka lebella bualo maru a qadikaneng monyetla o monyane wa pula monyetla wa pula ho sane e ka nna ya ba dinoko tse mashome a mararo a mabedi a metso e meraro 23% hoseng a thenyane moya ona o tla foka jalo ka mashome a mabedi a metso e tsheletseng ka hora motjheso 25 degree motsheare 9 degree bosiu a thenyane pula dinoko tse pedi felwane robedi ka maloting motjheso e tla ba dinoko tse mashome a motjheso e tla ba digarata tse mashome a leshome le metso e tsheletseng ho isa leshomeng le motso o robong ke ka mokgwehe boemo ba lehodimo bo beuweng ka teng bakeng ya sa letsheare le ka mokgwa boemo ba lehodimo bo beuweng ka teng bakeng sa letsheare le ke kala ho fa yona ka bothata boje kala ho fa yona ka bothata bojena empa he o tla e tlwaela e batla e le bobebe haholo ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo sewetse ba fela gore e ba habo papa ke phate e ba mma yena bonnete o ya lona.

0: Echebe na kwa ho ne paitseng antle metsotso ke yane mashume a mararo ntumela ke mathaka belo le potlakileng a ke tshaga fela masego ka letsoho ke phopholetse mo ileng ngwana tenga ke a tla o di mapisi FM.
1: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le di motse tsang gone go du bo tshabela le masero. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabute. Go tloha ka hora ya leshume hoseng go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Di bini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba sadie. Hare khabeng ka di sheshe tsa rona tsa mmeba pitiki. Bomme pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport. Hai he he ba sadie.

Ya. Galering o saile a buisana le bomphato ba bona ba hai. Ka morao mo sepolesa sa Lesotho se ile sa ba le dipuisano le mongwa dibolwetse ho fumana tlhakisetso ditabeng ya tsena le ha sa fumanehe lapeng ha hai. Mokamedi wa sepolesa buile ba e ba le dipuisano le baphatlalatsi ba ditaba mabapi le taba ena matsatsinyana ka morao ho ketsahalo yeo. E re tle re utlwe polelo ya letona la sepolesa mabapi le ditaba tsena ha e hlalosa jwalo ka hare ho ntlo ya bakgethwa. Ke ka mogo a ileng a fana ka taba ka teng ha fana jalo ka ntlong eno ya bakgethwa ke tsentseng a di etsahala ha re ntse re ya ka ntse re di sheba jalo ka hare ho naha ena ya Lesotho. Re ntse re le hona ditabeng tsona tseo ka hare ho naha ena ya Lesotho. O tla hopola wena momamedi ya motlo wa PCFM hore lepolesa le ileng la bolawa e leng a Constable Mokale ka lekgetheng o na ile a bolawa ya ga ha bolauwe setopo sa hae sa fumanela malahleheng le peremane se epollwa jwalo ka hare ho malahleha mme babolai ba kgetheng ba dula setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa dilemo tse 15 ho isa 23 15 years ho isa 23 years. Mapolesa a fumanong a le molato polaong ya Constable Mokale ka lekgetheng a fuwe dikahlolo letsatsing la maobane. Moqosuwa wa pele e leng a Thabo Tshukudu o tla tirong ka dilemo tse 15 tsa ho bua leshano le ho sitisa toka le ha yena a sa fumanwa a le molato wa polao. Ha moqosuwa wa bobedi e leng a Mothibedi Mofolo e leng a lepolesa le ileng la fela la fumanweng le le molato wa polao ya kgetheng o tla teronka dilemo tse 23. Ke ka mogohe kahlolo eo ya Mokale ka lekgetheng hei e ileng ya etsa ditaba ka ha rona ha Lesotho ka mo e ileng ya etsa ditaba ka nako eno ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ke eo he ke hona lekgotla le phethahatsang kahlolo kona lekgotla le fanang jwalo ka kahlolo. Makgotla a rona hana ba e ba re ba imetswe e ba e ba bolele ka mogo ba imetsweng ya ke dinyewe ka teng a nna o tloa selemong sa kgale kore ke sa kgale empa he re leboa ha e le mona toka e abilwe re leboa ha e le mona toka e qeteletse ebila e abilwe

Basutu ba ba tla re rala mesita ga bana me di tiate ya ga matrom basutu di rume di tswa ke nna yo bo bola po ke ba ntsire mo na tla ntsira bunya di tsaba ma so ba hele le motho a ka bolela ke ma ga tula fo wa di ka tire bi di ka tire ka ba na ba tsha ka bo ma ta bo di tsula ka matho go ba le ba tswa ka go gana tsa ba sa di ba ba ntsitsi ke nka o ma ba le mo re ne mo na ile o mo so so ile ka la di go mo se tla be ma mo ya tsa ma kwala tsa ma kwala di hana tsa ma kwala o di tsi mo fa aya bona go tlodi mo riti a rua bona tsela tsa le tholo ka tsikala selo nyana na modisa tlamba de kuna tola se ya go mo asia ba disa ha ba ha bana ma ya o sa tsisa hana hotele e tsaya ba tla ba ga bua go beru ba bitsa o bana na mang a le tsaya ke na sa le ma tlo le tlo le ba la pali a go tsena bua le go ria bua le go go fatsa ga dilona ga ba tangala le ba tla ba ga mo go mo le ba tla le ba ba ga dinonya itse ke tire le ba tsanka la mla ka go se yola ka bona ba go supisa mogogwana ga le ka ga face re ntse re linya o bo u ma la bon tuena ga le na bon da tuwa ba ba tsa mai sinna le sinya botana le tsu ke tibele mo le satana go sesa go bona bona go nna ba tsitse go ma tsitse go a go ma eng kampi.

0: moshweshwe bua le basotho ba ne ha ile gona ge ya ya thaba bosiu mogorunga wa gotla ke tlo ofa ditaba tsa mme kapa ke nkgono ya dilemo di le kgolo le metso e mmedi ena ke nkgono mamakalang nkgono mamakalo ke nkgono mamakalo motswahae mahamo ke wa kamane ka maholong ka matedile kamane e re ke go utlwa gore na ha re qoqela na o go phetsiwanga nkgono mamakalo motswahae mahamo go re ba o fihletse dilemo tsena tseo wa di fihletseng ha jwale.
1: Masani. Maswani wa khuno mahlapo.
2: O mangale.
1: Maswani.
2: Ke le ka ure.
3: Ke le ka ure. A pele ga sa magile re dire ga ke.
4: Amo.
5: Mustak.
4: Na o ntshaba fela o bona o sa mhopole
5: ha. Mhopole ka pa ke mo tsebe.
4: How ntsebe ka nnete. How ntsebe hle mkhona ukwa. Eh, how ntsebe ke ngwana na kuthinkwana. Ke ngwana la kuthin, uti musa se yakakwana. Ya bitswa ntsebo fobo. Tsebo fobo ha ha ntsebe ho ha mpho le fine ena ha itsebe ha maholo mo ha le tsebe fane e kholwa ka le ka le mkhono ho ntsa
5: o na le tidis
0: ke mkhono ya di le morile kholo le meso emedi
4: mkhono ha sa le o le ka mo ka nthong ka e mausi ka mission o kena ka ka e mausi
5: ka
4: St Thomas ke re ke ngwana ka teng o mo katholiki se ka ntse ka mo ka tu eh o mo katholiki
5: ke mo katholiki
4: eh o le santa ka pa o le kemolo eh ka pa mo krist
5: ke mo krist
4: eh
5: mo krist ka ka ba si ya mo di
4: ka grace ya mo di eh ya ngkhono
5: sali ke ni halwa
4: eh ya ngkhono
5: ke ba le sile mo fela
4: eh ya ngkhono
5: St Thomas
4: o no sebetsa ka kae o no sebetsa St Thomas o ka ngkhono
5: St Thomas ka chimane ni ka chimane
4: e lo go mokana tshisela masiribane ha na kena ka mo ke mwana hao
5: masikulane
4: eh
5: ha na kena ka mo
4: eh
5: ke ke ke ke
4: ne le mwana ka ba ne ke mo phehela mebe tena no mo tsiba le o tsiba go ke ga gadiwa ka eh mebeta eh kwa ha isu kwa na kuthi awu o sana fiti sister bet eh ya mkhulu e re wena awu mkhono
5: ke mama sa tseng tsasa
4: eh ya mkhulu eh ya mkhono
5: e phetse u fitela tenya sa tsaka
4: awu mkhono
5: e tsela ma hai go tlo di la hai bana bana ba ka hale
4: ha go bedi
5: ba batlana
4: eh ya mkhono
5: ba le tse St Thomas
4: eh ya mkhono
5: Baba Deki, and the second Pila, and the promoter high to promote
4: a young hole. A young hole.
5: Get about over a couple and a couple of Chinese civil man. No, for more evil man, go fella. Tell her about it and give us even a couple.
4: A whole one.
5: Get about any tricky, Jimmy. See. How about
4: good tea? Eh, when I have a soak one a good tea. Eh, I soak good tea mission on what you Villa Maria.
5: Mission, you know.
4: Eh, what Villa Maria good in Gwen? Eh, uncle. So long, Hono, how shall I na Gonzalo na Gonza, honorally? What a bed when I will run?
5: Ach, I guess it.
4: O no bone bole jwang ha holona go nye o ntse o gona o ntse o gona o ya kerekeng
5: o ntse ene le ene le nna
4: e ya ngkhono
5: o gape re bona bo
4: putopotetse
5: o matla
4: e ya ngkhono
5: ya la bona bi ja ne ho ruta ba ne re ne re phela ba shimane
4: e ya ngkhono
5: tata ha bana ba nna mona ka kerekeng ene ka ya ho
4: e ya ngkhono
0: Re bua jalo le nkgono mamakalo motswa hae mahamo ke nkgono ya dilemo di le dikgolo le metso e mmedi mme ke utlwile ha ka mono ka maholong ka mono ge ba se ba setse ba le babedi fela ka gare go motse ke utlwile gore ba se ba setse ba le babedi fela ka gare go motse

mamelang lekomo lekomo a ke tsa tsena ke nka tsohletsegeng ka nna ke tsebe ho tswa ke lebe kasi ya ditleva ka mane ka kwadinga ha sori ke motseng banna ke ipotsa ha ka ka pulena ke pula tsena banna ge loketse o le ba mabitleng hey lesotho banna go ka ke ipotsa ha pula ya le tsena jala ke loketse ho le ba mabitleng re ile bona gore na re fatela ba fujwang re ke tswe ke tsamaye ke lebe mmasethokola mo tenga ke ile fatela jwalo mosadi wa moholwane waka yo re tla mo beya mafelo a veke yona ena ke tswile ke tsamaile love peace and happiness adios bye bye.

لكم وما ملان لكم.

0: mamedi re tala bishop mlapo a re bulele ka thapelo na re mruti
1: a ke u dumedise ngwane so ho seng hona ho hotle ke u ka le bitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kristi ke u dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng ho seng hona ke kgahlilwe gore re eta samenteng ya kgale bukeng ya diproverbi ya kgaolo ke ya lesome le metso e robong go tloa ka temana ya bone re bala testamenteng ya kgale bukeng ya diproverbi ya kgaolo ke ya lesome le metso e robong go tloa ka temana ya bone o rua go hlaisa metswalle e mengata empa mofutsana o ye a lahlwe le ke wa habo rena le ntswe la gago ke kganya ya maoto a rona o seng ona go gotle re kopana le mantswe ke ana metswalle e hlaiswa metswalle e mengata e hlaiswa ke go rua mme ngwaneso e ka kgona o ele tlhoko goba bao batho ba na le dikamano le se benyang letsogong la ya jwalo ga se gakalokalo jwang banang le setswalle le ena motho goba a na le dintho tseo a di etsang a ngata leruo le hlaisa jwalo metswalle e mengata o tla tseba jwalo ka ngwana ya lehlaswa ya neng a ena lesotlhe a nkile letlotlo letsogong la ntatae a nkile a ile go ya gasanya lefatshe lotlhe empa nako itse ga e fitlha wa fumanala gore botlhe ba neng ba le teng ba neng ba mo thusa go gasanya ba neng ba mo thusa go ja ba neng ba mo reneketsa ba neng ba utlwa e le motlhomphegi bao ba neng ba utlwa e le ena e le ena empa itse ga tseo tsotlhe di sutha o ne go se le ya mong wa bona ke mo a ileng a qetelela a ya go ja le dikolobe e ngwaneso go jwalo gobane leruo le hlaisa jwalo metswalle e mengata o tla bona le bao o neng o sa ba tsebe o tla bona o bulelwa menyako o tla bona go etsala tsena tsotlhe a the boleng ba motho ga bo tliswe ke matlotlo boleng ba motho ga bo tliswe ke tšhelete boleng ba motho ga bo tliswe ke dithaetlele tsa lefatshe empa boleng ba motho bo tla go motho goba motho a entswe ka setshwantsho sa modimo le go tshwana gwa modimo dintho tsa lefatshe lena ke dintho tsa ga nakwana fela tse nathwang fela tse felang ka moga nako le motsotso tseo go seng le nngwe ya tsona yeo re tlang go tloga le yona ga re tloga lefatsheng lena empa ba bang leruo la bona le etetelele le metsa boleng ba bona goba ba qalelela gore ba be kgopo ba qalelela gore ba be le boikgomoso ba qalelela gore ba qale batho ba qalelela gore ba etse dintho ka tsela e senang bo modimo ka gare mme o tla bona gore motho ya jwalo o fumana potapotilwe empa ga go fela o balewa jwalo ka matsetse ga a baleya ntšha ga e se e swele jale ngwane swela tlhoko gore motho le a sa ruang ke motho goba o entswe ka setshwantsho sa modimo le go tshwana gwa modimo mme ka gona motho mang le mang a tlhontshwe motho mang le mang a thuswe motho mang le mang a ananelwe jale ke re ngwaneso wena o ileng wa latlhwa gobane o thwe o apesitswe kobo ya bofutsana mme o latlhilwe ke baheno ke rata gore tseba goba ga o a latlhega nako ya gago le wena e ntse e tla motsotso wa gago le wena o ntse o atamela mme o se o atametse gagolo goba jehofa modimo ke modimo wa bafutsana jehofa modimo ga a shebe se benyang se letsogong la motho empa o sheba motho goba a tseba se wa se entseng ga a ne a etsa motho jale ngwaneso se ke wa tshoswa ke di ntwanyana fela o bana ko ya hao le wena ya ta bone ho kwalehile go tla buleha le ntsemo futsana le wa pereng kana ko etelele le tla shutha wena me wena le wena wele hloko hore ha o se o shutile o tle o seke wa ikhantsa ka pa hona o ikhomosa ela hloko ngwaneso hore se ke ya ba papela hao papela hao ka lebaka la tsona le tsona e seng ka lebaka la ho ba o le motswalle wa sebele pele o seng hona a re ke re ipehe o Jehova Modimo ka thapelo re hopole ka moo Jehova Modimo a re ratileng a re entseng ka teng ka ntle go dintho tsena tsa lefatshe a re inamise difahlao tsa rona re rapele a re rapele ka lebitso la ntate la mora le la moya o halalelang ntate ya mosaya mogau wena ya leng teng ya neng a le teng a tla nne a be teng ka o sa feleng Jehova re a leboa gobane o re file sebaka sena sa go utlwa lentswe la gago mme lentswe la gago Jehova ke moriana mokong wa rona ntate Jehova Modimo wa rona e sa o re ka lebaka la gauta le slipera tse dulang letsong la rona ge se bone ba bang ba tshwanetswe re nne re bone gore le bona ke batho mme Jehova Modimo le rona ba nang le gona ba se ba tadime ba bone go ba re batho botlhe re batho ba gago mme ntate ya matlaotlhe o re beile odima lefatshe ka thato ya gago e seng ka thato ya dintho e seng ka thato ya batho empa o na le morero o mogolo se re dumelele o nyedisa bitso yeo re bitsitseng ka yona thomo yeo re file yona ntate ya matlaotlhe re a o leboa re a tswa jwale tswa le rona sika le rona Jehova Modimo wa rona bokeletsa le rona ntate ya matlaotlhe re a leboa re beha kereke ka lefatshe lotlhe tlhono lefatsha boloka sireletsa ntate re beha bahlanka ntate go wena re ikopela maatla Jehova Modimo wa rona botlhale kelello le ditlhomo tsotlhe go etelela mohlape wa gago pele ntate ya mosa ya mogau re boela jwalo re beha motlotlhei tlhogo ya naga ya Lesotho mohlono lefatshe mo boloke ena le lelapa la gae lelapa la borena bo bogolo le borena botlhe ka rona ya Lesotho ntate re a leboa botlhe ba potapotileng motlotlhei tsebetsong Jehova Modimo wa rona ohoe ba go bona mahlono lefatshe ntate beya bookamedi ba sena se ya le moya momamedi le botlhe e kene mana fao e bona ba tla kena Jehova Modimo ba hlono lefatshe o ba bolokela ka lebala jwang ba hlabolle ba rona ntate motšhaba Jehova le ba bang dingaka tse teng Jehova Modimo wa rona gore thusa go tataya ntate ya matlaotlhe ba hlono lefatshe ntate re beha jwalo Jehova Modimo wa rona ntate mtutse mo hlono lefatshe mo bolokeng o mo sireletse ka metlha ka lebitso la ntate la mora la moya o halalelang amen
0: amen ntate moruti re a leboa
1: ya leboa bontate sebetsang hantle.

kgotsana le motutsi. Ke Thabang ka Thibela. Ae ntate, ditaba tsa sera di kula. Ke mpa ke ipotsa dipotsong tsa hao, ka gola ke sa kene ba meeting ba bang, e hle ra ukwa o kule bohloko. Dipotso tsa hao, e hle ke tsa motho a o kuleng bohloko. Ke ipotsa gore na ebe o setsile a bula toilet na. Wa tseba gore leponesa le o bulang toilet lona ha se lona le etsang investigate ditaba tseo di tlaleyang mo. Jwale ha ditaba o di tlaleile ba leponesa le ne le etsa investigate le lono di tlaleya ho lona le ukule le nkile dintlha kaofela. Motho a etsang investigate yena ka menyenyetsi e meng a ntse a ikwa o tlo hloka netefaletso ya gore na ehle ditaba tsenana ehle di jwalo na. Jwale ha re se ke ra hatellang se ka tsela e ne e kutlwang o batla ho mo hatella ka yona ya hore na intelligence, wena o bua ka intelligence o sa e tsebeng le o e tseba o no o utlwa ka lentswe la intelligence ntate.

0: e teng. Re a fumaneha go tloa Manta go fihlela la bohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng. Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.
1: Mamedi re ha metsotso e le 17 tsena re fraletse hora ya botshelela re tswele pele nna le mchaba o ne le mogwele o kenang tabeng jwa lenda.
2: Ke a leboga ke ne ke re beke fetileng re bua ka go itshwarela jwale ge ge go bohloka gore monna a itshwarele a tle a tsebe go fola. Tsatsing la kajeno ke lakatsa gore ge boele ge shebe taba e nngwe e bohlokwa haholo ya gore monna o na le tokelo ya go itlhalosa botjha. Monna o na le tokelo ya go itlhalosa botjha. Ka mantswe a mang gona gore o se o kile a itlhalosa nao mang. Taba ya gore na taba ya gore o se o kile a itlhalosa nao mang mme lerato ga e o time monyetla gore e sele waya-waya. O se o ke ke wa itlhalosa botjha. Ha o na le mabaka a tlhokang go itlhalose botjha gore o kile a itlhalosa na o mang e ne se permanent kapo taba eo e ne se ya moshwelella le gore na batho ba o tseba o le mang taba eno ka bo yona ga o bolele gore o tla dula o le jwalo ga wena o batla gore o ke o itlhalose botjha monna o na le tokelo ya gore o ka itlhalosa botjha. Ebang bamba o tseba o le leshodu le wena o ne o se o amoetse gore ke leshodu o se o sa batle go ba leshodu o na le tokelo ya gore o ka itlhalosa botjha. Ebangbang ba o tseba o ne o le ke batlile ke sedisa mantso ya boima ke tla gutlela gobane jele ga re a mamelo a ge le bang ebangbamba o tseba o ne o le motho ya namang
3: a
2: o tloloang o tloloelang kae le kae le kae le kae le kae o se o bile o tsebagala ebile o fue lebitso la bona boitshwaro boo o na le tokelo ya gore o ka itlhalosa botjha mme le ga o ka reng karolong eo
3: bontate ba na le monyetla wa go ba ka ngwala setori sa bona botjha.
2: Yes,
3: o na le monyetla wa go ka tlakola tsotlhe tse ne se di etsa hetse wa itlhaisa o le motho yo mongwe a motjha. Bophelo bo santsane bo file monyetla ha fela o ntse o le teng o ka tšhentšha ke taba o etsa qeto fela gore na o rata ga o tsejwa ka tsela o ntse o tsejwa ka teng o ikotla sefuba ka gore o motho yo o leng yena tsatsing le kapa o batla o ba motho yo mongwe o mo ratang kapa e lwe sea lele le ga o santsane o gona le goreng ke batla go ba tje so o ntse o na le monyetla wa gore o ka itlhalosa botšha wa itoloka botšha batho ba o tseba ka botšha le wena ka odimo tsotlhe wa itseba ka tsela e fapaneng wa ipona ka tsela e fapaneng.
2: Yes, ha fela o ntse o phela
3: ha fela o ntse o phela
2: o na le tokelo eno o na le monyetla ono
3: nako e sa le teng
2: ene o tlo bone monate wa go ba wena ke wa gore ga ona motho yo mongwe a nang le tokelo ya go tlhalosa ka tsela e fapaneng le rona wena o batla go itlhalosa jwang. Yes, gona ge ka go tlhalosa ebile ge rata go tlhalosa batho gagolo ebile go feta ka mokgwa oo o nang le negative connotations kapa o negative ka mokgwa wa no gegeng ge rata go bua batho hampe ge rata go bua batho hampe ge bue ka bona go rona ge bua ka bona go batho ba bang ebe ge ba bua hampe ke re tokelo e ke buang ka ena ga go tsotele go na batho ba se ba o tlhalositse ba re o mang kapo ba o tlhalositse jwang mohlang o ka elang tlhoko mohlang o ka tsebang mohlang o ka batlang go itlhalosa botjha o na le tokelo e jwalo bona mohlala ke tla etsa o tswang ka bebele gobane ka nako nngwe batho ba na le o tlosa o ka etsa mohlala ka bona ba sa kgotsofala hanata ga re nke motho eno a bitswang paolosi ka bebeleng motho eno o ne a bitswa saole e ne le motho ya bolayang mmolai fela

0: itumella hore ha sa fuwe thomo entsha a ipone ka tsile fapaneng a itlhalose ka tsile fapaneng mme ho itlhalosa ka tsile fapaneng ho itoloka ka tsile fapaneng ho tshintsha le bophelo bao ho tshintsha le tselo tlo phela ka yona e gotlela mane mo ge tloetseng go gege motho kelelo ya hae enka tshobotsi le sebopea o sa mogwa wa nanang ka o mme mogwa ono tshobotsi eno kapo sebopea o seno seo kelelo e senkang se tlotla se tshwaetsa gona bophelo ba gae bobejwang e le go bophelo le bona bo nka tshobotsi ya tsela eo kelelo kapo sebopea o sa kelelo jale o swantse o tlwisa gore ga o qala o sa itlhalosa botšha o qalelela gore jale kelelo ya gago e be le tshobotsi e fapaneng e be le sebopeo se fapaneng mme sebopeo seo sa kelelo ke sona se tlo susumetsa tshobotsi ya bophelo ba rona bo shebale jwang e leng gore motho mang le mang wena monna o na le tokelo e jwalo jale gege go o bitsetsa gore a kotle ge tlo bua ka tokelo eno ya gago ge be go o thusa gore na o ka e phela jwang tokelo ena ka bo yona ga ke gopole ntle le momamedi ya tsebang ka botlalo a ka ngopotsang tabeno kapo a ka ntlhokomedisang ka tabeno gore ga ke gopole ditokelong tsa mantlha tsa botho tsa UN taba ena e tlaelela mme ga e be ga eyo re sentse re tlaelela le mmelerato goe ba ngolang ditokelo tsa mantlha kapo ba dintlafatsang kenyeletsang tokelo ena go motho o na le tokelo ya o itlhalosa botšha melato re nne re tswele pele jale tokelo ena ya gago e o fa monyetla wa gore gobane melato o sa e bontshitse gore ge re o ngola pale ya gago botšha e re ke etse mohlala o mongwe go na le batho ba o tlo fumana gore ka baka la boitlhaloso ba bona ba gale le tseleo ba tlhaloswang ka yone o fumane gore mokgwa ono e se le one o tlhalosang bophelo botlhe ba bone ke motho ya balang dibuka e ka nna ba le wena wa di bala mme legato ke a tseba wa di bala ga e re ga o bala chapter one e ba chapter one eno o swetsa qeto ka buka eno gore buka ena e tseng ke a tseba ka nako nngwe ge na le o etsa dibadi taba eno ya gore ga o bala karolo tse itseng fela e be o sa utlwa ka okay ke a utlwa buka ena e bua ka ntho e itseng o kekeng wa ba sure o ka nna wa e bala kalo mono wa utlwa ka atšhe ga ya ntshwarela letho o so etsa qeto o so phakisa o etsa qeto athe go ne o na le molaetsa ka ga buka ono ga o ne o ka fitlha chapter 3 kapo chapter 4 kapo chapter ya go qetela go na le molaetsa e ne ka gao ka o bala ya ba bophelo ba gago bo a ntlafala but o itimme monyetla ore o seka ba o fitlha chapter 4 gobane o entse qeto ka chapter 1 ke batla o tla bophelong ba gago o etsa qeto jwang ka chapter 1 ya bophelo ba gago go ntse o na le chapter 2 go ntse o na le chapter 3 go ntse o na le chapter 4 jale chapter 2 mohlo mongwe kapo chapter 3 ya bophelo bago ga e songolwe wena o so thasella ele e ngotsweng ya bophelo bago ba gale ba gore o so badile chapter 1 ya bophelo ba gago mohlhomo le chapter 2 le chapter 3 o di badile and ga o di bala ga o kgatlhwe and ga o di bala o a silafalelo and ga o di bala o tlhoka bogoko bosio and ga o di bala o a tshoa and ga o di bala o felelwa ke takatso ya dijo ga o di bala o a nyagama ga o di bala o a tlwela o tlwelela bophelo ba gago but o na le chapter 5 e ne o lokela o tlo e ngola ke chaptera ya mofuta ofeng e o ka e ngolang ga o badile chapter 1 ya gago le chapter o fikele chapter 4 ya bophelo ba gago jale e ngotswe ka tsela o sa kgatlheng ka yone na ga ona monyetla na ga ona tokela gore o ka ngola chaptera e betege ya bophelo ba gago ntse re bua le monna banna ba ipolaya go na le e moe ke utlwile go ipolaile ga ke na bua le gore na wa go kae fela o ipolaile ka sethunya o ikamoeile bophelo but ke batla ke dumela gore batho bana ba ipolayang ka nako e nngwe ka nnete ba mpe ba sa tsebe tokelo ena ya hore ke na le tokelo ya hore ha hona taba ka chapter 1 ya bophelo baka ha hona taba ka chapter 2 ya bophelo baka but ha ke so fihle chapter 5 le chapter 6 ntseleteng le chapter 7 ntseleteng ke na le monyetla hore nka tlo dingola ke dumela hore nka ngwala chapter 7 ke bone ka bophelo baka e ka nna ba o tla e bona ka bophelo ba hao melga
1: hape ho ingwala botsa ha ire ha wa ba le maswabi morao ha ire ha wa ba le mahloko ha ire motho ha ka phoqea ha ire motho ha etsa diphoso ha ri phapangetse taba go dintho tsena ka ofela leto la bophelo di etsa hetse na go nyeno no e le dilemo tsa hao di ne di lekalo le tsebo ya hao e ne e lekalo jo le ntwe ntsha e re hlaisa hona tsena go gore di etsa hetse jwa lo ka ofela o na le monyetla wa gore o di fetole sebakeng sa gore o be motho a fapaneng sebakeng sa go sane o ka gona go qala hape go akaleya o ka ithuta le go tsona dintho tseo tseo lentsa o hlahela ya ba wa ithuta go be motho a fapaneng o ka hola o ka feto o ka haha go gotlo o be motho yo mong hape jwa a fapaneng seno se tsa etseng ka ofela di etsa hetse di etsa halatsa tsile leng le leng empa o se ka wa ithlalosa ka tsone o itumela go e beneneng e la ba leto la haola boithuto o tlotsebe go go jwalo o tlo o iphe monyetla wa o itoloke ka tselene pa etseng ho wena o tlotsebe go ba le bokamoso bo fapane le bo maobane ba hao
0: taba yona e mele ga tubuang ka ena e bohlokwa ga kalo e kenyeletsa gore e hlile o na le monyetla ga re re ha hona tse bohloko kapa ge re re iphapanye ehlile ga re iphapanye ge batla o ngwala chapter ga e ntšha ge e ngwala ka nako nngwe chapter 1 ya gago e ngotswe mo o ne o sena mo o ne o sole le tsebo e lekaneng mo o ne o so ka o tlhokomela ntho tseo gona tsena o di tlhokomelang mo o ne o so ka o iphumana ka tsela ge ke a tlhalosang ka ena mo o ne o ntse o le ngwana mo o ne o susumeditswe ke metswalle kapo ke mang kapo mang jale o sona letsebo gao o itima monyetla o wa go ngwele chaptera e ntšha o ko ngwele chaptera e monate wa tseba taba e tshwanang le dikgwebong go na motho yoo chaptera ya bophelo ba kgwebo ya gae ebile mpi ga o tlala o e bala fela se chaptera e monate bakeng sa gae motlhomo le bakeng sa batho ba tlo e bala but o na le monyetla ore kgwebong yone e ne gago o ka ngwala chaptera e ntšha yaba o e ngwala ka tsela e fapaneng o e ngwala o se o tseba gore na batho ba tlo e bala ba na le dithaselo di e ka ba thusa kang jwang jele le wena o le monna o na le monyetla ebile e se monyetla fela e le tokela ga e le tokela kore nthwena ke batla o e tlhalosa ka tsela e fapaneng re ke e tlhalose ka tsela e fapaneng ke re fela ga re re ke tokelo ya gago re re nthwe ga gona motho ya nang le maatla a go amoa yona nthwena ka tlholego ya gago ke boikarabelo ba gago ebile ke mosebetsi wa gago gore o etse jwang o sebedise re tlo ema ga kana ge tla gutla ge tswele pele ka tsona ditaba tsena metebelelo ga sa le teng a tlo go balela ditaba se re ka re fela ge molakaletsa di bale ga monate ga ga pula tsena
2: ke le bule ga golo na dimotšhaba le wena melerato mmamedi ge ga metsotso e le masome a mararo tšhena ka mora gora ya botshelela ditaba tse tlara letsatsi ka puo ya sesotho tsona mo mmamedi ditaba tsena o di balelwa ke tebelelo jane ga re fumane ditaba

ke leba motutsi mo mamedi dumela lo khotlele pa menge le hloletse thabo tshukuru ho ho hladile motse le shumele metse me hlano tshankaneng a sa itifelle ka dikoso tse kengeletsang a tshitiso ya ka ba ya toka nye weng ya pola ho ya le polesa mo ka le ka le khethenga mqusu wa bo bobedi nye weng ena mo thibedi mo fulo ena o a hlotse dile motse ma shuma mabedi a metse me raro a sa itifelle ka dikoso tse tshwanang bobedi bona bo ile ba fumanwa bo le molato pola ho ya police constable khethenga ya neng a bula ho ka 2016 ka pelaelo ya ho chesa pitso house le ribe setopo sa hae se ile sa epollwa ka 2017 mabitleng a malahlela le pereng a maseru boemedi ba China Lesotho bo tshwaya dilemo tse 70 a metso e supileng tsa ho thehwa ha China tse bileng di matahanang le ketikelo ya dilemo tse 60 tsa boipuso ba Lesotho. A bua mosebetsing wa boemo bo hodimo, moemedi wa China Lesotho Yang Xiaokun o lokodisitse e meng ya merero e fihletsweng tlasa tshebedisano dipakeng tsa China le Lesotho. A qolla ho gakolwa ha morero wa phehlo ya matlakase wa dimilione tse makgolo a mabedi le mashome a mabedi a metso e mehlano tsa maluti mafeteng ditumellano tse ntšha tsa tsamaiso le taolo ya mahlale ya maiketsetso AI le selekane sa theko ya boya ba Lesotho ntle le tefiso ya lekgetho. Yang o itse ke Basotho ba fetang makgolo a mabedi le mashome a supileng ba ileng kwetlisong China le hore China e tshehetsa Lesotho ho fedisa sewa sa tlhako le molomo ho le sa ho tswela pele ho rekisa marakeng ya China. Ho sa le jwalo, lebitsong la letona la ditaba tsa matjhabeng Richard Ramoeletsi o tiisitse boitlamo ba Lesotho ba tshebedisano le China, a bile a tshwaela merero e ka sehlohong e kang kgaho ya sepetlele sa setereke sa Maseru le morero wa temo wa Junkao. Ramoeletsi o bile a phatlalatsa hore China e tlile ho fana ka dithuso tsa dimilione tse 250 tsa maloti bakeng sa malapa a kojwana di mahetleng le tumellano ya ho hlahloba ka kotara tshebedisano ya dinaha tsena mererong ya mahlale, phehlo ya matla a hlwekileng le ditshebeletso tsa bophelo. Moparamente wa Thabatseka Mamamello Holomo o ipiletsa hore ho nka mehato ya boikopanyo ho fedisa manyalo a bana le bokgatjhane ka le reng e bang mathata ana a sa rarollwe a ka tswela pele ho amoha batjha ba setereke seo bokamoso bo tjhabileng. Sena o se buile kopanong le borameralo ba moruo ba Thabatseka le babusi ba ditereke mo wa ipileditseng ho ba boholong ho sebetsana le sesosa sa mathata ana. Holomo o itse ho sireletswe banana kgahlano le manyalo le bakgatjhane ba sa le tlase dilemong ho sebetsanwe le bofuma le ditlwaelo tse teng setšhabeng tseo e leng tsona sesosa sa mathata ana. O boetse a re caucus ya basadi ka ntlong ya bakgethwa e tla etela Thabatseka ho tla tshohla ditharollo tsa mathata ana. A tlatsetsa maikutlwana mmusi wa Thabatseka Monghadi Tladimphafi o bontshitse bohlokwa ba ho matlafatsa meralo ya ditereke ho fihlela tswelopele. Ho sa le jwalo, moemedi wa UNFPA Lesotho Kennedy Mosoti o itse ke boikarabelo ba boetapele ka mekgahlelo yohle ho tla ka maano a tla ntlafatsa batjha le hore naha e lokela ho kenya tshebetsong mehato ya ho fokotsa sekgahla sa mafu a nakong ya ho pepa. Kopano ena e fihla pheletsong ka labahlano lena. Letsholo la kgwedi ya ditšhelete Lesotho le phethetse mosebetsi wa lona wa selemo sena Maseru Maobane moo banka e kgolo ya Lesotho e kgothaleditseng Basotho ho matlafatsa ditsebo tsa bona ditabeng tsa ditšhelete. Letsholo lena le ne le ditsepame hodima ho kgothaletsa Basotho haholo batjha ho bua ka bolokolohi ka ditaba tsa ditšhelete e ka setana le ho etsa diqeto tse susumetswang ke tsebo ka tšhelete. Mookamedi wa banka e kgolo
Dr. Madukele Dede o itse ho tseba ka tshelete ho bohlokwa ka ha ho thusa batho ho sebedisa ditshelete tsa bona ka boikarabelo e ka ba ho etsa meralo ka tsona ho tsetela ka pa ho hloya mabaka a weleng a bohlokwa. Dr. Letetu o boetse ho kgothaleditse Basotho ho sebedisa ditsi tsa kadimo ya tshelete tse ngodisitsweng ka molao le ho batla boeletsi ho ditsebi tsa ditshelete mmoho le ho ela hloko boqhekanyetsi. Letsholo la monongwaga le tshwerwe tlasa mohuo o reng bohlale ke ho bua ka tshelete. Ho tsa matjhaba, ke batho ba fetang dimilione tse 5 ba ileng ba baleha mahaeng a bona ka lebaka la ntwa ya lehae Sudan ba kgutlileng le ha dimilione tse ding di ntse di le balehong ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele. Ho ya ka dipalopalo tsa mokgatlo wa matjhaba wa botjaki IOM, batho ba fetang dimilione tse 5 ba kgutletse mahae ditoropong tse 9 le ha ho le jalo dimilione tse fetang tse 8 di ntse di le balehong. Tlaleo ke hore dibakeng tsa Dafa, Guardafane le Blue Nile baahi ba ntse ba siya mahae a bona ka lebaka la ho hloka tshireletso. IOM e re le ha batho ba kgutlela mahae a bona, boholo ba ona a sentswe, dikolo di kwetswe le ditshebeletso tsa bophelo ha di a lekana ho arabela ditlhoko tsa bona. Mookamedi wa mokgatlo ona Amy Pope o re ntle le tshireletso, tshehetso ya ditlhoko tsa mantlha le ntlafatso ya setjhaba, baahi bana ba ka nna ba qobellwa ho baleha hape ho ya fumana bophelo bo betere. Ho tse ding, baetapele ba dinaga tse fetang 20 ba ipiletsa gore go be le melao le dipegelo tsa tshireletso tse tlamang tsa taolo le tshebediso ya mahlale ya maiketsetso AI ka le reng ntle le yona AI e ka tswa taolong ya batho. Polelong ya bona pele ho seboka sa matšhaba a kopaneng New York, baetapele bana ba lemositse gore AI e ntlafetseng e ka ba kotsi e bang e sa laolwe, ba etsa mohlala ka moo ditshebeletso tsa AI ileng tsa tswatla sa ditaelo tseo e di fuweng tsa nka taolo ya karolo e nngwe ya tsamaiso. Baetapele bana ba dinaga tse akgang Afrika Borwa, Canada, Germany le Australia ba re go be le diphuputso tse tlamang melao ya tsamaiso ya AI le dipegelo tse tla netefatsa gore ga e tswe taolong ya batho. Ba boetse ba buella gore go thehwe lefapha le ikgethang ka gare ho UN le tla bopa melao le dipegelo tsa bodisa le tsamaiso ya mahlale ana a maiketsetso. Ho sa le jalo, America, China, Britain, Fora, Japan le India tsona ga di a iketsa karolo ya boipiletso bona. Sena se boetse se tla ka mora gore Moporesidente Donald Trump a hanane le ditlhagiso tsa maano a tshireletso ya AI ka le reng di tlilo hulela ntlafatso morao. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Le hodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go batla go seng gona ka pula e itšadileng e gamang le diaduma. Moya o foka o le bobebe go ka lebelelwa gore le dule le kwaetse ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go batla dibakeng tse ding ka maloting. Go na le monyetla wa diperesente tse 60 wa pula e itšadileng go isa go e akaretsang e ka gamang le diaduma. Moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga lebe ya bophirima. Momamedi ditaba di felela mona. Mamela tsa Senyesemane metsotsong e 10:15 ka morago ra episode.

0: Hello?
1: Kinna.
0: Na? Mang.
1: Ke wena. Lembontse mmalwa tse tlang. Ke letsitse fela hore ke a leboha.
0: O nteboha ke ntseng?
1: Ka o se sebedise tjhelete hampe. O bile le mamello. Wa kgathalla bokamoso ba hao. O beile ka pelepele ho tsohle. Le ha o ne le bonolo, o ekwa ke tse senang tholwana tse molemo.
0: Jwale, qeto eo e la nthusa.
1: E o thusitse haholo. Let's go fix tseo ileng wa e bula. E o lebohile ka phaello ya tjhelete e ngata. E bakileng boiketlo le botsitso bo kgapatsehang bophelong ba hao.
0: Ne ke sa hloke tjhelete e ngata ho qala.
1: Tjhe, o qadile ka 1000 maluti fela. Wa ntano ikgethela nako eo tsete la hao le butswang ka lona. Ho tloha kgweding tse tharo ho isa dilemo tse leshome.
0: Bokamoso ba hao bo ahwa ke qeto tseo di etsang kajeno. Haeba o ikemiseditse ho hodisa tjhelete ya hao, kgetha Let's Go Fixed. Etela lekala la rona le haufi le wena kajeno. Mme o qala ho tsetela bokamosong bo labalabelang. Ka le leng la matsatsi, o hetle, o re, ke ile ka etsa qeto e nepahetseng. Bua le rona. Letsetsa 2203-1017 kapa romella WhatsApp ho 5907-3570. Letsego, improving lives.

0: Amediren tere tswela pele le melegato moholeng tate diau mochaban me jwele ga hatela pele ntate mochaba o ne a ntse a hle a tibisa ke pi ha holo tabeng yena ya holokisa dikelello ha batho a holo motho chapter ga yewe ba ngo fitile ho yona a ke a le ke ka tsela tsohle ho ithlalosa batho ba ntate mochaba le wena melegato ke ne ke ntse ke bala dibuka tse ding jwale ho hlaloswa hore le fatshe ho re le tletse be hore ho thwele fatshe le lokile ke ha ho lokile motho e tla ba gwa le fatshe le lona dintho tso hletse ho lona paballo ya tikoloho tlokomelo ya masia ke ha ho lokile motho ndale mcha
1: what's that be e o ibuang e nete fatswa ke buka ya Genesis gaolo ya bohle a botshelela temana bo hlano ireng modimo wa bona hore motho ne hopolo ya hai e mebe kana go tsohle ya ba jwele modimo o gega o timetsa lefatshe e hlalosa hapere pelo ya modimo e la ba ntsho ka mogwa o motho a nahanang ka teng jwele a gega o timetsa lefatshe go baneng ha modimo e le mogwa wa motho o fosetsa o nana a timetsa lefatshe go bane mogwa o nana wa motho o tshwaetsa tikologo ha motho a nana ka tsela e fosaetseng tikolo e tloa meya jwale ho ntšhafatsa ke ore ge fedise tsohle ke mogopolo wa modimong empa he mona moo gona ge lengwana teng ke ore no ga o a tlameha o bo ipolae monna ga o a tlameha o bo ipolae ga e ba chaptara tsa gago tse qalang bophelo ba go kapo mona moo o sole teng chaptara tse sedingotswe bophelong ba gago tse dingwe o tsebe ke tse o sa kenyang le letsoa gore dingolwe kogo dingotswe o ne o sa le ngwana o sa tsebe letho ya ba o dingolwa ke batswadi ba gago tse dingwe tseo o dingolwe kogore ka gara chapter ga ena go na le moo metswalle ya gago e ngotseng teng go na le moo baruti ba ngotseng teng go na le moo lelapa le ngotseng go na le moo setšhaba se ngotseng kogo batho ba itshuntshuntse ka ga chapter ga bophelo ba gago kapo ka ga chapter ga tsa bophelo ba gago jele gege mona mo o so tseba ka tsebo ene o sona le yona e ntšha o so ka tseba gore na o batla go ngwala bophelo ba gago jwang ya ba ge etsa mohlala ka paulosi jele paulosi batho ba bangata ba o tlo bone bophelo melegato le ntate motutsi o tsebe go na le batho ba ka nna ba tshwarela fela gore sekebela ge jwetsang ka paulosi eo e ne e le mmolai ee o bua nnete e ne le kore o tlo utlweletsele o buang ka yone e ne le potso bona na e ntse le a nnete kore yena ga a sa bolaya fela o kile a bolaya ee o kile a bolaya jalo o bona ntse a bolaya gobane ge bua ka ntšhafalo ya dintho ke e rata bebele le yona melegato ke ba Roma chapter 12 verse 2 mo e reng le ke le ntšhafale ka kelello tsa lona le ke le fetwe ka ntšhafalo yang ntho ditlameya di ntšhafale ge di ntšhafatse jele gege le wena bophelo ba gago bo ka ntšhafatswa ke dichaptara tse ntšha tse o tlo di ngola gantle ka wena melegato
2: ehlile tabe ena e botlhokwa ntate motutse o ntate akere le wena ke a tshepa o ka gatlhwa ko go ka ngwala setori sa gago botšha and-e bo ntate mo badutseng gona ja ke go ntse ipotsa gona ebe ke kala jwang ntate motšhaba ke a ukwa le a bua le ge nka ntse ke na le monyetla wa gore nka ngola e moebe go kobane fela ga le tsebe tshenyego e setlagile ga le tsebe mo ke tswa ga le tsebe tsietsi ya sela ga le tsebe na ke kopane leng teng re ka se ditsebe kao fela gobane motho mo le mone a ntho tsa ga e tsa kopanang le tsone empa o sa kgathaletse ena o kopane le eng kae jwang o entse letho kapa o sa kenya karolo o sa kenya letsogo gore e be ntho tse o di etsaetse boikarabelelo ba go fetole stori sa gago nalane ya gago ka bomadimo be bo matsong a gago ko wena a tlamayang go etsa qeto gore nna boitlhaloso bone be e sa le bophelo bo ntlhalosa ka bona boitlhaloso bo lefatshe sa le bo ntlhalosa ka bona le boitlhaloso be wena o ne o tlhalosetsa lefatshe ka bona o bo fetole ka go nke qeto tsa tsine na utswetse o shebo gana tsa tsine le ke hokae u kwa o ikhantsa o le motlotlo ke motho o le nyena ka sheko u kwa tla sefuba hore eh ku kwa tshebetso ya ka ha ke sheba ke bona ho le hotle ke bona ke ntse mosebetso o tswile mmatso ka pa hona le mo ogeng mona ka ga ke tsama ile ka le bathanyana jo le gere o ntse ona le monyetla go sa gathatsa dintho tseno ka ofela dietsa etse fela ona le monyatwa go ka difetola ona le monyatwa wa gore a a hona jena ho lekane ke sa ngwala nthwentsha ke sa bua nthwentsha ke sa fana ka story se secha ene batho ba tla selatela ha fela se ka sa qalwa ko wena mongate taba fa go fela o etse qeto tsa tsindene o ichebe ka nnete yohle o ska itshwabela ho bane sedietsa etse o ska ba ichapa o itshwagele taba gona ntse qele mane mo go itse ntate a itshwagele di etsa hetse jwa le ge ya pele jwang
1: okay
2: ge ya pele jwang ntate mochaba
1: o bua tabe kgolo ha ntse o bua mona ke boela ebile ke qabo ba bane ke hopola ha ke ntse ke hola ke ne ke sebetsang masimo ke ne ke lema ne re lema ka dikgomo ge tswa bosibu na temtutsi ka bo 12 ya bosibu go lema o lema ka ga le 5 fela bile o tlamea o ska lema di banka jwale ha o lema ka mohoma wa dikgomo ha ire ha o le ne bank o bona o mo ga o mane ke le ne bank ke lo bona o mo so le nne ke di banka tsengata ha o re ka se ke le me di banka go tshimela ke le me di banka ka ofe ha o etse qetwe jwa ha o ka etsa lo kwa ku o kula ka kelelo go ga e ka ge ha o shema o re mo sho mo nke ke tshimo ka ofela a re re tshimo ena e makorota a mahlano gona ge batho ba le ribe ge tla ge makorota ga ke tsebe lona me le gato ba ba le buya
2: ke makanisi
1: makanisi makanisi ha ire tsimwena ha ile makanisi a mahlang jele le kanisi la pele ka polo go hotla la pele o le le me di banka ibe o ri achi le nna la beri go ri ke le me di banka ha o sana thus ha o sana thu mo so ka o lema mo so na le monye tla o ntho Yelo o tsebe mona mo sholim o sona letsebo le maiphihlelo gore oh mo ke le medi banka ho bane hula ba tsheli tsheli tshe e le hore na kwa etlang hore se e ka lema le hore o lokela o ithuta hore na hore ke se e ka lema di banka ke lokela ke etsetsa
2: genepe
1: re tla bophelo ba hao o swentse di pause a tsebe hona le ngwana le mo di 15 ba tlo bana mo hlolo wa gona o tlo na kelelo nda te motho tsing thekotsi ha kae ha isa thuso le yona e sa ithusi e bile e hlokela monga yena kelelo wa tsama ngwane o a ka iphilela hola hantle ya ha le mo di 50 letsatsing le le leng la ha le mo di 50 tsatsi le leng aba entse phoso e ka
2: jo
1: aba go betse le moshanyana e bile le moghatshana ke tlo tloela tsa mola ona di toloka ditaba jwang nna ke tla toloka ka tsela ya ka tsebo ya ka ya mahlala ya kelelo ngwaneno o entse phoswe wa tsebe ngwaneo a iketse se qetoge ha ona thusa gore ke phele ka baka la phoso ena
2: e longwe
1: a yentseng ka motsotswana ka bo motsotso e mme fela a etse qeto ya bophelo bohle ba hae go go bophelo ha ba ona tlo phela le motse 40 tse hlahlamantseng e le 40 plus 15 yo kae ke 55 ha ba ona tlo phela le motse 55 ka le motse 15 a gaole bophelo ba le motse
2: 45
1: ka ba ka la phoswa yentse sentse ke bua Hana jana ki bua le ngwana ki bua le monna monna ki yana o le mo di 30 o etsa pause o etsa pause pause ke atsa ona le atsa ntwe ya pause me le gato kana lo e hlalosa ka ka bo sesane ha ho pause ke ntwe sa tlameng ho etsa ho na e re ruwe ka bo ha ya gego
2: ba tha ya tlameo
1: fetse ba ha ya tlameo etsa me ha ba ha ya tlameo etsa ke phoso empa ha ya molaong wa na e ba ntsheo ha ya tlameo etsa ha e etse ditse molao ge se ka etsa ha ke tlolo ya molao ha ya molaong wa modimo ntwe sa tlameng ho etsa fela motho a etsa ke sebe and ha o sheba ona sebe ke bibele le yona ntse hlalosa le tlolo ya molao wa modimo yele ge o ka re monga bophelo modimo ish o ka re monga bophelo modimo ke rata ha o ya Zambia man West Zambia man balosi baano ha ba bua ka modimo ba re ke modimo monga ba re monga bophelo modimo ba mo hlalosa jwalo che ha bentse ke ne pa ba ke nthwe jwalo jwale ha ba monga bophelo modimo modimo monga bophelo yena tsela sebetsanang le ba ntseng ba tlola molao wa hai ona le tsela sebetsang ka yona ene tsela ena sebetsang ka yona ha ga tseding Isaiah 1:18 o re tlo ge buisane jele le pele o tla mo letlo dula fatshe le buisana le o kwa kere le pele le tlo dula fatshe le buisana o re le ha dibetsa hawo di ka ba khubedi jolo ka scarlet ka bo jolo ka crimson ke tla di hlatswa ke di so fatshe jolo ka le hlwa di thabeng ka bo jolo ka bo ya banko ka nntswa mangwe a yo hore le ha di betsa hao ko re la e ba ditlolo tsa hao tsa molao ditlolo tsa hao tsa molao wa ka di ka ba ngata tsabatsa ba mpe nna ke go re tlo buisana ke tla o hlakolela tsona jele ko ena ino wena o motho o monna o so ntse phoso kana ko nwetse ditse mosadi wa hao kana ko nwetse ditse bana beno o etse ditse batswadi ba hao o etse ditse ba haisano o etse ditse sechaba o entse phoso
2: ka pa we posit
1: ka pa wena we posit bane jele ke eno yona e kholwa go ya ho iphosa
2: ho iphosa
1: ya ho kelelo ya ho yo hlokelekelelo e keteletse e ho bakela diphoso e gege ha ba monga bophelo modimo o re yena o a hlakola jele wena bophelo ba hao o tlo bo gaola o le mo di 30 o no tlo phela le mo tse 35 tse 35 ka mogamo e le go tlo phela le mo tse 65 o gaola le motse 35 ka baka la phoso e le nngwe e o entseng o etseditse mosadi o etseditse mang o etseditse mang ebe jwale o tlo gaola le motse o tse kalo fela monga bophelo modimo wa ge nna nka dihlatswa gao tloo o tlo bona ke dihlatswa
0: erere ke rerekise felana le motšhaba kgetlatla ge tswela pele mmamedi gantle o dimatlho go raya ke ya bosupa ga rekisa ga gotlha
3: ke nako ya OK Furniture's best sale ever. Mme re o tshwaretse ditheko tse sa tlholeng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge taela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026. Tlasa dipehelo le ditekanyetso.
4: Need a getaway? Treat yourself to a double night delight at Avani Lesotho Hotel and Casino. Book two or more nights and enjoy added perks. A complimentary room upgrade, daily breakfast, signature cocktails for two, late checkout, and 20% off Avani dining. Relax, recharge, and let us make your stay easy. All with that signature Avani style. For more information or to book your stay, call 522-3000 or visit avanihotels.com. Avani Lesotho Hotel and Casino. Double the nights, double the delight.

0: mamedi here tswela pele mme o sona le monyetla wa gore le ha ebe o hloka o hlaisa maikutlo a gago ha re se re otlile gore nyena ya bosupa tsena o ka kena 2121 9956 kapa plus 2665 9956 kapa o ka botsa potso o ka kopa tlhakisetso ka moo o ka wa etsang ka teng fela he mo mamedi metsotso e meraro re efraletse gora ya bosupa ga ntse re ya mosebetsing ga ntse re itukisetsa go ya mosebetsing ba bangwe bona ga ba ntse ba itukisetsa gore ba ikwaele ba phomole ntate motšhaba gona ga pula ena tjena e ba ba fitlha ba tswa mesebetsing e re ke re ba le maikutlo a mang re ya leboga ka ditaba tse mmatla ditaba tsena ke nnete e se e ka botlhe re ka kgothala ra ema ra ngola pale e ntšha go tloga mona go tswela pele le ga a sa ipolela lebitso fela he ditaba tsa gae ke tsona tseo 2121 9956 kapa plus 2665 9956 PC dumela o moyeng dumela kgotso mmele ga o buela tlase o kophaphaphamise len tswela pele mme
1: lerato le ntate motšhaba ka nnete ke go thaletsa bontate se ya bomme ke se bokopa gore ba seke ba reee ntate motšhaba o le a retshwarela ya bomme oa tseba ka moo ka tlhogong ke phodile o pola ntate motšhaba mme lerato e ka re re ka dula re le mamela re ka dula le re thusa gobane ke se ke le e mongwe wa batho ba sa bolokeng gagolo diateng tsa lona
0: ke le bula haholo mme ka le bua mme 2121 9956 kapa plus 2665 9956 le ha mme a ne a buela tlaseng ntate motšhaba le wena mmelerato o re fela matsogong a lona o hlabolohile ka jeno ge ka tswela pele ntate motšhaba
2: tla le bua mmelerato
3: tsere me mona gere gore ebe go thata tsatsing le ga o bontshe go se re fitlhile qetelelong gore o imetswe tsatsing le ga se o bontsha gore etlhile bophelo ba gago bo felela mono o ntse o ka ngwala ntho e ntšha ka wena monyetla o sa le teng go botlhokwa go intšhafatsa gobane le wena o nyogetswe tlhakore le eno la gago le letšha ge o tloele batho ba bangwe ba tlo unya molemo ge qale ka wena gore le wena you need that version of yourself o tlhoka o kobe le bowena bo botšha bo itlhalosang ka tsela e fapane o ko bone bophelo bo ka tsela e fapane o ka utlwa monate ono wa gore ke ile ka etsa tjena le gore batho ba tlo ithuta dintho tsena tse o kopaneng go tso le tsone ebile o ba le sebete sa o bua ka tsona go se o sa di etse gore le nna go a etsagala o kgothatsa ba bangwe gore go a etsagala tseleng ya bophelo gore one le two di etsagala empa tseo o seka ba dumelela gore e se e le qetelelo ya gago gobane ga o tsebe mo o tlo o tla o felela teng empa motho ke ene o tla fumana o itshela moedi le pele lefatshe kapa di-standard tsa bophelo odimo seela moedi ena o itshela moedi ka ntho e e leng wa tla ba entse kapa tse pedi ebe o sa wa tseba go fedile empa a sa tsebe ka nkane ebile ka nako ngwe a bile a ntse a batla go phela nako e telele o phela e etsang ka ntle le ga e ba utlwe ka re mo mateng go fedile
2: wa tseba mmelerato ke maka le batho ba etsang diqeto tse golo ka batho ba bangwe e re gobane motho a e ntse phoso e motho ore ao eno go santse o fedile ka ena oreng ga o bona tsatsi la pele le tšhaba a ntse a le teng le la bobedi le tšhaba a ntse a le teng le la borago e se ile le selemo sa borago a ntse a le teng wa tsa le ka manyelong ka moo e a e tsala utlwe molekane e mongwe a bua ka e mongwe but oreng ga o bona motho yoo jele a phela bophelo jele diphoso tsa di entseng a ithuta go tsone jele a ntlafatsa bophelo ba e mo wena o ntse o mmone oreng ka ena oreng
3: le go bana batswadi ka nako ngwe ga bana ba entse diphoso ga re sebetsane le phoso e teng ene ke thogo ya ko ntho eno ya go tla bo go motho bophelo ba gae bo felela mone fela bophelo ba motho eno bo se taolong ya gae
2: e be re tlhalosa batho ka diketso tsa bone
3: re
2: ba bona go felela ga kalo e nngwe ya botlhokwa ke ya gore wena monna o na le tokela gore phoso ya o e entseng maobane ga e ka ba tlhalosa bophelo botlhe ba gago ga e tlhalose taba ya maobane ee maobane ke entse tsena e felela moo gore maobane ke entse tsena tsatsing le ke sa yetse o tlo mmane ya ka ntweo ah na e be se ke re e se ba business ya hao ene motho a kena business e senya ha ke mohiru e fela ha ka mela
3: go jalo go jalo go jalo go jalo tete mchaba e tlile tabela e se ga sedi bo ntate ha go ngoleng ka phela gona botsa hantle di buka le dipene di matsong a gona monyetla wa go tshentse go phela wa gago buka atlentsa gago tete mtsitsi ha go ngwele botsa ntate ha go ngwele botsa ka phe ha lebeletsa ha se go botlame o kwe ka go ntse mthotseng pepepepepepepepe batho na ntse ntse ga se motlo tlo ka tsona tsotla fumana motho di ntse tseleng ya bophelo tshentsha le ha ba sontswe tsa hantle tsa hantle o fitisisa ngwala ha go lu yeketse go batho ha ba o bona lu wena ha o itsheba o ga ke sebeditse ke motlo tlo ka nna
2: o ka ngwala chapter ga entle fela ha o ba le monyetla go ngwele nngwe ka eno e ngotseng
3: hantle
2: o ka ngwala entle go fitisisa gore ge na le tokelo jolo monna o na le tokelo ya go itlhalosa botsa o na le tokelo ya go itlhalosa botsa me tokelo o ge ka e sebedisang le sotho le ka fetola le sotho le ka fihlella tse dintsa ditabetabelo tsa motlotlei e leng hlogo ya naga lesotho ke mo mamele ha bua le gore na o labelabela lesotho e ka ba naga ya mofuta ofeng jele ke re banna ka di 14 ke letsatsi la boipuso ka di 4 tsa October e leng kgwedi ya leshome ha re tlo ipusang re fodile ke ntse ke na le qholotso ya gore ge re ra ipusa fela ntse re kula ha re tlo ipusang re fodile jwale ge itlhalosa botšha a kotle o tle le pene tsatsing leno o tle le buka mo o tlo ngola bophelo kapo chaptera e ntšha ya bo ge tlo o thusa o ngola chaptera e ntšha ya bophelo ba gago o tlo bone gona ga o keta go e ngola jwale o e bala mme mantshebo motshweni o bile taba tse kgolo go kile a feta matsong a rona ke mo eleletse gore mme mantshebo o santsa a ngola di-chaptera tse ntšha tsa bophelo ba gae momamedi a kene mono a sa itlhalosa o sa buile taba e kgolo gore o tshietsa ditaba tsena mme re mona gore gege monna kgwedi ena ge ne re itse ga e be ya go fole ka nnete ntate mtutsi ge maswabi gore e be ka gara nako ena ge ntse re na le banna ba ntseng ba ipolang ge dumela go koo bane ba so fihle kapo ba so fumane thuso ya gore ba ke ba itlhalose botšha
3: ba seke ba nane se le ga ba qetile mo bophelo bo ba beileng teng ba ukwe kare go so fedile aa go a qaleha pheletsong gona qetelelong mo go a qale o qala ganyane o tla le wena gantle ka nnete yotlhe and o tla iphumana gore a ntho tsena di bonolo tsene ga e thata ga kalo ga e batle genke ka nama ga e batle bry pack o itumelele gore o nepe o so fositse batho ga re sebeletse go nepa
0: e re ke re ba le molaetsa o mongwe ntate mthutse mmelerato le ntate motšhaba ke botsa gore na ebe re etsa jwang go motho wa ntate ga a ukwa taba tse tsena ebe o re taba tsena di tlhakile ha holo fela ha o thola o sheba o bone ho sena ntshafatso ha ona phetoho ebe ba thuswa jwang e yibo o le ka ho etsa mohlala mona mo a supang taba ya bonyatsi bo chaufa bo mo fan lifestyle ya hai ha o mo toba hore nthwena empe ebe hore hore wa e hlola kapa mohlomong o re wa ikahlolela ke ntate dipholo a le ka kgobetswana o re wa ikatlholela ke ntate dipholo o ka tlha wa kena go yona ntate motšhaba kapa melegato a ba sa kena go yona
2: ke kopa ke kale melegato o tla e qetelela e bohlokwa fela ke ya gore ga e ba ke motho o phelang le ena mo qekise gore o mo ngodisetse go tla mmokeng ono ga e le monna ge tlo sebetsana le ena ntle le mono o ntse o ka mo kopanya le rona ge tle re mo thuse ntle le mono bahlabuli ba bangata ka gana ha ina o ntso ka wa bona gore na o ka moisa mohlabuling o feng empa e bohlokwa gona e o getse bang ke ya gore ge sebetsana le hore kelelo ya motho e ntshafale kelelo e ntshafetseng e ntshafatsa bophelo ba motho ngola bophelo ba hao ngola chapter ya entsha ya bophelo ba hao ebile o seka banana hore chapter e o tlo e ngola ke ya o qetela ha se ya o qetela ha fela o ntse o phela ge ka boela ka nako e setseng ge mpe ge ge fela pene ya ho ngola e letsong la hao le buka e letsong la hao sehlole o dumella motho ho ngolla o ka ba mpa wa batla maikutlo a motho hore na a ka reng o a hlahlobena a nepaetse hore ke seo ka se ngolang bukeng kapo chaptereng ya hao ha se sa nepala ha be motho o tlotla go moleko o swantse o utlwa gore motho ena o fa maikutlo a gore o ngola go moleko ka ga chaptera ya bophelo ba gago ga o ka e ngola o a kula ke o tlhabololo empa ga o ntse o phetse a ntle o tlo ganana le motho wa jalo gobane ya ngolang ke wena gona ge mpa go o fa maikutlo a gona o ngoleng jale ga be le wena o se o tlo ngola dintho di sele ka nnete ka bophelo ba gago ke mona mo gegeng o tlhoka thuso e le ka nnete mme legato o ka qetedisa
3: a e ngole gantle ga e nepe gantle tabene e tle ga itlhalosa ga re e bala kapa ga e bala le ena a tlabele a uko ya thabile gore ke ngotse ntho e ntle gobane go engwala gantle e tlisa kgotso o a phomola moyeng o ba monate ka nnete bone tata go kopa letle mmokeng go tlo o ba le ona ka di-four ka boipuso ge tlo o thusanang go ngwala nalane ya bophelo ba bophelo ba lona gantle o tlo tsebe go utlwa monate gore aa lemo sena ntse se so fele tlile o ka ngwala wa fumana selemo se re le kgweding yona e wa fumana o tšhintšhile ntho tse ngata ya re le wena re ga se fela wa ukwa le motlotlo o tatetse gore aa 2027 mfumane ke le mafolofolo
2: sebaka ke mane Sierra Guest House e se bitswa City Pride ke tla sa iketsetseng pela gate ya clinic ya Masabateng ke yona mo re tlo kopana teng ka di 4 ka hora ya leshome mme dinomoro tse o ka diletsetsang 5354-0557 melagato tsa hao
3: 5058-5472
2: Kalebo. Me tebello o sale teng gemong lakaletsa nako ya o bala ditaba e monate
0: di khomona dem tshabale wena me lerato mamedi re ha go letsena fela he re fetele pele me re fetela mogatlhelong ona wa ditaba me mo mamedi ditaba tsena tsa metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya bosupa o di balwa ke tebello jane a di bala ka puo ya senyesimane ha re fumane ditaba

0: mamedi ge ha metsotso le mashu ba babidi ya metso e supileng tsena re fraletse gore ya bo supa tsena ke le bo head belo jane ka gore ba la ditaba tsa metsotso e le shumele metso me hlano ka puo ya senye semane me mo mamedi ge ha ho le tsena fela he ke tle ke re tswela pele me tswela pele ya rona ge tswela pele ka gore he mamedi re tle ka mona ka habo absolute investment te jwalo ka high he mo mamedi o tseba gore he ka mo ga ditaba tsena re tla be se re sebetsa jwalo fela ka mo he go leng ka teng me mo mamedi re tsatsing lena ha re na ho ba le metledise le ntate mpholo ka kwano ka gasong fela jwale re ntse re tla ba le bona mo mamedi ka mohala re sentse re na le bona kwano mohaleng gore re tle re tsebe gore re tswele pele ka ditaba tsa rona re ha go le tsena fela he mo mamedi re tle re tswele pele ka ditaba tsa rona ntate mpholo le wena metledise re ke le amohele ho seng ho na lenaneng lena la absolute
1: wena le bamamedi ba gago ba PCFM ke re a kgotso ga e be teng
0: ke lebole gagolo fela mat ladis le wena ntate mpholo e re re tletlhe re utlwe ge mat ladis gore na ka jeno motlhomong ga o rala ditaba tsa rona ge ka jeno momamedi a tle a thee tsebe a tle a utlwe eng e leng botlhokwa e wa tla rua tsebo go yone
1: ke a leba ntate modutsi bekeng e fetileng mosotho wa heso re ne re bua ka estate planners ke ne re hlalosa gore na estate planner ke eng mosebetsi wa hae le molemo kapa dintho tse bohlokwa tseo estate planner e di etsang le gore na ga o se o sa rala lefa la gago go tlo tla go etsagalang jale tsatsi le lena mosotho wa heso re tlo tla re bua ka motho e re mo bitsang e fiduciary professional fiduciary professional e ke ntate mpholo ga o se o ka tlhalosetsa mosotho ke belaela gore ba bone kolo ya absolute class mona e ngotse fiduciary professional kapa fiduciary practitioner so kopa o re tlhalosetse o tlhalosetse mosotho a e sore na fiduciary motho yo ga re mo bitsa fiduciary ke eng
2: ke a leba mat ladies are ntutse le basotho ba gabane jalo ka ga re ile ra tlhalosa ga re ntse re bua ka estate planner motho yane ya estate planner-a e ntse e le motho yeo o tla fumana mosebetsi wa gae o ntse o neeletsana go tla mona go motho ye re tlabeng re etse fiduciary practitioner kapa professional ke motho yo pele go ntho tsotlhe metledise le motho yo molao kapo tebello e leng gore ke setsebi tabeng tsa go rala le go sebeletsa mang kapo mang a beile ditabatabelo tsa motho yo a mo sebeletsang ka pele go dintho tsotlhe e le gore a rala ditabeng tsa lefa a rala ditabeng tsa ditšhelete tsa motho e le gore ke motho ya no thweng ya tshepetswang go tlhokomela matlotlo a lelapa la motho ka kotlolong e le gore ke motho e re tlabeng re re ke a fiduciary professional mme hangata o tla fumana gore ke motho ya lokelang gore e be o na le boiphitlhelo bo itseng o na le ditsebo tse itseng tseo e leng gore ke tsona tse tla qeteletseng di mo fitlhisa gore a be boemong bono ntate mtutsi gobane jwale ga se batho beo o tswang fela go sane re se re re fela o se o fitlhetse ntho eno o lokela gore e be o na le dikwetliso tse itseng tse e leng ngwaya o na le gore ebe o lokela gore ebe o ile ra ya sekolong ga ithutela go etsa mosebetsi o nana wa gore jwale na ga o se o dula fatshe o rala le go bona go sebeletsa matlotlo a batho bane jwale mona o tshepiwe ka maphelo a batho metledisimo mme go tshetselwa ditšhelete le dithepa tsa batho o lokela gore ebe motho ya a nang le ditsebo tse tla tseba gore di etse tsotlhe di beile ka pele ditabatabelo tsa lelapa di beile ka pele ditlhoko tsa lelapa leno la mofuta o jwalo gang a le sebeletse
1: Ntatemkgolo, Mosotho wa heso wa ikutlwela hore ehlile mosebetsi ona wa fiduciary ha se mosebetsi o etswang ke motho e mong le mong, ha se motho fela a sa tsoa sa re ke tlo tla ke ba e fiduciary. O tlo tsoa o so o tlameha hore o bo ile sekolong, o tlameha hore o bo ithutetse ho ba e fiduciary, o bona le boiphihlelo bo itseng e le hore ha se o ka se be fiduciary fela hore o sebetsane le dithepa tsa batho. Ke kopa ho botsa ntatemoholo, ha e le mona o so hlalositse hore ha se motho fela a ka bang fiduciary, ebe mesebetsi e ya fiduciary haholo moo mothong phetisetsano ya thepa ka hara disebediswa kapa tshebetso le tataiso bakeng sa leruo la motho le majalo ka hae moo ho bolelwang.
2: Ee, ke kgola jalo ka re hlalose ka mehla Basotho ha ba re mametse re bentse re bua ka hore ha re dula fatshe le wena re shebisana tabeng tsa hore na o so o na le dithepa tse kae, matlotlo a o so o na le ona le hore na o ka labalabela hore o tlo ho etsahale eng ka ona. Re hlalose hore ho lokela ho be le disebedisuwa tseo o di kenyang tshebetsong ho sireletsa maruo le mafa a hao, e le hore ke mane mo o tla fumana hore ka nako nngwe batho ba bang ba tlanne ba bue ka ntho tse ka reng bo di-wili, ba ka bua ka ntho tse ka reng bo di-family trust, e leng tse ding tsa dithepa tseo di-tool tse re di sebedisang ho sireletsa mafa a rona. Empa ntho e kgolo e ketang hore jwale re utlwisise ke ya hore na ha dintho tseo di se di le teng jwale ho etsahala jwang, e le hore mosebetsi wa fiduciary professional le jwale ko o bona hore na dithepa tsa hao di kena jwang ka hara dithulitse ka tsela e re reng e cost effective, e le hore re shebile hore e se ka ba tsa etsahala ka tsela e tla o ahlamisetsa lekgetho le lengata ka tsela e ke keng ya kenya ka hara ditshenyelo tse ngata. E bang ka nako nngwe ge ka etsa hona jwale tjena kapo di ka etsuwa ka nako e tlang le kaofela, e leg ke batho beo go lokelang go fane ka tataiso mo ntseng re tswela pele ho wena o le monga dithepa. Bana ke re ya pele ke ya go lokela gore o natefelwe ke thepa tsa gago o ntse o phela jalo ka metlha re re fiduciary professional. A e fapana le batho ba bangwe ba tlabe ba re mohlomong yena o na o thusa go fela o be le ile fela then se tla o kopana motlha o tlhokaetseng le balapa la gago. Ene yona o tsamaya leeto le na le wena obane ya botlhokwa ke ya gore re natefelwa ke tšhelete tsa gago jwang bophelong ba gago. Empa ka go fetisisa e etsa jwang gore tataiso yena e tshwanang e o ntseng o e fumane e fetele le go majalefa a gago, e le go majalefa a gago le one a une molemo tabeng tsena ntate Mtutsi. Bane jale ga re batle gore e nne be taba yane ya gore dithepa di tsamaile le monga tsona ga monga tsona a ba seyo. Re batla e be dintlha tseo batho re reng bana ba ntse ba tse ba huna molemo thepeng tsa bo bona ba ntse ba fumana tataiso e ntseng e tshwana eo motswadi a neng a na le yona, mme ba se ba tseba gona ke dintlha di feng tsa botlhokwa tse ba tlamehang le bona ba di ele tlhoko ga ntse ba sebedisa thepa tse tsa bo bona ka tsela e tla qeteletse e etsa gore ba une molemo fela ge ntse re shebile gore ka tsela e sa ba kenyeng ditshenyegelong tse ngata fela leruo lona le ntse le gola. Gobane re nne re kole Mosotho ya gabane gore re leruo ga re ntse re le kenya ka gara disebedisiwa tsena kao fela e ka ba di-family trust leng a se mokotla o go ona di kenetseng gore di joe di fele fela are ke moo di itseng di tlameya gore di ne di atise leruo. Gobana ke re gere dithepa tseo di leruo le tlameya gore le tswele molemo le meloko e tlang. So ka ga it's a generational preservation tool di lokela gore di re thuse gore re bone gore re fela di tla kgona gore di tswele molemo ba teng gona je e ka setana le ditlolo di ditlotlolwana go ya go ile, le gore ke yona mesebetsi e teng e ntse a kgona gore etswe ke batho ba nang le ditsebo tseno tsa mofuta o jwang.
1: Ke le ntatemoholo, Mosotho wa heso wa ikutlwela gore ehlile mosebetsi ona ke mosebetsi o boima o sa tlhokeng gore e be motho fela a ka tlo tlhokomelang dithepa tsa gago, e tlameha e be motho wa professional, motho a nang le boiphitlhelo bo itseng. Ntatemoholo, ke tlhokometse gore ha o ntse o bua o buile ka tlhokomelo ya dithepa. Tlhokomelo e ya dithepa fiduciary o di tlhokomela ka tsela e jwang? hobane o ile hore ha ka batle taba ya ne hore motho a sa ile e be e se ka o ile le thepa ya hae kapa ha sa ile go thwe a ga la ga tseba gore thepa ena ya hae e tlotla e tsamaya le yone.
2: Thepa di ka ba mefuta e mengata metladies, e ka ba thepa tsa dikgwebo, e ka ba thepa tsa matlo, e ka ba thepa tsa dikoloi, e ka ba dithepa tsa diphoofolo. Jwale e le gore ntho e kgolo e re tlamehang e tlhokomela ke gore re shebe rona thepa tse re nang le tsone di sebediswa ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale re tsebe go sheba rona tsela tseo re di beileng go di sireletsa, di-risk mitigation tsa teng ke di feng, ke ka tsela efeng re batlang di sireletse gore di be teng. Ke etse mohlala fela, o tla bo fumana go ka nako nngwe Mosotho e mong re na le matlo a mangata a malaine e leng kao fela a tlamehang go phedisa bana, fela ga ra insura matlo ano, ga na di-scheduled maintenance tse ka etsang gore boleng ba matlo ano bo dule bo nyoloha. Matlo ano a dule a ntse a na le bodulo ka nako tsotlhe, ke tshireletso re buang ka yone. Re etsa bonnete ba gore ditokomane tsa teng dintho ngwe le nngwe dula e nepagetse boleng, e sireleditse goreng go tlo se ka ba go ba le mang kapo mang, e ba e ka ba motho ya tla re monga teng o na mokolota kapo ba leloko ba ka atamelang thepeng tsena a monga teng a ba seo leng kao fela, e le gore ke tsone tshireletso tse re di buang gobane ke mo motso wa leruo le nang le leng gona teng. E le gore ntho e kgolo ke mo rereng mona mo letlotlo la gago le leng teng go ba lelapa la gago, re lokela o etsa bonnete ba gore sekoti seno se a sireletsega, e le gore se dule se ntse se ntsha go maphodi molemong wa lelapa la gago. Mme rona ke ga fela se re na le kutlwisiso eno ya gore na ke eng ntho e re etsetsang bophelo, mme re ka entlafatsa ka tsona mofuta ofeng. Gona jale tsenana go na le bontate ba bangata ba diphoofolo ka fumana bana ke barui ba bangata ba diphoofolo ba bangwe ntse ba sa tlhokomele le go tshwana le bo di-insurance tsa diphoofolo tsa agricultural insurance ona jale tsena ba bangwe ke dihwai le dingwe. Dintlho tse kareng tseno ke mosebetsi wa rona gore jale ge ba etsetse diphuputso go fumana gona ke ka tsela e feng e ka etsang gore re bone gore ba ka nna ba tswela pele le dikgwebong tseno tsa bone, e le gore baedišare ke motho a tlameng go a dula etsa diphuputso molemong wa gobane jale ka kile ka tlhalosa e beya ditabatabelo tsa batho ba sebeletswang ka pele le gore tsebo go bone. Mme malapa a tla fapana ka o latela gone e mongwe ena ga gae o na leng e mongwe ga ga ena o na leng, fela sepheo ko gore re bone gore dintho di dula di sireletsegile molemong wa gae le bana ba gae.
1: E le gore ke motho a tlameng a dula le setlotlolong sa dintlafatso tse bang teng ka thoko molemong wa batho bana ba ba sebeletsang data.
2: Ke kgolo gagolo metladies, ebile ke mokgona o tla fumana gore re dula re tlameya gore le rona re dula re intlafatsa re tsebo ba setlotlolong sa diphetogo tse etsagalang dimmarakeng, e ka ba diphetogo tse tlisiwang ke melao, e ka ba diphetogo tsa di-industry ka botsona gona jale ka ne ke bua ka ene tsa di-insurance ga ntse di ba le dintlafatso gona ke tsa mofuta ofeng, e le gore ke batho ba lokelang gore ba etse jwalo. Ga ngata o tla fumana gore ka bo yona fela di na le ntho tsane tse bitswang di-continuous professional development, e le gore ke ntho tse tlhokuwang ke tlhokagalo ya gore ge lokela o dula re intlafatsa molemong wa batho beo re ba sebeletsang. Mme o intlafatsa go re kopana le ditsebi tse ding dinageng tse ding gore re tsebe o ithuta go o nageng tsena go etswa dintho ka tsela mofuta o etseng nageng tsena, mme le melao le mo entseng e ntlafala teng re shebana gona wa rona go sheba monyetla bakeng sa Basotho beo re ba sebeletsang gona ga naga dintho tse di fetoga ka tsela e itse e be e ka lo ama bophelo ba lelapa la ntate motutse jwang mola mo mosebeletsang teng gobane ke ntlafatso e re e bonang. Ga molao o se o fetoga je o se ore bana botlhe ba be le kabelo lefeng la bo bona, e be e reng go yena mogalong a neng a o entse gore o tlotse bo go mo thuse bakeng sa lelapa la gage, e le gore re dula re nako tsotlhe kao fela e re thusa gore re dule re etsa diphuputso tse tla tsa gore re bone gona re ka etsa jwang gobane jale Basotho bona ba batla dikarabo. Mosotho ena ga fitlha o tla ba o jwetsa gore ke batla go etsa ntho e itseng le itseng le itseng, mme o tla fumana gore a ngata difaedušare ga se motho ya tlabeng a ithutetseng mofuta o etseng wa dintho fela re ithutela dibaka tse ngata haholo tse tla etsa gore ha a batla dintho tse itseng mosebetsi wa rona ko tsa diphuputso jwale to go and research and find dintho tse re reng yena re bona ka ke yona e tlabe e tla araba tlhoko tsae re sebile setse re ntse due diligence ya gore re betse bonnete ba gore ditšhelete tsa ga di sireletsegile gobane re reka mehla rona benye fiduciary re lebeletse le molao ore go thaletswe efe kapo efeng e re etsang re lokela gore re be re ikgotsofaditse gore ga gona monyetla wa gore o ka ba le tatlhegelo e ka etsagalang kapo bonnyane menyetla wa gore e etsagale e menyenyana e le gore ntho kgologolo ke ya gore re lokela go etsa diphuputso re be re ithute ka botebo gore na dintho tse tse re batlang go di etsa kapo kgothaletso eo re etsang e bolela eng go lelapa le le re buang ka lona na e le gore ke yone ntho e kgolo ya mantlha eo Basotho ba tlamehang ba utlwisise gore na gobaneng go le botlhokwa go sebetsa le mofuta o jalo wa motho dithepeng tsa gago.
1: Ke le bontate. Jwale fiduciary boemong bo ba tsamaisong ya letlole le go etsa dibuka gobane ga le ntse re bua ka trust tjena fiduciary mo tsamaisong ya letlole le go kena jang le gore a etse dibuka tsa letlole ga e le ngwana jwale a se a e le motlhokomedi ke ena a tlhokomelang dithepa a bona gore dithepa di tsamaya gantle ke ena a tla ba etsa diphuputso jwale tsamaisong ya letlole le go etsetsa dibuka tsamaya jang ntate.
2: Ee, ke a gola ntho e kgolo e Basotho re tlamehang re utlwise kore letlole e leng family trust ga le felele fela mane mo re tlabe le tlouwe go entswe taba ya molao ya gore le ngodisitswe ke phetho o na le tokomane ya teng re ile ra bua ka mokgwa wa gona jwale dithepa di kena jwang ka letloleng tse tlamehang go kena gore letlole le tsebo o phela le be le dithepa leng empa jwale e nngwe gape e kgolo ke yone eno ya gona ga letlole le ntse le tsamaya ke dintho di feng tsa botlhokwa tse re tlamehang go di ela tlhoko go na le ntho tse re reng di-technical tse tlamehang go etsagala tseo o tla fumana gore Basotho ga ba sobe leseding la tsona gore na ka gara letlole ke lokela gore le tsamaye jwang e le gore fiduciary o thusana le lelapa gore le utlwisise gore na family trust e tsamaiswa ka tsela ya mofuta ofeng e le gore ga e tshwane le komiti e nngwe le nngwe ya motseng fela e bang re kare re e tsamaisa jelo ka komiti ya motseng fela go na le dikarolo tse itseng tse re tlamehang re di utlwisise ya pele ya botlhokwa e nngwe santse o buile ka yona e sentse e le tabeng ya go boloka direkode tsa teng leng ka go fela molemong wa gore tlere ga re re di-accountant tse di retsetse di-financials ga lemo se fela tabe re tseba gore re latlhaga nna ga boloka dintho tse tlamehang go di etsagale gore na diqeto tse re di etsang ke dintlha di feng tsa botlhokwa tse re tlamehang go di etsa gore na re ela tlhoko jwang gore na gafa e kena jwang ka gara le go letlole gafa e ama ba majalefa ka tsela mofuta ofeng dintho tse ka re ntse o kao fela ke ka gona o tla fumana ga o etsa letlole o tla fumana ka gara batho ba ne ba o dithweng ke ba tsamaise hangata go ntse go nna le kgothaletso wa go be le an independent professional trustee go go tabe go ngotse jwalo le ntse le eno la gore o thobele an independent professional go bane e ntse e re go be le motho ya nang le ditsebo tse tlabeng di tsebana le tabeng ya tsamaiso le go tabeng tsa governance e be le motho ya batlang a utlwisa gona taba tsa governance di reng empa ka go fetisisa e be le motho a ithutetseng tsamaiso ya di-trust gona e tsamaya ka tsa nna le batho ba ngata ba entseng di-family trust ntate motlotlo ka fumana gore ga di na dithepa go tsona tsela eo dintho di tsamayang ka gara tsona di na le phepetso tse o tlo fumana gona ko o lokelang go etsa dibuka jwale e ba bothata gona dibuka di etsiwa ka tsela ya mofuta ofeng mme o fumane se ka letlole ke ntho e bakang mathata ka gara lelapa go feta go araba ditlhoko tsa lelapa e le gore ntho e nngwe le nngwe ga fela o sa e atamele ka ditsebo tse nepagetseng o ka qeteletse e latlhile moelelo ebile e ntse kotsi go feta botle bo e neng e lokela gore be e ka boetsa ka go lelapa jalo ka ke tlhalositse ya kere sepheo se segolo sa family trust is wealth generation e etsa wealth protection but wealth generation as well e le gore komiti mo motho yo o tlisa eng ditsebo tsa rona o tlo tataisa ba lelapa jwang gore ka letloleng ka mo e kgona go letlole le le etse tšhelete jwang gore le tsebo o bona gore le le kgona gore le nne le phelele o isa mengwageng e tla nna e le go ga setaba fela gore naage jang jwang ka letloleng ka moo ke tsone dintlha tsa botlhokwa tseo rereng di tlhoka motho ya tla beng a ditse ka mono a kgona gore a ba fe ditataiso gore ba tsebo go utlwisisa gore o tsela e sebetsang ka yona keeng gobane ga se e mong le mongwe wa rona a ithutetseng dibakeng tse itseng motho tla fumana gore e mongwe o tseba dikarolo tse itseng fela le ga e ba o ntse o le setsebi ditabeng tse wena o ithutetseng tsona fela go tsena tsona e tlabe tlhoka motho ya ikarabelelang ya bileng a tsebang gorena ke dintho di feng tse re di sebedisang ka gara di-family trust mo le mongwe wa lelapa gobane jalo ka ekeo motho e mongwe o tla fumana gore thepa tsa gae ntse di le nyenyana go o tla fumana gore o ga o di isa ka family trusteng o di rana le o di set up-a fela leng e sentse e ka jalo o ja leruo sa tlhokagale gobane ka nako eo o ne o sobe botlhokwa gore be family trust e be ka ba teng empa e mongwe o ka e sebedisa sentse le sesebedisiwa sa gore ke sireletsa thepa tsa motho eno gobaneng sentse a tobane le mathata a itseng bophelong mme re batla gore dithepa tsa gae tlile di sireletsege kaofela.
1: Ke a leboha ntate. O tlhalositse taba ena ya wealth protection and wealth preservation e leng yone ena ya go baballa leruo la motho ya gola. Ke ne ke batla go utlwa mona mo re buang ka neeletsano tlhokomelong ena ya dithepa le godisong ya leruo lenana gore na jwale ga re se re buile ka protection enana na re neeletsana jwang.
2: Ntho golo ke yone e ne ya gore ga re tla lapele ka gore re sireletse leruo la gago le dithepa tsa gago mme ga re se re ntse bonnete ba gore di sireleditswe jale ya botlhokwa ke yone eno ya gore di bolokege ka gore di sekebetsa jwa ke mekoloto ya gago di sekebetsa phetoga kagolo tsa manyalo wa gago le bana ba gago ba sekebe ba kgona go ba di rekise ba nna ba tsamaya le tsona leng empa naane mo re re neeletsano e be teng ke ya gore ntho tsane tse re buang tsa di-succession plan e be teng re be le gore ga ba ke dikgwebong re etsa jwang dikgwebong mo gore bana ba rona ba be le mogwa gore ba ntshetse pele tadi motutse ga tseba gore go na le borakgwebo ba bangata le metseng ya bo rona mona mo go gotseng go ne go na le dikgwebo tse golo bakeng tse dingwe ne le makoloi a diteraka kapo a dibese kapo a ding e leng ya gabeng ba teng ba tlhokagala ya ba di tlhokagala le bona ya ba dintho di a fela leng ka ofen e le go gangata ntho tse kareng tse eno o tla fumana gore ke yona morereng ga o ka ba go ba le neeletsano eno gobane ntho ngwe le ngwe netse jwa ke mongateng fela ga mongateng a le seo di a ema e le go ke yona ntho rereng ga o qala o lera kgwebo o santse o na le mokgwa wa gore ke iphedisa ka tsela ena succession gangata ga e bolele le go gakalokalo eng ka etswa ke bana ba gago mpa re ka ba le batho be sentse re ba beile gore ga ke le seo mona kgwebo tsa ka di ka tsamaya jene mme ga ntho tse eno motlhala di ranwa ke letlole kapo fiduciary e le teng go nna le motho ya tla ba ntse a beile batho ba ne leseding le o ba bona gore ba ntse ba etsa se ba lokelang gore ba se etse molemong wa kgwebo ya gago molemong wa gore legacy ene e o e buildileng molemong wa bana ba gago e dula e ntse e le teng e le gore ntho eno ya gore rere o gaile lebitso mme lebitso le ne le lokela gore e be lebitso le rereng le dule le ntse le le teng ke ntlha botlhokwa gagolo e re basotho re lokelang go e etsa mme ga ngata o tla fumana gore botlhoko ke ba gore basotho ba bangata ntse re sa ra le mafa gone jwale metledisi mme e tlo ba bothata gobane jwale ga batho ba ntse ba tlhokagala re ntse re bona bothata ga ba ya methating e ne e tlamehang e latelwe go latela gona molao o reng le ga ba fitlha ofising tsa master of high court gore e kaka ba sokodiswa nako e ba seng ba lokela gore ba batlwe gore ba etse dintho tseno mme ke yona mo tla fumana go jale dikgwebo le ding di a qala di a theoa ka botsona gobane monga tsone a sa ka a beya gore go be le tsona dimeralo eno ya gona ntho tse tsa ka di tlo neeletsana jwang ga se ke le seo ga se gore go rala leruo kore re tsoya re shele go sane ae empa re re fela ga re baballeng se re se sebeleditseng ka thata gore se re tswele molemo molemong wa rona le ba malapa a rona ke yona ntho ya botlhokwa re buang ka yona mme ga re ka ra ikwisisa mono metledis e ka kgona gore re thuse gore e re tswele molemo re le setšhaba sa basotho.
1: le wanda te a ke mo sotho e swa ikutlwela hore e hle go bohlokwa gore o gale le fala hao e le hore motho eno re mo bitsa mphile tsara e be motho a tsotla a re a hlokomela dithipa tsena tsa hao a o eletsa ka tsela e nepaitseng gore dithipa tsa hao di tsebe go bolokeng ke a gola ha re se re buile ditaba tsena ntate go bohlokwa ga kae gore lelapa ka leng le be le motho yo wa ditsebo tse tse e re mo bitsang fiducia
2: e teng ka nnete ha re phetela ga ke tsebe na nkae tlhalosa ga kae ga ke na le mantswe a o e tlhalosa gore mosotho a tla utlwe bohlokwa ba gore lelapa le leng le le leng le lokela go ba le motho yo ne re reng ke a fiduciary practitioner a tla ba tataiso gobane nnete e teng ke ya gore ka tlong lapeng ga gago o keke wa ba setsebisa ntho e nngwe le nngwe ka ofela o lokela gore o be le moo o tsebang gore ga ke batla diphuputso tabeng ya mofuta o itseng o na le motho e ke mo tshepelang gore a ka mphumanela ditaba tse e nepaetseng molemong ona gobane bjale gona jale tjena ka ntle ka monana batho ba tlabe ba re tshepisa metlhongwe ba re tshepisa ditšhelete tse ngata ba re tshepisa eng re lokela go fumana motho ya tlabeng a tseba gore motho yona o dumeletswe ka molao ke banka e golo lenyana e tlabeng e disitse batho ba amanang le taba tsa ditšhelete le ding ka ofela motho yena ke motho yo o le nnang ka tsebang gore ke ikgotsofatse gore na mo maeletsang teng ga phoso e se e tsaetse nka ba le mokgwa wa go sireletswa na mme o tla fumana gore di-fiduciary professional ke batho ba ne berere ba nang le di-indemnity insurance cover e le gore ke mone mo thweng motho yona go sireleditswe ditsebo tsa gae obane di-insurance di tlama go sireletsa ditsebo tsa gae gobane di kgotsofaditse gore motho yona o na le ditsebo fela ge re moo phoso e ka etsagala gobane phoso e tsamaya le mogatisi fela moo phoso e ka etsagalang teng motho ya bangaka mme ke ntho e jalo o tla fumana matshediso insurance e tla patang e le gore ga ena ba mathata e ka rengana batho ba ntseng ba latlhelwa ka ntle ka motho empa ka o fetisisa o lokela go be le motho ya jalo mo o tsebang gore la go se o lesiwa ba lelapa la gago go na le mo ba kayang teng mo ba tla nne ba tataiso thepa tsa bo lona batswadi ba lona ba ne ba di sebedisitse ka tsela ya mofuta o itseng gore di tle di tsebe gore di le thuse mme ga ntse le tsamaya ka tsela le tsebe go le ntse le tsamaya ka seo batswadi ba lona ba neng ba se batlile mme ke ka gona re reng go bohlokwa mme ga ngata batswadi ba bangata ba na le go nagana gore di-fiduciary practitioners ke batho ba turu ba fungwanang ke batho ba itseng le ba itseng fela ga go jalo mosotho gabane ga ba ka ba ikatametsa dikantorong tse tla tla o ba tataisa ka tsone le go ba fa megala le ding ka fela ba tla fumana gore lapa le leng le leng le ka kgona go le fumane tshebeletso ya mofuta o jalo mo le tla tseba gore le eletse godima dithepa tse le nang le tsone le eletse godima le tseo ba batlang go di fitlhela le gorena o di sireletsa go di baballa ka tsela mofuta o feng mme ke nagana ga e le jalo ka nnete re ka iphumana ge ga e le lesotho le betere re ga re sireleditse maruo a rona molemong wa rona le ba malapa a rona mme ke nagana re date ntutse ga re di otlile ga kanang date mme tle di sotla ba sa tsetela ga re tle go kopane le basotho gae mono bekeng e tlang date re leboile gagomo
1: ke le wanda tempolo mo supaiso ke a tsapa o ikutletse ka nnete gore na ditaba tsena tsa fiduciary di bohlokwa ga kae e le gore di bohlokwa lelapeng le leng le leng go wena leruo la gao le o le sebeleditseng ka thata ke a kgola ga o batla go tseba gona di-ofici tsa rona o tlo di fumana kae ba fumane ya Kingsway Mall second floor ke moagono wa dikgalase ka letsong le letshadi ga o keata go feta sedikadikwe sa maseo o tlo kena ka lifting o nyoloa kapa o sebedisa di-stairs o tlabo so o bona matshwao a bontshang gore na ka absolute ke ka o kae ke mebala yane o moputswa le o mosweu jale dinomoro tse o ka re fumanang go tsona ya rona ya fatshe ke 22313924 e be yane ya WhatsApp o ka retsetsang WhatsApp kapa wa re letsetsa go yona fomo e le go botsa dipotso kapa e le go booka appointment go go batla go tla ditshebeletsong tsa absolute yona ke 6262-7177 gape mosotho wa eso o ka re fumana gona go marangrang mona go Facebook o ka kena le lekgepheng la rona wa bala wa shebelela manane ohle e re kileng ra recorder o ka ya ho TikTok o tlo re fumana re le Absolute Investment One wa boetse wa ya ho Instagram le teng ke Absolute Investment One ebe re teng hape ho YouTube ke Absolute Investment Advisors ke a leboha ntate Motutsi le Mosotho wa heso letsatsi le monate.
0: Ke lebohile haholo Met Ladies le wena ntate Mpholo. Mmamedi he re ha ba se ba di otlile ka mona e ne le ka Absolute Investment re ha ntate Mpholo le Met Ladies se ba di otlile tjena he mmamedi re tle re hatele pele ka ditaba tsa rona mme re ke tswele mona fela he mmamedi ke fetise ntho ke ena.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile lenaneo
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: Mamedi re re hatele pele he ka ditaba tsa rona jwa loka ha ke hlalositse go re tswela pele ka ditaba tsa rona tseding hapetse go re o tshwagetseng tsona o seng hona. Mme mo mamedi ha re hlere qale ka ditaba tsena tsa tlhaloso ya letona la thuto Professor Ntoyi Rapapa mona mo a neng a hlalosa se hlileng se etsa hetseng sekolong sena sa thuto ya mosebetsi wa matso o thabatse ka mane hona tseding tsa ditaba tse hlaheletseng mo ebile dife. Mme mo mamedi ha re ke kutlwe ditaba tsena tla re ka morao mohe mamedi re tla fetela ditabeng tse ding hape tseo ge o tshwaretseng tsona.
1: Mona ke fana ka tlaleo ya boemo ba ditaba sekolong sa Thabatseka Technical Institute.
2: Batlhomphei, lekgotla le modumo. Thank you. Tswela pele.
1: Ke a leboha motlhomphei motsamaisi wa dipuisano. Ke ema mona go fana ka tlaleo ya boemo ba ditaba sekolong sa Thabatseka Technical Institute. Mane Thabatseka sekolong sa mmuso sa mosebetsi wa matsoho. Tlaleo ke hore ka sonta sa la 2 August 2026, baithuti ba TTI ba ile ba bonahala ba entse mokoloko o fetang pela maponeseng a Thabatseka. Ba ne ba lebile nka ya diofising tsa Telecom ba apere diphahlo tse tabuileng tse sa tlwaelehang. Ba ikwaetse difahleho ka dikatiba tsa thola moya. Ke fumane hore bookamedi ba TTI bo ile ba atamela moo ba teng ba leka go ba kgalemela. Pelaelo e ne e le gore ga ba se ba apere ka tsela e jalo ba ile go qala dikgathatso tsa go tlhekefetsa baithuti ba selemo sa pele. Bookamedi bo ile ba ba laela gore ba seke ba kena ka gara jarete ya sekolo ba apere jalo. Empa bao baithuti ba ile ba ikgethela go kena fela ba sa natse ditaelo tsa bookamedi ba sekolo. Ke tlhaloseditswe gore bookamedi bo ile ba ema ka pele go baithuti e le go ba kgalemela. Gona ka nako eo ye mongwe wa bahlankana bao ba sekolo ba neng ba le ka pele o ile a thula mookamedi a le ka go mo tlosa ka tseleng. Ke moo mookamedi le yena a ileng a mo tshofela morago gore ba tšhetšhelele morago. Ka mora ketsagalo ena bašwanyana ba ile ba mathela thabeng moo go thweng ke Pillar Site Thabatseka moo. Ke fumane bookamedi ba seponisa ka Senior Inspector Mokotso o ile a letsetsa mookamedi wa TTI a bontsha gore o bona segagatha sa bašwanyana mme o kopa gore ba thišwe. Ke moo mookamedi a ileng a hlalosa gore o se a ntse a sebetsana le boemo boo. Beke e tlhatlhamang ka mmantaga wa laboraro August, baithuti ba selemo sa bobedi ba ile ba fuwa monyetla wa go ngodisa e leng academic registration empa ga ba ka ba etsa jwalo ka le reng ga ba na tšhelete. Ka nako eo dijo tsa motsheare tsa baithuti ba tshwanang ba ile ba ya dijong ba ntse ba apere diaparo tseo tse ba di apereng tse thibetsweng. Bookamedi bo ile ba tlhalosetsa gore ga ba dumelela go kena ka dijong ba le ka sebopego sa mofuta oo. Ka letsatsi le tlhatlhamang ba boetse ba kena ka kgang ya ba bookamedi bo ba gopotsa gore ga ba dumelela go kena ka moo ka ga ga ba ya ngodisa e le baithuti ba selemo sa dithuto ka gona ga ba nkwe e le baithuti. Letsatsi ka morago mono bathuti ba ile ba leka go ya dijong gape fela ba ntse ba apere ka tsela eo e sa tlwaelegang. Mme bontate ba tshireletso ba ile ba leka go ba tebela empa batlhankana ba ile ba kena ka jareteng ka kgang ba potela ka mora e meng ya megago. Bookamedi bo ile ba ema guard house mo ma-security a leng teng. Ka mora nako e seng kae bontate ba tshireletso ba hlaile ba se ba tsheheditse e mongwe wa bona ka le reng bahlankana ba se ba motlile ka lejwe. Bookamedi bo ile ba le ba seponeseng go tlale ya ditaba tsena. Seponesa se ile sa tla mme ya ba se tshwara ba bangwe ba baithuti. Go tshwere bašwanyana ba bane mme ba ba hlaisa ba bangwe. Baithuti ba ileng ba tshwarwa ka pelaelo ya gotla ba ile ba kwalolwa empa ga morago ba ile ba lokololwa ka beile ba gotlela sekolong. Go ile wa fumana gore kakaretswe ne le bahlankana ba ka bang 40 ba neng ba ameha mme ba ileng ba isa ditabeng ile a ba 27 ka morago etsa diphuputso ke seponesa. Ga tsena di ntse di etsagala a mang a matitšhere a ile a ikgelosa go se ruti bana. Ka mmanta wa la 14 September matitšhere a jalo a ile a kgalemelwa ha o le jwalo ba ithuti ba ile ba fana ka lengolo ka la 16 September le supang hore ba ke ke ba tswela pele ka dithuto ho fihlela ha bo mphato wa bona ba khutletse sekolong. Ho si humbala 17 September ke ha ba hlangana bao ba neng ba apara ka ho setlwaele ba selemo sa bobedi ba kena matlong a bodulo a banana ne ba fihla ba phetla dikobo le ho ba otla le ho ba thulanya ka mabota ka moo ne ba boela banka bashanyana ba selemo sa pele ka le reng ba ilo ba reha mabitso ka ntle le fifing mme ile ga seponesa se atamela ya ba ba nyamela kaofela ka mora ketsahalo ena e madimabe mookamedi wa sekolo o ile a bitsetswa seponeseng ho shebisana phutheho e ka tshwarwang le SRC e leng boemedi ba bana ba sekolo. Phutheho jalo ile a tswela pele ka la 19 September mme SRC ile a hlokomediswa kotsi le boitshwaro ba baithuti ba jwalo mme ba laelwa ho ya hlokomedisa baithuti ba bang ho lesa boitshwaro bona. Ba ile ba kopiswa ho fana ka tlaleho letsatsing le hlahlamang. Ka morao ho fana ka tlaleho e le SRC, baithuti ba ile ba tswela pele ka meferefere mme ba ileng ba bona ba thona ka majwe ba lebile sekolong seponesa se ile sa bitswa ho qhala moferefere oo bene se le ka phirimana. Ya ba letsatsi le hlahlamang mongodi e moholo wa lekala la thuto le kwetliso o lemoswa ditaba tsena mme yana fana ka taelo ya hore baithuti ba lokollwe mme ba tle ba tle le batswadi ba bona. Lekala la Technical and Vocational Department ba tla etela TTI e leng hosane ho ithuta boemo ba sepheo sena le ho fana ka dikgothaletso tseo di ka tsa fuwang hore batswadi le baithuti ha ba tlo itlaleha ba tle ba fete ho tsona. Ditaba tsena tsa hore ho na le baithuti ba ntshitsweng dikotsi mme ba fetisetswa sepetlele Maseru ha re soka re fumana bonnete ba tsona ha diyo. Fela ho iswa ngakeng, ho ile ha iswa ngakeng a le mong mme a ba lokollwa sepetlele mono Thaba Tseka. Ke a leboha.
0: Mamedi ke yona tlhakisetso eo letona la thuto Professor Ntoyi Rapapa a ileng a fana ka yona enama. Le ao le jwalo hemo mamedi, ho bile le dipotso jwale tse hlileng di tobang ka kotlolo ho yena le ho kopa ditlhakisetso tse tswang ho maparamente ka ho fapakana ha ona hore a ke a hlakisetse ding tsa ditaba. Mme mo mamedi re tlabe se bile re sheba le ditaba tsena tsa thuto ya mathomo tsa ntlha ya tsamaiso e entsweng ke moparamente Katleho Mabeleng jwale mo aneng a hlalosa taba ya hore ho bonagala jwale ho lokela go ko shejwa dikolo tsena haholoholo tsena tse bonagalang di le mahaeng hore na tlhokomelo ya tsona matitšhere ka ho fapakana ga ona ke go thuto ka kotlologo ya moamedi e amanang le dikolo tsena tse bonagalang di le metseng mona.
3: Bontsha gore bana bana e ka re sekolo se ya ba latola gore ha ba tlile ha ba dumellwa hore ba be ka nako eno ba sebakeng seno gobane ba ne ba sa ngodisa empa ka e ka ikutlwa e ka gobetse gore e ne e le bana ba selemo sa bobedi. Jwale ke batla go tseba gorena gobaneng ha ba latolwa fela e le bana ba selemo sa bobedi. Ke tlatseletse potso ya ka ka gore ha a sa ntse a tswela pele ka polelo o bontshitse gore sesosa ke hore ba ne ba batla bomphato wao ba bona ba neng ba tshwerwe ba lokollwe ba kgutlele sekolong dithutong. Sesosa se se hlaya mona mo bana ba seng ba tshwerwe empa mohlompe letona ga ke a utlwa a bua ka gore na bana bana hantlentle sesosa se tlileng ba entseng gore se entseng gore ba etse senana e be e ne e le sefe. Ke a leboha mohlompe.
4: Honorable Minister.
1: Ke a leboha mohlomphehi. Mono sekolong go na le ma first year a fitlhang botlha, go na le ba pasitseng first year ba yang second year, le ga ba ya second year jwalo le ma second year ba loketse ko registera. So every year go gona go ya lemong sa bobedi kapo sa boraro wa registera. Ke mo gona ke neng ke bua ka gore ke ba selemo sa bobedi. Jwale ke tle ke fetele go yena mona ba ne ba tseka gore bana ba lokolotsweng batho ba ye gae ga ba gutla e molemo o tlatla le motswadi wa gae ke mona mo bana ba ne ba re ga ba tswele pele tlelo go bao ba gutle mme keto ebile gore bano ba itseng ba ye gae e molemo o tlatla le motswadi wa gae go tseba o tla sebetswa ditaba tseo ba belaelwang ka tsona. Ke a leboha.
2: mtlompei sto sa bana sa mechetshane
4: ke a leboha mtlompei motsamaisi wa dipuisano ke rata go botsa letona le gabane la thuto ya gore na ke molao kapa ke amano a lekala la thuto gore bana ba seke ba apara ka sebopego se itseng ha eba ha se leano kapa molao na sekolo se ne se ipapisitse e leng ha se thibela bana go kena ka gare go jarete ya sekolo ha ba apere ka tsela e itseng.
1: Ke a leboha mohlomphe ka potso eno e gantle e utlwagalang. Dikolo tseo re nang le tsona e ka ba sekolo sa primary kapo sa secondary kapo sa tertiary jwalo ka sona sena sa TTI se na le melawana e tsamaisang baithuti sekolong. Lekala la thuto le tla ba le melao le melawana e le policy ya naga fela dikolo di dumeletswe gore ka botsona di be le melawana e tsamaisang baithuti sekolong mono mme TTI mono ga o a dumelelwa gore bana ba kene ka campuseng ba rwetse dikupa hete re sa ba bonena ke bomang le tsela e ba apereng ka yone e tlamea e ne bontsha go tlue sekolong e seng go gong mme sekolo se tlhile sa bontsha gore ga le apara gantle jale ke bone ka mokgetho wa ka wa mechetšhane e ka nna bana ntse apara jalo ka bona metlheng
5: eno.
1: Thank you.
5: Madam Deputy Speaker. Honestly, because la rega ga mohlala we know very well hore a se lore culture tla be se re yetsa no ha ona mola o dumela mohlala ho hofinyane kwa go thodi polytechnic ha ona mola o dumela bana go ka di graduation e ba pere di jersey tseng a ta le bankile makrapa ntse ba kopa batho but it's a culture that is accommodated potso ya mohlomphe mo tshetsane ke hore na sekolo se ne se ipapisitse leng ha se thibela bana ba because that is the source ya moruso sekolo ne se ipapisitsele ha se ba thibela gore ba seke ba kena mo ba apere ga ona ga e ba molao o teng ore ba seke batla ba apere dikupa head then a katso but ga gona molao o jalo ke a leboga madam deputy
2: honorable minister oko e tlakise ke utlwile ka o buile ka policy ya sekolo but go ahead
1: ke molao wa sekolo wa TTI ke a leboga
0: Mamedi re pele re tshola pele metsotso e le 10 le metso e 5 re fraletse hora ya bo su ya borobedi e re ha go le tsena fela mo mamedi re rekise ka magathekiso re tla tshola pele
6: na lady ya lona ntse e le ganya e fana ka ganya go apola le fifi phamisa maso le bohele godimo dina lady ke lengolo la le godimo ke tseo di lakaletsa gapu gapu ya mahlonolo selemong se setšha le bophelo bo botle ga re mmenyeletsa selemo se godimo le bile le rona ga ba le lona nakong tse botlhoko le tse monate basotho mahlohonolo a selemo se setšha molaetsa ona o tlisetswa ke Naledi Funeral Planners.
7: It's OK Furniture's best sale ever and we have unbeatable deals in store for you. Grab the KIC 170 litre top freezer fridge for only 3,999. Save 500. Or save 1,000 on the two-piece Montego Corner Lounge Suite. Now only 10,999. Offers also available on credit. Valid until 11 October 2026. T's and C's apply.
8: OK Furniture.
0: Mamedi re re hatele pele ho di ma tsona ditaba tsona tsena le tsane tseo ke itseng ya mo mamedi ke ntlha ya tsamaiso kapa tshisinyo ya monghadi mabeleng le yeo a buang ka ditaba tsena tsa thuto haholoholo dikolong tsena tse metseng
9: ho itsema hangata pele tona hore ba lefapha la tshireletso ha bana ba traikile kapa ho ena le meferefere dikolong ebe ba ya ba hlometse jwalo ka ya ka ba ya ho magabele kapa ho di ho di

0: tse o di ho kae kana go e jwalo. Jwale le kala la thuto le reng ka taba ye. Ke ipiletsa le tona la ga le kgabane.
1: Ke putso tsela pilong bo minister.
2: Ke ya le wa. Mo tlhompe mo tsamaiso wa dipuisano. Ya ho sebedisa life ammunition. Yona ha e ha ya na pa ha. Tata can say. Ho ke o hlokomedisitseng hore tse go fuputsa ke hore mo o thabatseka hula wa sebediswa di ga ba bulete e leng tsona tse nne di sebediswa mo ferefero le teng go feta mona ke tle go yena a dikoloi tsa metsi ke ntho e ntle haholo mme re se re tla kopa ntlo ena ya kgabane gore e tlempe e re ga o abiwa ditšhelete tsa sepone sa mane ba tlempe ba re ekeletse gore di ore ka gobane e nngwe fela ya masegong mona jale ga e diterekeng mane ke ya lebo
1: Mohlomphei Mpabala.
0: Ke tsa follow up Mohlomphei.
1: Ere re dumela Mohlomphei Mpabala pele ho follow up ya hao ke tla o nka Mohlomphei. Mohlomphei Mpabala.
3: Ke ya leboha Madam Deputy Speaker. Potso ho Mohlomphei dina le kgabane le ntse le bua hantle ke hore na ha bone ile bohlokwa hore ha ho ina le ditaba tse ka ntsa ditseko tsa bo dijo hobane dijo di tsamaya le ditšhelete eba mohlomong bo ena le lekala la thuto a ka hlaema letlhakoreng la bana e le hore bana ba fuwe dintsa bona tse ba di tlhokang ha eba ke tšhelete ba fuwe tšhelete ba e tlhokang ka nako e se re be re batle mekgwa ya hore na bele ba tla tlhokofatswa jwang gobane ga o tlhokang le gore ba ka ba itseka gore ba fumane tšhelete kapa dijo tse yone tse ba di tlhokang ke gore na yena e le letona le kgabane la thuto ore o tla thusana jwang go qoba gore go nne o thwe maponisa a tlatla ka dira ba bulete ga re tlhoke dira ba bulete re tlhoka thuso bana ba thuse o sa tsema dialeto
1: honorable minister tsala pele ka karabo
2: ke a leboa fa ke tla ya gaba ena setlhoo sa yona sa thabatseka technical institute moyela rone le treatment e seng taba tsa tšhelete empa le ga olo jalo lekala la thuto ntse le sebetsa le all tertiary institutions gore bano a moele bana ka nako ba register ke bana ka nako ba fane makamanane ka pelenyana e le gore bana ba tsebe go fuwa gantle dikolo le tsona di ntse di na le gore go die ya go etsa mosebetsi ono gantle ba tlameya gore first week fela registration e fele second week bana ba tsebe go patala ke ntho tse go sebetsana le tsona tseo le nna ke lebeletseng go qetelelong di tle di a tlaele gore go seke no ga ba lo tieiso ya bana ba go fuwa ditšhelete bao ba sponsorwang ke mmuso ke a leboa
4: Mamedi ke ka tsela yeo letona le arabileng diteba tsena ka teng tsena tse amanang le sekolo sona sena sa thabatseka. Mamedi ge re hatele pele, re ntse re le gona ditabeng tsena tsa lekala la thuto. Mamedi mona ke tlhalositse gore ga ga ditaba tse dingwe jwale ke yona ena ya tshisinyo ya monghadi mabeleng. Haholo re shebile ditaba ena ya thuto tsena tseo kapa thuto ena ya dikolo tsane tse mahaeng, dikolo tsane tse metseng. Tse seng toropong gore na mohlomong maemo a thuto na ke a feng mme jale re tle ke re utlwe le ditho tsa paramente gore na kapa tsa ntlo ena ya lekgotla la setšhaba gore na tsona ditabeng tsena di fana ka maikutlo a fe godima taba yona ena momamedi tlhaloso di batla di le mmalwa godima yona mona gore mohlomong le yona matitšhegane a se a re taba tsena ga tseba ga ba se ba apere tjena ke ga o etsagala tjena e le gore ka nna ba go na le trend e sale ntse e etsagala jale ba tseba gore na ga o etsagala jang ke ga o etsagalang jale maparamente le ona a botsa dipotso tseo e leng tsa botlhokwa mo gore na a na taba ye re lokela gore re atamele ka sebopego se kapa re lokela gore taba ye re atamele ka sebopego se feng mme ke gona mo jale maikutlo a neng a le gona teng o tlatla go tlaisa maikutlo mo mamedi ke tlatla ke o fa monyetla re ke re utlwe monghadi mabeleng jale ga ema ka ntlha ya ga ya kapa tshitshinyo ya gae mo mamedi mabapi le thuto ge ke re utlwe gore na jale ena o reng godima ditaba tsena tsa gae
5: ka mantswe a fokolang gagolo gobane tle ke se ke ile ka kgaola gagolo go bua ka dikateng tsa motion ona ke mpe ke supe fela mohlomphei gore kopo ya ka ke go bega tshitshinyo ena kapa go kopa go paramente ne kgabane gore empe e kope go lekala lena le ikarabelelang la thuto gore le ela

0: hloko le mmuso ka moka ba ile hloko hore boleng ba thuto ya ka ntle ho ditropo kapa ka maluting ha e tshwane le ya ka kwano mohlomong ka ho phethela fela ke supe hore re a re lebile nako ya magaolagang dihlahlobo tsa magaolagang dikolong mona mme le hona boemong bona bona re ntse re na le dikolo tseo e leng hore di kenela ka ntle mapalapaleng di sina meaho ho hanghang mohlomong hang ka etsa mehlala e mmedinyana fela e ka ba sekolo sa Gamagamane Primary School ha sena moo se kenelang teng se kenela ka ntle fela lepalapaleng ebile ne ka nna ba hantle hobane mmuso ka bona o sebetsana le a collective responsibility haufinyane le mono go na le di-structures tsa mmuso tse e leng di-white elephant tse ne ka nna tsa thusetsa gore thuto ya ngwana wa mosotho ya boleng e bonagala e ntse e tswela pele le gore re lebeleletse gore bona bana ba dikolo tsena tse ka maluting le bona ba bonagale ba computer ba le leveleng e tshwanang le bana ba dikolo tsa kwano mabalane dikolo tse e ka reng bo sefateng di tlokotsing gagolo ka gare ho setereke sa Mogalesuku dikolo tse e kang bo Hamakwae dikolo tse e kang ha letshaba dikolo tse e kang ha badi ena e tlase ka ketane ha ga seboto so honorable speaker ka nnete ka mantswe ana le ohle ao e ka bang ke se ke a beile letona le kgabane ebile e le lena ke kopa hore empe e be tshitshinyo ena ka ke tshitshithile ke beile ke a leboa ka nnete
1: ka nnete ke lokela ho opela diatla o entse mosebetsi ona ka makgethe a maholo mohlomphehi e re ke utlwa hore na taba enana ke a gao le mong kapa bahlomphehi ba ananela hore e ka tswela pele na honorable members ke kopa ya tlatsang tshitshinyo ya mohlomphehi hebo
2: thabaphatswa ke ne se
1: ke ne ke nke mohlomphehi letona le
2: Yes.
1: I'm taking you, Honorable Minister. Tswela pe. Yes, please.
3: Well, ke a leboha mhlomphe motsamaisi wa dipuisano ka monyetla ona o mphang ona. Ka nnete ke ema mona ho tlatsa tshitshinyo ya mhlomphe mokgethwa wa hlwahlweng. Mme ke re ka bokgutshwanyane fela. Ha o ka sheba e sale ho fihlwa pusong ena 2022. 70% or above ya dikolo tse ntseng di hauwa. Ke tse ka maloting ka mang. Mme ke tla fana ka tlale eno kaofela tlhwatlhweng mono ke a gola ditsheletsa kgwadimane ke a gola ditharo thabatseka smane ka nna ba di isa go nine e leng gore di tlile di tloile ka le re ibe mabalane bere ya mabalane le masego mabalane ga o fitlha mafeteng di batla di ile gona ka kwa bosi mongkong di batla di ile kwana mme ga tšhelete ntse e tla ka tla nne re etse jalo ka bokgutshwanyana mohlomphe itona go ula agetlhege ge ye gona kwana moo bothata bo leng teng mme go jalo ke a leboa ke tlatsa tshitshinyo ena ke ya botlhokwa gagolo ebile ke paki le ena gore na go jwang gabo kwana tlhwatlhweng ke a leboa
1: ere ke sie le jalo because you are going to get into these details mme maikutlo ano ga wantsa le teng ka gare go tsona mohlomphei setho segabane ke kopa o tswele pele
4: ke a leboa mohlomphei motsamaisi ke ne ke leng boo ke neng ke bontsha tlhe mohlomphei gore ge lokela gore ka nete re toute gagolo ge le mmuso gore taba ya boleng ba thuto ya bana ba sekolo ba phelang magaeng ga bo angwe fela ke taba eno ya the physical infrastructure ge bua ka dikolo e yangwa ke dintho tse ngata e ka ba the enabling infrastructures tse ke buang ka tsona tse kang tsona taba tsa motlakase taba tsa di-internet jwalo taba ena ga jwale tsena e ntse e bolela gore ngwana a tswang sekolong sa magae ga e be re ne re re motlhomong ditlhatlhobo ke leeto la marathone la tlhodisano ngwana a tlang sekolong sa magaeng o kala several kilometers behind the line. Hobane jwale o lo hlahlojwa kantho e tshwanang le e tlo e ho hlahlulwa ngwana a kenang sekolong seo di sebediswa tse mo dumellang hore a itlhophele dihlahlobo tse jwalo di fumane yang ha bobebe mpa yane yena ho sabe jwalo. Ho obile maano a mang a mmuso mohlomphehi e leng hore mmuso ha o ntse o sebetsana le taba ya gago ya ditsela ya hore metlaka se be teng dikolong di-classroom di be teng empa hona le tse ding tse ka fetolwang ka maano fela a fokolang. Ha ke tse mohlala ka leano lena la teacher to student ratio lena le teng le o tla thola hore le sebediswa hore le hlwae hore na sekolong se itseng se hloka matitjhere a makae ka palo. Taba ena mohlomphehi ke rata hore ke tle ke beye monwana ka hodima yona ha o le mohlomphehi le tona a tla e shebe e ama dikolo tsa mahaeng ka tsela e kgethehileng. Palo ya bana ba dikolo tsa mahaeng e hlile e keke ya lekana le palo ya bana dikolong tsena tsa mabalane. Empa haeba jwale sekolo se tla tingwa monyetla wa hore se be le matitjhere a lekaneng hobane ho thwe bana ba lona ba banyenyana ka palo. Jwale ha re sheba ratio ena ya rona e re le hloka matitjhere a mararo. Le ha o ka ba hlokuwa matitjhere a mararo sekolong se jwalo, dithuto tse rutwang di ntse di lekana le dikolo tsane tsenang le bana ba sekete. Matitjhere ana a mararo, motho o kwetliseditswe ho ruta dithuto tsa mahlale. Ke yane ka baka la hore jwale matitjhere hayo o sa lebelletse ho ka ile ruta bana literature mohlala. Kana le dikolo tse jwalo ba hlompheitseo matitjhere a rutang bana dithuto tseo ba sa dikwetlisetswang ho di ruta. E le hobane matitjhere a sa lakana dikolong tse jwalo. Taba ena e sentse e bolela fela hore ha eba.
5: Potso.
6: Potso ka setho sa bana sa magaleng o a o botsa.
4: Ke a mo fa mhlomphehi.
6: Tsela pele mhlomphehi.
5: Ke leboha. Mhlomphehi, ke botsa setho sa se bua hantle hore na. O tla dumela le nna hore. Le ona matitjhere ano bakeng sa ho prepare for different classes e ba problem na.
6: Tsela pele mhlomphehi.
4: Mhlomphehi e hlile ho tla ba jwalo. Hobane hore motho e be titjhere kapa e be mokwetlisi wa ntho efe kapa efe, o lokela hore e be le yena o ile a fumana monyetla wa hore a ithute ka taba ya mofuta o jwalo. Empa ha ke se ke tsoha hoseng feela ke jwetsa hore ke ilo ruta bana biology. E ka nna ya ba le sekolong seo ke neng ke kena ke sa le ngwana sekolo ke ne ke sa etse biology. Jwale sekolong sena ke se ke tshwanetse wa kena sekgeong sa titjhere ene lokela ho ruta bana taba eo. Wa ukwa e bolela hore ke tlotla ke fa bana bana seo le nna ke se nang bopaki ba hore se nepahetse. Empa molemong wa hore e be sehlopha seno se kene nakong eno ne se tshwanetse ho kena ka nnete ke tla tlameha hore ke etse jwalo. Taba ena bahlomphehi ehlile e re bana ba dikolong tsa mahaeng ba salla morao ka mekgwa yohle e mengata. Mme taba ena hore nako yotlhe ka fela ga tlabentse re kete ka gore setereke se itse se tlhaile number one empa ke se ile taba ya gore
5: naotso
7: mamedi re ha ditaba tsena di ntse di tswela pele re nne re dikela thekisong re rekise metsotso e mashome mararo ka mora hora ya borobedi ke a rekisa ke a kgutla.
8: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance, and constant change. What to do?
9: Artificial intelligence.
8: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here, and it's practical.
10: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
8: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
10: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru, or call us on 522-1100, or send a WhatsApp message to 5958-1733. Or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
8: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
10: Beyond technology.
7: Mamedi re ha metsotso e le mashome a mabedi a metso e robedi tjena re ya re lebile hore nya borobong re tswela pele ka ditaba tsa rona.
11: Dikolo tse ka maha tse ka mahaeng ka mona. Tsega rentse le batweng la thaba moya bo senkunyane ma Jale ke shebile o sekolo sena mona mo sebeueng hona teng.
12: Ke kopa ema ka ntlatsa maiso mhlompe.
11: Dimon that.
6: Honorable Minister.
12: Wa ba mo hopola.
6: Tsala pele mhlompe.
12: Mhlompe intse lo lokisa puo ha se mahae ke maluti.
6: Okay. Ah, hona pa itse mhlompe. Tsala pele mhlompe itota. With that in mind.
11: Ke a leboha mhlompe. Jale ke re. How sheba sekolo sena mona mo sebeueng hona teng noka ke mo noka e tsamayang hona teng metsi e ka mo e ka nqena sekolo se ka nqana bana ha ba ya sekolo hana jwale dipula di yana wa ipotsa hore na bana ba tlwang ka nqena ho noka ba ya ka nqela ba lo fihla jwang sekolong ke potso ya pele. Didiba tsena tse tswang hore o theolelwe metsi a ye sekolong. Ha o bone hore na sediba se ka hlaha kae moo hore metsi a tla theohele. Bana ha ba sentse ba le sekolong hore ba tle ba nwe metsi. Ke mosebetsi o mongata ho bona hore ba nke dikupu ba ye sedibeng pele ba ka ba tlo concentrator dithutong tsa bona. Ha ba ya di-toilet ba tlameha ho dikela ka merumo. And e sentse le taba e kotsi ho bona hobane e sentse e polluta environment ya bona taba eno. Jwale, ke taba e re tlo ipotsa hore na, ke ile ka kopa hore matona ka Gabane, dintlheng tse ka reng tsena, ha ba ya etsa meralo, ba lo sheba, jwalo ka letona ha le tlatsa tshitshinyo ena le itse, e sentse le qalella ho haha dikolo. Ke a ipotsa hore na, o shebile dintlha tse ka reng metsi le di-toilet, for bana bana ba dikolo le ditsela tse yang dikolo mona o di shebile na dikolo tse ding di na le mo ho phehelwang hona teng mehao ya tsona sekolo ke classroom ka ntena ba re ka ntena ke ka mo phehelwang ka teng ha o be suwe pula di na tsena mosu ona o tlala hana ka sekolong ka mona bana bana ha o tsebe hore na ba tla ya kae mohlompe e mabele engwe la bolela hore dikolo tse ding di kenela ka ntle. Mhlompe e hlahlweng. Ke hula lentswe mhlompeng. Mhlompe e hlahlweng. O ile a hlalosa hore dikolo tse ding di kenela ka ntle. Re shebile hore na maemo a lehodimo a jwang. Re sa re sa bue ka pula fela. Re bua le ka moya fela. Re bua le ka moo bana ba dulang hona teng fela. Ho dula hodima majwe. Ha bana ba dutse hodima majwe. O ke ba barula mo ho batang fela wa ba comfortable o mamela. Jwale taba ye, ko re na letona, ha le ntse le etsa meralo. Le shebile hore le isa mohao le di-facility tse ding kaofela na. Mme matona e ka re ha le leng le etsa moralo, a ka ka tsamaisa pampiri ya hae ya moralo di-officing tsena tse ding kaofela ka ka e sheba. Letona la ditsela, la tseba ho sheba hore na. Ditsela di ba teng moo la metsi le motlakase la tseba ho sheba hore na metsi le motlakase a ba teng sekolong se jwalo mme taba e e tla etsa mosebetsi wa bona o be bobebe mme re se ke ra tlalatlala fela hore re tlabetse re ra haha dikolo e be e mong wa haha e mong o tla etsa metsi kae kae fela se ntse ke ntse mohao ebe metsi a tlatla ka mora dilemo tse pedi tse tharo e ka re re le cabinete kapa re le matona re ka dula fatshe ra shebisana hore re shebana le sekolo se le seng fela and-e sekolo seo se re shebaneng le sona se le seng ga tloa ho sona re entse mosebetsi wa sona re qetile re sa re re kanka dikolo tse 10 kapa tse 20 ka bajetengnyane e nyanyane re nang le yona mme a re kanka sekolo se le seng ga se sebetsa ho fela di-facility tsohle tsa e ba teng sekolong seo nna ke tla bona e le mosebetsi o motle ho na le hore ebe re tla re re sebeditse dikolo tse 20 ka lekala la thuto bate lekala la etsang metsi e le motlakase ha le fihle moo ya tlang ka ditsela ha a fihle moo ha gona thuso ya hore ebe re nkile di-resource re di beile mono sekolong seno bate ho sena molemo o tswelang bana moo sekolong bana ba keke ba ya sekolong ka nnete jwale ha re e shebile taba eo ke yone e sukudisang ho feta jwale ke re ha re lo dula fatshe letona le boamphato wa gago ge ba le didiba tse e leng gore bana ba nwa metsi o tsone ga di fane ka metsi a sekono go gang go nwa dikgomo di ka ga meru bophelwa ba bana bana ga bo be botle go gang ka gaga meru o goma ngwana monyanyana ka gaga meru ga lwetsa bana nao bone bophelo ba e boletsietsing jale ke re wena letona ntego tlokwa yo ka yetsa ngwa nketsa tsa yona o re fela o ditse matona a mana o yetsa mosebetsi
1: mohlomphe iphiri o na le ntlhatsa maiso
13: ke na le 6 minutes
14: ke ya leboa
1: mohlomphe iphiri tsela pele mohlomphe
14: ke ya leboa mohlomphe motsamaisi wa dipisano ka letsa sina ka jeno ntlhatsa maiso eo ke ya manka yona ke swabile haholo ke le gataletswang ke mmuso le rata le ntweng ke mmuso ibile go sa thweletho go sa thijwe go le katsela ena ntlhatsa maiso ke mang ke a maswabi a magolo a mmuso sa galengwelo ha o etsa le rata ha setho se bea ditaba tsa bohlokwa tsa lona empa ditho di buile ya ba re thotse ge mametse
1: se ke mhlumphe
14: we
11: nka di hora tsa letsatsi la hao le tse felletseng o le sebakeng se sa o thabiseng ntho ha e o etsego o fetise thuto ya hao go bana ka tsela e nepaetseng e o etsa motho a ka kenang a sa ntse a kwatetse bana a setlwa o thaba le bona matitšhaga ke batho ba tlwaetseng ka go bapala le bana dithutong tsa bona gore bana ba tlhabolowe empa ga o sa tlhabolowa wena o le titšhege o setlwa o ka fetisetsa tlhabolo eno go bana jale ka lebaka lena ke re ga o ntse o etsa mogalo letona kore na matitšhere wa beile kae go tloa ka megolo ya bona ba ka maloting ka manene ba na le ntho thweng ke mountain allowance kore na di-allowance tsa
1: bonamhlompe lentse la gao le phagama gagolo tswela pele mhlompe
11: o kopa mhlompe
1: order honorable members ke bona na
11: bana ke kokobetse lentswe jale batho ba le batsi bo ba ka godimo gone a ke a botsa okay jale ke ne ke re ntho eo ke e kopang ke a gore letona ga o ntse o etsa ditaba tseng ga re gopole maticšhere a ne a rona gore na di-mountain allowance tsa bona di fitlhaneng ba di fumana jang gape ga re se re beile bana ba bangata godima titšhere e le nngwe le ena o ba le monyebe wa go ya mosebetsing o ka sebetsa mme mona ga tseba gore classroom ya tshetseng bana ba 40 e ka sebetswa ke matitšhere a mane kapa a matlhano empa maneneng titšhere e le nngweng ka di-classroom tse ka bang tse tharo tse nne a di sebetsa le moo re santse go utlwa gore motho o sa ntse a le tlasa gatelelo ya mosebetsi
7: mamedi he ke ka mohe maparamente a ditshetlheileng ka teng ditaba tsona tsena tse amanang le thuto gagolo dikolong tsona tsena tse maloting le tsena tse fumanegang mesikong ya dithaba gore taba e e lokela gore e shebiwe ka matlhakoro otlhe a gore go bonagale metsi a le teng ditsela di le teng diteachere le tsona di kgotsofetse ga di le sekolong moo gobane bele taba ena e tla qeteletse ya mathuto ya bana boemong bo ye bang jwale le teachere fela ga ya kgotsofala go fitlha sekolong a sentse a kwatile a utlwisitswe botlhoko ke ditaba tse a kgang taba tsona tsena tsa bo ditsela le gore na o gola meputso jwang ditokelo tsa gae e le teachere ga re gatela pele he momamedi re ntse re le go tsa paramente gagolo jwale re sheba gore momamedi maobane go boetse gape gwa ba le ketsagalo e golo ntlo e ka godimo ya paramente e leng ena ya senate he momamedi ebile le tulo ya yona ya borobong e le sessioneng ena ya pele sessioneng ena ya pele tulo ya borobong paramenteng yona ena ya le shume le motso o mong mme hona hona mona he mo mamedi ke mo jwa le ha ga ditaba tse dintse e tsa hetseng morena simpe maso pa ile mogana wa diori he mo mamedi o ile a hla a bua ka matla hore mataba ena e amanang le le bollo he mo mamedi ka go na ya le sotho go bona hala jwa le ditaba ka nna go tseding di qetella di tsa taolong mme ga tla hopola mo mamedi ha ga ditaba tse dintse o le tsona a di a boetseng a dithetsa ke taba ena ya tshebediso ya dithethefatsi ya ge tsela yeo dikolong mona tshebediso ya dithethefatsi e leng ka teng ke tse ding tsa ditaba tseo ena e le morena wa setlhogo a sa di kgotsofaleleng o bile a tlhalosa gore o ile a ka kwala lebollo gore a tle a ke a dule le botlhe bao e bang bang ka karolo lebollong fela jale o bona ditaba di ntse di sa tshwarwe gantle mme lebollo empa e le moetlo wa basotho a re ke re utlwe morena wa diodi gore na ditaba tsa gae ebile di feng
15: bone o fuwa mapolese a ke letswa dikoloi ga se phoso ke gantle
16: re bona ho fuwa di council di koloi ha se ka phoso ke hantle wala se re kopa hore le khetlo la bogago tsebiso ya ne re se ditsweng impe phethala tsompe Nka ke tshaba hobane ke bona nako e se le nyanyana haholo nako e se ka nna ya fela e se ka nna ya fela ha re ne ka ra fumana dikoloi tseno re ne ke ra bua ka tsela e nngwe mohlomphehi a ke qetela jolo ka ha nakong yane e ntseng re phomotse ka nnete re bile le le mesebetsi ya rona ya hae e sitana le di-officing tsa rona re bile nakong e thata mohlomphehi mane moo re le ngwana teng mane mo go fiweng gore re dise re tlhokomele basotho bana ba motlotleng he go na le ntho e re tenneng nna ke tlhe ke bue ka nna kere e ntenneng lebollo la tseba beng baka go na le selemo seo se fetileng ke ile ka kwala lebollo ha masopa e le ga ke bona go na le go tsiwe tseleng motho mo le mo iketsa ntho ya ratang nakong yana e ntseng ke kwetse lebollo ya ba ke dule fatshe le batho bana ba ba bolele ke ga re duleng fatshe re ke re itlhatlhobeng re ke re etse ntokomane e tla tsewa go tsamaisa nakong ye ke bulang ke lebe ka ba tshepisa go le mong se tlhatlhama ke tlo bula mme ke fetse ke butse he mohlomphehi ga o ntho e kgopisang jalo ka lebollo la matsatsi ana ka sheno molao ona wa gona ona wa legothodi o beile lebollo pusong ya marena a setlhogo mohlomphehi ka gare o molao ono go ngwetswe ka mokgwa o thuthubetseng gore go lokela go bolotsa bana ba dilemo di lesome le motsokobedi go ya godimo he gona jale bothata boteng bothata boteng mohlomphehi he bana ba bolotswa bana ba lemo di lesome le motsomine lesome le motsomehlano lesome le motso e tsheletseng ko go gona jale e kare basotho ba bakisa kore e kare ba bolaya moetlo ona wa bona ga ke se o bone ntho e tsena ba na le tokomane ke bile ka etsa ka mokgwa thata o ke sa tsebe gona bomphato wa ka makana a haesona a o etsa nakong eo motho a nang a tlo kopa a kopa lengope ke ile ka etsa foromo eo ke tekenisa motho ena ke mo tekenisa yona ke re a itlame go go tla phetha sena seo a se entseng ao e kare ke ne ke iketsetsa fela mohlomphehi ke bothata fela fela ke sentse ke lisa sefadi yone ja ebile ke tla tswela pele o selelisa mme ke bile ke kopa eka marenaka re ka kopanang ga etsa ntho e tshwanang gobane ga ke thiba phoso ka ntsena ba re kamane ka matshegeng a teng bana ba dumeletse ba bolela kamane ka leribe bana ba dumeletse ba bolela empa ha eba re ka ga etsa ntho e tshwanang ga ona moo batho bana ba tla ba leela teng mohlomphehi ya ke tshwaiwa lo ke leka go bontsha fela gore e tlile o ile nnete ago ga ne re phomotse re ne ntse re etsa mosebetsi ya gona e ka ntle ke a leboa mohlomphehi ke ya ka puo ya gago kgotso
7: mamedihe enwa ke morena sempe masopa ga a ne a bua ka yona taba yona ena ya gore jale le bana go bonagala jale ba jena ditabeng tsona tsena mme taba ena e latlhisa sena se o e leng setšhaba sa basotho kore se ikanang ka sona e le moelo ka ho feletseng ha ditaba di sa tshwarwe hantle ke ka moo a di beileng ka teng. Momamedi, re re ke re utlwe maikutlo a hao 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo he momamedi o ka kenang ho tsona re ke re utlwe maikutlo a hao tsena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ka mona ka WhatsApp ho hema mamedi o sebedisa 6200995 6 o tla kena ditabeng tsena tsa thuto re ke re utlwe le maikutlo a matitjhere fela mabapi le yona taba tsena tse buweng ke maparamente ha ba bua ka taba ya thuto ya bana hore jwale le bona ha ba sa kgotsofala ho sena ditsela ho sena metsi ho sena metlakase taba eno e thefula thuto ka ho feletseng o tla kena le ho tsane tsa polelo e le tlhakisetso ka letona la thuto Professor Ntoyi Rapapa mona moo a neng a bua ka taba ya sekolo sena sa thuto ya matsoho sa Thabatseka hore na tse ileng tsa etsagala ebile difeng. Momamedi, ha re ke re utlwe maikutlo a hao 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona dinomoro tseo ke reng ke o dumelle he momamedi o kena ho tsona o hlakise maikutlo a hao kapa gona o fana ka ditlhagiso tseo e bang o ka fana ka tsona ditabeng tsena tseo re buang ka tsona ka jeno mona momamedi ho bua ka thuto le ho tsona tsena tsa morena masupa mona moo a reng jwale ho lahliswa lebollo moelelo ka o bolotsa bana ba banyenyane o bile a lekwala selemong se seng gore o seka wa ba le batho ba bolotsang gobane jwale a tlhokometse gore batho ga ba momamele jwale gore ba bang bana le o ba lehela dibakeng tse dingwe gobane jwale go ntse o butswe ba re kwana bana teng ba ntse ba dumelelwa go ba tswele pele ka moetlo 2121-9956 kapa plus 2665-9956
17: ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsisang kgone godu botšhabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bothabotle go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya helang basadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saole wa sono MC yona e tla ba mmagodihlaswa pitikie ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitikie tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojuice Transport hi hehe basadie
7: mamedi metsotso e leshome pele re fitlha goreng ya borobong mme ga re ntse re tswela pele jwalo hemo mamedi o ntse o kena o tlhagisa maikutlo a gao 2121-9956 kapa plus 2665-9956 re mo mamedi ke nne ke fetele polelong ya presidente ya ntlo yona e ne ya senate moo jwalo hemo mamedi a neng a fana ka puo nakong ya pulo ya tulo ena hemo mamedi ga ga dintlha tse ding tsa botlhokwa o supile le taba tsa go etswa gwa melao e ka thusa momamedi gagolo-golo go tlisa botsitso ka gare go naga ya lesotho pulong ya ntlo ena gore na mesebetsi eo paramente ka matlwana a mabedi a ketsa molao eo e ntseng e le mosebetsi wa paramente na ebile dintlha di feng fela momamedi o ntse o kena ditabeng tsane tseo ke iseng ke o fa monyetla wa gore o ke o releto 2121-9956 kapa plus 2665-9956
18: ditlamorao tsa phetogo ena ya legodimo tikolong ena ya rona ke motšheso o ntshang kwena bodibeng komelelo e maatla le dipula tsa digogola tse ka tutisang maemo a tlala ka lebaka la tahlehelo ya dijo masimong re leboa boitukiso ka lefapha la taolo ya dikoduwa le lenaneo la lefapha la dijo lefatsheng e leng World Food Program ka go tsamaya metseng go ya tlhaba basotho malotsana gagolo dihwai go itukisetsa maemo ana a lebeletsweng batlhomphei nako ena eo ntlo e ntseng e phomotse re bile le ditlaleho tsa mafu a latelang lefula yo inenyele letona la bophelo parlamenteng ya leshomele motso ya leshome ho hlomphei nyapane khaya ka hloka hetseng ka la 12 Lwetse 2026 mme mofu o tla bolokwa ka la 10 Mphalane 2026 seterekeng sa bothabothe ya bohloka haholo ho setjhaba sa rona sena se re re ke re hetle morao re itlhatlhobe re le naga gore na go na le menyabuketso yeo re ka e supang le go rala gore na re isa naga ena ya rona pele jwang go tloga mona ga ga tse ngata tseo re ka diketekang ke o bopa kgotso le kopano goo re go fitlhetseng ga re gotlela pusong ya setšhaba ka setšhaba ka 1993 go thea puso ya kopanelo go qadileng ka 2012 le moralo wa tlhophobotšha ya melao e reretsweng go tsitsisa dipolotiki tsa Lesotho go bopa bongwe ba setšhaba le go nyolola moruo wa naga le ga go le jalo re ntse re na le diqholotso mme diqholotso tseo naga ya rona e tobaneng le tsona ke leqeme le phahameng la tlhokagalo ya mesebetsi gagolo batšheng taba ena e amme batšha go re bonang tshebediso e mpe ya dithethefatsi gona batšheng moo re bona gape go nyotobela gwa moruo wa lefatshe phetogo ya legodimo e amang tlhagiso ya dijo masimong le maemo a a sa tsitsang a theko le thekiso ya thepa ya masela yeo re e rekisang ka ntle go naga go ya pele re lokela go lwantsha tlhokagalo ena ya mesebetsi gagolo batšheng ka go tsetela meralong kapo mererong e tla thusa batšha go itheela mesebetsi e jalo ka leano la sebabatso e sentseng e qadile
7: mamedi ke tse dintsa ditaba tseo a tlileng a ditlhalosang ge ke nne ke o nkege mo mamedi PC dumela
19: a ntate ke motho a thabeng mona semela
7: ee yana
19: ke sedusi
7: ntate waka
19: a nakolo tsa gaetso metlhe tsa gawa metlhenyane ya puso e seria ka dikolo empa gona di ka nete ntate ga papa mo kopela budget e ketswe contingency fund e kene go ena ebile e bapisiwe le ditlhoko tse ntse tlhabeyang tsa dikolo tse ka malokile go na le dintho tse mpempe tse bana ba yunibesithi ba di-researchileng mona tse bontshang gore dikolo tse ntse ka malokile mo rutwang di-science e tlile di-science di ruteya ka thata dikolong tse ntse ka malokile ka thata gobane ntlo e bitswang laboratori le ga e ka ba teng ga e equipped empa ga o tla go tsena tse mabalane le tse mesikong ya dithaba dilaboratori tseno di phetse gantle di feleletse mme e se e ka bana ba le ba kena dikolo ka gaga lotika mola ba sele ga ba bapiswa le bana ba ka mabalane matitere a ka maloting a improvisa nako na kao fela ga bana difelediswa ba improvise jale ena eng gauteng ka go fetisisa ke mona mo o fokotswang matitera fela go ntse o lua ka gore go na le tlhokaro ya mesebetsi go ntse o tsamaya 28,000 and above ya magraduate a matitera education a ntse a itsamaela a solola gotlhe mona nna ga ke bone kare ba tlo thusa gore bake ba kene 16 yena ya botitšhera go ke nne watho o sata matitšhera lesotho le ke belalela ka shote ya matitšhera never go o ntse o itshwanela fela le ka shote ya manese lesotho ga le ke belalela ka shote ya batho ba di-expertise tseno gobane ba tletse naga ina ba bangata
7: godima yona ntlha eo ntate o bona e kare go kwetlisa matitšhere a mang o ntse o tswela pele o a kwetlisa ukwa ele taba e wene lokela go emiswe bonyane ba le ba kene mo sebetsing
19: ke bona ele tshenyana go le ba kenya ma ticherane a mang yo mo sebetsing ha ba kenya ma ticherane ho felle thoko tsana ha ena diskits a e ba ho ma ticher wa de ba ntse se ga se ke ntate ga papa ha e ke tswe ba gete le ntho ya incentive ya matitjara se retsang in hard terms, hard conditions. Mola mo kengi di khosaneng nna ke tswalwa di khosaneng ka mona ga ga maluti ga mona andena ho nna ha se kobu ha intsotsi fela matitjara a kwetileng a kejebe a tla bono ba ne ditjara e tlamea ho huta hohle ka ga lesotho mo mosebetsing le teng. Mme o ka fumana gore motho a tšhasitseng mosebetsi mo diepeleng primary kapo mo pone primary hesmo ha bo ke mahobonkwane seba mahobone ke mabalane a jwang ke togoponteng motho e yona ba fitlha a fitlha mona mo signale ge e latanthabeng mane gona tee ke feleletse ka odimathaba mme ke kobeletse ka nkane gore ke tlo fumana PC mona because ditaba tsa yona di batla di tlakile ka gorae aba ke rake ke salo mamelana ya government go ntse e tsagalang le naga e nagana jwang e tlile ge a hampe ntate ga o ekeletswe ntate rapapa budget e bitswa contingency ya eketso.
7: A ntate go na le ntho e ke e mamelang ga ke mametse ditaba tsa gago jale ke ya tabenyane ya moparamente tota ore go loketse gore ditaba tsena go be le ka senye semane ge ka re ke integration planning tsela metsi motlakase jwale o bua ka taba ya dikgokaganyo gore le gona mona ditšhere ena e tlhoka dikgokaganyo e o e bang yo o sebetsa gona moo
19: empa se go condense budget o sebeletse baka se le seng ka nako o fitlhela ntho tseno ka o fela di le teng government ke ntho e phelang dilemo tsotlhe e ka qala mesebetsi eno ya e continue ya employ ya batho mona letsotho go na le mesebetsi go tlhokagalang ke monagano wa gore go kenye batho bano mosebetsing. Nna nka nna ka etsa mosala ke batle go etsa mongaka fela ebile ka sebetsa lekaleng la temo mono batho ba ntse ba le voice ena ka ke so ba itsepa ke sebetse lekaleng la temo mono go ntse o thaona mesebetsi I brought in 125 basebetsi ga ke le thabateka mono ga ke le katlha kwana ke gola ke 200 and something o ntse o te mesebetsi ya ile se ebile batho o ntse o te mesebetsi ya ile gona tse ntho e se etsa leqemile tshabeyang leo ke eng ntate a di etsetswe go ntate wa papa a fuye bajete ga ke goa bona sekolo go lliwa ka sona go a dikela ka kwa ka o sela sa basotho
7: a ntate ke lebule gagolo ntate e lebitsong la nako fela ge ya ditabeng
19: ntate ke a leboga
7: ke lebule gagolo ntate ka sempe ka moo ga o ntse o thabela tshebetso ya PCFM ngwamedi ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagamiso kwano ke tlhalefo motutsi ke mswadi ke mshengwa shabalala re sebeditse le tebelelo jaane ebile re thetha le ena gore nyabrobongjena ke ne ke le molemo wa moinfo fela gore momamedi ke tle ke fetise ditaba tsena tse o di utlwileng ka jeno re ile mogabodisang tsa le teng o tlo ba le wena he momamedi ka 9123 gantlha odi matlho gora nyabrobong ditlhoo tsa ditaba ka puo ya sesotho di balelwa ke tebelelo jaane ga re fumane ditaba.

ke le wa motusi mo medi dumela le kala la matla le mrafo le bile le kopano le ba o ka medi ba mafapha tie tseneng berea ho batsebisa ka morero wa ascent o re re tsumwane tsa gokelo ya matla ka se ka harana hantle le maseru le mogotlong Di koperasi tsa maseru di tla tshwaya letsatsi la dikoperasi ho sane e le go kgothaletsa kabo ya toka le go kenyeletswa setšhabeng ga batho botlhe e ka setana le boitshematlelo ba setšhaba. Ofisiri ya thuto e ikgethang bothabothe Mofumadidi Lahlwane Gaswane o re dikolo tse ngata di tobane le qholotso ya tlhokagalo ya matitšhere a kwetliseditswe go ruta bana ba nang le bokoa e ka setana le dithusa thuto tse tshegetsang mefuta yotlhe ya bokoa. Go tsamatšhaba, moporesidente wa South Sudan Salva Kiir o qadile mmuso maobane ka morago fetola molao wa dikgetho e le go dumelela gore dikgetho di tswele pele go sa latelwa molao wa motheo le go tshwarwa ga palo ya setšhaba pele go dikgetho tsa la 2022 Tshitwe. Go tseding moporesidente wa America Donald Trump o re America le Iran di ka nna tsa fitlhela tumelelano. Ka morago go dikgetho tsa America tsa ka la tharo Pudungwana. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ra epele.

0: ke motsotso ka mara hora ya le show me ho PCFM 92.8 wisa 104.3 MHz. Tsuile jwang tsa tsela o lentsela tsa maya jwang. Na kwa ne re keneng ho yona mo mamedi wa tse bantle le phoso re be re lokela ho tlo qoqa ho tlo bua le ho hola le Healthy by Choice Lifestyle Center ke ba bangata ba lona ba ntse ba tswela pele hore netefaletse hore na kwa ne re ile re be re ntsha di notebook tsa rona re tlotla re hola bane hona le dintho tsa ngata ho lotsa re di ngola tse re di nka mofao ka ka lena ne o lena ntate fallang dumela o tswile jwang
1: Morning Rilo
0: o tswile jwang
1: ha mo nateng ka utlwa wena
0: ke teng ke lebo
1: ke le bua hleng ke mo nyetlo no ho dumedisa ba mamedi ba batle ba People's Choice Radio ho hle mo ba mametse ba le hona teng ke le bekana go ntse re fumana from you as our host me re le boele bo ka mamedi ba People's Choice Radio ge le boele ba mamedi ba nkile nako ya go mamela ge re madume ba sotho ke kholotse ile maobane bona motho itse mona gana dilo kholotse a gana gona ka fela wena wa kholotse I met this other guy. Ke tana le ke monemo wa mosotho. So a ke go bona gena le ntwe na a dumela hore ntho tse dintsa bohlokwa ka poko. Ke le lotse itsentse tse bohlale ha holo ka potsela wetsa dintho. E hla ha holo batho ba jwang sekolong. Wa tsama ga o tshe ke batla ke ntse ke godiseya ka mogofa paneng. Ke monna wa mosotho a itulelang mahaeng monana anana ana lokale a ke wa bona. A ke re lena se ke dula mahaeng. Jwale se ke tseba taba tse ding e sa le ke dula mahaeng tjena. And he would be shocked. Ho na le mefuta ya dinonyana tse ke di bona matsatsi anana. Tse ne ke sa di bone. Mane mo ke dulang di teng. Locally enana ena e lona le dula. Ha di. So, ho ba le part of nature that I connect with. E batho ba ngata ba dulang ditoropong ba sa connecting. Go na le dinonyana tse mona bo se tlalla le tla ga o e tsala jwang bo mantsiboya sefo se tla lae ba tse di ntse di le teng local but go ntho di ngata golo there a lot of distractions ga di bonagale but go dula ka thokonyana mane go etsa go motho a di tlhokomele ka pelenyana now e be ke tlhokometse e nngwe gape e leng yone ene e ka fumana gore matsatsi ana na gere ke mogong kore ntle le o ne o le jareteng e re o le neng Hona lo mongwe mongata e re sa o rekeng.

0: dumelang re le tsem hlokal beats wena qatong o tsena wena qatong ho mamela re tsena ka go le mo re thusa mo hlokal beats re le tsa mo hlokal beats o bontsha fela hore o ka hare ho taba a sa tsebe nna o ya tamela jwang boyfriend ya hai ile ya habo ya lo mokopa taba tsena tsa bo mahadi bothata ke hore lapa leso le batla tjhelete e ngata yo eleng unreasonable ore ya mo email hai khone me lapala bo ha letsitsinyei le hona o buisea ore ke tse jwang ke bua le bona ke bua le lapala leso kapo nka etsa eng ho ba mohlankano wa ka ore ya mo email o bile wa tlohela ibile taba e kgolo ke ho jwe lapala leso ha le buisea ba re ke ruteile ba re ke kene sekolo me chalet eo e ba e batlang ya utlwa hala e reasonable ore ke na le maikutlo hore mpe ke tsa mai fela le mohlankana wa ka empa le teng ha ke batle ho bona hala e ka ga ke tella batswadi ba ka peace fm dumela I'll pay pele ka khutla hape rutla na wena maikutlo a ho ke a feng le hore na o ka iletsa mohloka le bitso hore a tlaitse eng 62009956 2121 9956 le +266 599 6 PFM
1: hello
0: tumela tsile jwa ho mnate
1: o bua le mampo mo tsirarilo
0: eya mampo wena hore mohloka le bitso a tseba
1: hello
0: Sure. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes.
2: I don't get it from a focal bit or a hiber, or sa, she let it 25. I tell a little more shank an hour high. But so I said, I'm a hardy, some pie lake, a holler. More clock up when you have some more hacker. How so low 25 in your long last hole? Would you mean a little more to how? I care for my face, Elena. I can over by your land. Ke o kwi ena lo ba buima ba no tlong ke ntse ba re ngwana ba mo botile o ile sekolo go fumana ho ra botiana ha bo ntse go tu o ntse ile sekolo ba tlhori o solo ba phala le latalana mba he tlo hlokwa ho ntse le ngwana bona ene o tlo fumana ho ha dulile ba ha di mo ba le tshudela mo ba itlela nkwa ba phusha bo phelo ba hurisa bana kwa kankaneng unemployment rate hodimo ma o fuma o le mesebetsi ene e sebetsang ho kgola tjhelete tse nyenyana re ile jwale ha ba ka nna ba tiisa ho ha ka roka ba tla fumana moradi ka nnete a tsofalla mono ha bona ena o se utlwa o tla regreta ha eba ke motho a thabelang ho ba lelapa la hae tla regreta na hana ke kile ke ka fumana motho alaka wanya o tsere ndo tsere nyolo ona tsena la la amanya ka lona ta ho mo tlo ho wa nilo ba 600,000 a o se ha o ithatela motho ya ka nete ha o ikele ho la sgo ha ba di tsi tsere ntse ho ha ona mo tsa dia ka go sa di khomo hehe le tla mang ka di khomo ke la se sotho so ha ithatela sgo a tsere pele mo ka e ba mba tsa di ba sa ntse se se o mo wa fa tsona ba
0: Yo, wena o re mo hloka le bitswa etse jwa mo mamedi. A ya tamela jwa nge tlebe se se hore o tella batswa di jwala ha etsa jwalo. Ba ne batswa di balakatsa gore di ntshwe di tsamae je. Morning.
3: A tsheka nete. Na kere. A o se ya le batswa di ba ha efatshe ka nete. A buisana le bona ba bontsho gore ka nete a etabene ha e hantle ka nete bana. Ke nete o go daily. Impana tsena ha ona le mesebetsi. Mesebetsi ha e yo. Na go le mwana wa bona totla hlolwa ke lenyalo la motho a mogatang ka lebaka la botlhoki ba hae gore ha ana bokgoni bo batswadi ba ba botlhokang ka nnete batswadi le bona ka nnete a tshiba ke bana hanela bana ba bona ka nnete o sitisa thabo ya mwana hao tshenne ke ka mogoki di bona ke mele photo ha bi
0: thank you ka lebo wa mele photo morning rilo batswadi le bona ba ke ba tloele bogopo ho sa sa ha ngwana eo a sa sa nyalwa alla ka bona hore ba ne ba hane ha nyalwa ba batla tshelete tsa di filming ba tloring ke metebello tshajalo 62009956 tswela pele o no go romela meletsa o no ke ene o register na wena ge mo hloka le bitswa etse jwang a ya tamela jwang taba ena
4: experience a game changing internet service with Genie Internet. We offer high speed uncapped and unthrottled connectivity that delivers exceptional value for your money. Say goodbye to data caps and frustrating speed restrictions. With Genie, you can enjoy seamless browsing, streaming, and other online activities. Contact us today at 5201-0024 or visit www.genie.co.ls.
5: Gala 27 Lwetse 2026. PCFM, Lili Mwazi, Zangkono Khodu, Buchabela, Limaseru. Du Memela, Pitiki, Edla, Torela, St. Paul Primary, Butabute. Ho tloha ka hora ya leshume hoseng ho isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie! Dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba mmagodi hlaswa. Bitikie! Ditikiti di tla fumaneha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hai hehe ba sadie!

Marna. Real deal. Mamedi bula monata ho lo sebetsa lo wena ho tlo re nya bo robo mo re qadileng teng hlela mona monna lo wena re arohanang teng. Tsela pele monate ka banana wa manga tota latela le tota le kena ka 12 isa 1. Ke le bitswang midday light. Ke la ditaba ho kopana jolo le tladi makutle. Tsa bana ite ba re ha ho fetwe le tse ding tse ngata. Tsetsa go hlopseditse tsona mananeng a fapaneng. Ke tsala ka tshe le buhile ri lo mogabudi. Ke bua ntse ngata from 9 to 12 tsengata holo. Empa fela ke ke tsheke re ha ra tsona dilengata jwalo hle ska lebala hore bupwe ka sepheo ka hona re nne re kholotsane re hopotsane hore na le wena re phele le o sebetsa ka sepheo ka bogabane ka boqhetseke di ntontso hle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphela nthena tlotlisong le thorisong ya ntate modimo bana re bupwe ka sepheo. Thank you. All right. Ha re kopana hape sana. Bye.

0: Mamadi wa PCFM e re ha o le tsena re hlegetsole pele jwa ka ke bontsitse hore re tlotla re buisana jwa lo le ntate Thabo Kgetheng ka mane ka mogotlo ntate Kgetheng wa Motsekwane PCFM. Mongadi Kgetheng
1: ntate wa ka
0: e le buile ha holo ntate ke dumela hore wa nkutlwa
1: hantle holo mongaka.
0: Ke le buile ntate ha ile mona re utlwana hantle ka tsela ye babatsehang re ke utlwe he re hlokometse ntate gore ba kusuwa ile Thabo Tshukudu ba le Mothibedi Mofolo ka nnete ba fuwe ka hlolo tsa bona me Mothibedi Mofolo o fuwe jwalo ka hlolo eno ya dilemo tse 20 ya metso meraro ha Thabo Tshukudu yena a hlotse jwalo dilemo tse 10 metso mihlano. Me ntate ke mabapi le polao ya ngwana lona e leng police constable Mokalekale Kgetheng. Maikutlo a lona ke a felele lelapa haholo ha e le mona nyewe ena ntate e ile ya mamelwa ka dilemo tse ngata haholo.
1: Ee, ya ka nnete ke a leboha ntate, dumelle ke o hlomphe le monga sa le maseo ke sa pisi. Ah, ntate ehlile. Ba le lelapa re kgotsofetse ebile re ananela gore ebe lekgotla le fitlhetse qeto le a e le ka mora dilemo tse ngata ka gore jwale go hlake kapo go hlaelele gore na se ke leng ngwana wa rona mofu police constable Mokalekale ke sefe, mme re a leboa ka gore ebe toka e ya bue. Mme makgotla a fitlhetse thahasello kapo taba tabelo e ne re e lebeletse re le lelapa ya go aba toka. Go ne go lebeletse ntate gore toka e ya bue, mme ya toka e ya bue. Ka nnete re kgotsofetse kapa gagolo.

0: kapasha habeas corpus ka tlile ke le buya holo me re ananela ke tlo itshikile go
1: mohlomo mo sotswa kana na hana e mong a re he ditaba tsena tsa leeto lena di bile bohloko haholo ntlheng ya ditshenyehelo go bile jwandate haholo nakong eo jale le ntse le kena ka magotleng le ya maipiletsong jwalo jwalo
0: ele ena ntate e thefute mokua lelapa haholo o re ga le ya o thefulela o yo tobetsa gobane ne ntse re dula haholo nna utlwa o tloa mogotlong o tshela koloi ya gago ya poraefete o tsamaya ka yona nako yotlhe ga o fitlha o thulalele gore metlakase a yo agente ya kula e kae kae le tse ding tse ngata fela jwa le wena oke o bele o khutlhe ke re o tlile gagolo ditabeng tsa mogutlo ehlile ele a kena ka pokothong gagolo lelapa taba ena jale le diagente a jere motho a patala ee go tsamaya ntate go kenya motho ditseong tse kgolo ka ntle le opitogo le turu ena dijo boroko ntho tsena kao fela o santse o tlwisisa ntate ore ehlile e la ama mogu a golo gampe a golo
1: ntate
0: ya ntate
1: a ntate kgetheng ke utlwa ka motlhomong so o akareditse gagolo o ka reng fela go basotho ba ileng ba leta le wena dilemo tsena ganye o ena e ntse e bua ba mamela ba bangwe ba ya ka mono ka magotleng
0: ka nnete ntate ga re na mantswe a lekaneng a go fetisa ditebogo go bona tse kgetheileng go utlwa be le lelapa ntate re gaelelwa ke mantswe ehlile ditebogo tsa rona go tswa botebong ba pelo re sita go di lekanya le go dikala sekaleng gobane sethaba sena ga e sale go tloa ga bokodua ena e tla ya gore mokaleka le o nyametse ga e sale se na le rona ka dithapelo jwalo ka ntse se re beya megapelong e se setšhaba le ditlhopha le mekgatlo e ikemetseng ke gore setšhaba ka mafapha otlhe a sona le go re tshetsa ka maikutlo ba re hlabolola ba re kgothatsa ke ntho tse ngata re leboa ka mokgokgetheileng gagolo ka nnete re gaelelwa ke mantswe a o isa ditebogo wa nkutlwa na mosotho a re wa gaelelwa tebo tsa rona ka nnete dingata gagolo re ke ke ra peta le go dilokolisa gobane ga e sa le ba waka le rona re ba utlwa ba bua dialemoeng go ba utlwa ba re letsetsa kore ka mafapha otlhe a setšhaba megatlo e ikemetseng ya setšhaba diphutheo dikerekeng ka o fela le dikereke ka dikereke ka bodumedi go fapana ka badumedi go fapana le dikerekeng ne ntse re utlwa ditaba tseno tsa setšhaba ruri re a ba leboa ntate se re re modimo a tsaka batlhononofatso bano botlhe ba ileng ba kenya letsogo gore tshetsa nakong e go ileng ka phatlha
1: ntate re lebuile gagolo ntate kgetheng le ka moso ntate re lebuile gagolo re le PCFM gore ka nnete o ile wa re ge ke re bue re qoqe ga go tshwanyane ka ditaba tsena ntate tse amang jwalo police constable mokalekale kgetheng ya senga le seo lefatsheng lena
0: ka nnete lebitsong la lelapa la kgetheng ke leboa go menagane
1: re lebuile gagolo ntate kgetheng ke a tseba ntate o ile a tlhalosa gore lena na mabaka a mang a ntate tswela pele ka mabaka a lelapa re a leboa ntate
0: ya lebo wa mngaka tanki
1: ntate kgetheng mamedi
0: a ke gola go tlampha dinomo o nyetsa gore na re thola nye go ka ntho tse di tsenya le
1: o ntho tsena tsa gona tsena tsa marandra
0: ee ya tempa o ka no letsetsa gola go tlwele o pete lenaneo
1: ka mone ka mogotlong a kere ke 101.1 o ka re fumana ka 101.1
0: ke ntate ke yona ntho ene ke e batla eo he 101.1
1: ya ntate
0: ee
1: a re lebuile gagolo ntate kgethei
0: ke lebuile
1: tanki ntate
0: 101
1: wa utlwe he
0: 0.1
1: a wa bona
0: ee 101.1
1: ka le bontate
0: a ke le buile mngaka dikgomo
1: tanki ntate kgetheng
0: tanki ntate
1: mamedi ke metsotso

Metsotso e leshome le metso e mehlano ka morao hore pele ditaba PCFM di balelwa ke Tebello Jane Moamedi Dumela. Lekala la maatla le merafo le bile le kopano le baokamedi ba mafapha Tiaetlaneng Berea go ba tsebisa ka morero wa ASENT o reretsweng go anetsa kgokelo ya motlakase ka hara naga ntle le maseru le mogotlong. Mookamedi wa lekala Tlaleng Molawa o re malapa a ka bang 27,000 a tla hokelwa ka marangrang a tlwaelegileng a motlakase, athe malapa a mang a 17,000 a tla fumana motlakase wa letsatsi. O re go tla etswa moralo o kgethegileng wa go tseba masimo le thepa ya setšhaba tse ka angwang ke mosebetsi ona. Molawa o re go tla boelwa go lokiswe tokomane e tla bontsha ditsela tseo marangrang a motlakase a tla feta go tsona, mme lekala le tla sebetsa mmogo le khamphane ya Lesotho ya motlakase LEC. O re go tla thewa komiti ya ditletlebo e tla thusa go maatlafatsa dipuisano dipakeng tsa setšhaba le morero le go sebetsana le ditaba tse ka tlaiswang ke setšhaba. Morero o tla anela dibaka tse kenyeletsang ha bulara, ha mphunyetsane, ha tshepe, ha matjara le masweding mmogo le metse e haufi. Tebelelwa ke gore mokonteraka o tla hlahiswa setšhabeng ka Tlhakubele selemong se tlang, mme ka mora moo go tla hirwa basebetsi ba senang ditsebo. Ofisiri ya thuto e ikgethang Bothabothe Mofumadi Dilahlwane Gaswane o re dikolo tse ngata di tobane le qholotso ya tlhokagalo ya matitšhere a kwetliseditsweng go ruta bana ba nang le bokoa, e ka setana le dithusa thuto tse tshegetsang mefuta yotlhe ya bokoa. Mofumadi Gaswane o re ke dikolo tse fokolang fela tse ka ntle go Bothabothe tse rutang bana ba nang le bokoa ba pono ka Braille. A re batswadi ba bang ba hloleha go isa bana dikolong tseo ka lebaka la tlhokagalo ya tšhelete. Go sa le jalo, mookamedi wa mamogatlo wa megatlo ya batho ba nang le bokoa Lanford Bothabothe Pascalina Letsau o itse go na le mehato e ntseng kengwa tshebetsong e le go kgothaletsa go kenyeletswa ga batho ba nang le bokoa setšhabeng ka go thega megatlo e rutang barutwana go tshegetsa bana ba nang le bokoa e ka setana le go thibela go sekisetswa ga batho. O phethetse ka go thoboletsa lekala la thuto le kwetliso ka go aga diphaposi tsa go rutela tse arabelang ditlhoko tsa barutwana ba nang le bokoa, empa re ditsela le meago ya setšhaba di ntse di sa arabe ditlhoko tsa bona. Ditaba tsena di tla nakong ena eo lekala la thuto le kwetliso le ntseng le aga matlwana le diphaposi tsa go rutela bana ba dikonyana ba nang le bokoa dikolong tsa mathomo go phatlalela le setereke sa Bothabothe e le go nolofatsa leeto la bona la boithuto le go arabela tlhokagalo ya thuto e kenyeletsang botlhe. Dikoporasi tsa maseru di tla tshwaya letsatsi la dikoporasi hosane e le go kgothaletsa kabo ya toka le go kenyeletswa setšhabeng ga batho botlhe e ka setana le boitshematlelo ba setšhaba. Mohlanka wa dikoporasi maseru Mofumadi Mpitseng Gama o re ketsahalo ena e tla fa dikoporasi monyetla wa go sheba dikatlego tseo di fihletseng go arolelana tsebo le go maatlafatsa tshebedisano dipakeng tsa dikoporasi mmogo le balekaneng tshetsopeleng. O re mokete ona o tla boela go shebane le mesebetsi e kenyang tšhelete le mekgwa e metle ya tshebetso e ka thusang dikoporasi go ntlafatsa mekgwa ya tsona ya boiphediso le go kenyeletswa go ntlafatsong ya setšhaba. Dikoporasi di tla boela di bontshe dihlahiswa le ditshebeletso tsa tsona go kenyeletswa digogo, merogo, mesebetsi ya matsogo le dihlahiswa tse dingwe tse tlhagisetswang hae kwano. Go tla boela go ba le mohanto boikwetliso ba mmele le mesebetsi e meng e reretsweng go kgothaletsa bongwe le go maatlafatsa dikoporasi. Go tsa matšhaba, moporesidente wa South Sudan Salva Kiir o kgadile mmuso maobane ka mora go fetola molao wa dikgetho e le go dumelela gore dikgetho di tswela pele go sa latele molao wa motheo le go tshwarwa ga palo ya setšhaba pele go dikgetho tse tlile go tshwarwa ka 2020. Kgetho ena ya Kiir e tla nakong eo naga e ntseng e itukisetsa dikgetho tsa yona tsa
pele tse ileng tsa tshechiswa ka magetlo a mabedi ditsebidi re molao ona o motsha o fa khir matla ka ha o modumella ho busana ha le ho tlosa batlatsi ba hae ba kgethilweng ka 2018 ditulong na kongere kgetho ho sa le jalo ditsi tsa tshireletso di bona hetse mapatlelong a motse moholo juba mabenkele le makala a mmuso a kwetswe ntle le tlhaloso ka mora hore lefapha la tshireletso le laele ditsi tsohle tsa tshireletso ho dula di le malalaolaotse ho tloa maobaneng le leng ho na le dikgotlhano dipakeng tsa dihlopha

ka morao ho dikgetho tsa America tsa kala tharo pudungwana. Hara tse ding polelong ya hae Sebokeng se akaretsang sa matjhaba a kopaneng, Trump o itse Iran ha ena boikgethelo empa ho kena tumellanong ya ho bulwa ha motjha o tsamaisang mafura wa Hormuz le peo ya dihlomo fatshe le Washington ka morao dikgetho. E le ha qosa Tehrane ka ho diehisa dipuisano tsa ho fihlela tumellano. O itse morero wa Iran wa ho itshetleha ka sephetho sa dikgetho tseo tsa ka pudungwana o ke ke wa ama dikgato tsa hae ntweng ena e ntseng e tswela pele. Ho sa le jwalo, nakong eo a ntseng a seolla Iran, moifo wa yona o ile wa tswa ka hare ho Seboka. Ntwa e ntseng e tswela pele botjhabela bohare e ntse e ama le ho sisinya mmaraka wa lefatshe wa matla le ditheko tsa mafura. Ditabeng tse ding, Trump e bile karolo ya mosebetsi wa ho tekenela selekane sa tshireletso le sehlekehleke sa Greenland. Momamedi, ditaba di fela mona mamela dihlotsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

All right, so we said we're talking, guys. 6200 9956. 6200 9956.

0: smell or small. Ungo to small, but I think when I look at what you smell, yeah. Ki medi medi cake kama nika habit.
1: Na medi cake mungo kwa usoba munga thaga lo hula usoba kasi.
0: Kuna lo bato ba mungo wima.
1: Ah, cool.
0: Kile ngi na mucho mule muna lo mungo wa high, right? Jele usoka na hana mungo wa mucho mungo.
1: Mara mabumza zuo hasi sepa kama na ona mtu sepa sa efedisi. Ika sepa sa efedisi alento. Le mungo wa hali. Huka tu mtu na le mozenga tasa tapi. Asa tapi,
0: not necessarily. Hona le mongko mongwe tlo fumana gore batho ba bankile haotswe. Ke wa hae, so ntse tsiba gore mongko na kwa butse.
1: Le ka ba.
0: Mongko na ke wa mang.
1: Wo hana le ka ba, motho a entse mona itsentse mona mabumza. O mo tlatswa ga sepa fela ke ba tshona itsentse.
0: Hey, ha ke tsebe ke nana smell sa motho, mongko wa motho, a ke go otswa ka hare. A ke go bona. Otswa ka hare ya diphahlong tsa hao. Ha ke tsikile ke nana ofa panele taba ya ho itshenya
1: bana. E ho bana a ke re uti ba re la ho tlatse la ho tlatse di patlo ke ba wa tswa mong ha ke hana. Ba sa batla fana ka di patlo fela.
0: Okay.
1: Ha le ba tswa di mang di patlo fela.
0: A check am. Ba me direte la re se ba melaitse ha o ntse le teng ha re tsa tsena re ya ho ntate Strumane.
1: Khuli tshana monna wa la means.

0: kana jikulichana pile biswanga itswa da timale kuwa kanqila kitsela pile kitsela pile gibi timale kuwa kanqila
1: yeah gone
0: itswa da
1: yeah
0: all right mola piece fm kimetso se mashoma mabedi le metso e supileng le bilolo nyane ya botlhano go toba jwa le mongadi moeketse situmane ke mofodisi wa rona wa laboga go lelele leng kana go ena mamedi ke tloga le ene
1: does do sultan
0: no
1: it does to remain yeah. All right. E ga ke se mamela itso mo kwa no mamela PCFM wa how hantsi re lela tanda te Stromane. Ausi Boiti, ausi ya ratehang ka ha mabote. Okay. Ke le mametse ke ntse ke otsela nna ha ke batle ho adimana ka roll on. Bo bona are a e. Ntshakele o na di cosmetics tsa how. Please.
0: Ha lo kolone fela a fetu.
1: Hai mara. Eh ya buti.
0: Hama bom bom. Lo na mara le bang. Ai. Lo kolone fela, kolone ya kolone.
1: Eh ya. Moregele. Motho ha sna roll on ona le chalete go ka moregele. Moregele. Aska se be di sa ya hao.
0: Entse. O tloswa ke nga motho a fane ka kolone mabom.
1: A tsama ke a ira ta topic yo ba ni hle tla me re bontsha gore motho tse ding ka ne thaga tla me ho di share.
0: O tloswa ke nga ke fana.
1: Ha fi. Eh. O utlwa bona
0: o eh. To jwa ke. Ah. Stormain.
2: Buzino.
0: Le ga ndat.
2: Ishapo wa ngwana ya buti.
0: Le o ka ba thwe wa ngata ke eng? So ke ngwang adima sono.
2: Ntlalo koloi. Ntlalo matadi. Yo ke bona. Ha ke nana tse nonong ke tsona tse kgolo a kgolo kgolo. Ka se wa di mema sa di ka se wa di mikoloi. Ke nana le ntlo hape hape a ke re khala go a no tla.
0: Ntlo ke stats.
2: Go go wa tap. Go wa tap. Oh,
0: stats. Ga sa di bana ga sort.
1: A stats Ivo.
2: Exe.
0: O ka sa di mana ga tedia.
2: Hai. It's le tsoto tsona tse ha ke na le ke tsantsa leng ga ga ka di mana ka tsona kana kwe
0: fela no no ya ka di di mana
1: tsoto le la ga taun la hla hore
2: e bona la kwe ke a tsiba ha ke le bogoma kwana ona le na kwe neng re ha ke tshaisa ke tsama ke ya hai ke be ke sala ke ka di mana ka tsona tlo
1: o ke a utlwa
0: stadium ke tla ba papadi papadi ga papa ni gatle
1: tv di tla tshentshana
0: ah na stadium mo soto sona ke na stress ya ne ke sa dilu ya ne ke le mujita soto le ke a ka nti papadi ha le papa
2: ke hona mo ke tshwengela mbraka hona bela ha ke sala mo nwa ke go a bona
1: hey that is true man was got ba ka yona
0: yo bona tv ya ho ba
1: That's two.
0: Who's
1: on that? Yeah, no. Who's up? That is too many. You need some of my PCFM shirts. How old are you?
2: Ere go di meditela bzangwana ke di meditse tse mo futu ke di meditse mo mamedi wa hashtag mention afternoon drive hohle hohle mo mamedi nga lo hana teng nga ka lebitse ke mo eketse streamane ke mahlabulli ba ba khabane counseling services ke mahlabulli wa Jabari international le mahlabulli wa hashtag mention afternoon drive wa beke le be
0: ke jean pula le ribe
2: e ka tao sa tsona ke na tse
0: a
2: e ka tao e papa me permitse di ka usi di sale ke nka le tshiare le nana ke bona ho ntse o futu futu metse hantlenya
1: Okay, that's Jermaine. Yo, lucky for me, Makota. Makota.
0: That's for who?
1: Makota. That is Jermaine. Ra leboa hle ntate. Re bua ka psychology of initiating sex ka jeno. E leng kelello ya ho qala thobalano. Ho nka bohato ba pele. That's two. Hangata re rutwa ka hore thobalano ke ntho eo re lokelang ho e qoba. Mohlomong ho e laola kapa ho e boloka e le lekunutu ho fihlela lenyalo le fetola ka molao ka tshwanetse empa na lenyalo le fetola ka tsela yo re na hanang re ikutlwang ka yona le yo re buisanang ka yona ka thobalano da stumain tsatsi lena he re kena ka kotlologo ka pare kena kelellong ya ho nka bohato ba pele hore na go bolelang ho qala thobalano hore na ke mang ya qalang le hore na ho etsa hala eng hata katso e kopana le tebello ka pa ditebello bo foko di litumello that is tromane ha re kene ditabentsa gona hangata re bua ka thobalano e le ntwe yeo batho ba lokelang ho emela ho fihlela lenyalong empa ho etsa hala eng kelellong ha motho a qetile dilemo a rutwa hore thobalano ke ntwe hlabisang dihlong ebe lenyalo nteng le etsa hore e amohelehe that is true man
2: re na le ntwe ya social permission me social permission ke ntwe mana e re reng e bua le hona bele ga o dumela go ntwana e etsa hale ha e bile ha re sa go ja ja ha e etsa hale ke batla etsa mohlala ha re ntse re bua ka thobalano mona re bua ka hore ha wa mogatshane pele o nyalwa gona le tsela yo go shabang ka yona vetsa tsawe mogatshane ka hala lenyalo hang how ba mogatshane ka galeng ya lode social permission changes e se ba hore ka ananela go ja le mona o tlisa bophelo ha hwane ka se se thubane ba tla go sengwe ya ke me the psychological conditioning e o ke kenya ke hore ke kenya ke le lontsa batho ba dumela pele hore ke le motsena tsenga tsene ba tla tla ka tsona ho fitlhela lenyalo ba tlo kwa thobalano e le ditshila ba tlo kwa thobalano e le kotsi ba tlo kwa thobalano e le sebi.
1: Hello? Ta tebo ke se strumane. A me dia ke se bo etsa lang. Re ke mleke.
2: Tumela no yena. Impulse ka la fetola the emotional.
1: Ta strumane.
2: Le tla ngwa.
1: E ya o no go gawile ka lo mo.
2: Oh.
1: Tsala pele. Tsala pele. Ah. Ma me di ke tsala. That's two.

0: Mamedi ri ina le matsometseng o ntsa gaugawa. That is Truman. That is Truman.
1: Lebzangwan.
0: Okay, that is ala pele go e qala qala mputse.
1: All right. Ke ne ke re social permission e ka tshintsha ka pelenyana ho latela ho rena go feta psychological conditioning. Psychological conditioning ke ntwe na e re o getsitseng yona go tloa le monyane. O fitlhela ka jeno ha o nyalo. Ho go thobalano e ditshila. Go thobalano ke sebe, thobalano ke ntho tse mpe, thobalano e kotsi. Thobalano ebile ga re a lokela le gore re ntse re bua ka yona gobane re batla gore re be re batho ba itshwereng hantle. Mme ga o kena lenyalong tabe ena e fetola molao ona, ge sa lokisa the psychological conditioning. E le gore o kena ka ga lenyalo wena o le lebogang o ntse o gopotse nthwane ya gore bashanyana ba kotsi gampe ba tla wetsetsa ngwana o gane ka sebongkotšha sena sa gago o se pate ba ke ba se etsa leng leng but jalo o sele ka ga lenyalo mme tse mona gesegere e se e dumeletswe ka ga lenyalo le go ja kwele ka kelelong go ntse o na le kutlwisiso yaneneng embarrassment yaneneng guilty yaneneng kapa anxiety ya manang le gore bjalo go na le tlhoko eno yo o batlang gore o tlo e fetise. The problem now comes with taba ya gore o so kene ka gara moo jalo go seng go dumeleile ga bogolo ba bophelo ba gago ge bo qetile ge ntse go etsa o batle go balega yona ntho e ne re e bitsang thobalano which is e nngwe ya dintho kapa e arabelang potso ena ya rona ya gona go ile go etsagala jang social permission e tlile e ka fetiwa ka pele ebile ya fetiwa re sa karetsa psychological condition e ka qetelang etsa gore go initiate thobalano bakeng sa gago ebe ntho e thatanyana go feta ka moo butse yena a ileng a etswa condition ka teng gore ga kena ka gara dikamano a tla sebetse ditaba tsa thobalano ka teng
0: nna go dumelelwa motlhomong kapa go dumelelwa ka thabo ka thobalano lenyalong go etsa gore motho a itshepe ka thobalano
1: permission le confidence ke ntho tse pedi tse fapaneng dibile di hlahisa di-experience tse fapaneng permission e re fela motho enwa ga re sa tlotla go wa tlhola gobaneng jalo o kene thobalanong sena se re le ga e ba o tšhaketse lapeng bjale re se re fetela ka kamoreng re le babedi ka tlholo e tla ba teng e tla ba gona ga ka motsheyare ke bjale bana ba ntse ba utlwa empa ga re tlotla re ahlola gore re kene ka kamoreng lwe ga re wa utlwisisa and jale confidence ya gago ga e tliswe ke gore o dumeleletswe e tliswa ke gore na wena o ikutlwa jang ka the act itself mme ga ba ka kelelong ya gago o kentse gore ntho ene o ntse o etsa le goja o se e etsa ka gara lenyalo moo go thweng e dumeleletswe empa yona ka bo yona e ntse le ketso yaneneng eo godisong ya gago o godisitsweng o tlameya go e tshaba ke tla etsa motlhala o bobebe fela ga ba o gotse o le motho ya tshabang digo jalo o fitlha o dula ka tlong moo go seng go thwe digo ga di sa le kotsi kapa digo monaga mmele wa rona ga o balee ga digo di le teng sego ebile ga senka re sebelela ka ntle tabe ena ga e tlotla e re ga o bona sego ka tlong mmele wa gago ke kwa balee o tla nno balee o tla nno shashaphane fela sego ka nako eno o tla bole ka gara environment e dumelelang gore e be sego ga se etse jalo because o godile o gola o ntse o jetsa ka bokotsi ba sona o godile o gola o betswa ka gore na motlhomong se ka o loma motlhomong se ka ba sa o bola tlasa maemo a feng so taba enonong ka bo yona e tla etsa gore mmele wa ga o nne o tsitsipane ga o ya o lebane le yona which is the exact same thing e re buang ka yona le confidence ya thobalano boemong bona kapa ya go initiate because wena o gotse o betswa gore ntho ena ga o a lokela go etsa ntho ena e emele lenyalo fela ga o ka ba wa fua puisano e napaetseng e amanang le yona le gore na o tla etsa initiate ka sebopego se feng so wena o tla bo utlwisisitse gore e re ke tsamaye ke ye maane le mma bathwana bitikeng ke tseba gore ke le utlwa gona basadi ba bangwe ba initiate ya jang but e be ntse boela e tlo ba bothata gona jale wena ka tlong motho eno yo o nang le yena how do you initiate the act itself o mo bontsha gore bjale wena ke wena ya nang le thasello ditabeng tsa thobalano and the confidence ya fetsa ntho enonong gape na o eng ka go kae because ka nako ena kao fela e sale o tseba ntho ena e leng ntho empe kapa ka nako ena kao e sale o kwisisa gore o ya lenyalong mo o jale o tla o ithuta yona ka tsela tsotlhe empa e re ga o fitlha ka ga lenyalo jale ebe go tla lebelele ya wena gore ebe you pay me o tlhagisa confidence yane e re sa kang ra qala e le teng o kwa sethathong
0: ntse o theke koko wana ba le ya koko nana ya no taba ya ho initiate ya ho qala ntate Stromane mohlomo motho a ka ikutla go le thata haholo ka pele ya batla ile ntse thata haholo mohlomo ibile ka sitana le dipakeng tsa batho ba babedi ba ratanang haholo ba gatelang haholo ke tlhwe ile ya qetela ba gatelang haholo ntate Stromane ha re bua ho baneng ho ba jwalo
1: initiating sex e kenyeletsa vulnerability e kgolo haholo. You are very vulnerable ha o kopa thobalano because you internalize the response. Kutlwisiso ke hore ha o dumela ka thobalano o dumela ka bo wena, mme le motho ya kopang thobalano boemong bane le yena o kopa ka bo yena. Now re internalizetse taba ena thobalano to a point where ha go botsa gona o batla thobalano e leng gore ke botsa gona o batla nna e seng thobalano o batla nna o tlile o ntse o nrata, etlile o ntse o nthasella, etlile ke ntse ke o excite ka mokgwa o ditaba di ka etsagalang ka teng. Ke ha re ya re lebane le bogobe bo ba metsi, ke ntse ke etsa gore bo be ka tsela e wena o batlang gore bo be teng kapa bile re se re bua ntho e fapaneng na. And the minute we re qalang re beya ka sebopego seno, now re qalalela go internalize taba yane neng e tletsa gore go initiate thobalano e be go ba thata, because o santse o utlwisisa gore ha motho eno a ka gana, ha motho eno a ka re not now, e bolela gore ka nako ena e ka nna ba etlile ga o batle nna. And really e ba thata even if ke motho ya ntse a le pela gago. To a point where really ebile ga re setse kene ka gara manyalo ebile re ka baka kuke ka re e tsamaya le gore motho eno ke motho a ka, therefore bebele e re ke ka gona ke tla etsa ka mokgwa o lokelang gore go tlwe go etsagale ga a lokela go gana, because jalo. Ebe jale ga re qeta gore re kenye taba ena e dule ka ratlho ka mona, the initiation ka bo yona now ebile e tsamaya le gore ebile go a dumelega gobane bele re kene ka gara lenyalo, go a dumelela, because it's a long term relationship. Le wang e sale re jala le ena, ke a tseba gabo le nna wa tseba heso, therefore ga ona monyetla gore re ka baka re tla itšhaka tsela mofuta ofeng. Ga e ba nna le wang ga jala mo na mo re jalang teng, ditaba tsa rona di tlamaya ditlhe di tlhake gore motho e mo le mongwe a tseba gore she's mine. But now the problem still comes with gore ga ke tlo initiate kopo ena e ke itlisang, application ena ke itlisang, wa tseba ga o ile wa tseba gore mosebetsi ke wa gago, jalo o ya o itse application e ba ga o fitlha mosebetsi wa gago gotlo o fuwe, taba eno nong ka bo yona e na le tshwabo e fetang eo ka nnang yaba o ne tla qala ka yona. And that is why go initiate thobalano go ka qetelelang go baka vulnerability eno kapa go ba thata gore re etse, even if motho eno e ntse le motho wa gago yo o ntse o tseba gantle gore le phela le ena, yo o bileng o tsebang gantle gore nna motlhomo nna le relationship ena na le qadile go kae go fitlhelela mo o ileng gona teng.
0: Tradition, masculinity, femininity, that is Stromane, e leng taba ya mehopelo ya setso mabapi le taba ya bonna le bosadi. E susumetsa jwang gore na mohlomong ke mang ya lebeletseng go qala thobalano?
1: Setso sa rona ka go fapana ditlhile e sale dire ya saena di-role tse fapaneng rona re le banna le lona le le basadi. Banna re godiswa re betswa gore lerumo la botsi se ke be la o mamadi goga, lebang o gola betswa gore wena lebang ntho ena o e pate ga o e fanwe fela je. So botsi o gola a tseba gore yena o tlameya gore a yo kopa.

ga lenyalo ba tswa ba mba e ka nna ba go tla ba ditlhoko ka sa go nna hao e wena o le lebuang mme jale e tla ba ka botata ba nna ba go nna jale o initiate ba because you were never taught how to initiate o go tlwe go tshaga senotlolo gore mo hlabutse ya fitlang a reng koko e bo wa bule that's how mo bulee and jale butsi le yena mo hla o song o ka fitla e le wena who is pursuing ya ba bile se lo yena seng a re a ihle ya buti ba tseba a ihle ke ne ke nana gore o ntsha ke le report ka ntri e getse ke ya ga ha jana ka tlhong ya ba buti u bona e le wena a se thifi ka yona mphena ke go motshosa ke go motshosa o tla ba buka o tla ba buka ha ile go qotela kwa lantsa re wa tsa ntho kgolo ya re ba majita e mphena nung ha ke tsebe go bona go ne go ile ba etsa hala mantla sa maema itseng itseng and that is go bona setso se batla ka go le mafuta ofe because ke hudisa.

0: So now, we do that and now have size the group. Ebe ba bona gore na o tsala kae o lokisa ka tsela mafuta o feng gore mapatse ka tsela go dumela ka ditaba tsa ga ka patla hana ka tsone. If not, re tlo bua ka ntho nngwe e fapaneng bjale boemong bono. And the socialization e tlile qetella e bapala karolo e golo gagolo boemong bono. Ha ba o hodisitse gore o itshware hantle re ebile gore o etsitse gore wena ha ba fela o la fana gagolo bonyaneng ba gago ga o sa le wife materiale o se o le pompo ya motse ge ba bana bana re ya bothateng bo tshwanang le bofeng re amane le mobele le wena o sa tlo tsewa gona now the desire wena ga o na le yona na o tla itsa bang ke mane mo e tla ga o fitlha boelo ke ga kile ka tho o tla tlhapega ga o thata o tlhapege o robala o ntse o sena kgwele thekeng efe bjale ga o robetse o sena kgwele thekeng e be butse ga a ikgaletse pela gago mone ebe bjale ke bothata bo tlhaga gona mone gore bjale butse ga a ka baetsa letho le go jang tsa bone gore gono le jalo ke mane mo bjale o tla bosegore butse o tshaba enyeng o mone ebile o sele eng empa go ntse go na le gore you could have initiated ompa fela o sa tseba gorena
1: ga re matha ka lebelo re sentse re tlophetha ditaba tsa gona tate Strumane go etsa halang mohlomong re ha balekane ba babedi ba ena le maemo a fapaneng a takatso ya thobalano kapa ha motho a le mong a ikutlwa gore ke ena ya qalang ka mehla
0: ena yona e tle ke kgolo e amanang mona mosebetsing wa ka hangata ha o tlotla o kopana le dikhapo le o ka kopana le dikhapo le ditse ka yona tabeng ya pele fela ya neneng a nang le takatso gangata o tlo utlwa ke kare ga o wena o ntse o gana kapa a tlile a sa sika o fumana access bogolo ba nako o tlo qetela utlwa ke kare ga mo batle and-e wena a ntseng a tshwere dinotlolo a ganang ka sebongkutšha o tla bo qetelela utlwa ke kare yena o a o
2: pressure
0: so dintho tsena tse pedi di bapela ka gore because ha tshwere le ka gara lenyalo now kena le mangolo ana o tla re ka khuta gore mmelo wa masadi e nne mmelo wa manna ha cha hati and ebe ha re tsata gore ka khute motho yena gwele o sa lukwe ka kare o mohanela access ho se o a lokelwang ke sona e tokelo ya hae ne ha sa lukwe ka go hana ka tokelo e yona e wa lokelang gore ebe o na le yona now ke tlisa bothata bo botjha hape bo tla fumana gore bjale eitha o setlo nagana gore a itlile o ganne gore a mphe ntho ya gae bjale ke se ke utlwa ke kare motlho mongwe go na le kaekae mo a tla ifumana o tla iphumana ka 12 bosigo ka 2 go tseng o se o nkile founu ya motho o se o ntse o sheba di-text ore na o ntse a bua le mang eo e ka nnang ya ba o ntse a mo tshepisa gobane bjale wena ke mona o gana ka nthoena e wena o utlwang ke kare o lokela gore ebe o fa yona and go feta mona bjale le banna le basadi ka o fapana e mongwe le mongwe o tla qetelela ga eba o ne ntse o initiate o tlo bona initiation se e fokotsega because le yena o qelelela go ithuta gore ntho ena motho ena ga a batle ka yona mme ga ebe ga a batle ka yona then I don't need gore ke mo pressure and ga ke ntse ke sa mo pressure then o bona ntho ena e fokotsega initiation e fokotsega ga initiation e fokotsega a qalelela go ba distant mme ga a qalelela go ba distant jalo e tlo qetelela e bula menyako ya dikgotlhano ka gara dikamano tsena tsa tse re buang ka tsone.
1: Right, in the restaurant.
0: Le bjang wa.
1: Re a phethela ka motsotso fela re ruta batho jwang go atamela ditaba tse tsa dikamano tsa thobalano ntle le gore ebe motho ikutlwa a na le ditlhong e sebile ore bolelela rona go fumana ka
0: ga re rute batho gore sexual intimacy ke ntho e batho ka o fapana ba lokelang gore ba ithute go e negotiate responsibly ge tlhetse tseba gore motho e mong le mong ya lokelang go tla initiate a tla tsebana o initiate ka tsela mofuta ofeng ke a gola ke ona molaetsa o bobebe o ka ra buang ka ona ga e ne ba re na le nako ne re tla tle re o bule gagologolo ke ntate Strumane go makangkang otlhe Facebook, Instagram, Express, TikTok mamedia ka bua le nna gona teng a na le maqaphi a gona la Jabari International le la Bokgabane Counseling Services a fumane yang Instagram le Facebook mme leqapheng la ne la Bokgabane Counseling Services go na le dinomoro tse mo mamedia ka ba fumanang ka tsona ga a sa tlhoka ditshebeletso tsa tlhabololo ke dinomoro tsenang le WhatsApp tse o aka re letsetsang ka tsareetse tsa text go tsona tsa 53309714 53309714
1: Tate Mike Strumane ra le bua ntate ditaba tse molemo gagolo ka nnete re rutaile. Thank you ntate.
0: Shole Jangwana.
1: Thank you.
2: Oh, again, Jolo Ibiza.
0: It's a bong coach.
1: That's true. Yeah, no.
2: Thank you, Tate. Hala hala ba ura Peace FM ra le bo ha mongadi mo ke tse stomane bo la go tla pape ena go yetla ke nako ga go para le 5 to 5 re se ba go na be hem tsa ma zwa ma bomza dipedi ya ke
1: yeah
2: dipedi are tsena ma bi are tsena
3: it's time for 5 to 5

0: rona le ntho engwe master piana e etsa phelang sothwana ya prefade a bua le motho e mongwe utlwa go ntse bua le motho ga utlwona ntsa reng jela tlotla le ena ke re date modimo sase le le ntho e ke tla etsa ga ke ena ke a etsa ke na le bua le wena ko obeele ka thoko motho mamedi a utlwa fela
1: go
0: ntse ke bua ntse ke arabela e sale le ke batlele ntho e ke batlang go etsa motho wa teno ke a etsa
1: a bona tefela motho a tema tefela o lwa mbekenye
0: mbekenye
1: tsa le ba ga go le mo hape
2: ei
0: ei ma bomzantsa
2: it's nicer
0: untsa ntsa ntsa ntsa
2: ntsa ei tende it's nicer
0: unkala fatse motho
2: a nicer nicer
0: unkala fatse motho a tema bomza ge tota le yana mantse re bua gore hey la o tsamatse le mane ha golo ha o le hole le hae Obana hanga taba bashimane ba ja tadi a jere. Mhm. Ele ona ke sekele ba holwana le ba tsa mayu tu mo tsa mayu checka se ha. Le no ka ipitla mono wa hlaba wa iphe wa base wa ja. Ke ka otu mo tsa mayu ja mono.
1: Oh, ke mo go otu mo tsa mayu ja no.
0: Eh. The literal the literal.
2: Je nna ne ke botsa gona. Ntate mo taung le ena o fihla itla tselletsa.
0: Jela mabumu. Jela mabumu za wa mpotsa hapa.
2: Ha di jwe di no.
0: Jela mabumu za wa mpotsa hapa hapa. Mabumu za wa mpotsa gona. ha sa a phirimang letswe na e ka ba lelatlhe ya gare ke are ke a o tse batla bo sa
2: latlhe
0: tla bo sa latlhe ya mabomo
1: e ka mpa ba go fela o phirimang letswe
0: ka ba sa latlhe
2: thata
1: mo ithentisa tse dingwe
2: motho we learn everyday
0: ka ba sa latlhe
1: ga o latlhele mo o tseba
0: Alright. Dia papa ding?
1: I'm Thati. We're going to tsho. Mm. Nna ke tsana lwena wa bora bora. Go bora bora go be ke tse pedi ka fe. A nete. O tlo bora bora be ke tse pedi ka fe. Ke re se le mo
0: Ke be ke apela ke leng.
1: E ya motho a di ke ape. Se ntse le bodimo.
0: Okay.
1: Na che ga nete. O tla ntshagela tsena tsa dina ha tsona ga nete a sentho tsa. Ke ya mabumza se botsa ka la o ka etswa di khang ka bo Argentina bo foga mo go kuba tsa dina ha se ntotsa
2: ai ke a tseba mo teng
1: ma jere ba kopana ba le bangata fe
0: okay
1: ga le ba tla ba di tlopa tsa rona go
0: CAF under 20 cup of nations Lesotho 0 Angola
1: ba kamara losia ya maoba ya 32 gatano le swatini
0: re hana le bane mona re le bana
1: re je re foza dile
0: re hana le gana le bane re hana le bane motho a teng
1: ntate modulo je mathata hotlwa aba motho a teng go tlwe 32 ke e swatini maoba ne ke nana hore ne le mantane ke nana hore
0: ha motho ya ne swatini
1: re fositele mo go motho a teng
0: e swatini tse bolo motho a teng
1: Poni liye ya paka hore ne go kopana le batho ba seng matla bao. Ai ene magonyani 11 le jone ne re tshepa mabumza. Khalo motho magonyani 11 ke yone e ka ndwa le tla ha ba promote.
0: Na motho a te magonyani 11 ke se bile o tswa. Ei. Ke se bile o tswa mangata.
1: Mo hudu e sa gata ka dipeng.
0: Magonyani 11
1: ke motho a sa gata. Pero wa ntjye tsala o e pina e hano.
0: Na itse gore ke le ofisi. Na itse gore ke le tsinya ga le motho a te ya tlegoa. Ya tlegoa ka ga e pata. Ya tlegoa ga ga e pata ga e pata ga le happy. Ka kwala sound le motho a te. Ere na go ho la di sound sound.
1: O mo jo so e go go peritela.
0: Ho la sound ntate the sound di four. Ke ntse a show ke four.
1: Ba dua ba dua ke motho a bua bua le.
0: Ke bona na. Ka ka tiba re he ka tiba re he ka la happy. Ka tsaka ka holo. Se ka tsala.
1: Ba dua ba dua ke motho a bua.
0: Ba dua ke motho a bua.
1: Kompola mana mo e khala mara nga mo yo.
0: Ke ka tiba. Tiba. Ka tle go ga tiba a ke.
2: Mana hai tiba re tla tiba ka molomo ka go tiba
1: go bona. Wa ipinga ya hana. Jo ka molomo fela.
0: Jo.
2: Ta go tla ntse
1: re. Ke ka itsa la mfe.
0: Ha e ka tonto.
1: A wala di fe. Ha re ke rotsa mo go fisha fa ke se mo go na di tsama ka tla mo fisha fenye tsa sileka jeno ele

0: lengela mo mo mo PCFM wa tiba go re nyane ya pili u le wa kopa le motho a bitswa Funky LP to the number 1 the number 4 5 Tom Tabani of the Airways ke motho a bitswa Funky LP to a pri number 45 pili ngena mo mo la kopa le motho a bitswa Tla Dimakutle a o nkile ka tsona dile monnate a holo o tlwa re nyana borobong o fitheletse re nyana le shumele metso mmedi u la kopa le yena Rilo Mututi ula kopana le yena ho re nyana botshelela a o tshwere ka etsanetsa tsanetsa o seng a o fatse bona di felletse current affairs ha ile motho a bitswa Mbulibuli them causes number 1 budi ho wena a re ke ba ha more a ke a nka we ula o tshwara ho re nyana ya boraro fitheletse ho re nyana botshelela ke ba ha more awala o tse bona go nale bua ntate halma ka mahla ka o fela re feletse ke mo ifo wa bana ba kgwale ka o fela mabe ra PCFM le nane go la dipapa di le kena hona jwa le o renyana botshelela le tla fika peletse ngwe renyane ya okay le tla fika peletse ngwe renyane ya o renyana bo super mabe ra PCFM ha le tsena ke batla ke kale ka bane ba rikete tsene ke batla ke kale ka bane ba bane ba tournament yane e tlotla e bapala ka mona ka moshoshwa tu e mafelong a na beke ke bone gore ke dipapadi tsane tse tlhophisitsweng ke bane ba chief leloko theko ka mogo ditaba di tsamayang ka teng ke batla ke thole motho a bitswang George ke Joshua ke bone gore na taba tsa ka le ena di matha ka mokgwa ofeng ke tlotla ke buisa le ena ke motho a bitswang George ke motho a ke motho a mimoza phiri e putse ah ke motho a mimoza le yena ke motho a bitswang Joshua re tlotla re buisa le yena ka dipapadi tsena tse tlotla di bapala mafelong a na beke tsena tsa chief le lokotheko tse tlotla di bapala ka mona ka moshoshwe 2 primary moshoshwe 2 primary ka mogodi taba ditsamaka teng tle le mono re tlotla ke mathe re le tipatipa re kena ka mana ka rugby federation le soto re mathe hape mo wa PCFM re tle re shebe ka mana ka casino royal re bona go na re thola mramatli ka mono ka casino royal ka mogodi taba ditsamaka teng re ke bona go na taba tsa ka ditsamajwang mo wa PCFM e le gore ke bona go na taba tsa ka di tsama ka morwa ka mogwaofi ke bona gona taba tsa ka di tsama ka mogwaofi hey bona go tsaba tsa gona sana sana sa ba hlangana ba di dumotse ka tlase mo mashomo mabedi ba hlotswe ka jeng hey di letsa ya mane half time ile 4-0 hey ka tshoka hey ba na bona ke tshupa ba na ye ka tshoka ha ile ke tshupa ya le shapo ye ai kola Tata Mikia, aye mara shaba e gena ke plastic ba. Empa hema go ra PCFM re tla bona go na taba tsa rona di tsama ka mogofi. Re ke etse tsena ba ne jwa le hantse ke emetse go thumala motho a bitswang Joshi ke mathe ka botla go fela hopola go tsane tsa rugby federation le Soto mafelo ngana beke ba tlotla ba bapala jwa. Ntate Motaung ke bone gore ke di papa di tsane tsa di sevens. Jwa. Team Lesotho le yona e tlotla eng ka karolo dipapadi tsena. Team Lesotho e tlotla eng ka karolo dipapadi tsena tsa rugby sevens. Ebile o ntse o hopola mabelo a PCFM hore Team Lesotho e tlotla ya dipapadi tsane tse ka mane ka Eswatini kgweding ena e tlang. Jwale re tlatla re bona gona le tsona ke tshepa gore ntate Ntate Motaung o tla ba sa re fa tsona le tsona di feleletse. O tla ba sa re fa tsona di feleletse ka mogo ditaba di tsamaya ka teng. Re ke tshwetsela ke molate Ntate Motaung re tsebo otla otla. Hei ke a tsebo Ntate Motaung ba tshwere ka thata gobane jwale go na le ditaba tse e le gore di le tsa etsala tsa bona ka komponing eno a e sebeletsang. E le gore hei e laba ditaba tse bohloko haholo ga e laba tebo tse bohloko haholo tse e le gore di ile tsa ama mosebetsi mmo ka mono ka komponing eno ya Ntate Motaung e ke ka e bona e la trenda mo e ke ka e bona e la trenda mo empa mabelo a PCFM tse ntseng di tlhaela ke gore ditaba tse ntseng di tlhaela ke gore o tla hopola gore ba ne ba Premier League Management Committee ba ile ba bontsha hore ba le ba Premier League Management Committee ba ile ba bontsha hore a ka nete cat ke ile ga kopana le mogatlo o tsamaisang bolo le Soto ke tla bona gona ke be ka fumana ntate Phetuka ka jeno he ba ile ba kopana le mogatlo o tsamaisang bolo le Soto e leng le Soto Football Association ka tiko ya o ka kena dipakeng ntlheng ya gore go ne o bonagala go na le ditaba tse e lang ga di moriting ka mono ka Premier League Management Committee tse e le go tlatlha ge bua ka tsone e tla ke bona ne ke bile ke itse ke tla lata advocate ga bodimonyane kapo ka mono ka advocate dingate di-advocate tsena tsaka mabara PC FM ga letsena ere ke mathele ka o yena George o tlo tlage fa dipapadi tsane tse e le gore di a bapala mafelong ana beke ka mane ka moshweshwe 2 tse e le gore ke tsane tsa chief leloko ela ngwana mme George ke ipotsa gona go etsala jwang mone ke ipotsa gona go etsala jwang gobane nna ke a mo utlwa o teng ka tsebeng yaka ka mone jale go bonagala yena a sa nkutlwe ge ke etse tsena ke molate ka pele ga batla go fela mamelo ya PC FM re tla re bua ka tsona dipapadi tsena ke bone gore go na le ditlhopha tsa di-masters ebile go na le ditlhopha tsa di-FC tse e le tlo tla dinka ka golo dipapadi tsena ela ngwana eso eshapuzete a monate ngwana mme re ke o fe monyetla dumedisa basotho re tsebe o tswela pele
1: Rekise ki mwen se sa ka wa sou tou le ba mwen mwen gose ba TPFM sa mwen mwen gose ba lèk nou lè nan tatu waka sa ba sa si yè nan rè akan kakare chen tatu waka.
0: Mwana mme, ki lè ka fumana honre lè tota lè bali di papadi tse lò gè di lè tsa takwa mwen raonyana tse lò gè mafèl wana beke di ta fi tapele tso fa ba sou tou kona di papadi tena di takwi lè nin kamora rò fin lò gè na tabe sente di jwale ka di fela mafelo a beke
1: oh ke a lebonka twa ka di papadi tsenana di ile tsa qala ka di 11 tsa July morero le sephiwa wa dipapadi tsena ke ho nena drugs illicit alcohol GBV le drug abuse nka twa ka di tahule ka di 11 tsa July le di-team tse 12 ya ba e dintse di kana ba le le knockout go fitlhela se re fitlhileng mona mo seo la qeteletso se o se ditseng
0: ga re bua le wena tsenana ditlhopha tse e le gore di setse tse nne ke di feng le gore na di bapalaneng motlhomo tse tlotseng le tse tlotsweng di tla fumana eng
1: okay nda doka di team tse for the sendi setse ke team yo tsweng ke maehlo ma maehlasele ya ka maseruisti le ba training le moshweshwe 2 le mateneng jwale anake maehlo ma maehlasele e tla bapala finale moshweshwe 2 ebe mateneng FC le batsweni ditlatsa ka boemo ba boraro ntate wa ka ka tla sa komela go bona dipapadi tseno tsa rona ntate ka re ga ba dipapadi tsa bana ba banyanyana le bananyana ba banyanyana ntate wa ka e leng tsona tse tla di bapala ka motlholelo bo go tlotla bapala di third place tsa bashanyana bana ba banyanyana le banana ba banyanyana le final ya banana ebe letsatsi la sonta la 27 ke mo o tla qala final ya bana ba banyanyana ba bashanyana ebe ba third place ebe ba finale ka 3 o'clock
0: allright o na le mokgotsi wa ka o ketang go nelela molaetsa o mona a re dipapadi tseno ke tsa morena lerotho di seiso e seng chief morena nka tlhabe morena theko ka mogoo ke ntse ke e toloka ka teng
1: ee ntate wa ka ke tsa morena wa rona wa ritefe ee ntate wa ka
0: nkopela tshwarelo morena mono gobane jale a ke re toting ga e gole agolo le kankee ka mogela o le yang ka teng
1: ke ntate olo so ke entse morena wa gago ka ntseno ntate wa ka ke morena wa ritefe le saya le bagolo social club
0: taba tse mona ditsene ke a tseba tournament ena e ha ietsa la selemo le selemo George e bona la e hula ka segahla mme le etsa mosebetsi o motle ka ka re tse le etsa mosebetsi o motle le ho ja ke tsebile go hile wa ba le di challenge tse ile ntse ba teng ha ke tsebe ka motsotso e mmedi fela a go tshoga na challenge tse le ntse ba teng tse le go di le ha tournament e qala di letsa bona di le teng mme la ta le solution na go nyetla le tla le sebetsa jwa.
1: Oh, ke hore le challenge ya dira e re ga ba le yona ke na ya hore ha ka ga di papa di tsena tsa rona ke ne rela ga sa kitla go ha re so ke batho ba register dineng le lepa jwale go la ga sa go mela go buso mo mela nya rela ka ga ebe ya batho ba ka ba utisi ne ka ha o ntse o tsoge ke tournament re tsora le mo le sile ena na ke pet annual le lo go ja boraro ne re tla ka go yena ya bone etlang re tegele ke go hlalosa ditshini ka bo ka botlalo go tsena hana na go rutlo go rutlo ka nna go feela ya hola bona ba le ba gusta ha re registered players ba le ba gusta ka ha jo le ba pala ile na go yo mo tiro tente so ba ka go ba pala ke mo tshomo le mo so ka ka ka re go ka hola na go yetla ka la salosa ditaba tsa ona re di hantle ka nna ona ana ka soka ka ka so dinga tswa.
0: The first one na ke le neng kwa ke front line ka pa ke afusa
1: ya pile ela nkuwa ke matebele ena ya bobedi tsona ela ya nkuwa ke front line ntatwaka ena ba go kona le reshedi le go bona le ta nkuwa ke ma.
0: All right,
1: go le ka ula mpotsa ngare tshete ka the prize money number 1 o ba no ba holo e tlang ka 10,000, number 2 inke 5, number 3 inke 3, number 2 inke 2,000. Ha le mane mtho ntse bana le banana teng ba tla fona ka di-medal le di-cup le di-trophy tse bang di a hlokala mo ntatwa.
0: Ee, ke taba tse monate George. Ee, ke tla hlahella ka mono, ke tla hlahella ka mono, ke tlo tla ke bua. Ke bona bona taba tsa rona di tsamaya ka mogaufeng ke le etsa mosebetsi o motlhe ngwana mme le ka fela le komiti e tsamaisang tournament eno sentse ke tswe ke re sebetsang a monate bana baiso
1: a ke ga leboa mokamedi wa ka ke tla thabela boteng ba gago le setšhaba se otlhe gore se se tlase tla go bona mosebetsi ono motle ntse re le kwa go etsa setšhaba ntate wa
0: ka itebela ngwana mme re tla buisana le wena ka manta re tle re utlwe gona e ka ba di tsamaile jwang ga e le mona di tlabe di fitlhile pheletsong.
1: Ule wana mukamilwa.
0: Ke itebela ngwana mme.
1: Yangi.
0: Mabara PCFM kena George jwala ka adibe ile kena George kamono ka di papadi ntseno tse tlotla di bapalwa mafelo ngwana be. Ke di papadi tsane tsa bang correct di mona ba nthusitse ba gotsi ba ka mona o tsebe how mametsi kana go tsebotlhe bantsi ba mushumano ka nepa ke morena seiso le go thodi ke morena le go thodi seiso ka mogodi taba di tsamang ka teng pele ntse ke re ke chief leloko ha ikona ke ntate le go thodi ke morena wa reserve ka mogodi taba di tsamang ka teng ke ka mota ke le tamane le hulu ka bulaya ka matlama ke morena ka eno ka bulaya ka matlama ha batle letho mramak ke a o batla re ketse tsena ke a o batla ka nnete mramaki re tlotla go tla tsena tsa casino royale e tla re ketla fela mo mera PCFM re tlotla re sheba go se tlo ba sa bona sane sa dikwena se fitlile ka mana ka Ghana emelo wa hopola mo mera PCFM ba tlotla ba pala se tlo ba sane sa Niger ka mogodi taba tsamang ka teng hopola gore ke dipapadi tsane tsa phunyeletsa ho ya mohopeng wano Africa Cup of Nations ka mogodi taba tsamang ka teng jwa re tlotla re sheba go na tsona ditsamang ka mogofing o ntse o hopola gore mo mera PCFM tsane tsa Roof of Africa di a thagwa ho sane ka kwano ka vane le sotho o ntse ke ditilatila fela tsa batho go tletse wa bona ka vane a e tlile bodulo le bona botletse ka vane a bodulo botletse ka vane wa bona e tlile go tla natefelwa batho ba tla natefelwa go tla ba monate jwale tsana tsa Roof of Africa di tla qala ke ne ke itse ke tlotla ke buisa le ena ngate tsholo ke tshepa gore ke tla mo bitsa ka moka ditaba tsane sa 6:30 ge bona gona go tla jwang ke moraya tsholo go utlwe gona bona ka dipapadi tsena tsa Roof of Africa e ka ba bantse ba lokisa ditaba tsa bona ka mogaufeng re ke bona re ke bona mramak re ke bona gona ke a o fumana mogotsi wa ka ke tse tsena ka pele ka botla go fela metsotso nyene e mashoma mabedi a metso e mine ka mora ho rayana go tshilela PCFM hanta ta ekolo pontse e khubedi wa hopola go mamela PCFM ke itse dipapadi tsa ntsa under 20 tsentse ndi tswela pele ka mogodi taba ditseng tsa magateng maelo go le sotho le ntse le sa sebetse hantle re ke tse tsena ke bona gona ke khutla fela ke tlabe ke tshwere mora mmatli e le go tle go tle ditaba tsa rona.

mpolelo ge kete ngwana mme e tle ya ke a ema hantle mona mo keteng re ke re ke o lahlelle tsona o tlo mphetse bona difelle re ke o lahlelle tsona e le go tlofe ba sotho gona ka mona ka casino o royale e ka ba ditaba tsa gona dintse di tsama ga mogofe re ke etse tsena ke mate ke lokela go ke etse tsena ke mate ke bona gona nke be ka thola same town ka mona same town ke lokela go ke o tshwarelwela mogotsi wa ka e le go taba tsa gona di tsebo tsa mahantle ke itse tsane tsa roof of africa di a tsamaya di a qala go sane ka mogodi taba di ntseng tsa makateng mabelo a pcf motlatla ke bona gona tsona di tla tsamaya ka mogofe ke tlatla ke bona gore na tsona di tla tsamaya ka mogofe ka mogodi taba di ntse di tsa makateng ke tla ke bona gona tsona di tsamaya ka mogofe ge ke etse tsena ke late moramotau ka pele ka botlhoko fela ke metsotsong yena e kabang e mene pele horayane ya botshelela e utlwile ka metso e mašoma mararo ka mogo o ditaba di tsamayng ka teng re ke etse tsena fela mamelo ya pcfm ke mathele ka mane kaonta le motaung ke bona gona ke a mo fumana letlama la eso banna tse putswa o tsebe wa ba kgotsofetse ga tse putswa e ntse e sebetsa gantle tsena a wa ba kgotsofetse empa ge ke a tseba gore o ile a tshware kete ngwane eso e tlile ga keyo ke kamane ka mogotlong kapo kamane ka kaša ka mogo o ditaba di tsamayng ka teng ke bone gore ba ntse ba lokisetsa lepato la mosebetsi mmo ka mono ka komponing eno ya lec ka mogo o ditaba di tsamayng ka teng mo e le gore mosebetsi mmo ka nnete o le a feta ka go tshesa ke motlakase e la bataba tse botlhoko a e la bataba tse botlhoko gaolo ae a bataba tse monate gagolo ile a bataba tse botlhoko mamelo ya pcfm re ke tla ko fetsa gona mamelo ya pcfm gore na di letsa bapala ka mokgwa ofeng monne ile ya shashara ke setlhoba sane sa phase one ka 718 bashana ile a ba 15 setlhoba sane sa the cliff ile a ba 10 jan killers ile a tlholwa ke setlhoba sane sa baruting ka dintlha tse lesome le motse o mongwe go tse lesome le ntse mene ka ofela 14-11 jan killers ile a tlholwa gape ke 7-4 ka dintlha tse 18 go tse supileng e ka ba thupa fela makgetheng ile a tlhola setlhoba sane sa kwa resite ka dintlha tse lesome le motse mene go tse lesome le motse o mongwe 11-14 ka mogo o ditaba di tsamayng ka teng 7-4 ile a tlholwa ke eagles ka dintlha tse lesome go tse lesome le motse metlhano e leng 15-10 black jack ile a tlhola setlhoba sane sa pitla ke a legata lebitso lena ile a tlhola setlhoba sane sa pitla ka dintlha le tse lesome le metsemeraro go le tse lesome le tse mmedi e leng 13-12 ile ya ba asia young boys ile a tlholwa ke setlhoba sane sa minora ka dintlha tse lesome le metse mmedi go tse lesome le metsemeraro e leng 13-12 csts ile ya tlholwa ke setlhoba sane sa king card ka dintlha tse lesome le metse mmong go tse lesome le metse mene e leng 11-14 jwale ga qetela wa tseba gore morammatli o ne a tla re phafa mothong eno mobu mokou bekelebeke re ke etse tsena jwale ke tle ke shebe gona mafelong a na a beke ditlatla dinkankana ka mogofe re ke etse tsena ko tle di-double click tsa ka kgatlha-kgatlha ke bona gona taba tsaka di tla tsaba ka mogofeng makgetheng ke ka weekend ya di 27 september 2026 makgetheng e tlankana setlhoba sane sa black jack gorenyane ya lesome minora e tlankana setlhoba sane sa black jack gorenyane ya bobedi motsheyaro wa mantsiboa e le gore mona black jack e tla bapala gabedi the cliff e tlankana setlhoba sane sa jan killers gorenyane ya bobedi csts e tlankana setlhoba sane sa 704 gore nyane ya bobedi baruting e tlankana setlhoba sane sa dipone gore nyane ya bobedi kwa resite ena kwa resite ke aka motseng morammatli ne ntse kere ke tlotla ke bua le wena ka ena kwa resite hei ena kwa resite ke tlo jetsa ona e ntse jua tsena gobane dibapadi tsena tsa kwa resite go ne o na le some dispute ka go bona jale ba bangwe ba bontsha gore hei ba bangwe ga batle training ba bangwe batla jwale e ne ka bana ba sa tleng training ke ba tšhesang jwale bana ba tlang training ke ba selele pekepeke ba tlang training ke ba selele ka mokgwa o ba e tokolang ka kang teng bare ba re ba tlang training ke ba selele ba sa tleng training ke ba tšhesang jwale go qetelela go kena ba sa tleng training gobane ne ke itse ke tlo e bua le morammatle pekepeke wa bona tsatsi ne geetetse ke ba ba seu jale ka nnete

0: Mabula PCFM re ke lebo thabelang tau wa motaung wa peke peke ka ditaba tseno tsa di badileng ga monate tsa 6:30 e ke itse o tse ke na le thabelang tau ke na le lebo antikwe le ba bang a ke itse a ikgone le mong sena ba tla o bona le mong sena gore na jwang ke jwang. Mabula PCFM re ke matheka potlako fela hopola gore mabula PCFM ke itse setlhoba sa gona sa NASA ne sa under 20 se ba phetse papadi ya bona ka mane ka le setlhoba sane sa Angola mo e le gore ga a sebetse gantle haholo. Hopola gore papading ya pele re ile ra hlolwa ke Aforika Borwa, papading ya bobedi re ile ra hlolwa ke Eswatini, papading ya boraro re hlotswe ke Angola. Taba ye e reng Basotho na taba ye e re re ntse re le morago kapa go ile wa e tsala jwang? Gopola gore nakong ya go feta ke tla re ka nako ya mofu Bishop Molatudi a ehlile dinthone di bonagala gore di a loka, dinthone di bonagala gore di a loka, empa morago tsena wa bona gore ehlile re nkile di-stepe tse ka bantse e leshome go kgutlhela morago. Taba ye e reng ke gola nna ke ntse ke na le maikutlo a mang gagolo-golo ke re na e be ga se botlhale gore nakong e tlang Lesotho Football Association le sebedise di-relevant coaches ho development teams. Ga ke tshwalwalo ke re na ke botlhale gore re bona di-coach tse tsamaisang ditlhopha tsa Premier League e ba tsona tse tsamaisang under 20, under 17, under 15 ba tlo bona di-under 17 neng, ba tlo bona under 17 neng, ba tlo bona under 20 neng, ba tlo bona under 15 neng. Gobane ke tshobalo bane ga e beng ke re mokwetlisi wa rona wa setlhopha sa under 20 ke mokwetlisi wa Matshoga le mokwetlisi wa Majanje. Majanje a e bapala Premier League, Matshoga e bapala Premier League, ba tlo bona dibapadi tsa under 20 kae? Re na le batho be kang bo Kalaela Tseka ba nang le ditlhopha tsane tsa bo Millennium Academy, Millennium Soccer Academy e bileng e ne e launcha sponsorship maobane ka mana ka maseru maona. Re na le batho be kang bo Shane Van Tonta o na le Hunters Academy, re na le bo Ndlovu o na le Masianukeng Sports Academy le ba bang ga se bona fela. Kalaela o na le A license, Ndlovu o na le B license a be ke a nepa le ba bang ga o kena ka mane ka Kick for Life ke bo Mokete o na le B license. Ke tshepa go ya A license. Bolivo ba teng ka mono ka Kick for Life ba tshwere bana ba banyane. Molivi ba teng ka mono ka Kick for Life ba tshwere bana ba banyane. Jwale na taba ya gore e be re ntse re nka di-coach tsa Premier League re re ba lo tsamaisa di-team tsa under 20, under 17, under 15 na ke toka na ke etsa mohla ke etsa putso go lona. Ba tlo ba le monyetla wa bona di-under 20. Gobane under 20 boholo ba dibapadi tse bapalang under 20 ke dibapadi tse bapalang A division, ke dibapadi tse bapalang B division, ke dibapadi tse bapalang C division. Majority ya under 20 talente eno o tla e bona mono. Jole mpolelela gore na re nkile mokwetlisi wa Majanja e bapalang Premier League, re nkile mokwetlisi wa Matshoga e bapalang Premier League, re tlo tla re ba le monyetla gore ba bone dibapadi tseo neng tsa under 20 ba kgone go ipha nako. Tere Bishop Molatudi o na sebetsa ka development ga e tla ba coach ya under 17, under 20. O na sebetsa ka development. Jwale ana jwale ke re nna ke maikutlo a ka ebile ke potso e ke latlhelang yona gore na le bone ka re e tla re tswela molemo ya gore e be re ntse re nka di-coach tse coachang Premier League re re ba lo tsamaisa ditlhopha tsa under 20, under 15, under 17. Na e tla re thusana ke potso ya ka ke batlang ke le fe yona. Ntlo mo Mosotho a ka ra kete e tlile ya re thusa gobane tsena le tsena le tsena le tsena le tsena le kana ba le dikagabo motlhomong la ntlosa maikutlo e ke nang le one empa tlatla ke ya botsa motho a bitswang root by pepper wa leno mamelo wa PC FM tlatla re bua ka yona taba ena motlhomong ke ke mmotse gona yena maikutlo a gae ke a feng o ka nna latlhela WhatsApp le ka mana ka 6200 9956 kapa wa kena ka o fa menyetla ya metsetsonyana e mmedinyana o ko refe gona wena o reng ga ntse ke lata motho a bitswang root pepper pepper wa leno nna le bone kare e ya re thusa na taba ya gore dibapadi tsa rona kapo ditlhopha tsa rona tsa under 17 under 20 under 15 e be re a dinka re di fa ditlhopha bakwetlisi ba tsamaisang ditlhopha tsa premier league motlhomong o ka nna tshowa ga high court nna chete ke bone kare e ya re thusa gobane tsena le tsena le tsena le tsena ee a ke re go fapana ka maikutlo ga o le motho ga o bolele gore ga o bolele gore ga o na le maikutlo a fapaneng le aka o fositse radio
1: shapuzetteeyantate ke tsena tabeng ya gago
0: e ya mongaka
1: mo teng nna ke bona gore maikutlo a ka a tshwana le ya gago ka nnete ga se botlhokwa batho ba premier league e le dicoach di tlameya gore dicoach mo letse di tsebe go bona dibapadi go bona go e tsala jang le gore tse di tsebe go fetela dikweneng bane ba tsebe go bona dibapadi tse ba ntseng ba dinyolola gore di tle timing tsena tsa rona tsa premier league ee ke bona maikutlo a ka nna e le yona ano e seng jale e beneneng wa premier league wa theoa o tla tsaya semone o tla bona team ya gae ne ke mo kgona team tsa rona di tsamaya di ba le mathata ke ntate ka nnete mono teng ka nnete che ke dumelelana le wena mono ka nnete 100% la ke sa dumelelana le wena o tse dingwe
0: ke itebela ngwana mme re ke utlwe e mongwe radio PC dumela
2: shapuzetteee
0: o fatshe agolo mongaka o e wotle fela o phamise le ntsenyana a o tlhakile jwale tswela pele se
2: le ke batla go tseba gona ga dio mo motho a ka tsoang a tlo kosa dinenyane a ba ele kwa ntlong premier league ntho mola sporting se segolo
0: gobane ga ke bua le wena tsena mokwetlisi a tshwereng under 20 go thwa ga a gutla o sa le o ya ka dikweneng jale potso wa ka e ne le gore na ge ntse re na le bakwetlisi be kang ba tshwereng development teams ba nang le di-academy gobaneng ba sa fue monyetla ke kore ne le potso ya ka eo ga
2: ba fue monyetla kete ga ba fue monyetla ge tseba o ba bona ebile ke dumela gore gana o tsena ba ka sheba dibapadi tseno ga golo jwantse ba bapala ka tsona gona mone nna ga kopapano obane go ja bonyana gege go na le se ba re tswalelang yone e batlang e le golo re bona gore gapodi ya kena e ka okosile felesna kanete balabaka ba une go latela gore ga otho ba le kwetse ba kgosa mole gate
0: e tlile ke itse ke e latlhele o lona gobane nna ya ntshwenya mongaka ya ntshwenya taba ena gobane jwale kere nna di-coach tsa rona tse enang le di-academy ba tla fumana monyetla ga ntse re nka di-coach tsa premier league ge re ba kolo coach under 17 ba tlo bona dibapadi tsa under 17 kae ba tlo bona dibapadi tsa under 17 kae ba tlo bona dibapadi tsa under 15 kae ba tlo bona dibapadi tsa under 20 kae ngwana mme ka itebela ge ke utlwe mo shapo ngwana mme mabela PC FM ga o le tsene re ke matheke ka potlako fela ke mathele go motho a bitswang root by pepper wa leno sa ntse a le teng mogaleng kwano ela
3: watatesapuzetteum
0: potso e ke e latlhetseng go ba mamedi ke gore na re na le ditlhopha tsa under 17 le under 20.
3: Nna
0: ke botlhokwa gore e be re ntse re nka di-coach tsa Premier League re re ba lo coach under 17 kapa under 20 kapa under 15.
3: Watate
0: wa tseba na ke kopa o fapana le wena mono hanyane fela ke re morao tsena Lesotho Football Association e se thusitse bakwetlisi ba rona ka mangolo. Ntate Kalaela Tseka o na le lengolo la A-license ebile o na le Masiano Ken Sports Academy ebile wa thusana ka mana ka o diphakwe. Mrandlovu o na le B-license o sebetsa ka Masiano Ken Sports Academy ebile o tsamaisa setlhopha ka mono. Shane Van Donda o na le lengolo le ena o ntse a tsamaisa setlhopha se bitswang Hunters Academy. Le ba bang ga se bona fela le ba bang jale ke mpa ke re ha ke tsebe go na le Lesotho Football Association e ka sheba taba ena jwang because ena e re di-coach tse teng tse tsamaisang ditlhopha tsane tsa development tse bileng di nang le mangolo ba re ga fela re sa tsamaise setlhopha sa Premier League ga a tseba gore ke be ga a tsamaisa setlhopha sa nang kapa re kena ga re na fumana monyetla wa go tsamaisa setlhopha sa nang.
3: Taba e buang ke nnete ngwana mme e se o tsile go molela ka taba e buang ke e teng e botlhotlhe ebile o etse tlhoko gore e tlile golo ba bakwetlisi bana ba nang le di-academy ka kwano ka rona e tlile ba sekisetsa empa ke gokola selemo tse setileng gore ba lanna ba tlhopetsopetsa ba fumane bo di-under 15 ga ke tsebe nabe taba eno e la felela ka gobane ke taba e kile ga nna ga e bua a e dialemoyeng ka go phapakana mme ra bona ba kwetse gape ape ee ba itsa le dikoseng tse nno tse teng kapa tse e bang teng ngwana mme empa fela re sa tsebena ebe motlho mongwe ga o santse le go engwetse eng gore ebe ke bona bone ba sale ba seletsela le di-under 15 ga ntse re bona mogotlho mongwe o tsamaisang papadi ya bola maoto ka gonaga o ntse o boetse gathagate o le kgotsa bakwetlisi maneng ditlotlheng tse golo tsa Premier League ke yona ntho re sa etsele na a na mogako o bona e ka ba be e leng bona ba otlang bana ba dula ba seletsela le bana debasis ya bone na mogako o bona e ka ga ba fobesitse go lekana gore ba ka tshwara ditlhopha tsa rugby ga re tsebe taba e nno ngwana mme re ka tlana ya gela gona ka mogatong ga botsa gona mogato bakotisi ba bele bakotising ba di-undersi ba ntse ba nyelwa le bona e ka ga ke se bakotisi ditlhopha tse tsa naga gobane dibapalotsona tsa tse golo tse bapalelang national team gona wa retela ba tswa masomo a bona bakotisi bona ba nno ba sekisetswang fa uwa national teameng.
0: Batate e re re mathe fela ka botlako ngwana mme ba ne ba Lesotho Football Association ba ile ba etsa circular kapa press release maobane ba bontsha gore ba ile ba bitsa ditlhopha ka di-presidente tsa bona ba ba ba bitsa gape le mogatlwane wa nkatlha committee yane ya Premier League Management Committee ba tlotla ba ba jwetsa ga ka nnete go na le mogatlho o tsamaisang bola Lesotho re nkile qeto ya gore re supa tsela ka gona ntate letsiye re mo beya kapo o tla dula re ke seke ra mo beya o tswela pele e le chairman ya Premier League Management Committee ka mora go tlosa ntate Tshompo Maiten jwale ntate Moruti Sekokotwana o tla etswa reinstate ka go position ya hae e le deputy chairman ka go Premier League Management Committee ke taba tse ke batlang o tlo di fe ba sotho tseno
3: Kete on fela o lwa lo kwa mme ha bo jo pala kana ka ka tika tika tabe na ka botsa wa ana pese ha di tsa mo ka ono o mo ka lokalo ana ha pa le ka agenda fela hona e be tabate so e tso tso tla ke di ping e ka re ho tsoka zino so ba ke tlo nya tsaba ala ka bona ka ene tola SD ile ena ke eng an tsan tabe no ka go tlo a re fa yona go bontsha ho tso tlhokeng ka mo mme ke go mane le nna set ne ke e bontsha ka go tlo fela hore o fela o lwa lo ba fune eto e ntse ke executive ha mo le traffic ka bongana ga ke ntse ke tlo se bola association le bona ba lutsi ba ba pali ya bolwa motho ka ona ke eto e ntse nye nne ba tsile ba balwa eto e ntse ngwana mme ka hona e tsa ke tsona tse nno se teng to koma nne e la ba ga eng ka ga ya ka le magang ga go bontsha ba sotho ka mo ditaba tsa me leng ka teng
0: jale ne nenze ke je ke di tlhopa di khotsofetse wa tate
3: wa tate o fitela ha jwa le motho ha so ka fumana ke somo a tsama de tlang go tsinga ka papa kana ana ba tse ba go tsofana tse tabe go ba neng ke so ba go ba ne ga go tla o ke tse di tsopane se dingwe tse le ngolo la bobedi ha tsama tse le se le ngolo tse president ka go tlo ka maga petition ya ne ile a batle go tle go na le ngolo la bobedi le ngolo tse tse re le se ya go yena ka go tlo go di tate ke tebeletse ka ba ke tsena ke tsena ka maga o ile go ka hata hape neng ne tse tse ipisa go tla go di tsopa go go la le e mong ya ntse ba aba le tsetsa aba putseng ka maga o net o ya hae ana ke bo ne lore luna go bona ha le tsebe mo mori wa go ketele le dia president ga re tshule motho le iputa bona ebe mo ha ba tswa ka go ba se e go tla di tshwetso tse bo ntshang ka ha ba bontsha ho se fa le ka mo tsa tsa melanga teng ba dia president tsinya le motho le iputa president tsinya o ka khunya le ke ho tswa di ka bo o ho ka kwetsa la wa ke puto demo tsola me puto tsona e ha tso go tsaba tsela hore ai ba bang ba di tsinga re ba nna ba le tsetswa ke ba fana ba fuwa taba tse jwa le hore go bona la ba le mmobe wa ho dia president Puni me hona kete ha se taba e tsala ho metsa hala ba ba dinga go la bolwa mo tsoka go naka kwa ntlo a ga tswa go tsaha nya ne ha o la di tsaba tse di seng seng ke tlo go la di tsotso tse ke ne tsa mbao ba itekang ke o tsete lu ya tsalo ka tsama la go bona ba ba itse ka ba nno o tlo la tsama tse ding e go tota di tsala se ba se ke se tsang ka mo ga bitse go bona ba bona o tlo tlo tlo e sebelle ka be ke bua ka yona
0: wa tate ha re wa tla di taba tsena ka pele ka botla go fela re shebe taba tsena tse beuweng ke Lesotho Football Association ka po di taba tsena tse fanwe ke Lesotho Football Association haholo ka ditaba tsena tse bontshang hore a ka nete rona re le Lesotho Football Association re nkile qeto ya hore ho tla tsuwa le tjena
3: wa tate ho fela le jwalo ba ne ha o sheba ka morao hore tokomane ena etse e se bontsha e le position ya CMM ka bongata ya ho ba ne mona ho na le tsia ho ka mphato o na wa senior league ngwana mme le FC talk ke se le tsona fela ke le mbakeng ka mono ha le tsela tse ding ka tsela tsona ona nne ho ba ne chairman ke se le landa teng ke no kwa ne le vice chairman ba bo itse ba go tsitse se tsotsane sa bantu e le ntate mo utse go tsona ke ena vice chairman o bo itse go tsitse hape hape ka ro khunya le ke lo re di baka tse se di tsa proposition tse se di bakeng ke tsela tse nne tse se di tsela ngwana mme e leng yeno ya Thiago ha mole ya
0: watate
3: go jwa lo ntate wa ka ntse ke ntse
0: all right ha ke qetele fela ha na ho kena ka go premier league o me khatlelo ke ifeng ka po procedures ke di feng
3: bana me o go tlo qetelle o kena ka gare ho committee ya tsamaiso ya premier league ke mane mo so so fa sa hao ka go tlo batla tsone le metso e tsheletseng se tla tshonya se tshosa bona ebe ba mo romela ka bonka premier league jwale ebe go ba tlo tsumele le tsheletse tsona di ke tsa khetho ya komiti ene ya tshwetse ka bantse se tlile ka opela tse tsa se tsa maise Premier League
0: jwale ke bona gore 8.3 ya bontsha gore jwale sethwa se jwalo ha se se kgethuwe se tla nka theme ya dilemo tse nne jwale 8.4 iri se hlopa sena le monyetla kapo tokelo ya gore ha se se ka etsa replace, remove and replace setho sa bona se seng se getuwe ka go Premier League Management Committee gore be setho kapo position ya seng a e fuwe. Taba tse diring watate o reng ga o bona jwale melao ena e kolokaneng gobane e nngwe le e nngwe e etsa compliment molao o mongwe jwale o reng qetelelong
3: go jalo kgetho bana ha o tsamaya ka yona rules and regulations tse di tsa maitsang Premier League ha mmoho le NBC o tla bona hore tsa fumana mapa ha tlo go na le 8.6 e bontshang hore na setho se ka fuwa ha o etsa e tswang ha ra tsa ho ya le ho lwala tsebeng bona e buile re ho la le contract ke e go tlo mo nae clinic sa lang le go tlo mo contact e ke tse di tlo tswa tsandi le mmalwa ka ha ho yona kona mo one that man o a planting important tsana ho lo check however o ya di tsa tsitseng tsa mo khatomo lo tsa mo tsamba pa ya bolwa mo tlo ka ho na o tla bona hore section 9 article 45 e tlo ke tsa school se tsana ho motho wa di criminality hore mo tlhokete le tse e le ke tlhoka mo nno e bang wa kuwa e bang wa kena ha o tsaba article 45 nno o tla ho o bone and hore tle e tlo ke tsa school se tsana ho tsa ha
0: Hey, what are the kaneti tsena di ba itse ke ga bona motho mo gare le fa e pana e bohle.
3: Ke ba so tlo ngwana nne ka mo ba beyang di mana tsa bona tsa kutuka teng. Ha ba bona di tsa di tsa la ka mo ba sa ka di tsa ka go ka kete la di tsi di tsa la ka teng. E le di pulelo e teng ya hore e tsalwa e bona.
0: Hey, watate ngwana mme ke itebola ke a tseba se re tla bua ka moso ha e le mona o ntse o tla o re fa bona tse ntseng di etsa le kerefeng.
3: Ke tlo ngwana mme ko lebile haholo e tsamaya le kwa PCFM.
0: Mabara wa PCFM ke yena Rudbe Pepper wa lenong. Hey, Phiri e putse ke le kanya. Ha ne ya o ke fit team. O nak. Ke tla tsene mo e shebela. Oh, a se kha. All right. Bunyana ha o hole a holo. Ne ke nana ai o sile nako o sa e shibile. Jwale ke ga e khona go nne wa tamele dinage o bona bona e ntse e sebetsa ka mogofi. Mabara PCFM ke batla ke tle ke tswe ke o file gore na tsane tsa mafelo a beke di tlo tla dinkankana ka mogofi. Tsane tsa mafelo a beke di tlo tla dinkankana ka mogofi. Ke tsebo go tswa kwano. Moral kanyano sa ntse a di teng kwano. E re ke tse tsina fela. Ke bona gore na go fa tsona jwang ka metsotso fela ka motsotso o le mong fela ke tlotla go fa gona mafelo a beke ka mana ka ka la 27 September 2026 Region 1 Royal Afodian ka la 27 e tla nkana le Tshosane Kellys mane boitumelo ha Tshosane Mabote United e nkana le Mabote Classic mana ha Mabote Santos e nkana le setlhopha se ditswang LAC ka mana ka Tshenola ebe TSB e nkana setlhopha sa Fafatsa ka mana ka Mabote ebe Matama Juniors e tla kana le Tsautse ka mane ka St Joseph ebe ka la 26 Dinoto Juniors e tla kana le Matama Juniors ha le ka mane ka dithabaneng ebe Pinky House e kana le Totem Hotspurs ka mane ka Flowers ebe Success e kana le Tsautse mane ha motshweneng yebo yes e tla kana le Thamai Highlanders ka mane ka Lepereng ebe Setlhopha sa Sa Gabisi se kana le Upper Volta ka mane ka Lepereng ebe Hunters e kana le Setlhopha sa Sa Silver Stars ka mane ka Setsoto Stadium ke se tlotla di bapala mafelong a beke ka mogo di taba di tsamang ka teng e re ke o sie o sale motho a bitswang Phiri e putswa nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke mo eketse sekola ke apara nomoro 3 ke a nwesha ha mpona fela o tsontso ya khone we lead and they all follow.

o meli kimetse tso me hlano go fagaletse go rena bosupa gele boile a holo chat ka lenano lo la dipapadi ge pele ha pere kopana rena go sane kana go itshonang le ke nang ke la ditaba kwa no PCFM lona bitse ka re ke selhlolong ke la baga go ka jeno me khodina ya loetse fela matsatsa ma shoma mabedi le metse me gago selmo ke sa diketse pedi ma shoma mabedi le metse tseletseng na le bitse la ka ke thapelo le kanyane ke nna ya tlakalla ina toba ka go tlona le tshena fela ho re nyane ya borobong empa mo PCFM ka slong ke tebo soto le sebeditsa mo ho le thabelang tau tlaisa le nala ka jeno o tse o ka di lebelang le nanong lena la rona la setlhotlholong re tlotla re shebana jalo le morero wa metsi ya ditlhaba e leng o mongwe wa merero e megolo ya ntshetsopele kwana lesotho pisano ya rona e tlo shebana jalo le kgatelopele morerong o na boemo ba ona gona jwale tsena ga mmogo le mosebetsi o seng o phethile o fitlhela ga jwale re tla boela gape re shebe jalo mosebetsi o setseng le gore na morero o gaufi ya kae le go phethelwa re tla buisana jalo le bona ba LSDA tsena leseding ka botlalo ga lenalo ntse le tswela pele ha re ke na jelo ho nalane re le kola ho gona ke difentse tsa itseng ha go di nalo itseng hlola matsatsi a mashomo a babedi le metso e megago re ya mathare ke na jelo na henya Algeria mo nalane sipang ho gene le ka letsa tsilena sa selemo sa segete magolo a robong mashome a robong a le metso e supileng mo Algeria ene nye tobane jelo le nako e nngwe ya dinako tse buima ka ofitisisa ntwenya yona ya lehai bana ba hlometseng ba ile ba hlasela motsemogolo wa Bentel haufi le motse wa Aljaz mehe ba bolaya jwalo bonyane batho ba magolo a mabedi ho kenyeletsa basadi le bana tlhaselo ena ile a itsagala nakong ya meferefere e neng ya tidipakeng tsa mmuso le ditlhopha tse hlometseng tsa boislamo a re fete re kene jalo go tsesupang ha ene le ka letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robedi mashome a mane a na le metso e tsheletseng mo ditsebi tsa dinaledi dileng tsa itsa jalo tsibollo e golo ha planete ya Neptune ine e bona le kgetlo la pele mane Berlin Germany me ntho ile nya itsa jalo hore tsibollo ena e be ya bohlokwa ke hore ditsebi tsa dinaledi di ne di sedile tsa bolela e sa le pele hore Neptune e ho kae ka ho sebedisa jalo dipalo mathematics pele di bona ka mahlo me setsebi sa dipalo mathematics sa fora e leng e bin Lever le setsebi sa dipalo sa Britane John Couch Adams me ba ne ba dile jalo ka thoko hore ho na le planete e sa bonweng e amang jalo motsama wa Uranus jwale he setsebi sa dinaledi sa Germany Johann Gale se ile sa sebedisa dipalo tsa Len Verne ho fumana jalo sebaka sa Neptune sebaka pakeng bosiu e ne e le katlo e golo e bontshang jalo matla a dipalo ho sibolleng planete tse ntjha a re kene jalo Saudi Arabia mo nalang le sipang hore ne le ka letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a magagona le metso e mmedi mo morena Abdulaziz ya tsejwang hape e le Ibn Saud a ileng a kopanya jalo dibaka tsa Hejaz le Najd tlasa puso ya hae ka mora dilemo tsa matsholo a dipolotiki le a sesole ya ba o phatlalatsa jalo hore dibaka tseo di kopane me ke mmuso wa Saudi Arabia mmuso ona o motjha o ile wa tswela pele jwalo ho ba e nngwe ya dinaha tsa bohlokwa ka ho fetisisa botjhabela bohare haholoholo ka mora ho fumanwa ha mehlodi e meholo ya oli naheng eo ho tseding e ne le ka letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a na le metso e mehlano ntwa pakeng tsa India le Pakistan e ile a fela ka lona letsatsi lena ka molao ka mora hore tumellano ya ho emisa ntwa e laetsweng jalo ke matjhaba kopaneng e qale ho sebetsa ntwa ena e nkileng dibeke tse mmalwa e ne e lwana haholo ka lebaka la sebaka sa se ne se bitswa ka hore ke Kashmir seo ho nang le dikgohlano ka sona mme dintwa tse kgolo di ne di etsahala moeding wa o pakeng tsa dinaga tsena tse pedi mme mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ile wa kopa jalo hore ntwa ena e emiswe hanghang mme mahlakore ka bobedi a dumellana jalo ho emisa ntwa ntwa ena ile a fela ntle le hore ho be le tlholo e hlakileng ya sesole bakeng sa naha efe kapa efe ke ka mogene go tshwaretse ka teng ho tseno tsana lane mme di re beha ntlo metsetsong e robong re fogaletse go rena bosupa ke nako ya gore tlegele koletsa matšhaba tsentse di etsagala mme re e qala jalo gona mona Aforika Borwa moo mokga o busang ANC o isitseng jalo nyewe ya yona e amanang le bakgothaletsiwa ba yona ba 181 ba ileng ba tloswa lenaneng la dikgetho lekgotleng la molao wa motheo jalo lekgotla la dikgetho o tla gopola le ile la gana jalo kopo ya mokga
ya hore bagethwa bao ba gotisetswe lenaneng bakeng sa dikgetho tsa bommasepala tse tla tshwara kgweding ya Pudungwana selemong sena. Mme mongodi kakaretso wa mo ga fikileng Balula o boletse jalo gore ANC e na le nyewo e maatla ya molao tabeng ena, mme o pheakgang ya gore go tloswa ga bona go ka nna gwa amoga bakgethi ba bang monyetla wa go vouta kapa go voutela jalo mokga oo ba o ratang. Mme o tla gopola ke gona mo jwale IEC ile a tlhalosa gore mabitso ano a bonkgetheng bano a ile a finyeletswa o ise e le gore jalo go se o kwaletswe jalo nako ya go ka finyeletsa manane a bonkgetheng. Empa ANC yone e tlhalosa gore seno ke ka lebaka la mathata a system ya ANC empa system ya IEC empa jwale he taba tseno IEC ile ya dithibela jalo matsweng. Re tla bona gore na se mo mathetse jalo legotleng la molao wa motheo na batlatle ba e tlhola jalo ntwa ena. Re ntse re le gona Aforika Borwa mono re bone jalo ditaba tse botlhoko mo batho ba lesome le motse lo mong ba ileng ba tlhokagala ga ba bangwe ba bararo ba tswile dikotsi go thunyaneng gwa bosiu ba maobane Durban porofenseng ya KwaZulu-Natal. Mme tlaleo ke gore gara ba thuntsweng ke mosadi wa moimana, mme batho ba lesome ba tlhokagaletse jalo ketsagalong eo ga a le mongwe a tlhokagaletse tseleng e le bang sepetlele. Mme borarithunya ba sa tsejweng ba fitlhile jalo sebakeng legaeng la matlhasipa ana ba nto thunya sebakeng seo, mme ba bile gape ba tšhisa le koloi ya le leng la matlhasipa. Mme jwale ditlaleo di supa gore a mang a matlhasipa a ketsagalo ena a ne a behile jalo leitlho ke sepolesa dipatlisisong tsa ditlolo tsa molao tse sepolesa di sa tlakiseng gantle gore na ke difeng. Empa go belaelwa ga e le gore motlho mo ba di bana le lesedi le dingwe le itseng kapa menyetsi e mengwe e itseng ditlolong tse dintse itseng tsa molao e le gore taba ena go belaela ga e le gore se sumeditse jalo ke go pata bopaki ke tsona tseno seo ge re neng re tle go fe tsona. Mme ga re ke re mathe re kena jalo America, mmuso wa Trump o regile jalo go fokotsa palo ya bapapathegi ba tla amogelwa nageng eo ka selemo sa 2027 go ba palo ya 17,500 bao bogolo ba bona e leng maAforika Borwa a masweu. Mme sena ge ke karolo ya boiteko ba ona mmuso ono America ba go fetola jalo lenaneo leo nakong e fetileng le neng le sebetsa e le tsela ya polokego bakeng sa batho ba balegang ntwa le dikgotlano dinageng tse fapaneng lefatsheng. Jale tlaleo e lebisitsweng jalo go Congress, mmuso o boletse gore maAforika Borwa a masweu a tobane le go amogiwa mobu a mobu wa ona ga mmogo le mefuta e meng ya tlhekefetso. Mme go ka etsagala jalo gore a ikamaganya le bophelo ba America ga a fitlha sebakeng se jalo kape ba be botlhokwa go naga eno ya America. Mme mmuso wa Aforika Borwa tla gopola gore o neile wa gana ka makgetlo a mangata maikutlo a gore maAforika Borwa a masweu e leng setlhopha sa maAforikanere a tlogiswa nageng eno ya ga bo bona. Mme dikoso tsena di bakile jalo dikgotlano tsa dikamano tsa dipolotiki dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Ke tsona tseno he tseo re ne re tle go beele tsona. Ga re kene nageng ya Britane mo letona la tshireletso la UK le boletseng jalo gore yona Britane e ntse e tlhatlhoba jalo gape tumelano ya yona ya go fetisetsa taolo ya ditlheketleke tsa Chagos go kapa Chagos go Mauritius. Letona lena e leng Wes Streeting o netefaditse jalo gore tumelano yo e ntse e tlhatlhojwa gape ka morago gore moporesidente wa America Donald Trump a e tlhalose e le empe gagolo terrible nakong ya seboka se akaretsang sa matšhaba a kopane maobane. Mme tumelano ya pele e ne e reretswe jalo gore UK e fe Mauritius se taolo ya sebaka seo, mme le fe jalo tšhelete e ka bang dimilione tse legolo le nngwe tsa diponto, mme ka selemo e le go renta setsi sa sesole se sebediswang ke UK le US mono. Setsi se nkileng jalo e le sa botlhokwa gagologolo ka lebaka la gore se dutse botleng lewatleng la India. Mme ka kgwedi ya Mmesa tumelano yeo e ile a etswa jalo tlasa boetapele ba Sir Keir Starmer, mme ile ya emiswa ga nakwana ka lebaka la gore Trump o ile a hula jalo tshetso yagae. Jale letona Streeting o itse ba tlameha jalo go tlhatlhoba tumelano eno gobane jale America ga e tsietse ke tse dintsa tseo e leng gore di ntse di tlhagelela. Ga re ke re phethela jalo ka tsena tsa Russia moo e leng gore mogaobusang wa Russia o eteletsweng pele ke Vladimir Putin e leng United Russia o di hula pele dikgethong tse sa tswa tshwara jalo bekeng e fetileng. Mme go ya ka sephetho sa ka mantaga moga ona o fumane jalo kapa o se o bokeleditse ditulo tse 355 go tse 450 tsa ntlo ya paramente. Mme palo ya sephetho e ntse e tswela pele mme moga ona o monyetleng wa go tlola gape tsena he e ne le dikgetho tsa pele tsa Russia go tloa ntwa ya yona le Ukraine e qadile ka selemo sane sa 2022 go tlhalotswa ga Putin e sale a busa jalo Russia go tloa ka selemo sane sa 1990.
masome a go bongana le metso e robong 1999 mme le ka jeno o ntse a eteletse pele naga e jwalo go a bonagala gore he o tla tswela pele gore a nne a buise jwalo naga eo ya Russia. Mabedi ke mo re felelang teng ka tsena tsa matšhaba e ka setana le nalane di re behantlo metsetso e lesome le metso e metlhano re e fogeletse gore ena ya bosupa ke nako gore ke fetele kelo go kgaitsedi aka Thabelang Tau a re balele jalo ditaba tsa metsetso e ne lesome le metso e metlhano ka moraga ga ya bosupa. Thabi ke tseo.

Ke a leba lekanyane mo medi wa PC ke o dumedisa. Mokgetho wa puso ya dibaka lekgotleng la mathomo la Ntshupe Chasnek Mofumatsana Maamoelang Ramotshwane o re e se e le beke jwale ba sitwa go nka maeto ka lebaka la go tsholwa ga dipula tse maatla tse ntseng di tswela pele go tsholwa sebakeng seo. Ramotshwane puisanong le PC FM o re sena sebaka tshitiso ka ga ba sitwa go ya ditsing tsa bophelo ka ga noka ya senku e ja ditlhokwa a tswela pele gore boemo bona bo amme moruo wa sebaka sena hampe ka ga kgobisano le yona e se bobebe o ipiletsa go mmuso batho ka bomong le megatlo e ikemetseng ya setšhaba go ba kgatlhametsa ka dikeetswana ka ga tseo ba neng ba ena le tsona tse pedi di iletsang kwa kemetse nakong e e fetileng ka go le leng dipula tse maatla tse ntseng di tsholwa ga jwale di begile ba bangwe ba baagi tlokotsing ka ga ba dula ka gare go mata mo ka lebaka la go aga megwabong. Letlole la dithuso la khamphane ya dikgokaganyo ya Vodacom Lesotho le nehelana ka moago legaeng la bana ba nang le bokoa la San Angela Maseru ka mora ditlaleo tsa gore o ne o se o neela. Moago ona o lokisitswe marulelo wa gokelwa ka difuthumatsi tsa metsi tsa matla letsatsi le dipompo. Go feta mona letlole le tshepisitse gore le tla fana ka dijo nako ya selemo. Mookamedi wa legae lena e leng Sister Regina Isa o lebile Vodacom ka thuso ena a re itlotse solo sa tshepo go bana ka go le leng bana ba tlo ikutlwa ba sireletsegile. Mookamedi wa letlole la Vodacom Tshepo Ntaopane o itse mesebetsi e kang ona ke karolo ya meralo ya letlole ya go netefatsa tekano le polokego ya batho ba nang le bokoa. A re go tlisa phetogo setšhabeng ga se boikarabelo ba mmuso fela empa bo tlhoka boikopanyo go tswa go lefapha la ikemetseng megatlo ya setšhaba le balekaneng tlafatsong. Lebitsong le lekala la tekano mookamedi wa lefapha la ditshebeletso tsa batho ba nang le bokoa ka gare o lekala lena Mathabo Pama o tholeditse Vodacom ka gore mogato ona o tlile go tshireletsa gara tse ding tokelo ya bana ba nang le bokoa ya tshireletso le seriti a bile a ipiletsa go dikhamphane tse ding go tsetela mesebetsing e tlisang phapang setšhabeng. Tetebentse ding mo presidente wa Kapa presidente ya mogha wa umkhonto we sizwe Africa Borwa Jacob Zuma uri ona le tshepo ya gore mogha wa hae o tlo sebetsa hantle dikgethong tsa puso ya dibaka go sanatse gore ke legetlo la pele o iketela tsona. Sena Zuma o se buena kwa nyo mogha o ntseng o etsa diphetogo ka gare go boeta pele ba ona. Mme ditsebi di re boemo bona bo fana ka setshwantsho sa gore MK ga ena botsitso ebile seo se ka nna sama tshebetso ya ona dikgethong. Diphetogong tsa moraorao boetapeleng ba mogha Dr. Khanyisile Litchfield Tshabalala le moporamente Phamulani Kubekedi ba ile ba lelekwa hanghang kgweding e fetileng mafelong a sa tswa feta beke Zuma o ile a leleka ditho tsa MK tse ileng tsa kena boipelaetsong bo ka bona di neng di sa kgotsofalela lenane la bonkgetheng ba tla emela mogha dikgethong. Le ga o le jalo o boetse a re diphetogo tsena di keketsa matshebetso ya mogha dikgethong tseo tsa ka la nne Pudungwana. O boetse a bolelela boraditaba gore ditho tsa mogha tse sa tlo sebetsa hantle di tlolele kwa mogeng hanghang. Ga re sheba Russia, moporesidente wa Russia Vladimir Putin o re dipalopalo tsa setšhaba se e lebileng dikgethong tse akaretsang bekeng e fetileng ke sesupo sa gore se tshehetsa ntwa ya naga le Ukraine le mehato ya ba bogolong ya poloko ya tshireletso. Pejana Putin o ne a ile a re dikgetho tseo tsa go tloa ka labotlhano le e fetileng go isa ka Sontaga ke teko ya gore na setšhaba se letlhakoreng la mmuso ntweng ya yona kapa ya naga le Ukraine kapa tšhe. Go ya ka sephetho Samantaha mogha wa hae wa United Russia o bokeleditse ditulo tse ka bang 355 go tse 450 tsa ntlo e ka tlase ya paramente. Ga tlalo e boetse e le gore ba ganyetsang ntwa ya naga le Ukraine ba thibetswe go kenela mojao. Go feta mona go nyatsa sesole le go gasa ditaba tseo e seng tsa nnete go ka kenya motho tšhankaneng Russia.
Hariri phethela puong ya haya o qetela mokeng wa bo mashume a robedi a motsomong wa mogatlo wa matshaba a kopaneng. Ngori kakaretso wa UN Antonio Guterres o hlokomeditse baetapele ba lefatshe gore molao wa matshaba ga o dumelele dinaga tse maatla go iketsetsa borata mme o ipiletsa go botlhe go ba le tshebedisano. Puo ena ke e hlekelang go fitlha pheletsong ga tshebetso ya hae UN ka la 30 a motsomong Tshitwe monongwaga. Guterres o boleletse di tlhogo tsa dinaga le mebuso mmogo le baromuwa New York gore ga a tshetse mebuso e e maatla lefatsheng e sebedisang dikgoka kgatlhano le e menyane a re gara dikgolotso tseo a tobaneng le tsona ebile dikgotlhano ka gare o lekgotla la matšhaba la tshireletso tse bakileng gore Aforika e tlhoke setulo sa nako yotlhe lekgotleng leo. O boetse a re le gao le jalo o tswela pele go ipiletsa go lefatshe go tlisa diphetogo tsa nnete tse tla netefatsa kgolo ya moruo botsitso le kgotso ya mošwelela e ka setana le gore ga gona naga e salang morago ntlafalong ya lefatshe. Guterres o phethetse puo ya gae ka go netefatsa boitlamo ba gae molaong wa motheo wa UN le ka morago gore nako ya gae ya tshebetso e tla e fitlhe pheletsong. Tsena ditaba di felela mo namantsibueng ana setlhotlholong se tswela pele boela o mamela ditaba gape go sane goseng metsotsong ye 30 ka morago gore ya botshelela.

o me dimetso se mashema mabedi le metse medi re fogaletse ho rena bosupa re le buile ho lo thabela ntau ka ditaba tseno tsa ho re bosupa e fitile ka metsetso le shumele metse mehlano ke le ka hlalosetse gaetsi ya ka tse latelang ditaba ditlamamane ho sana ho seng metsetsong e mashema magao ka magao ya botshelela mamedi wa PCFM ha re boela hape ro amohelele ke na jolo mo kgahlolong wa pele jwale wa lenaneo la sehlohlolong mo ka jeno he re kopanang ile ho re ke la bogago kgwedi ena loetse e tlhola matsatsi a mashema mabedi le metse megago selemo ke sa dikete tse pedi mashema mabedi le metse tseletseng na le bitso la ka ke thapelo le kanyane ke nne ya ka letsentu ba ka ho tlona jo le tshena fela mane ho reng ya bo robong re hasa ka ho tlwa ke le kwano mona Avani Lesotho hotel and casino hona teng ka ho ri mothaba ya mpilo me re fumana jo le khubun la 95.6 kwano masego ga stana la mathoko a yona ka mane ka mafiting re ho 104.3 me ka tsatsa re ho 104.1 ha ka thaba tse ka re le ho 102.9 mogotlong ke 101.1 ga fumana ha lo mangang ke www.pcfm.co.ls ke hona mo tla atle go tlo go mamela mono ka mangang ona ke le metso tse mashomo mabedi le metso mengago go fa letse gore na ya bosupa go tsedintse gore tswa letse ntsona re tla kena jelo ka gare ho ABC go botata ya basotho entse nyeto bana jelo le mathata di gohlano tsa ka gare ha holo holo ka gare ho committee ya phethahatso mo jwa le re boneng ba etapele ba itukolla mono re bone jelo motlatsi wa etapele a itukolla modula mongodi a itukolla motlatsi wa hai ka stana le modula stulo wa diboka ka stana le ba banka ofela kana go e khutshwane ha golo fela me tla re bisana jolo le ntate tshehlana ha magaonyana me re tlotla re sheba ho rena se bolela eng boka mosoba ABC bile ke emong wa bathehi ba yona ABC ku botata ya basotho impala ho le jolo go tlotla ke thagola ka hore re ke re tsepamise maikutlo a rona mogerong wa metsi a dihlaba jolo ka ihlalositse pejana pele re ka fetela ho ditaba tsa hore a botsipa a fetela metsi tselo shomela metsi mehlano hore re tlotla re le kula jolo gatelo pele e senye gathuile mogerong ona o ile ho rjwa le se mo re go fela ke mo re go ile ho rjwa le o hlile o na le tshutsumetso e matla mogong wana ya Lesotho me batho ba bangata ba hlalosa hore ho ja ha se ka ona mogego ona moguo wa Lesotho mohlomong o ka bo o le mangoleng ho feta mona mo o leng hona teng project ena ke engwe ya tseo e le hore ehlile itsa jwalo ka pa ona o phamisa moguo wa naha ena ka lebaka la mosebetsi o ntseng o etswa mono e ka stana le ntshetso pele ya meralo ya motheo infrastructure e ntse e tsala ka mono kago tse ntse di etsala ka mono di hlile di ama jwalo moguo wa naha ena ka tsela e batlang e nepahetse kapa le positive ya ka adima jolo puo yane ya senyesemane ona jolo metso tse mashema mabedi le metso e mene re fogeletse gore na ya bosupa e re fetela jolo mabenkeleng ka moro ho mono re tlatla re tlotla gola jolo lenana la rona kwano re tlotla re buisana jolo le ntate Malakeng Roma yena o hla jolo mona mogegong wa metsi a dihlaba LHDA ke yena o gotla hlegetebe ka yena a hla re fe jolo gatelo pele yeo ba seng ba ikhatile le hore na mohlomo mogegona o hakae le hore o tle o phethelwe e dikolotse tseo le hore ba kopana jolo le tsona me re utlwe le hore na mohlomo jolo fela ha jwale ke phetwe feng yeo mogegona e seng u tlisitse kwa nona hinya le sotho ga stana le tikulhong eno ye mogegona o o hlileng o leng hona teng kapa dibakeng tseo di hlile dintse di ameha ka lebaka la morero ona re tla ke re utlwa gore na ba ahi ba mono ba una molemo ka tselang futofeng ba se ba unne molemo ka pela ka tselang futofeng metebello ke hore mo ya pele o tla

balatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: 2:29 re fa letsetso le gore ena ya bosupa go tse dintsi gore tla go di ama ga re ntse re gatela pele ke tse amanang jalo le lekgotla la matšhaba a kopaneng UN mme re tlo buisana jalo le apa re tlotla re sheba jalo taba ena ya gore na motlhomong ke gobaneng ga Africa e sena setulo ka gare go UN Security Council. Taba ena e tlhaletse jalo puong ya yeo e leng gore ke mongodi e mogolo wa matšhaba kopaneng Antonio Guterres nakong e wa neng a tlhile a nehelana jalo ka puo ya hae mme ebile e le ya go qetela gobane jalo nako ya hae e tla fitlha jalo pheletsong ga magaonyana selemong sena e le mongodi wa UN mme o tla gopola ebile o sa kile a tla kwano mo nanageng ya Lesotho mme a ba lekamane ka paramenteng ya Lesotho mo e leng gore ile a ba a tshetlega jalo puo mono empa nako ya ga jalo e tlhile e fitlha pheletsong mme e ne le lekgetho la hela go qetela ya tshetlega jalo puo mo nang mokeng o na o akaretsang wa matšhaba ana a kopaneng mme jwale ke mo wa ileng a ama taba ena ya gore na motlhomong ke gobaneng Africa e ntse so ka ba le ga ke sebedisa puo ena etseo a permanent seat ka gare go UN Security Council ke taba yo re tla go e ama re ntse re gatela pele ka lenaneo lena la setlhotlholong gona jole tsena re tlo kena ditabeng tse amanang jalo le morero wa metsi a ditlhaba jalo ka ga re ile ra tlhalosa pejana mane mo he re tlotla re lekola gatelopele mogerong ona mme re lekola jelo boemo ba ona gona jele tsena ga mmogo le mosebetsi o seng o phethile o fitlhela ga jwale re tlabela gape re shebe jelo mosebetsi o setseng le gore na morero ona o gaufi ga kae le gore o tle o phethele mme go re thusa go utlwisisa boemo ba mogero ona gona jele tsena re tlo buisana le monghadi malakeng Roma ho tla jalo ofising ya diphatlalatso ya morego ke yena yo re tla tlhege tebe jalo ka ditaba tsena le yena kwano mme hang ha re fumane kwano ka ga re sentse re le ka he gore re tle re gokane jalo le yena re tla tswela pele mme he o tle o ithuela jalo molemo le lona lesedi ditabeng tsena tsa mana jalo le morego ona o santse a le teng kwano mona mogaleng tate Roma tate Roma ha re dumedise ro amela PCFM mo bosimbona ke o dumedise hle
1: ngwaneso ke be ke ho ema dikwi ke ho ba mamedi ba PCFM kwano hai e ka tsala nna ya go haisa le mo ke se ba forest

0: TCFM e ntse e le thatohatsi le hona teng. Ke a le dumedisa basotho ba batle gotlhe mo le mametseng le le gona teng.
1: Ha re ke re qalo jelo ka setshwantsho sa morero ona ntate Hloma, morero wa metsi a ditlhaba tsa Lesotho o ha kae gona jelo tsena re shebile jelo phase 2 ke mosebetsi o mokae o seng o phethile o fitlhela ga jwale?
0: Ke se ke gatelang pele fela ke kena gona tsatsing ena e o ratang re se re qala ka yone, mme ke qala ka dipalo. Ke a tseba gore ka gare go setšhaba sa Basotho go boetse go ba le bao thahasello ya bona gagolo e bang dipalo. Athe o na le wena ba tlwaetseng dialemoya pele radio gore re rata go tlhalosa sebopego motlhomong ka mokoko ya setshwantsho seno jala seo re belaelang motho a ka se bona. Ga re bua ka mokgatlhelo wa bobedi ya kegeng tateng re ke dintho tseno jwana ke gore go rate gore o bue agolo ka letamo, mme ke yona ntho eo e reng ga o na le wena re botsana ka morego wa metsi setšhaba sa Lesotho e be ka pele batho ba bona letsang fela he re letamo ka bolona. Jale ka ga gona re sebetsana le neeletsano ya matamo, neeletsano e ne re etsa re tonno jale le yona ele ntlha ya bobedi e golo. E nngwe ke ena e ratwang ke nna le wena gagolo ke ya magogwana a sa tswa bua. Re ikala jena he ke re go ga ke ipapisa le tlalego ya magaogao mme ke se ke bolele e sale setato monawe ke tlo tla ipapisa le dipalo tse moraorao gagolo tse ka nnang ya ba bang matshwere dipalo tseno ba tla utlwa ke na le phetogo ganyane. Ka lebaka la o ba gaufi le tshebetso ke tla sebedisa dipalo tsa moraorao motlhomong taba ene tsa thusa le go Basotho ba tseba gore ga ka jeno ga re bua tena re batla re le go kae akere. Jale ke tle ke re hele kamo lona le mo regeng ke palogare diperesente tse go tlwaetseng di bitsa re ka godimo go diperesente tse masome masale metseng ene ga re bua le wena
1: 54%.
0: Ke mole le mabapi ga ke re ke mole mabapi gobane gona ga ntse re bua le wena tena ba tshebetseng ngwana ba ntse ba cheka gore ba katakana ke go gopola go leta mona gona ke mokatako wa maje le sefatlhego sa concrete ntho e bitswang CRFD gore concrete face proxy leday go batho ba mogale rere ke mogale e golwanyane go mogale e le gore ha re re 54% e se ke gakanyo e le mongwe empa ga ke tla ka tonno go nteng ke ka godimonyana go masome a matlhano a metso e robedi mme taba eno o shebe ga ntse ke bua ka ditaba tsena tsena ke ntse ke bua ka kgatelopele ya mosebetsi ka kakaretso kore ga ke tlhothe mesebetsi ena ke re kaekae tonnogong ga e alwa kape ediwa ka gare kore ke bua ka tonnogo ka go fela mosebetsi ono 58% kapa about 50% le 54% a dua ka letamo ka kakaretso mosebetsi ya letamo. Mme ke tle ko bontsha gore na taba ena e tla kenyeletsa ditaba difeng he ngwaneso letamo lena ola ka keta go letlhalosa ke letamo lamke a ilweng ka mokatako wa matswe go se go sebedisitswe ka godimo go dimilione tse robong tshelwane go bedi o bua 9.8 million cubic meter ka maje ga ke re maje a re yanka ka di-cubic ke gobane se le ga le magolo ga yanke gore ka kware semetho sa ona sona ntse se re tlayane se seng ke di-cubic a kere gobane re yanka ka bogologadi ka dilogo tse gologadi kapaka ka bongatagadi bono bane gopole go gofe ehlile ke gofogadi ne ha re bua jwalo go bona gore ke 9.8 cubic go ba tsatsagetse jwa letlare mo se karolo yeno karolo yeno ya mali ya mosebetsi wa mali yo ya ga nna be se le go di presentse ka mo fumela supile go ha re bua ka taolo ena ya mali a hloka hala mo go 70% ya mali ya so 30% fela ya mali se fitla qetello e lo wa bona go tima yona e se e gatsi
1: yena
0: ha le he go tsona ha la go fitile wa re pete ke se ke se ke ke se ke tla tlhola ka tlo ke tla re nyena ya pele ya
1: yena ha ga tswela pele ntate
0: ke re ke re ha ke ha ke ho tlhola ka lo go bona go ka ke mo sebetsi o setseng ke ka bona ka station kamona ka bontse ke re ke concrete faced feel there ore kamona ka mo re ke le tamo ka moga o ka mo re bona ka ke go bona ma mba ka kona ka mo ile mbisa a ne tsi ka mo o tla go ya ke spa sa sale sa sa men me ke hona mo go ntse go betswa ha go he e
1: yena
0: ke re o tla ba ha ha pele taba yana ya toga eng ka metsi
1: e
0: a ke
1: e yena
0: e ya le leona e ntse e tswela pele ka lehlakoreng ka mage jelo go na le mona gape-gape mo o ka go na le ntse e ka ntšheledisane tšheledišane eno ke stilwe ke mane mo metsi a tlatla ikgala teng ga letla mo lephetsi agong a kere le yone e re ka re diperesenteng tse ka godimo go masome ya go bone pele go ena e tle ya go feleng e ntse alwa ka konkgedi le yona tšheledišane eno yale ha o ka ba tsisa mo re ke sa re dira go ya ka tsisa ha e ba ke go pole hantle go se mo nka tla ba ka tsisa go na le letamo le le nyenyane ka le sa go re ka letamo le o le di tsang sa tlo ga ke le tsamo le ba go fela ke go re ha me di a tse a e hlo a tsala le tsamo le go go na le mo go fana nyana e nngwe e le phakontse e le ntemo mme sebepelo sa yone se ka etsa gore metsi go na le go a tlhala letamo ebe a se a helea a ra leya letamo a e tswa le mongwe bero a bue letamola le leng gape-gape ka mongwe le e kansa le jena go gantse re satlhele damo ke re ikuela ga ntho e kansa lenyana ke eno moo efaelang bosale boo yona e se le diperesenteng re ka banka godimo go masome a tsheletseng a metso emene bero go boetse go ntse go tshelwa ntho ene re tlwaetse go bitsa concrete a ke re concrete re ya gopola gore ona re e tlhalosa ka gore ke motswako o o se o ena le mabe le samente le tsotlhe tse tshetsweng mono mme go santse go tshelwa taba eno ka sefatlhong ka mona o dijwa ke taba yane e sentse etsa gore o tlhalose ka babale o ditla ga morago o santse go kengwa go kengwa le bo diheke jalo e di sebedisa tsena tse dintsha disepe e tla tla laolang metsi ke matshela ka pele ga ke e tonnogong mosebetsi o mogolo mono ko ona wa go boga kere wa le go itseng go etsa ka metšhini ena e mmedi re itse ke sebokele le setšamele gobane o mongwe o tlaga ka kwana ka podigadi o mongwe o nyolowa ka mona ka kakase
1: yena
0: ka tla kopana ga ke tsena re sa lo se yeno ke a tsela we rata ha go kgididelo ha re sentse di ja ja le go tie ka botlhano go tsene ntse di tla go halo le ntla tsela ba tla gore ke ba tla ke ka tlenya la ka ditse sa sentse je go le sona go ntse mo go etsa ha ke ofe
1: me
0: ke ke ntle tamo le tono go ha o ka wa ntlwela ke tsa matshela mane mo ke ratang go noma go sona
1: ho ka enda
0: ma go goma
1: ha re kene go
0: nna teng bo go ba se go bule ba bulwa pe jana se mo sena ke go bo botlela go lo bo ile ba gasa mo go tsoga tsara pele go gasa lo go yela bo ba hlaudi ka bona ma o ba mona sela ja go dire ke se pedi e ngwane swa wa tsopola go lo go bula ana ama di maroso a gaufinyane fela le mapholaneng e le mabunyane le sobe matla ya hore lo ho ntate a ha uwe ka bo swahlwa bo boholo e bile ke maobane fela ha re tletela mosebetsi wa ho thusa ana na le ngata le ding ka tlase ona a gale e le ho go bua le taolo e ya se pitipiti ka ho tlala ka bo ho feletse e se e tsamaye mona botlilzela e se ka la hlotse a leha ditabeng tse ding tse ka bang ha se tsa boemo bona boo ke seng re nehela le ho beng ba rona hore boemo ba tsamao hodima dinoka tseno bo se bo le jwalo ke maoba mona fela re qetelane tsa dibeke tse pedi tse fetileng ha matona a mabedi a ikarabelelang ditabeng tseno ka kwano ka Lesotho naheng ya bohaela ba ne ba bula ka mona ditaba tseno mme Basotho ba sentse ba tshela teng ho sebedisa thepa eo ya bona ka bolokolohi ka bolokolohi eo.
1: Ke jalo ka ha o se o hlalositse mona mo le se le leng hona teng ke a elellwa hore tlile le selele se le fetile jalo halofo ya mosebetsi le selele ka hodimo ho yona mohlomong jwale tebello ke hore ho tle ho phetheloneng ho ya ka moo ho radilweng ka teng
0: le taba ya ho diedieha mme taba eo re keke ra iphapanyetsa hore e teng mme taba eo ebile e entse hore beng ba ka ha ba se ba inahana ba kene letsholo la ho potlakisa ntho eo ba e bitsang acceleration ha ba sheba ditaba tse bileng tsa dieha jale ba sheba hona bao kae ba kene jale ka hara mananeo a ho potlakisa tsona ditaba tseno tlalehong kwana dinako ke dinako tsa mosebetsi tsona o keke wa re thui hodima tsona hobane di tla nne di angwe ke ditaba tsena tsa tshebetso ka botsona ke ka ba mofuta wa sebaka seo sebetsang ho sona ha bo rona mona ke malotsing mme ho se ho ile hwa bonahala he thutong hore mona moo a hwang ka ntho yane ntse re bua ka yona ya bo kokreitive jwalo ha e ba maria e di ya ho butsa e di ya ho goma ditokelo tse kang tseno tsa teng empa ho boetse ho bile le ditieiso tsona tsena tsa phetiso ya mekgahlelong e neng e ka hodimo ho bona ho tle ho qale jwang ho fetiswe ditlhoko le ditaba tse jwalo tseo tsona re tsona haholo tseo e leng ha o batla ho di fata haholo ke tla o fa ba lokelehang ho batle batle ho di araba nna ke tla bua fela ka tieiso e tla bang ka mona ka tshebetsong ka ona ka moo babeng ba ka ba tla o araba haholo mohlomong ditabeng tse ding tse le ka hodimo ditaba tsena ka kakaretso ya tsona hee di entse hore ho be le ho rita dinakong tsena tse ntse re bua ka tsona ntse ha re sheba qalong kwana e tlare ka bo 2020 tla re qetile empa ha re se re sheba hore ke nahana wena hore tieiso eo ha re se re kenyeletsa le mona bo se matisa boitahano ba hore ho tlo ho matho ka lebelo ba sheba dintho tsa bona ba bona ke ka taba ene ka e ketsa dijemo tse pedi maane hore o wa bona wa sethathong wa 2030 e le hore hona jwale ha ba ntse ba sheba ditaba tsa bona ba sheba lebelo la mosebetso ba sheba mo ba tla tshwara bona ba potlakise le mo ba tla lokolla ka nkano dimathe disa utlwa ditomo haholo e ka 2030
1: o ntse o tshwere jalo fela ntate Hlomare ke re fetise jalo mabenkele ka metsotswana fela ka mora mo go tlo gatela pele
2: na o motjha ya dilemo di leshome ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-111-111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. re a fumaneha go tloa mmanta go fitlala la bohlano na konya di hora tsa tshebetso letsetsa 8000 1111 o emetseng hashtag hopola bophelo botlapele molaetsa ona o tlisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya ECPAF ka thuso ya mmuso wa America.

0: mamedi ke metsotso lesome le metseme ga go pele re fitlha goreng ya borobedi mametse PC FM lenanao ke la setlhotlholong re tsepamitse maikutlo a rona ditabeng tse amanang le morego wa metsi a ditlhaba re buisana mo na le ntate Malakeng Hloma ke ena moito ya rona bosing bona re mege lekola kelo gatelo pele mogerong o na o mogologadi ke a gola ntate Hloma ga re gatela pele e nngwe ya dintho tse e leng gore di e di tshwenye jalo batho ba dibakeng tse angwe jalo ke morego ke go faliso ga bona motlhomong ke malapa a makae a tla tlameha jalo go falela ka lebaka la letamo la podihadi mme mosebetsi wa go falisa batho o se o fitlhile jalo boemong bofeng gona jo letse ga re bua
1: botsa potso e nngwe e boima tjena gantententate ke malapa a fetsang sekete a tseo ka odino sekete e le gore ke taba ya rona ya phadiso le malaneo a yona a tlhagang ehlile a tlile o sebetsana le mosebetsi o tlemo le monga
0: ena me na
1: ra bua ka malapa mo se utlwa gore ga kgolela taba eno kele re yao go batho ka bo mong re tla bua retlile re tla bua ka batho ba ba rata e ga go lo disaba se sengwe ata se tla angwa ke taba eno
0: me LHD motlhomong e etsang go netefatsa gore motlhomong batho ga ba latlhele jalo ke megwa ya bona ya boiphediso ka lebaka la go angwa jalo ke mogego mosebetsi o motlhomong o tlotla o kapa o etswa ka tsela mofuta ofeng
1: ke gona potsweng eno o kgwaelela dipotso tse mmalwa motlhomongwe re tle re atamela ka gore re tle re tle go yona phaliso
0: pele
1: mona mo osong o re na jale batho ba tla etsa jwang batho ba tla phela jwang re tlatla re araba e le taba ya bobedi o re na tse dingwe tsa boinagano o feteletse di tshwetse manane wa mofuta ofeng a arabelang kapo a thulang taba eno buang ka yone re bontshe gore phadiso ka boyona e tla e tswa ka megatlhele e le gore go tlalwa pele ka malapa ana a metsi kapo ao mesebetsi ya gago e sentse e tsala go yona kega kapo mo mosebetsi ntse ngwe e tsala ga
0: tena
1: ebebele go tlwa go bana ba tlatla ba faelwa ke metsi ka letamo ga morago ga letamo le seleng le talelelwa go keletsa metsi mme ke tle ke bontsha gore mokgatlhelong o wa pele matlo a santse a bua go ba ileng ba ba lenna ba go phatlhala tsebekeng ya go feta ga la ka galo ga saela dibaka tseno e le gore e seka ga re bua le wena mona yaka jale sentse re rekisa dintho tse e sia mme ba ileng ba ba le monyatlha wa go bona kapo basotho ba ntseng batho ba go feta moo ba bona ba tlhokometse gore mono metseng ya botloa re bue mono bo tseko mo masakong makalong abalakaladi sekomo matlo a santse a ema mme a lebeletse gore a tle a nnege bana beng ba ona ko qetelelong ena ya loetse
0: ena mme ha re tla jalo putsonyane e nngwe jwale ya mekgwa motlhomong e o leseng le tlhophisitse mananeo a o leseng la tlhophisitse motlhomong jwale a boiphediso ka morago go tsena tsotlhe
1: ena re tlatla go banane wa boiphediso gobane ke rate gore ke a tlhaelele ka morago taba ya golo mona e bang teng e ba yela ya matshediso yona ke gore ke ntho e gore ka e bitsang ka sesotho puseletso ke gore wa bona ha o tsa mola o etsa mo ho boetse hape hape ho latela tataiso e o tlhidiwe e fanang ke treaty kapo selekane toko malena ya selekane ga ke nagatse na tse pedi e otloga ga go etse seamo gore batho ba seke ba ameha ka tsela e e tsang gore ba be ka tlase go bophelo boo ba neng ba ntse ba bophela pele e le gore ba lokela go busetswa ka puseletso e ba beyang moo ba lentse ba le teng ko go tla bo boeletso ya ntle ga o ka ba bonyane mo o neng o le teng empa sepoentse e le gore motlhomongwe o etsa modilonyana taba eo e tswage ka gore tafelo e gotisiwe ka matshidiso matshidiso a mathepa yotlhe re ketla go bua ka mang e tla ba ditaba tsa masimo e be ditaba tsa mafuo e be ditaba tsa masaka e be ditaba tsa meriana e melang ya maga e ditaba tse sotso ntse di sebedisa diremo masalati difato ka ditaba tseno ka ofela e ba puseletse ke mogaketsi ke batla gore re bue ele ka thoko ke matshediso e mong le e mong a fumane tokelo ya gage. Jale ka godimo go moo boinagano ba morere o jale ba gore ga re keneng mananego jale a boiphediswa mme boinagano bo boetse mono bo tlhagang ka mona ka gaeso ke gore ge be re shebe ditshekamelo tsa batho ga re tlisamo ga ke go wa bona mo ditokelo tsa batho ditse di fane kore botho sa fumane sentsae ka puseletso yae e reng ke matshediso jele mona morero wa takolotsa jwane o re naya ka godimo go bona morero o ka etsang sebake sa setšhaba ke be re kena go taba ena e bitswang livelihood restoration merero ya boiphediso ole ka re ntse re tsologe jele dinagano gona mone bore motho yo ona sa ntse a gatang ya sentsena la ditsebo le legato la dikologe na ga go bobebe go retlhe re mogalelele bo ya ratang dikgogo tsa nama tsa mage na se ga ona wa bobebe go retlhe bothataisetse moo ya ratang temo ya merogo le ena a sekame mme a thuswe gapo ba thuswe mofuta o jalo ba iswe ditabeng tseno mme ke manano ana a mangata a temo a tlhagiso ya temo ya dijalo le temo ya diphoofolo e ka ba diphoofolo tse telele tsa dikgomo di ntlafatswe batho ba thuswe ke le diye pele e ka ba tsena tse kgutshwane tseo re di ratang gagolo tseo re di jang nameng re dije le ka boya le tsona kele ntlafatso e o tlhodileng e yang mo tsona di atlege gagolo jale ditsebo gore di dikhuse pe dembatso le ke mefuta e neng a thanta ke ya timo ya dijalo e re tsamelang ka dikwetliso o gele ba sotho ba tlamelwe ka ditsebo go ba jaba ke ba le ba tatamale ka so go bo e hape ha ke ntse ke mo somisa ka siama ha hore go lata le nyela ya mafidiso yo bentseng go bua ka ana go yong we matsidisi wana e ba tsene go tsomo ke se o tlo loetsa re ka ba go ntse ngata yo go tsomo mpili batho ba ne ba ntse ba sena tsona e le gore taba ya tshwaro ya tsona le yona e ka se tlo ha kholotswe e kholo ha go me bo ithutwa gore e ke se e tswa me taba ya o yentse go e ha ba mo re ba le ga go be gape le phitelo ya botshwari ba ditšhelete e tlile e le megatlhelo e mmalwa eo re e etsang go thusa ba itlosang matshediso gore matsiswana a tsikela go bona ba lokile ka tshwago ya ditšhelete mme ke mananeo re etsang le balekane ba rona ebile ya gola ke dibeke ka mora dibeke tse pedi fela lekane re tla gola mogatlhelo o mongwe wa dithuto tseno ge ntse re etsa mogatlhelo ono re bego o etse le balekane ba rona bona bana ba dibanka le ditsi tsena tse dingwe e sebetsanang le tshwarego ya ditšhelete ka megatlhelo ya tsona tsena tsa bo di-inšorense le tsa boadimo le boadimano jalojang le megatlho e mengwe ka tsaba le bona dibanka o gae tšhelete e ka bewa mola e ya tshwarwa tsena ya phelela bana ka tsela e keng ya baka nako ya ga o bua dikolong ba thupelwa mono ba etsa jalo ga e le nako ya go fumana diuniforma le dieta ba etse jalo le ka mona fa mo go ntse go sebetsa ka batswadi ba nna ba etse jalo e be ba kena le megerong e mengwe gape-gape e tlisang tšhelete e nngwe le matlhafalo e nngwe e seng goo go fela tšhelete jale ga e le ya bewa mona e ba e sentse e koswa fela e koswa fela motlhomo e be e fele gape le gagolo mme ka lebaka la gore re e lekanya le tatlhegelo ela ya bo masimo ga ba tlang ka nako e telele gagolo ga e se e fetlile ka pele ke bangwe le go ba le ditala tsane ga o se utlwautlwane dipakeng mono gore motlhomo e se di ne le nyana yagolo a the ke taba yane ya tshebediso gore ke are ya batho jalo bona ka ntle go matshediso wa ka bona a beng ba ona goba ona ke a beng ba ona orero o itse ore ke gae mogarego jalo o mena tsebele mono ga o tlaisa melego e mengwe gape ga o dino ya boiphiso e yang teng.
0: Okay. Mamedi ke motsotso pele re fitlha mane goreng ya borobedi ke lakatsa go ntate tlomage ke re fe Mamedi sebaka motlhomong e bang go na le tseo a ratang gore a tle a o tlo mo otlolele tsona kwano a tla kene kwano ge o tlo kena jelo go tsona maikutlong ao motlhomong a ka bang le ona ditabeng tsena. Mamedi o ka kena nomorong ya rona ya mohala ya 2121 9956 kapa +26659956 ka mane ka WhatsApp nomoro ke 6200 9956 re buisana le ntate tloma kwano go tlhaga jalo mogegong wa metsi a ditlhaba nomoro ke 2121 9956 kapa +26659956 ke dinomoro tse o ka mo botsang jalo dipotso go tsona ke a gola ge tla potsong yena ntate tloma gore na ke a gola basetho ba bangata ba batla go tseba jalo gore na motlhomong phase 2 e se e tlhagisitse jalo mesebetsi e mekae bakeng sa basotho motlhomong gagologolo batho ba dulang dibakeng tse gaufi le podihadi ka mono ka mogotlong.
1: Ee ya tate ke yengwe ya dipotso tse e kgatlhang gagolo enono ke gona ga re ya go yona re tle re bontshe gore ke batho ba ka godimo mo go dikete tse lesome le metso e meraro le magolo a masaa o ka godimo go mono ba na le ditsebo ba hirileng
0: akeeele motlhomong basotho kapa
1: elebatswakane go bana ba na ditse empa o tla bona gore go bana ba sena ditseo e tle ke basotho fela akee mme ona ke ona ntse re bua le wena dipalo tsena di tlanne di fetoe ga go latelela gago e go kae ga ntse re bua le wena ke ka batho ba ka godimo dikete tse seletseng ba ntseng ba le mosebetsing e le basotho akere gore diketeng tsa ntse ntse ke bua ka tsone o tla utlwa gore basotho bo tlhetse ka gore e kgolo gagolo
0: ele okay ere re tle re fetela ka nqene ge re tle re fetela ka nqene ha ho le tjena Mamedi metsotso o ke motsotso le mong re foreletse ke le ho rena ya bo rubedi re buisana le ntate Hloma ho hlaha jwalo morerong wa metsi a dihlaba ke yena moeti wa rona mothating wa ha jwale mehe hopola hore o ka botsa potswe ha dinomoro tsa 2121956 ka papala 2665956 pele re ka ra arohana jelo le ntate Hlomakwano ha re na nako ingata le yena kwano ka mona ka WhatsApp ntate le tshwara hore ke mametsi moeti wa rona ntate Hloma ebe ka boithuto ba hae a ka re ke molemo ofe o bonwang o fetolang jelo bophelo ba mosotho haholo ya robalang a itsosa re shebile jelo hore dilemo di atametsa jalo mashome a mane morero o qadile ebile o fana jalo ka merokotso ke potso ya ntate letshwaga ka mane ka qwadi o ka kena ho yona ntate Hlo.
1: Ke ba tsa hore re kale taba ena fela ka hore di le motho tsa mafume ya mane. Ke tsi ya ni. Seri bilioni, ke ba di le mafume ya mane ya mesene. O bua 24 bilioni. E isi tseng ke morero kwa lso. Ha ke se tsidi ha kaalo sa ditaba tsena tsa amruo e di tsama tsena empa go ke se ba se la go se tshele teo jale e ke ne go se mo tshele ya mo se se tsantsi di ka lenda bophelo
0: e le tshele e mo hlo mo ndate hlo ma e tlang ka tsela mfuta ofe
1: e tla e le ntse e di tsang revenue e ke so enki taba yena e di tsang royalty ena e ke nang kgwedi le kgwedi yo ha o ka wa sheba wena ngwaneso ka bona gore ke kakaretso ya dimilione tse ka godimo go makgolo a mararo e bang teng kgwedi le kgwedi jale mona mo se ke mathetse teng ke arabana se letshwara ke ne se ke mo araba ka kakaretso ya le ya dilemo tse masome a mararo gore a tle a shebe gore e nngwe ya dikatsetso tse mmatla mokotle wa naga ya Lesotho o sebediswang ditabeng tsena tseo di buela tsona ka thuto taba tsa bophelo taba tsa sireletso le taba tsa ntlafatso le ditaba tsohle tse thusang Masotho hore morerwane tse ditlhapa tsa Lesotho o kenya lehetla gagolo mono jale ha lesowa mono se tla ka kotlologo dintlheng tse tshwarwang ke sebediswa morerwane tse ditlhapa tsa Lesotho tse ding tsa ditsela tse phutseng loti le neng le sa phunyehe ha bonolo Lesotho mona ka dilemo le lemo ke ditsela tse phuntsweng e moraone ke tlhaba tsa Lesotho e nngwe ya dintho tse atameditseng metlakase dibakeng tsa loti e fihlelehang ka thata-thata ke sebedisa moraone ke tlhaba tsa Lesotho goba ga o ketsa go phunwa tsela jalo go lokela go hule dikgwele tsa motlakase dimo go hule dikgwele tsa marangrang a dipuisano mme ke ditaba tse tlileng ka kotlologo ke morerwane ke tlhaba tsa Lesotho. Ntlafalo e tliswang ke boteng ba morero ka ditliliniki e salang morao tsa tshebetso tse qetelang di fetile lefa la setšhaba ka morao tshebetso ya morero di eme diphitlheletso jwang ditsi tsa kwetliso di teng tse emeng fela ka lebaka la tshebetso ya morero neketsang go boetse go na le kagolo e kgolo ya setšhaba se neng se sena ditsebo mona Lesotho se na le ditsebo fela ka botima morerwane ke tlhaba tsa Lesotho ke le gore taba ele re buang ka yona ntate e sebedile ke nalane e golo ya gore go jalefa bo otlologileng ba morerwane ke tlhaba tsa Lesotho bo a phela Lesotho mona dibakeng tse sele tse morero sebetsang mo tsona e ka sala le seo sa sebetseng mo tsona tseo o di amang ka kwetliso ena ke qetela ka ena e re re buile ka yena wena ngwaneso yona ena ya bala ba ntse ba bua bo hlofa go bana ba hi wa ngo na mo ere ga le le bo sirile le bona e tsela ba tsotsa ba ranga la
0: okay
1: ba we tsene bona ba tlisa malapa a manga
0: nadi nadi tloma
1: eh
0: o ntse tshe go le fela re kereng ke mo medical tena re utlo gona a ka reng ditabeng tsena mamedi dumela
2: na ke nna
0: go tsona nadi
2: wa tsaka ke de mna mo lo ga tsa wa go go bomme
0: e yana nadi
2: ke le ka ba yo tsika tsa PC mo ntse ke ba tsa o re ke nda tshoma
0: nadi e tshoma
2: that the former give a bad medicine to a PC moon, it is the Gibakam car. I would be an the former. At the Akalala, you don't live the way, not man, so live the moon, it's a chimney. Rasule, go ahead. Keep le bon tate ba no ba mo ka wane ke tsara ena ntate la te soma go re o fumana go fasitse ka mathata ena yo o sa itsebeng lo se tshwetse mo ha o tsena mo go mo ba ka nea go ipolele bibe le melato pele o ka o bua le bo sebeletsi ba ba mo ka wa di tsara go go bana hana o ma metse le go na le bothata se ntate ka go ke di tloma pele motho o ka wa lo ba di tsara hona le mogwae senyo a ka go tshisa mo go nya re ka kopana le yena jang
0: e ke ke le boile ndate ke le boile ndate taka
2: o tlo go tsomela mogwao
0: ke le boile gheta utla go gona o tla agabela jwa ndate
2: le ya bona ba thata sa le ditseng ha kana go ba buise go kopana le bona o go ba botse gona go ba le ya le o
0: okay ke le bile ntate taka ke metsotso e robong re foletse ke le hore na ya bo robedi mo metse PC FM le nana o ke la sehlohlolong ke bona na kwa rona e fedile ntate hloma ako ame ena ya ntate taka le ho ja ise potso ha kalo mohlomo bo jolo ka bo sebeletsi mo re rong ona wa metse ya dihla
1: a ga di ka ke tswa di o ri le ha re tsamaile tla ka le mosebetsi ka nnete ha ke ne ke sa itse le ra ka empa bona ka nnete re le ofisi ye o hlile ka kotlo mosebetsi wa rona le o tla se tsha ka nnete ha o ka wa kena ka mono ka receptioning e ya ba ka nnete o kopa ho bona magahlo jale a se ka kopano ka nnete o ntse a la imela ka tlase ka mono e be re ya ke ya e tshenda to ho ha mo sebetsi wa rona ke tshile ke hore go be le kgokahano dipakeng tsa ofisi ya morego le ba sebeletswa ke yona mme taba eno re go ba teng sa ke go ba teng e re ke go se hape ya le dino mo go ke tse le letse swa mmono e re bua le ha ya a ga ba mahala ono a o fe ofisi ye no ya ofisi ya heso yo o e tlhokang o re tletse mo go tataisa tabeng tseno ge ke retse 22246000 o tshwara nomoro eno mme o leketse o yona re ya gane empa ga o no santse o le ka gago botoropo mo o ne seterateng sa kheso e o fitlha tshabareng e bekele le mono o kena ka mono ka kama matima kharase o ka le tlo ntikele o tlile nna o o ba tlo ofisi ri ya ofisi ya hiswe ka nna ska la nna pele a ka fumana motho o ofisi ye bitswa PR ke mo se le tsuma bona le rona ka po ka ka re tsorobe o re fumane mme re etse mo se le tsika o re fe o thuse
0: that
1: le re re o tlile nna ke matsa ka pele ho ba la go ya gore ne se nga hela wa tsaba go le tsebise go yele tse ha o batla ba ba mogego ba o tsamela ka ho tsoba tla ho ba ke bona ka gore motho wa gona o feta wa dikeng a tsela non tsogele ka ntse bo so mo le bala ka ne ba go ke se go ra ka ne ke se ba ka ka pagale tse ya go re bule bo se engwa ne se dile bo ile bo mamedi bo bona ke ba PC FM e ba ke batho ka nako yotlhe go nna ga ke fumane monyetla gore ke ene thabeng ena ka ga ke a tseba gore jale ebile ka nako ena ko ke nako eo basotho ba emanetseng go tlha ka dikanta tsotlhe mme ka nete re a lengwa ba ntse ba fumana monyetla gore ba re kekle ka diposo bele re nne re bolela bona re ntse re etsa gobane ebile ka ga ke sokamesa gona le badisa fela go mo ehlile ke ya bona ke ya basotho
0: re le boile go lo ntate le le ka moso motlhogetla bua gape nako nye tla tanki ke ntate Malakeng Hloma ke o tlhaga jalo ofising ya diphatlhalatso ya morero wa metsi ya ditlhaba o re be gantlo metsetso e lesomele metso medi re fogaletse go ena ya borobedi mme re se bilele ke le mokgatlhelong wa go qetela wa lenaneo la rona ka jeno le bitswang setlhotlholong mme re amogela le wena se tswa builela serama sago se tswa feta jelo ditabeng tse amana le morego wa metsi a ditlhaba mme re re ke re utlwa jelo gatelo pele yeo morego o ntseng otlhile o yetsha jelo ka ga e le ge e nngwe ya emeng ya megego ya botlhokwa ka go fetisisa moruong wa naga ena ya Lesotho ntshetsopeleng ya naga ena ya Lesotho mme ge re ne ke ka moo jalo ge buisanang jalo le ena ntate Hloma o tlhaga jalo ofising eo ya diphatlhalatso mme gore beile leseding gore na motlhomong gona jalo jena ba se ba le go kae mme le go tloa mo na go ya pele na basotho ba ka lebelela eng ka gare go morero o jalo metsotso e lesomele metso megago re fogaletse go ena ya borobedi ka morago mona ge re tla lokela gore re tle re fetole mošane mme re kena ditabeng tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona
3: a na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gago o itukiseditse go gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: on le metsotso di lohantle o le shumele metso me hlano ga foreletse o rena ya borobedi mo metse se hlotlolong kwa no PC FM re re hatela pele ka ditse ba sirintse re tshwaretse tsona me ha re le mothatong ona re tle re tsena jelo ka hare ho go botata ya basotho yo hono jelo tsena hleng e tobaneng le di khohlano ka hare ho yona me kana go e khutshwanyane ri le ga bona jwa le ho wena le ho itukolla kwa babang ba ditho tse tsa boemo bo hudimo ka hare ho komiti ya phethatso ya lekgotla lena la ko botata ya basotho mme o tla gopola gore ke mo go itokolotseng motlatsi wa meta pele mme go bela go itokola jalo le mongodi le motlatsi wa hae ka setana le modula setulo wa diboka mmogo le motlatsi wa hae mme ke ditaba tseo di leng tsa tlhagela tsena pejana mane re ile ga di bua ditaba tsena mme jalo batlhile ba bontsha kapa ba supa jalo tsamaiso motlhomong e e sa tlhakang me jwale bogolo ba bona ba tlile ba supa jwalo moetapele wa lekgotla ntate Nkakukabi ka monwana tabeng tseno kao fela tsa dikgotlano tse teng kapa botsamaisi boo ba tlhalosang gore motlhomo jwale botlhile bo batla bo sa ipapisi jalo le molao wa motheo wa lekgotla la ko botata ya basotho tla gopela re tshegile ga bua le bona mme ba tlhalosa ditaba tseno tse jwalo mme re bone ge gore phatlhalatso e setswile jwale mme e le ya moo jwale go phatlhaladitsweng kapa moetapele jwale a seng a kwetse jalo digeo tsena tse e leng gore di siwe jalo ke beng ga dibana bao e leng gore ba ile ba itokolola ka gare go komiti ena e golo ya lekgotla la ko botata ya basotho mme re bone jalo ge go tlhalosa ga botlatsing ba boetapele go se go kena jalo kapa go tla tsontse sege jalo ke feletswe mojela wa go tlhaga jalo lebatoeng la thaba phetšhela number 52 mme boemong ba modula setulo wa diboka go tla tswa go tshwere jwalo tshetlho ga magou go tlhaga leribe number 12 mme boemong ba motlatsi wa modula setulo wa diboka ke tshile mogoshela mme ena go tlhaga jalo mane thaba tseka number 74 mme boemong ba motlatsi wa mongwedi kakaretso ke ditlatswa jalo le se kaledi kapa se kwati se kaledi o hla jolo mane korokoro number 46 ka mo ditaba tsena di leng ka teng mme ke ka mohe ho tlatsueng jwalo dikgeo tsena tseo di neng di sedi le teng jwale ka gare ho komiti ena mohlomong gore komiti e tlenne e tswele pele gobane ga o sheba ke ditho tse ngata gago le tsena tseo leng gore jela ditlhile di itokolotse mme ba ne ba tlhile ba siile jalo segeo se segolo ba ne ba tlhile ba siile jalo segeo se segolo ka gare go ko botata ya basotho o tla gopola lenano la re fata makwatsi re ile ga buisana jalo le e mong wa ditho tse maatla tsa lekgotlelena ko botata ya basotho ntate Selane Phori mo le ena ga ileng a tlhalosa jalo ga bothata ka gare o ABC e le moetapele mme o tla gopola go bile a bua ntlha ya gore moetapele o lokela gore boemong bona a tle a itokolle empa le ka letlhakore le leng jalo ka gare le PC FM re ile ga bale gape ra buisana le moetapele le ena ka le tshwanang o tlhalosa gore motlhomong go na le ditho tse dingwe tse e leng gore dikemiseditsije le go tlhokisa legotla botsitso mme o tla tlhokomela gore o ile a leka ka magetlo moo go ile ga bona jalo a ntsha mangolo a mabedi a bodisa go leka jalo go tlaola kapa go tsitsisa legotla jalo ka gana a ntse a tlhalosa gore ho ide ho bonahala jwalo e le hore ho na le bao mohlomo jwalo ba ikitsang diqeto ka thoko ho tumello kapa ka thoko hore ho tlo regise jwalo komiti e kgolo ya lekgotla le ena ka tsela e tshwanang o supa jwalo molao wa motheo se lokelang gore setle se etsagale mme o bontsha ga a tlhile a ntse a sebetsa jalo go latela ona le ka tlhakore na le bona ba supa gore motlhomo jwale o sebetsa ditaba ka tsela ya hae ke tse dintsentseng di tlhaela empa ge e re ditabeng tsena ge ke re buisana le ntate Lehlonolo Tshehlana e le e mong wa batlhopholli ba ditaba tsa dipolotiki mme ebile gape kile ba setho sa lekgotla lena la ABC ko botata ya basotho agologolo nakong eo e neng e thewa o tla qala pele a ka refe gore na motlhomong yena seabo sa gae ka gare o ABC ebile a ba se feng mme re tle re tsebe gore re ke re utlwisise motlhomong ge ga a fana jalo ka mo a di bonang ka teng re re tle go hokana jelo le yena ntle le tshenyo ya nako ntate le hlohonolo sehlana jelo ka ha e le moeti wa rona he mothating wa hajwale re tle re fetela jelo go yena metsotso e mashome a mabedi re foreletse go yena ya borobedi o mametse sehlohlong kwano ho PCFM re tle re fetela jelo go yena ka pele ka potlako ntate sehlana kwano re tle re fetela jelo go yena ka potlako re tle re se ke ga senya jalo nako mme le wena ge re tle re tsebe go fa monyetla wa go tlo kena jalo ditabeng tseo a tla go di tlagisa ge re tle re gokane jalo le ena dintho tsa rona ditle di loke re sentse re fetela jalo go ena ntle le tshenyo ya nako metsotso e mashome a mabedi le motsho le mong re foreletse hora ya borobedi mo metse PCFM lenanao ke la sehlohlolong re ge re tle re fetela jalo go yena ntate lehlohonolo sehlana re ke re tlo utlwa gore na motlho mongwe ya ka yena a ka tlhalosa boemo bona bo teng ka gare go lekgotla lena la kobotata ya basotho ka tsela ya mofuta ofeng re tlo gokana jalo le yena shebile nako ya rona gore motlho mongwe e tleske ya re seya re tle re o fe monyetla gore otle o kene go tsona o tlo kena jalo go tsona metsotso e mashome a mabedi ena le metso e medi re fogaletse gore ena ya borobedi ga re ke re fetele ka mona ka mabenkeleng ka morago mono re tle re hatele pele ga re ke re fete mona ga re ke re fete mona ka pele ka potlako ka morago mono re tle re tswele pele le ena kwano ke bona mehala ya rona ka kwano go ena le bothatanya
1: ka la 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetsi tsa nkgone godu botšhabela le maseru di memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary Botabothe go tloga ka gora ya lesome goseng go isa ya botlhano mantsiboya helamba sadie dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saole wa sono MC yona e tla ba mmagodihlaswa pitikie ditekete di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela basadie ga re gabeng ka dišwešwe tsa rona tsa mmala wa gemere re bontshe botle ba pitiki bomme pitikie tsena tsotlhe o di tlisetsa ke PCFM ka tshetso ya mojuse transport hai hehe basadie

na moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Amedi metso tsa mashomo ma bedi le metso mehlano re foreletse ho rena ya bo rubedi re tle ga tele pele re tobisana le tatele hlonolo tsa hlana jelo ka gile ke leloka ha ke ile ka hlalosa pejana mane o santsa le teng kwa mona mahaleng that is hlana ha go dumedisa re o amela o PCFM bo simbona
1: ndade ra tsena ke banda ke from Pebo ka le ba sala maya ke from Pemo ma medi ya re ma metseng le nane on last so tlo mo bisiwa ba tsala tsa tega shin da te ke ke from Pemo that
0: re le bui ha holo ntate se tsala ke gola mo hlomong pele ge tsena ditabentsa gona kwano ke lo ka ha re tlo bua jalo ka ditaba tsa tsi amanang le go botata ya basotho mo hlomong o go re fe jalo nalane e khutshwanyane ke se bogwe ka matile le ha holo bane o bile ba bise ka go le matla ka go le gotla lena mo hlomong o tlo re fe fela nalane ha holo le gotla lena la go botata ya basotho
1: ya le bana da basu ya

0: le ntate Sehlana re tlile re ke batla jelo ke se ke sa mo utlwikwano re batla re se re sa utlwane kwano. Ntate Sehlana e re ke etse tjena metsetso e mashome a mabedi le metse supileng ka foraletsoga ya borobedi. Ntate Sehlana e thotse jalo e re ke tle ke qale kwano e le gore re tle re tsebe gore re tle re utlwane re tle ke qale kwano re tle re tsebe gore re utlwane kwano motlhomo jale o ka godimo ka kwana ka mane ka mogotlong ha e le mona network e re etsa tsena ha e le mona jale dikgokagano di re etsa ka tsela e tsena fela re tle re boela gape re moleke re metsetsong e mashome a mabedi le metso e robedi re foraletsoga ya borobedi. Ntate Sehlana
1: ndate gapela
0: ke thapelo ndate lekanyane jale ke a utlwa network e batla gore tle e re sekodise tsena fela gona jelo tsena e ka go tlakile gagolo rene o ne le mo jalo o re tlhalositsang gore e mongwe wa batho ba e leng gore o ka sebedisa lentswe la gore o foundation ya ABC seabo sa go motlho mo ile a ba ofeng sefeng o theweng wa yone
1: jalo ka ke ne ke tswa kere ka morago re betile ka tseba go godisa setšhaba sa Basotho gore mmuso o ntse go tsamaisa ke ntate MCCD o bona laola setswe ke tsela ke moo banna le basadi ba neng ba se ba e na le bothata ka ga LCD ba e leng ba jela monyetla ono wa gore ba tle ba mmemele gore re thehe lekgotla lentšhwa la dipolotiki mme re ile ka nka nako ke a gola e teletsana ka sa utlwisisane le gobane jale ka lebaka la go tlhoka boitshepo ga bona gore ba tla kgetha mabatweng ka ntle go LCD jale ba ne ba tla re thehe lekgotla le ntse lena le Congress ka gare e le moo kadimong ya letsatsi go ja ba ba le lebitso le neng le bitswa Lesotho Development Corporation kapa Lesotho Corporation Development e leng LCD ga e gotsofatswa moo ba neng ba batla gore re le letshwao e nne benonyana e kang ya phagama ga ke nonyana ga e tlo phagama e ta ka e bula maphelo ga nyanenyana mme ka morago gore re tlholane ke moo jale go ile ba ba le maikutlo a gore ga na motho e tla ba moetapele ke mae ka ba mang jale ke moo ba ileng ba sesenya ntate Thabane jale ka morago re moditse re bua le ena jale a kope gore re mo fe monyetla wa gore a ka e bua le lelapa jale a gonte a re lelapa le mo dumeletse jale ke ena motho a ileng a tla le lebitso lena la ABC go botata ya Basotho All Convention Center well All Convention le gore re be re tlose taba ena ya bo Congress le bo National mme ya ba ke ha re tla ba le go botata e leng gore nna ke le lehlonolo Sehlana e le gore e tlile ke nna go botata gobane e kabe sa thewa go jalo ga nka baka ka lwantsha mmusono wa eso LCD dilemo tseno tse tharo ka kotloloa go bontsha bofokodi ba tsamaiso ya ona boetapeleng ba ntate MCCD le tonago
0: sena se tlile se a tlhalosa gore e mongwe wa bathei ba yona kobo tata mme go ya ka pono ya gago go e tsagalang jelo ka gare go ABC gona jwale mme bothata bona ba moragogao bo tibile ga kae bo teng ka gare go lekgotla le
1: bontse bo sa fapana le mane mo re kadileng teng gobane kobo tata ile a hlaalahlaelwa ke tsela ka sa tloa fela gobane jale o ile a bonagala go ba le maikutlwano a gore ke go amamelwa maikutlo a setšhaba e be moo go tla sebedisiwa batho ba ratwang ke moetapele e be jale go tla bewa bona mme nka etsa motlhala e mengatanyana gore ga e tla ba bobega tlholwa ke mabato a kang bo madimong maputse thabatseka semongkong ke gobane

0: video har ba le khang ya ho ga ba ba o ka ba ka ba ne le ba thele ho ja ba ne sentse ba sa ba de ka ha ra sa ba sa sa ma ba twa ja lo ya le ba ke ke ba be helwa ka thuko ke ba ka le na le ba tle la dithuteng ho ya ba me ata pele wa ku ba tata le committee ya ha eso ke ile nga katela ka qabane ele ho ba ne ja le ba se ba be a motho hatlanong le lekgotla motho ya seng a fetilweng ke setšhaba ya ba go bewa motho ya ikemetseng ka mogogo mono e leng mofu molobedisoulwa jale ditaba tseno ka tsa go tloa mono tse tsona tse ntseng di phela le ka seno e leng gore ka gara kobo thata ntse o phela taba eno ya gore na mang ke mang mme go tla o utlwana le mang mo ditaba tseno ka gofela ditaba tse latlhisang party sebopego sa yone mme boithutiwa bo bogolo bontsileng ka beetsa ke ba gore ko botata o fitlhela gona jale o tlo o fumana gore se na le melao ya metheo e ka nnang ya feta bone fela ga e a sobe le seboka le se sengwe se e kgethileng se ke o tlomatisa molao wa motheo e leng gore go bona ke mang a ntse a fetola molao wa motheo a o ngwala ka tsela o beyang ka one fela e na le dikopi tse fetang bone tsa molao wa motheo tse seng di tlomatisitse tse sa tshwaneng e leng go bolela gore ke party yeo e diatla ya latlhegela ke taolo kapa sebopego seo e neng e se thegetse ka lebaka la gore ile a ya atelwa ke batho ba dumelang gore gale go jua ka batho jale le bona batho go ja ka batho gobane ke tsona sephea sa dipolotiki tsa Lesotho mona gore batho ba bangwe motho e mongwe le mongwe o thaya party mona Lesotho a shebile gore gale mnye wa ja ka batho ba tlhokang tsebo jale le nna ke tlo ja ka bona jale ke metso eno ntse tiba e leng gore ga e ba re tsile mane go ntse go na le maikutlwano a gore mefokolo e leng ya bonagala ya go tlhoka tsebo ga setšhaba sa Basotho moo batho ba tla jaaka bona ka lebaka la go tlhoka tsebo jale e ntse gola e ntse kekela e le gore ga gona motho a e tla petelela e tsitsitsentse le gore tla ketelela e fedile e kapa e timme jalo ka bo VCP le LCD ne bontshang gore mathuleng a lephu gona jale
1: motlhomo sene se ntlisa potsong ena ke utlwile gore sentse o e ama ya gore na motlhomong gona jale tsena bothata bo teng ka gare go ABC na motlhomong bo ka amagangwa le batho ka bo mong kapa itlhile ke mathata a tibileng a amanang jalo le motlhomong le maano a moga kapa sebopego sa moga
0: ke taba eno ke gore ke lekgotla la dipolotiki Lesotho mona le taba le meralo kapa maano a ka bewang fela o fumane gore jale go phelwa kgatlhanong le ona e leng gore ko botata a semogele dipolotiking tsa Lesotho gore go fitlhela gona jale go tla ba le meralo e metle le maano a matle empa ao jale batho ba sebedisang e sefi sa go tšhea batho ba tlhokang tsebo ka tsona gore maano a naga go jale mateke a tshwana fela le motho a tebetseng ka nokeng a ilo tšhea ditlhapi mona ga eso ditewa ka selope se kenyang dihukwana jale hukwana e le tlatlameya ba tse dibokongnyana tse o tla kwaela bogale bono e le gore tlhapi sebane le jwese ka bona lefu e leng gore maano a matle a dipolotiki Lesotho mona ga tse dintho tse tleng di theuweng molemong wa setšhaba ditse theilweng fela go molemong wa batho ba tlo di sebedisang go fitlha tsona setšhaba tseno gore sete se tsebe gore go jue ka sona mme ke ka lebaka lena go botata e tsileng gore be mmusong ka 2012 mme e gota e be mmusong ka 2017 e be ka 2022 e tla e gutla e ga nna lege e latlhetswe ke mabato a masome a matlhano kao fela mme lekalana la koa thata e ne le gore ke lekgota la dipolotiki le ileng la kenwa ke batho ba tlhapetsweng ba ileng sekolong la kenwa ke batho ba nang le bokgoni ba nang le ditšhelete le le neng le hloka ha e ba be ya tsela ba lona go ne mo sa sebetse jalo ka di tsaelo tsa tsa le tutu mona ke le khotla la dipolitiki le ka be ba le a tsela le jalo ka ha ya la nyi la dipalo bo tswa 2017 a ka dole tsa jalo jalo ya ba ntle nyi lo wa go ba ne le ne le tsene ke batho ba tlhapetseng ba ba simbana ba mangwa ke ba ba ba ba ba ba ri wa taka tsa dipa bana ne jale ampa ba go ga jale ba tapele ba go batata ke mo dumela ngo ga bontse betele se tle batho a tshwana ba o jale ba bona re tla ba go ga a tshwa ka dipa ba ya wa ka di tsanya ka mashalo nyana mangatanya jale ba sa ile le go ga ke batho ba nang le bogodi ba ba tla itsamaela ha bo bebe o bana ba se tsietse thakalo ya dipolitiki jalo ka motho ya motseng ha e se mona ya tsietseng ya dipolitiki o bana tla nna se tsho tla ka tla ngope ka a ho tsa sa tsebe le bona le ta ka tla ja ya le ke yana go tsinya na yo ya ho la be ta pele ba ba yana ba tsaka ba e bala le bo ke bona go bontse bo tsai ba le go tla la ya le mona bo o ntse go lwana go tla kwa matla le bo ya mo ba go bona go tla ka puso ka ba tshe le ya le ba bona go re ya ku ba data le tlo ba le menyetla kwa hore ma ba tswana di go pele ka na ba le menyetla ene e tupu di sit e be tse lu sa menyetla ono ka mo tswa o kapela ha e se menya go wa go ya teng e be tse ya o lasa
1: okay. Mola wa motheo wa wena go botata mohlomo mo fana ka megwa e fenya go sebetsana yolo le di kgohlano dipakeng tsa bona boetapele ba le gotla mme mohlomo re ka re ke neng ha o lokela mohlomo jwa le hore ho ke ho nahane jolo megwa e ka njwa lo seboka se kgethileng sa moga ho supatsela
0: mola wa motho go botata ona le di bokatsene tse tsa bo bitlhatlhobo mme ha o go abala ha ona ditemana tse tutubetseng tsa ona sebokatsene tsa bitlhatlhobo se na le matla a feng mme se lokela se sebetse jwang mme e leng tsokotsi ya kgolo gobane jale ha seboka se lokela se apetse matla ka molao e leng gore ha e ba gotse ke se boga sa bitlhatlhobo jala go bontsha ka bitlhatlhobo bong se boga se ne se ka nka dipetwe tse itseng mohlomong dipetwe tse ka laelang gore go mengwe se boga se fetheileng tse tlo shebana le mathata a lekgotla jale o tlo fumana gore molao ono wa motheo wa kobotata o kokola haholo mme bofokodi ba ona bo bogolo bo ile ba tsalwa ke gore banna le basadi ba o boneng re theya kobotata le bona ba ile ba bona ba tshabana ba tshaba kapo ba tshabana le eo e neng e le moetapele ntate Thabane goka jale ba mamele maikutlo a hae ka kotloloo jale ka lebaka la gobane nna e ne e le motswalla ka go tswa kwana lekgotleng la LCD jale ne re dila ka dikokantse tse ngata le yena golo jale ke tseba gore o ne a ja buang ka botlhokwa re ha o le moetapele o seka sebeletsa golo ka mora gago go be le motho ya maatla e ka reng botlweng ga gago a tla kwala lebitso la gago la dimela jale ke ka lebaka le na ileng a susumetsang mme ba ba kobotata e ba Thabane mme jale tabene ya gore kobotata e le a fetiwa yena e le motho jale batho ba setseng kao fela batho setsiwa e tsamaisantle le gore ba nne ba ikitse ka ena mme ba itlhelele ka ena jale le mo batho ba seng ba sa utlwe gorena ga o bua ka ena go bua kang ke ananteletseng e phela ka ra kobotata e le gore melao molao ono dipalelo tsa ona ga ona dipalelo tse tlhakileng tsa ona eng e sejetswa jwang mme jale tla nne sale le sefoketsane se tla etsa gore etelong ya letsatsi e kgalane fela
1: me jwale ha re sheba ha mohlomo ditaba di le mothating ona ntate Sehlana bona ba baetapele ba ile ngore ba ba bantsi ba thehi kapa ba etapele ba nako e telele ya ba ena ko bothata jalo jalo motlhomo re kare ke seabo sefeng seo ba lokelang gore batle ba se bapale boemong bona motlhomong le go ja ba se ba le phomolong jalo kenyeletsa le ena mothehi wa yona ntate Thabane na go na le karolo yo a ka e bapalang gona mona gobane batho ba bangwe motlhomong ba dumela gore o lokela gore a tle ya ke ene jalo dipakeng ka setsana le bagolo ba bangwe ba lekgotla ba tshwana le bo ntate Hlaele jalo jalo na go na le seo karolo eba ka e bapalang boemong bo
0: ke selemo se fileng ka dikgweding tsena tsa boborobedi a ye mongwe wa maparamente ya kobothata a ne a ile a ampitsa ne ke ile ka fitlha paramenteng mo lekerongwe ke mokgatlho wa Free Basotho Movement jale ke stema lengwalo go moetapele wa boganyetsi Hlompheng Mathibedi Mogotho jale yaba ke mo setho se seng sa paramente sa kobothata se seng seng kwala mo seng kopa go kaka ke re bua mme ga neelana megala jale a mmemela ditaba tsona tseno tsa gore jalo ka mothei wa kobothata o le akatsa gore nke tsile karolo re tlo buisana mme re le aka fela ka ba teng ka tlama seo ka tla dula le mongodi le motlatsi wa mongodi mme a ba ka dumelana gore ke tla ke tlo ba thusa gore re kgopisetse metheo ya kobothata tshebetsong ya yona eo e neng e raletse mme ga e sale ke dula mo ke dula ba ka letsetsa ke mokgetho wa metlheng e mongwe wa motimposo jale a bontsha gore ba entse kgetho ya gore ke fuya lengwalo mme le letsatsi la kasheno ga ke so le fumane empa ya ba jale ke a fumana ke fumana maikutlo a menyenyetsi e bontshang gore ka re moetapele go na le letswalo la gore ke tlo sebedisiwa ke batho ba bangwe go kgatlhanong le ena a the jale ga ke motho a ka sebediswang ga ke motho ofe kapa ofe ntle le gore nka sebedisiwa ke lekgotla ka bo lona gore ke nepe tsela ya lona jale ke dumela jaba tsona ditaba tseno e leng gore batho ba raleng bathei ga ke ra batho ba e seleng gathe ya lekobothata ke ne ka le lesome le metso supileng bana ba neng ba ile ba tswa mabateng ano mme a ba bangwe a mabato a batlola ba tsamaya ba bangwe se le bafu mme ba bangwe ka lebaka ditsa tseno ba ile ba tsamaya jalo ka ga ke tsamaile le nna kile ka tswa ka lebaka la tsona tsupiletso tseno tsa dintsa tse ngata le ditlhaselo tseno tse di le matagolo tse neng dintsobile jale ba bangwe ba ile ba ikgathalela fela ba bangwe ba se ba tlile ka ga kobothata se ba sena maatla le seriti se setle ka lebaka la papadi eo ba neng ba bonagala ba e bapala jale leng gore ga o tlo ba bobebe gagolo gore ba ka tseba go kgotlisetsa kobothata metheong ya yona gobane ka kotolo ntle le nna fela ke sa ikuelele nna ne ke na le lebaka le ke tsileng ka ga LCD ne ke sa tswa gobane ke nenwa ke bobodi ja LCD ne kile ka tswa gobane ke ganana le bobodi ba LCD jale bana ba bangwe ba bantsile ka lebaka la gobane bobodi bono bo bona bo ne se bo ba gana bo batla ba tlhatsetsa ka ntle jale ya ba ba se ba ba tshaele matleng a na le sona lo tshetana a ileng a lwantsha ntate MCCD a sa kry-a sa tswetelele bongata ba maparamente a LCD mme a sa tswetelele bongata ba setšhaba sa ma-LCD se neng se ka e tsala rata le dialemeng mona gantse ke bua jale e leng go bolela gore ga boetapele ba kobothata bo ne le boetapele bo ratang kobothata le setšhaba sa makobothata e ka setšana le setšhaba sa Basotho ba ka be ba ile ba dumela ka nako e neng ke dumele le bona ga ka be se ka le pele gagolo mme e ka be se ba tsitsisitse metheo e mengata gagolo ya kobothata gore e bele e iphitlhele
1: Mamedi metsotso e le shumele metsemene pele re fihla mane le shumele metsemene pele re fihla hore nya ya borobong ke rata hore re tlegetse maisena jolo le wena tsela ena jolo ka re ntse re bisela le ntate le hlono lo tshehlana e bang mohlomong o ka rata hore tlo tshela jolo ditebentsena tseo re ntse re di bua jolo le ena mohlomong e ka ba potso ka pa maikutlo re ka thabela go tlo itse jolo nomoro nya rona ya mahala ya 2121 9956 ka pa +266 599 56 kama ne ka WhatsApp nomoro ke 6200 9956 6200 9956 ke nomoro ya WhatsApp yo ka tswela njalo ka yona ntate se hlano tso tsere jalo fela re reng ke ba ma medical ncina ba me ditumela
0: ntate ke monna mo lota ka kokoko
1: e yena ntate
0: o na le ntse e satan jale ya ona ba ke ba kubotata ke boma e kholo ha ya holo ya tseba hore kubotata ela thubua ke batho ba maparlament a ya tsa pa ntunga ga LCD a 17 ba hetha ba parlament ba 17 ntse go kopola palieno ha ile ba le ha bonolo ba ne le dikgetho tse gatlhamang mono ba ile ba fuwa malatsi a 17 so ntate tshegana ka nako e nngwe ke motho a utlwisa motlhoko ke motho a kopang gagolo ehlile ke atlhama gore leleme lena o botlhaele le ka gare ga ditop tsa le ntate tshega ga ke tsebela bobaneng tse dinka dintho ke sebee o ka phepele tsena gona ja o rena o bona e ka go thata ga kalo ka lore a tobe motho wa go tshwana le nka kukai ke bua ka gona jala sa ba bua ka o ka skeng eo e ka nnang ya baore nka kukai o la monaganela gore ke karolo a ka nna keteletse a sebedisitse gore a ke o tla lwana gatlhego le wena o thatafalelwa ko wa bua wena modei wa go botata o ka thatafalelwana dilo ke nakogo o utlweka o ka ya go nka kukai gona jale ka ga ganare teng o utlweka o ka thatafalelwa dikgwedinyaneng tse pedite tharo tse setseng tse le bua dikgethong mola ntho mokgosi wa ka o ka thatafalelwa ko o letsetsang ka kukai yona seela bua gogo e ka ka o tshwere ditharollo pele ya gao itsaela ba labela dithabo phati ya dipolotiki ke ntho ya naga ke ntho ya basotho naga e ya ke fitlhela ga dipolotiki di kula ntontatetsegana o ka thatafalelwa ko go bueleng ka kukaditsasing e kapoloo sasa ke a lebo
1: ke le buile ntate taka ke le buile a golo ntate ka maikutlo ao a gao 2121 9956 mmogo le +266 599 56 ka mane ka WhatsApp nomoro ke 6200 9956 ke nomoro ya mogala yo ka kenang ditabeng tsena tseo re ntseng re di sotlha le ntate letlhogonolo setlhana yo e leng moeti wa rona gona jwale tsena ntate setlhana ge re tlege ke ena jalo go potso ena ntate ya ntate taka mme re ikopanye le ena ya gore na motlhomong ga re sheba morago nalaneng ya kobotata mo jole hleng se le kgetlo la pele le gotla lena le hlile le tobana jelo le dikagogano tsena tsa mofuta o tsena mohlomo ka ga ke thuto efeng e tswang jelo dikgotlhano tse fetileng ka gare go le gotla lena tse bonagalang jelo di saka tsa e ba rutantsi mme jale ga e le mona le tlile go bonagala ditaba di ntse di pheta
0: ala jana ke tsamaile ke motshwara ke a ntsala ka wa jana wa la she a ja ona bua la holanya e ja le ke ya ga bena e o sa le tsang hore ye bo sa le mba bua tapile ye ka ba ho ga ba teng ga go ga bi le ba na le ba sa ja ha ba ba bua tapile ba di mela bo ga le ha ka ka ba ka ba di tsa la khotla le leng la dipolitiki ka tlanne ka bele maikutlo a fapaneng ga go sheba ditaba gobane taba go ka ka ba ngata ke ha ba botsala ba bona ha botsana le bona go nae ke ya tsana le jale ho ho bo tsho ka ha ho lo ho ke ha ga di ke tsama melane le jale ga shebe bona bo ya ta bona ta bo se ka mela kae le jale ra e ga tata e le bona ha ba go bona ka bo ta bona ho fosise re ya le bona ha ni ke go bo khutise tsa teleng ho jala bo ka ba ba le mo ha poso ya bona ho ka bo fosise go bana jale ha ntla ka le mala di tswa go bolela go go bata tsa tsofela e sela setse ke mabatwa ba shona ma hlanga ntse 2015 ya hoka ka noto ena le dilo tse 80 tsa ga ka thane ne ha ba ka ya tsala pele ga go go sena e tlo hoka ka noto re se 20 tang a o so se ho le ba la jale mo ho ya ntseng se ga le khwele ngwana ga le bua re fetole mo se tang e ka ba hantle go ba ba di le fa tsa ba tlele di tsontsa
1: Mohamedi o ntate taka o nare na o ga thatafallwa ke mohlomong ke ho bua le moetapele ntate ka habi jolo ka ha o le emong wa bathehi ba le gotla lena mme o re na le ho moletsitsana o ka thatafallwa ke hore o tle o moletsitse ke gata hore o kopanye le ena e setswa ke nakwano ya ntate le tshwara o re ke mametse ntate letlhono le sehlana ebe ntate sehlana e le ga dipolotiki wa boiphitlhelo le pono a ka reng ka monagano o reng ka papiso dipusong tsa mega ya dipolotiki ebile boetapeleng ba morena la bua jonathane le motlhomphei motshwagai thabane qa ho ileng hwa bona jwalo kapa ho ileng hwa bona jwalo tswelopele le kgolo ya moruo le ho ja ntate thabane ka katleho ya re ke bone kwano ka katleho ya dilemo tse pedi a ileng a welwa ke bo madimabe ba o kgeloswa ke maqoqolo a hae a neng a nka jolo monyetla ka bofokodi ba hae bagolo go fitlhela ditebatabelo tsa bona tsa botho okay ke utlwa ena e kare e fapane fela o tla kena go yone ntate sehlana le ena ya ntate taka gore na motlhomong o utlwa o thatafalelwa ke go letsetsa ntate kabi kapa go ba le dipuisano le ena boemong bo
0: a jena bothata empankeke ka
1: Mamedi metsotso e tsheletse pele re fitlha mane goreng ya borobong ga ke tsebe gore na jale go etsaetse jwang kwano re arogane le ntate tshetlhana kwano ga re ke re fete mona ka pele ka potlako fela retle re monke mme re tlo tsela pele kwano nako ya rona setlhile e leng pegolo ga re ke re fete ka ncena re tla gotla re se re na le
2: Na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 mm. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22322122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse our beat
1: Mamedi metsotso e mehlano pele re fitlha goreng ya borobong goreng ya borobong re tlabe re tlile re lebega gotlo re segele mo jwale re phethelang le ntate sehlana re okagane jalo le ena kwano re re kene go yona ntate sehlana no agabela jalo potsong ya gore na o thatafalelwa ke go letsetsa ntate kabina e le moetapele wa legotle
0: ke ne ke tlo seta o maletsetsa bana ga ba sekile ka baka pela ofisi ya bongodi ka memo ya le paramente la go botata ne ke lebeletse go tla ba sekile ka bitswa ka re ke tsaba go ga ike ka ga ke ra menyetla ya batla menyetla ka go botata me le le batho la mogotlo mona re gile ka memo a ke ba bamba ri tsa komiti ya le batho me ka ba sia le taba go ga bona ba buya le beta pele ba bo bona jale ya ba ke tloko pana le e monga ile nga bontsha o ka mo fumari ba wa meta pele wa bona mehleng o ntsa tla le ba tweng jale ke ka ka ka tla ka ha ga bona jale ja ba tseo dire ntate kabi ka po batho ba katang kopo tata koo ba bua le ena mme a ba buile le ena nna ke na bothata ke teng ka ba thusa empanke ke be ka iketsa ntshwen ya gage ya go fela be se ke kena ka gara bona jale taba ya ntate letshwaga o bolela nnete gore ntate Thabane ka lebaka la gore ke motho ya neng a ntse a na le pelo ya setšhaba jalo ka ntate mosisidi bulampa a itlholelwa fela kore a ruwe ke batho e be jalo go sebediswa ke batho gampe kgatlhanong le magabane a gae mme a ba o qatelela latlhetswe ke baetapele bo botle boo le moya o motle o a neng a na le ona go sebeletsa setšhaba jale le ntate Thabane ke mona ma ile a kwetelwa ke batho ba ileng ba sebedisa kgarebe ya gae gore jale ba mo senyetse sereiti ebe ba mo a monyetla o modimo ana mo file ona wa gore a age kobotata mme kobotata e age moruwa wa lesotho mme moruwa wa lesotho o tswele pele e leng gore e tlile yena jalo ka moganalabua o ne a tseba gantle mekgwa ya moganalabua bane a bile pusong ya moganalabua o fapana le batho ba ntseng ba iketseletsa le ka sheno ka gore ba etsa dintho tsa le a bua ga ba ntse ba ikgapela masimo a batho ba itemela ona ba iphulela oa dijwa ka masimo a batho ka lebitso la le a bua go se ntho e tsiwang jale e leng gore nnete e teng ke gore yena tsamaisong e nepaetseng Thabane ona e utlwisisa mme le taba tseya tsa bosodu ile tsa qepa haholo pusong ya gae go fapana le gona jale ga dinyobile ka beemo bo tshabegang gagolo
1: ha re ke re phetele ka potso ena ya ke nkgono Manku o re ke utlwana di tshetlhana a mmakatsa mona mo a bontshang jalo ebile karolo ya batho ba theileng ko botata empa jale o bontsha ga ditemana tsa molao wa motheo wa yona di na le bofokodi gore na o na le kae ga o galwa gape na o natlhile a e rata ko botata a kore re ke re phethele ka eno ntate ka motsotso fela ntate tshetlhana
0: ke lebaka lena ke itseng a jere party ya gaethe ya ge ba ngata ke ganane le ditemana tse ngata gagolo le taba gore ebe kobo tata ile ya faola dikomiti tse bitswang makalana kapa makalana e ne le nna fela neng ganana le taba eno gore a ntate Thabane makalana a botlhokwa gagolo gobane ke moo setšhaba se fumaneyang teng ka nako tsotlhe ga o e na le dikomiti tsa makalana jale o tseba gore ka ga lekala leno o na le komiti ga e ba le butswe ka makalana a matlhano o na le batho ba 11 lekalaneng le le le leng ke moo balang dipalo tsa gago tsa go gapa dikgetho teng mme ntate Thabane o di a gana ya ba batho ba na ba teng ka na le bona ba motshaba ke tshilo jalo ka ba ne ba motshaba jale nna ke tseba go bona o thaka jalla kae ga ntsa etsa ntho tseno gobane jale ne re kopie ntho tse ngata golo le yena boemong ba rona ka le ka ka LCD ka lebaka la gobane kekere nna o jang thusa golo gore be kida ka tsebagala ka ga lebatowa bane o jang pha koloi ya gae ya ba ke sebedisa lebatoweng la mogotlong o ikaga no a ha mosebetsi wa lebato wa la mogotlong ke lebaka le nang kekeng ka molwantsha ke tla nne ke mo thuse gore a utlwe a nepe tsela jalo ka ga e le motho a na rata go nepa e leng gore taba eno ya gore fela batho ba re neng re na le bona ka ga komiti bane ba motshaba ke lebaka lena molao wa motho wa ko tata o ileng wa fokola gobane jale ile a ke mona moo nna ile a tlha yaka ga ka tloa ya baseke ba seka gobane jale ne ke ganana dintho tse ngata tse neng tse e leng tsa fokodisa molao wa motheo wa ko tata ba ne ke utlwisa molao ga o fokola party tlo fokola
1: ntate tshetlhana re le buile golo e re ke bone maikutlo kwanong mme mampho gore ge le ntate tshetlhana a e bua nnete kapankare o tlhakile ko botateng moo ga re ntate Thabane ba sebedisitse mofumagadi wa gae go setisa lesotho go tswela pele ke maikutlo a gae re le buile golo ntate tshetlhana le ka moso
0: ke lebile golo ntate le kanyane ke kopa fela gore batho e ka banke ba thititse ga botlhogo batle ba ntshwakane ya le bontate
1: thank you ke le bile go le nanta te ke ntate le hlohonolo tshehlana o re fitlha jolo o re fitlhisa jolo pheletsong le nalala gona ka jeno la setlotlolong ke thapelo le kanyana ke le bile go lo ka bo memedi ba ho ha re kopana ha pe o sane ba ba tebu la ile maponi o santsa le tinghe ka lena neo la back to your roots e re ge re tle mo Facebook.

0: seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
1: PCFM, your pulse, our beat.
2: Lulalai, oh, my medical 95.6 EC. Kibilele letiaga lemonade magadua. Kespanere ka kubijuana.
3: Kale waspanere ka kubijuana kama nobele busubo monadi. Mashwabida mitisile tsongelwile hore nyale shome mwamedi. Back to your roots, PCFM, na lena lalai. Kibwana malazong ke o bona my sister hape o bua blind hi le ba tsama ba ba tatai na ka nete ke le sa mola ka o fela bizimo ba tsama ba medi a ke ga tlame o bua ka foge achi o atlawesa haintle e mashabedi a metse mehlale ke lebile hore ye ya le shema ke a qoqe mo mabedi hona le story mo hona le story mo na mabedi PCFM so ke denke se shebile tse ke se bala motshega sampa sa phoqa mo mabedi ha ntse ke etsa dipatlisiso tsa ka mona ke ga e ke shebe dikateng tsa pali ena hantle story sena ne se hlaile mo mabedi ke bone headline jele kare ye e ka bona tabena ke tabe re amang na le wena ya re ama ke ama na ha ho le tabena na le wena momamedi ka ntlo bana momamedi ga e ka re ke pata ba mafosisa fela ya nghopotsa nthwengwe ho noti hona le ke ngwana momamedi ke tla ga ke ngwana ka pa he o sala moholongene ha ba o sala di lemontsena tsa tsela shemele metse re bong a ke o o thoqositse batswadi ba hae ke palena momedi ke hleng e itseng ha ise ke sheba ke bona wa tsa teng ha se tsona fela ditaba tsa teng ga ba ke batla ke bua ka taba eno ba ding ke ke tsene ntho mo babedi tse re iputse hore na e be diketsa ha ga boikarabelo bo re nang le bona ke le batswadi mo mamedi o ha ga boikarabelo bo re nang le bona bo phagaletseng ke ba o kaya bana ba rona mabitso arabelo bo rena le bona le ba batswadi ba rona bana bana le bona bana ba pharaletse momamedi go di mabana ba rona go re ba re mabitso le biso la ngwana o tla ba le lona go fihlela o fihlela la se a ile ka olani la Simeon o tla ne a bitse ka lona ke tla ne ke be ma ba thepile mahlase ke ithobaletse tla le ha ke hopolwa tla ne ke hopolwa ka lona le biso la ka ha ke jwale baba mo mamedi baeba ho ku batho ba ng bona ba thabele mabitso a bona ka mabaka a fapaneng motho a gae na le bitso la ka ka nnete ke la masego mana ho ko so bitsa hana king ke na hana mphele bitso mo mamedi mphele bitso la masego ko go mabitso a pele o tla fumana mo no WhatsApp ngwelle 62009956 ka paletso 212199956 le plus 26659956 mphele bitso mabitso a mela a masego a tropo ke tla gala masego ba ke masego mo mamedi hangata a ke re tloa ba ke ntse ke hlaetseng o tswaletse go letseng o tswane be tla masego mo tlo ga mo ke o mphele bitso mohlomo o no le thabo e se le thibose fela e be le bitso le batla le poteletse le sa jang PC mo mamedi ho rena motho le bitso la haene ka nna ya ba ke mang ya ka le bakala ho le bitso la ha le rati se jena ha le rati ya ho fihla a le reneketsa ka ba ithele le cha all together a ithele le cha wena mabro PCFM bane fela le bitswa la lefueng ke batswadi e se le bitswa le a le gatile kgomo ke thabo je le ha gatile na la thabo ka pa ke thabang o sa ipitsa sthaba fihla mona se le sthaba mabitswa mo ne eng ha o ka ya ha bo motho lo mo batla batswadi ba sa letsiwe tla ga ntso fihla mono ntso ke tlo kopa dimela mme o kae ba wao o kae ba wao mang ba wao o kae ba wao hao motswadi ya a betsietsing a ga o la ntho edu mona o tse mora eno wa bone ene go bua ka ena mona phela qosa batswadi ba hae mo mamedi aba qosetsa ka lebaka la lebitso leo ba mo gaileng lona a bontsha o ka nnete kgolong ya hae lebitso lena le mo tliseditse mathata a mangata a ka nnete ho bontsha hore lebitso lena le mo tliseditse mathata a mangata mo mbilo PC FM ditaba tsa hae ne le ho kapa ho hlalosa ditaba tsa hae e le hore le lentse hore mohlomong batho ba bo hopose ka lona mo mamedi batho ba mo bitse hampe jalo jalo ntho mona ya motho a ka go bapadisa fela wena o bo utlwa hore jele ka lebaka leno e be o utlwa o ka lebitso lena ke lona bothata lebitso lena ke lona problem gobane la eba batho bane ba ga ba bapala nna ke ntho eno ya papadi lebitso la gago momelo peace FM le kgotsofaletse ke mabitso a feng ya goreng hae lena monga lona e ka ga ka qosa batswadi bane mwena ka nnete ba mo etseditse sehlo ko ke tla e pela le bo mamedi o more haye ko mona batswadi ka nnete ngwana no wa bona bona o so thuno sna bitsweleleng ko ma mo ho jwa ho no qosa ho jwa mo khono le teng ngwana no a hle ona le ke la hla lo qosa a lo qosa ba ne ka nnete mona le bitswe lena lona a tshe ka nnete a tshe ka nnete bo e ka re sehlo e ka re mona ka nne o lebitso lena le mo tlisetsa mathata batho ba mo bitsa ba mo bitsa hampe ba etsa hang mo medi ba mo hobosa jalo jalo 6200956 ngwa letsa voice note 2121956 plus 2665956 lebitso la hao le rata le o lehlang ID le hlang pase wa la rata ka ofela wona mo America ba magago ka pa mabedi ka ofela wona mena le bitso la ho ba hona le lakireke ba ngona la mabedi a ba le lakireke ne fane le wa ho tsafala ba ba mo mabedi botata ke fane yo ba ba botata bo fane le bitso o kontse le sharp fane ke yona o tla o kore
4: Hello, Lailai.
3: Hello.
4: My name is Kali Kuda, 96.5. Come on, come on, so we. What up, what's up, Lailai? Keep on talking, Kali, come on, come on, so we.
3: Kali, come on, so we, come on, Pontorali, Kali. Kali, Bob, Subo, Minati. My name is Mungore. Lifuki, Libito. Ona le ke hilwe ke batswadi so yena ha le rate o re ena ke bophilo o bua le ka topo ka qading phomolong ehe mabitso e kangana bo lifu ebe motho sa ithe a ga hele na bona man ha ke le rate hona le bo lifu hona le bo tshotleo ke tsana le le bitswang tshotleo ha ke tsebe ke ha o le jwa mo wa medi bo motswadi a ka ga ngwana tshotleo fela he bo lifu ke a ne ba ke le ke lo batho ma modimo man ha ona motho a tla o shapa man ai ha tshotleo ebe mohlomo o tshotleo bitsela ha ebe wena bo wa le bukwa bitsela la ha ona gaiko e ga fihla ma segumo no ba ipitsa ka tle ha tsho go e bona bo fihla wa na ke ka tle ena ya tshotleo ha ke subscribe a ke signela ho hanye ya se ke signetse ke lebe ho fihla tela hao thotsa hao ebe di ba sharp ha ke bane le bitso le lona mo wa medike o ku hothe le ja ho hong le bolela ho hong le bitsa ho hong ho wena ka paka wena hantse o bitsa re invite ho hong wena mo mamedi je rena ko ngwe le bitso ha ile ka tsela ngwe itse ke o kuwe ka ho tshe ha o hantle tsene mme le tsebo mo re ke ba nne ba ke ba bontsha bonthwaisile eya hona la mabitswa jalo mmamedi mo tla o koga e lena le bitswe nna ne le nna ha ne le nna ne ba le tshintsha ona tshi ne ga ke kala fela tsala la utlwisisa ona ho etsa lanke ne ba le tshintsha e ne ba le tshintsha ne ke tsa maga ho mafese a ba mohlomo di birth certificate ne se di entswe jalo gane ge tsa maga ho tshintsha ntotsi o tsho ga ga ne le tshintshile mna ha e ra tshintshile mona hana ba fetotse mana hana wa rona man ke le bitse mabitso a femo me dogeng lena lona ene le nna ka bo hlomeng ke la hao ka ile le tswena la ka ke tweetse a nete a tshika nete ba tswa di nna ke tsebe o na ne se ba o no so sna ma e ke mo khona batho a mmomedi ba nge na ke shapo ke a utlo tsona la mmomedi ba ne ba sa gate na ba go e bo mabitso a na a tlwaelegile mo ra PCFM bo thabo bo palesa bo legato bo mpho mabitso a nna le batho ba sa ratile le bona go ga hai na go ke rewe fela dibitso ba ene tshe mabitso a le teng ke rewe le haufinya jale hona le ba batla tshwa ga e kukwa ka tse ke le bitse ka batho hona le ba ba mo batswa di ka nnete ba ba ile mbaga ya baba ga ya babitswa a banga a se ga se a u e a bohloko go ha o le ha o lwana ha o bitsa motho utlo kae nka se bitse motho tje e o tla me o kolo rena ba le ke ne ketsa jwang ba bang ba mbitsang o ho tla mo bitsa ka tsela eno e wena mo mo PCFM e u go ga hike hai hai khona ha go motho a ka bitswa tje hai hai khona ha le batho ebe bana bo palesa bo legato bo thabo le bona batho ba ga hona taba la ile mona le bitswa la gona la ka e ka ga batswadi ga bana ba inahana kwa ga ba dula fatshe ba ke bana hane hantle ona ngwana o ke tla moga ya e o re PCFM mo yeng dimela hello momedi ke bona mang kae
5: o bona ke ka se bitswa
3: ke a mo hela hlamaga tjo ba ka
5: a se ba tsadi ba khopo ka nako ngwa tse ke o se bitswa go mo hapa
3: ei
5: o tla lo ntita la ro
3: eh
5: ba ka ni o tori ke ya shwa ga tere
3: man ka ke la ba ha bu sibo monate mo ga tio ba ka jo momedi ke le bo ke le bo le le shume le metsimi ne fela ke le bile horeng ya le shume ya ka nete momedi na ko ngwe le batswale ka tlabe ha ga bui ga ba lo ba gone bo phagaletse mo mamedi ga le batswadi bo bong ke bona ba o ga ha bana lebitso ka pa mabitso ko re ba go lokela ga bong ke segase go bana lebitso la motho o tlo le tlotsa mali ya bo ba di le ha sa ithobaletse ka gotso mo bungwe bata e sa ithobaletse o tla ntsa bitswa ka lona
6: Kala 27 Lwetse 2026 PCFM le dingwetse tsa mkhono go di bo tshabela le maseru du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary bo tabute go tloha ka hora ya le shume ho seng ho isa ya bo hlano mantsibuya hey lamba sadie divini tsa le tsa tsitla ba kubu le saule wa sono FC United la ba magodi hlaswa Tikie! Di tikiti di tla fumane ha monyako ka 50 manuti fela. Ba sadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Tikie! Tsena tsohle o dikisetsa ke PCFM ka tshetso ya Mojusa Transport. Hai he he ba sadie!

Mola PCFM le shemele metse me di le bile ho reng ya le show me back to your roots to PCFM na le nalailai e mabitso a mamu wa medira tsi bana le moelelo mohlomong ho latela wena ngwana o hlaile bo mo mbofi hona le bana mohlomong ba hlaileng ka mora hore ba ba ba fite e ga se ba bona le tshibo tshidiso bo matshidiso mo bo PCFM market e hana le bontshidiseng jwa jwa hona le e jwa jwa lo wena mama meri hona le mabitso a le moelelo jwalo mohlomong mme wa ngwana o ile a bala ngwana mo bo PCFM mantsa le monyenyane ka ka thokoholeng yalo re le ba mohlomong ditaba tsa teng ga di a tlhaka gantle gona go etsalang keng o tla re wa bo moramang mohlomong re le mabitso a mang a jalo mobedi e re sentse ka tseba gore ga bitso lao e le matshediso o tlhakile gore ka nnaba o tlhatlhama e mong ya ileng a feta mo mamedi jele o ne le a mangwe o tla o ka o sa utlwisisiwe le na lona he ne le bulela ya o tla reya ngwana mo o e tlhalosa bang e tlhalosa o kwa ka mo beya fatshe wa tlhalosa mo a batswadi ntse ke etsang a thekona mo ai mala tsore ke tsoba the name di hlahla we le boka Vatican ke le ba wena lebu ai u kwa fail ni kwa fail a sa momedi ke tsoba bo matlakala ke amang ke tsoba momedi o ga ina ko ngwe o tla u kwa le mongalwana lena ha le thabile ha le thabele le yena monga lona moletsa gore o nghoputsa mfana o mong eneng ke kena sekolo le yena nthofela bitsola ne le nthofela ke le bitso nthofani mohlou a o batho kwa fela o thuke le bitso le fane ee lona la ngwanena wa gwene ntse re bua e ditaba tsa bona dipapiseng le yena bona la le mona ke le ka swa mo me de kwa taba tsena o thwasetsa nnete le bitswe la teng wa lukwelo wena o ga le nna ne nka lla ka nnete ka titli ba ka ga batho ho la no tle rang ha o tla fihla bo mombo e le nna ne nka lla 21219956 plus 2665596 when it's over to WhatsApp mo 6200956 wena mo wa me tsa la pela go tla mo

0: Emana tuma bela PCFM, emana hinkile Freddy Jackson, Rock Me Tonight, for all time's sake, gara mametse nye meraro fela. Ke libile horeng ya le shome back to your root PCFM. Maletsa o ke bana ke bana mo ba medi yo ha. Identity. Ha yo ne. Ha yo. Ha yo. O ba medi go ka ya the. Na ka ba dile maletsa ofe. Mm. Oh, kuna. Moletsa ore bo ntofela bo simakaleng bo mantsho ai wa utlwa ke bo simakale bo ntofela atswe ke na simakaleng e biti simakale ai fawele ding a o swe na na ka le tlhako le leng o tloko ke e o simakale wani eng o simakale 21 1 9 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 cho nenka qosa ka poka ine le nna le bitswa la ka le ka nneteng ne re tsamaka ho ma first na tshi khlo tshintsha le bitswe leno ba ne o re ya ka nnete ka u tsisiso bona ho tlile jang mala etsa hore matlakala ke mahuhudi ke mahuhudi ne a tshilela ka nna tshilela ka nnete ai wa u prefera bo matlakala bo mamedi ya bona le sibini se ne se tumme mo mamedi khalenyana tsena ntse ka tla go hola ditswela ha ke matlakala ai na bina mo nna te matlakala mo mamedi ai o na le kotsi ha holo mo bela PCFM ka pineng ka mona ai o na le kotsi pula ka nnete mo mamedi ka mo hopola wa tsiba o kae matlakala bathong ka ba ka mo hopola mo mamedi wa tsiba o hopola dintho tsa gale tso ke di lebetse o hopola ntho ke di lebetse a go itlo mo mamedi
1: la la
0: ke
1: se la la
0: ke
1: Lalele nazi ba kuvetse libitso la ka lele la bobedi. Hai, libitso lele bya ka lo kuvetse la sesotho. Ke go ki pozona. Motela de ngang kgea libitso lelo lele bya ka lo da. O da ipapitse le kuvetse la la. Sele. La ke a teke. Libitso lele ba tloga ka tlhabale tsebe kuvetse. Abale tsebe. A itibela le le la sa goa ka dedi go ya le le la jira ka tele bitswele le go itse la se zoto a ke la gate la la ke spadere ka go itswa
0: ke le ba spanere ka go betsana ka bo eya e be se ripitsa ka se goa yo le na hana hane ke sa batle mma ba thepo tsela la sa goa tse ke sa understand hantle bona le monate ka pala mola tu bana hala tloile ya so ha ke tsebe na le mena te ka pa le mena tse pa ke le bitsa go hai na hana le la la la mabathe po sa ke la ga tebile mo ha wa modimo o ye ke la ga tile mo mamene o ba thwa ba le ga tike ba le ga tike ni bitso le la ka le mena te wa lukwa le jeri le na le power le na le authority eh le ba le ke la ga ta hampi mo mamene ke le ga ta hampi ke le ga ta o ekstoha lo tsena ke la gata ha ka ka e ho tla hloka nako ya go go po fe hantle ona why ke gata le bitswelaka e ho tla tsela na ne ho la ho ba ke gata le bitswelaka e be o wa bua mona o le ka composition mo mamedi moqoqo e le bitswelaka ho ba neng ke o kala ka sehlo ho ba neng ke gata le bitswelaka ke mabathepo mapone le bitso lena la ka ma ba thepu ke le gata o bane e jolo wa thatulu thatulu hemo thatulu hemo ba medi mono jolo ka tulu ke mono o etse nthotsa ha o re kgodisa wona o bane o gata le bitso la
2: ana mo ga wa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo ga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: Bona phisi ya fami mera roka mara hora ya le shobe ke hora ya bobedi ya lena no la hona ene se bile le mine metsotso ba be tsha go tle.
1: Du. Namo se twa eso. Ke ra ona phoso ka mabitso a rona a ba sotho. Ahla buluile jena a supua ka menwana go ba nwele. Bojakane bo fihlile ba hlapolla sesotho yabaneng re rewana na bojakane mme ditsela tsa batho ba tlileng le bojakane ya ba di etsa gore re hlaye ka ge batho ba babe ha e ba re ne ntse re nagana ka sesotho sa bo rona ga gona mo mabitso a fosaetseng teng gobane bjale ka gare go rona o se okentswe ditaba tsa diphoso kapo phoso boleng ba rona ge le basotho ke mokgone re tla bona le jwalo a le mabe basotho ba ne ntse ba tseba gona sepheo sa go reya mabitso ke gobaneng o ne go etsala jwang ke ka moo ke di bonang ka teng mosotho wa eso
0: ke leba momedi tabane ya moelelo yane momedi ntse ke bua ka yona ga se bona le mabitso a rona lo tla tseba gore ke tsaya motho a bitswa lebitso le itseng ke gobane ke a tseba gore moelelo wa mabitso mo momedi ke tsaya ga motho lebitso la gae e le wa utlwana gobane ga lebitso la gae e le oa tsebana gobaneng wena mo momedi la mango tayo a utlwe molaetsa gore yo wa bona lebitso la dikgapha mara batswadi ke baka tshelela kopo ban ke mdaweng ka bogogwaneng ke le batlhemokati wa baka e nako nngwe he batswadi dinako nngwe tsekesa ga gona le batho ba lela momedi ba ka mabitso a bona ba tlhokisa boitshepo ee ke bua nnete batho a kae nna lebitso la ka tswe o sa ipitsa ka la segwanyane sa ipitsa mary ee ga o amamela lebitso la gae la sesotlhokore so le nna neng ka ipitsa mary fela fa le nako nngwe go na le ba ba mmomile o tlo bona lebitso le na ntse le sena problem man e o tla gore a bitso la le shapo wa ipitsa lo fa ebe ga le rate ntse le monate mo mamedi fela ena mongwe lona ebe ga le rate sisi ena mongwe lona ebe ga le rate sisi molaetsa gore fela laelae gao le 2k matlakala o mo tsebelela kae ke sho e se leng kgonono nna le 2k nna mobathepo nna o kanaka nna mo mamedi o tletsa ma 2k yanano je ka golo ya bona batho ke na le bothata mo mobedi ko tlhalosetsa metlhano ke na le bothata ba banyane ba nana ke lekana le bona le bagolo ba nana ke lekana leo ke dilemo tseno tse stressang tse mpakelang kgatelelo ya maikutlo bana ba banyenyane bana ba ba 2k ba bana ke lekana le bona le bana ba bagolo bobobedi ba bagolwanyane go nna ba bona ge lekana kore ke dilemo tsena tse tsa pherekano mobobedi fela ke tetela gore ke di fete ka pele obane jele le teng ke amaga mo ke sa tatelang fela le teng sa ke batle ntho ene e tsalang matlakala ke a motseba momomedi ao ae ke a motseba nna le ena ge tswa gole ka bophelo bone ee ge tswa gole gagolo ga re phethele re tswela pele ga gotle
2: a feleletse babitsanara laelae a re Samuele ntogo botshobokwane Koko le bitso le le ya ka ntogo ka re ke go ke sala ga di go itse le bitso le le la la
0: ha le na le tho tsele ha le na le tho ha le na le tho wa tsa bona le mabitso a bang wa ukona tsena ntse ke le ka o le nahana ke re be le le hlomo ka naba le bolela ha bana ha ke khone ka pele ya go bobe hang hang ona la mabitso eng hang hang motho a le bitsa fela a le bitsa fela la ke ke wa bovetsa gore ai man fela o tla o kwelwe na gore yo me le pisa fam ha re repina ha re khutla ga tlotsela pele pele re phethela so for real le mona dimo wa medi mona ke Candy Rain ho PCFL ke a khutla he ha ke khutla mona phethela
3: I like him
0: yeah.

0: leshomela metse mene ka morao hara ya leshome momedi ha go tsela pele he 6200956 ngwala tsa voice note 21219956 le plus 266599956 a momedi kinjen e ke ba tla pala voice note je le ok
1: Hi, nna le laise ke ke nitse ka lena la baseo. Helena government ona a khona. Je le la sego. Ke bona ga motho ana a nkolobetsa le u lena hana ga a tshika ka ha ke nyeo. Ba tshilene ke nyeo. A hlampha rena le la hi. Je le lena le ke re u ntawe mme wa ka lona. Ka ke se ke bomela ditaba tsa teng. Ka ga ntate na tswa gola bile mogolonyana ha mo. Ao sona tla inkela ona ikele kwana a rwa khala ka mo ga le tshwafa ga 110 tsa o tla tshele ba e bone ke beile mona a khutle a o sia mo shebitse tshele te mo a tswa ga handle pe inwele go imagine ka hle tete mo dimo o ke ke popi ke popi ke masobi
0: ke le wa popi ke le bona popi bo bona PCFM e ke bona a le nani te a ikle tlile ka lela la masego ba thong ke tle itilela lena la masego mo letso ke wa bona o siwa ka tso hleka di bona ha o nyamela tshela mino mo nnati hona ho ka mehla ha ke o mametse ha ke hopole moqibelo le sonta ho ntate tumelo ke khazi ka hapita ei kwa kwa o mo jelo wa bana e bentse le hore ntsa o semo wa medi ntso phodile o soka ba o hahlamelwa ke ntotsi ngata tsa lefatshe uu wa pitsa wa pitsa bo momi wa pitsa ke le bo he possible mo na tao thabile go tsofetse nna moletsa o re matlakala o na hloka ha lebeso nga o ba thongwe tsebe ke le ke keta ho sheba bo ba bidi ka nna ntse ke tshoke ke na ibe o ka matlakala ke keta ho sheba ke a hlokomela bo bidi ka nna gala le siyo jwale ha o fisentse tlo ba le matsele shume mo momedi a sa iketse bo ya batho e hlokometse go 2017 kwa nane le ha hlokala batho ba e ka hotse wena ba bidi PCFM ne ke mo mamela nna he ya na ke mo mamela wena ba bidi PCFM matlakala na go nyeo he na mehlenye ya gona gona ee ora PCFM ho pula tsa like tsa follow marangrang ka Facebook Instagram PCFM Lesotho X PCFM LS TikTok PCFM 95.6_LS ke handle handle ho ga net ho utlwa hala he ha ba ga tlibitso la ha bo bobedi ei ha o mong ba bangata batho ba sa ka tema bitso a bona ka ntla ka bona ba bang a se le bitso ke fani ba bang tsa fmana o ya so ha ga tle bitso ha ga tifani fani ke yone etsa ho ga ikutlo ga yo e li fani le tsona ka nqena kona ba banyalwang mo mamedi e ka ha o mamela ho lo ba fani ha lo ba ma ntlo ke hey paine paitsi lukile ntse le lwa itle ke jwe ke ga ya fani ile paitsi ha itle ha itle fani yenu ha itle fani yenu e bona ona ga tsa banka yo o tla utlwa ona e kopana le mmisisi bele e tla e utobile na ha motho a sa o bitsa ka yona e tla e utlwahala jwang pelo pisa fam ke a leboa he ke tsona ditaba he ka mogodileng ka teng hei ha ke tsebe ke tla reng ge etse jwang momedi ke tabene ya mabitso ba tseba gobane wa gopela pejana ke selemo se fetileng fela ke nako e fetile na momedi nako a feta ne re bua ka mabitso a mohlomo go dumelang gore ga e a sa feleletswe ke nako e se ka re ka tloela ga sia mogago fela jale le teng ka o tshwala jelo ka se ke tshule mo momedi go na le mabaka ao mabitso ana e bang tlhomo gane ga ga wa ka ona a ma mobile PCFM o fumana gore ke ga rehelelwa jalo jalo mme le molemo o teng tabeng ena ya go rehelela ga ke re ke ngwe dintho fela ke tse ntsa dintho fela ai na go mo teng a ke wae a pa la wiro PCFM ke tsale mena ke atla ka phetela ke le bo bohle ba nkileng ka bona magahlelong ona
2: ke la go bona jang ja se jang ja se ngolo sa magale go le se fitile ka ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntolle ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketseng le la gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go bona gore na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga ahela aisuma yanje mmane ho nya mo hale ntho ya igetsa hla ke tshole pela e se ka fumana mo hatla e se ikisa ha ile papatswa ke sa bua ke ama bengileng ke tse bana ke o reka ha tshe ke dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM
3: PCFM your pulse
4: our haje pita rambo tsale ba ke tlhagale mpona ke le je je tshwantsho sa mo je tswang
0: ele shemela metsoro bong kamara ho raile shome mo medi ho reng ya le shebele botsole bong khatlabela ge qoqa ge buisana hape pele mo ho rwana bona ka jana ho ke tsaka eng hlokomediswa ka eng rutwa ka eng tsatsile le ge leng holona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofeta ofi officially missing in Tamia.

0: TCFM, your pulse, our beat.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

mana ke Mark Morrison e bitswa Return of the Mac hantle di mahlohora ke a le shumele motso le monga ke na hantle ka kotlo ho re nya boraru bile le ho qetela ya lenano la hona mo ba ne ne wa mana ka di ngwetse re na ga salwa ni empa ne ne ga shofela o ga ha ke tsimbiti e tsa sine na ha go bue mo mamedi he ka ka di ngwetse he mo mamedi ha go bue hona le ba bona ba e ga sal di ngwetse le tsa tsine e ha tla ha tla lona ba khwenyana ga na go le na ya tla ske la relaxa mo ukwe e ha a bua mohlomong ke lefung mohlomong ke kae wetsa speech wa ema ke kwa tseba mana re bua ka bomme ba mona ba ithatang bomme ba itlhokomelang bomme ba ei ga tla ga bana le tšhelete fela ha e ka tšhelete tabene re bua ka ene mana mamamedi ba bang ba bona bana le tšhelete ee jele ha e bona ema ntate le kheule na le tsitsi ee e mong bana itsele sasa when sejen ai o bona ke ntse wa ye mantate o di kwae kwae jola ke ka high court la fumana mo mamedi hore ha o nolo tsa maka ka dieta tsena tsa bona tse phameng le for me wa ye manna ke ke no wa tsa ma o itekakile o itekakile o itekakile a holo ai o itekakile makhumalo mono mahatsa ithaba ke my girl, ke the girl of now. Jele, ke yo he mo me di watla. Watla mela he mo hlomong motsa maiswa tshebeletso wa mo introduce o tlo bua mo hlomong o bua ile nwa a tlo buelela bana ba mone. Jele ha ke ke mo ba me di hatla tshepa wena. Ene hlo le ga mele tshepe nna. Ee o tla me o tshepuwe nna mo ne be nna le buelela nka kwata hampe ha ha se nna bua wa ya makio he wa ya o mona ke mo me ke wa ya mastulo ka tenteng ka mane e tshweu ee ka ene na ndi ditulo tsa pesitswe ee a se motho ya ipatlang buye mo mbo wa sa bo boneng hantle o tla me nna bona hale ka ho sha mo ka ho hantle nyana mmone mhm ba yema hekyo yenze jene le cheo ke lena litse ka mahlong ha nyanyana hala mo kwaela ka ofela mare litse ka side le kwa ka khona kwaela ihlolele le fela hala le kwaela ntse le mmona fela ntse le sa mmone wa bo a e ka net ke wa ya ha fi sa making ore ke o tsara hantlo o mong wa tjeka maikutlo a fumana mabelo PCF mo sentse o hlong o mong jelo ha o kofela o bue ya o le mona mona le bo dipodium ee hona le mana mo fuang ka letso le teng wa o nka e bo wa itshwarella mo tsena re buang ka yena maiku wa o tshwara hantle o tla molomong hantle fela ha o atamele molomo hantle ko wa sharp a se ntho mona o tla bona jelo motho maiku ona a o shebisitse bo tshabela yena a shebile bo phuki le la bua a bua tata bua re bua ka motho a tshwara mike a wa tabetsa hantle molomong tshe la bua o bone a gola mazabathe ana ha ya a khwela hantle a tshela a pea ka pa tshele pokotho ha keta a qama ke ka o le letsiadi a qama ke ka o le letuna a khutla hape a qama ke a shebe ka o le le ka le letsheri hape jale e be hore ke a leboha ntate motsamaiso wa pisana ke a leboha bona ngwaneso o tseba ha tshwelo le lebo shebile o hopole mo mamedi utlwa ha ya mamane yena ha mika sefila bo mo mo nga sefila no nix sefila no sefila yes ha ya mamono le lebala lo phukula o ke nale a le tere hlolwa fela ke botle bo le bo bona wa ema wa fihla he sa buile ke gore ke le bangwaneso ha tlo re
Dumelang bo mele bo ntate. E ga ha qeta tshobalo se bile le dumela, dumela a le thiba. Le bitso la ka ke Aus Maria. Empa le bitso le leng la ka ke mema moeketsi thamai. Ba sa ntsebeng ha tshwanelo wa bonya. Ke nna mohatsa ntate Thabo Thamai. A ithabo mane la motseba ha tshwabalo o bile o shwa fatsa keno o bonya hanyane mo momedi le bonyela ha ilege. Ho hle mafitlang. Dumelang baholo ba ka, dumelang batswadi ba ka. Lebitso la ka ke Aus Maria. Empa le ka ke tsebahala hape ka lebaka la kgomo. Ke tsebahala ka lebaka la kgomo ke mema moeketsi thamang. Ke mohatsa ntate Thabo Thamai. Bakeng sa ba sa ntsebeng ebe o kena ditabeng. Ha ke qala ho fihla lapeng mona e ne e le o bua o kena ditabeng tsa heke ha re etse mohlala re re mohlomong he ho hlokaetse mme matsale ha ke qala ho fihla lapeng mona lapeng lena la bakwena nna ke letebele ka seboko mo ke tswalwang jwalo ka se ke hlalositse mona habo bakwena ke fihlile ka lebaka la kgomo ka lebaka la ha ke qala ho fihla mona mme Mathamai mme wa rona o ile a nkamohela ka lerato. Wa tseba ho thwe dingwetsi le bo matsale ke batho ba sa utlwaneng kapa hangata ba hloyane. Bomme le bo ntate le lona bana beso ke batla ho le tiisetsa mona hore mme Mathamai ha hona mohlang le ka le badueng fela ha kileng a etsa ke ikutlwa hore mona ha se heso. Ha isale ke fihla mona, ha isale a ntshwere jwalo ka ngwana wa hae, jwalo ka moradi wa hae e mong. O na le baradi ba babedi ke bano, Aus Joyce le Aus Happy, ke ba ausi ba ka bano. Bomme le bontate, hey! Ha etsa jwalo ho thola mo mamedi ke ha a pilu a nkwa ke pilu jwale a batla ho thiba di gapha jwale lentse le se le batla ho reketa jwale e ba a ithao ke eo a rao a tlwe mali yena mo mamedi o sa mo tshwere tjena o fuwa metsi ore wa kwenye ha kete bo ke kopa tshwarelo. Ke ne ke bontsha hore mme Mathamai o ne a nkukile jwalo ka moradi wa hae wa boraro. Jwalo ka ngwana wa hae wa bone, o na le mora wa hae moholo e leng yena na ntate Thabo mona pelaka e leng yena mohatsaka. Bomme le bontate pelo ya ka e bohloko. Pelo ya ka e bohloko hobane jwalo ka motho ya neng a se a sena mme, ke ne ke utlwisisa hore nna le mme Mathamai nako ya rona e ngata. Empa rona re le batho re ya re a ba quota bibele mo mamedi, a ba qotsa ka bibeleng
mphete mana mo ngwala temana ngwala temana mo WhatsApp 62009956 62009956 temana mo mamed phete mana mono e empa hale batho ria rera mngena modimo ke ena mo phetha ha ha qeta mono e be o re ke bua le bitsong la bana ba mme mathamae o hlakola ka mahlomona gere robale mofukeng ha ke ke le ena mme mathamae le ngwetsi mo ba khwa ba wa kwene ke mofukeng robala ka khotso mofukeng go fihlela ga kopana hape ebe a ithabo sa botshedi tse nna ke wa tsamaya go so go so phokola se fila ke na le mo disa o tsebe sana se fela mo mamedi le ha ba mohlomo di fela tsena tseng ha batho ntse ba phokola go no phokola ho bina ka monyere a batho ba tla ntse talenta le magabane e bohle ba tla bina mo mamedi ka mora speech sena sa makhumalo ke ba ka ena Aus Maria e ne mamoe kitse ke a bolella. Mm-hmm.

Sometimes you have to fall.